0: mag-dive pa ilalim. At ang approach mo ay from the bottom, hindi yung sa face-to-face mo. Pag pinace-to-face mo yan, yung sinasabi mong lulunodin mo, struggling for life yan. Eh. Lahat gagawin yan, hahatakin kanyang pababa. Ikaw ang hahatakin niyang pababa.
1: Tama.
0: Fight for survival yan, eh, di ba? Mm-hmm. Lahat ang mahawakan niya, ibababa niya, eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, bakit ka naman makikipag face-to-face dyan? And first and foremost, bakit ka mag-i-engage agad dun sa taong struggling for life? Samantalang meron namang equipment, ihagisan mo ng light ng rescue tube. 'Yun ang hawakan niya kasi floater.
1: Kung walang rescue tube.
0: Kung walang rescue tube, 'yun nga dadive ka pa ilalim. At ang approach mo ay sa likod niya or ilalim niya para mahawakan
1: mo. Itulak mo siya pataas.
0: Itutulak mo siya pero hawakan mo na yung kanyang ilalim ng kanyang baba para naka-engage na siya, makauna siya ng hangin.
1: O hindi mo alam.
0: Ay, you don't.
1: Wag na lang.
0: Hindi ka dapat mag-engage kung wala kang skill dyan.
1: Ayun.
0: Kasi lahat po ng Pilipino ay gigil tumulong.
1: Mm-mm.
0: Ang problema, zero knowledge. Mm-mm. Kahit yung mga tumalsik sa motor na na-aksidente, na habang nakaangkas, tumalsik sa motor, di ba? Gusto mong tulungan yan, eh.
1: Mm.
0: Di ba? Tapos lalapitan mo, sir, ano po nangyari sa inyo? Okay lang po ba kayo? Eh, wala ka pang ginagawa, tinanong mo lang, eh. Pwede mo na siyang patayin dun. Kasi nung pagbagsak niya, nagkaroon siya ng spine injury dito sa batok niya.
1: Ano pwedeng?
0: Nadamage yung spine
1: anong
0: niya dito.
1: Anong pwedeng gawin, sir?
0: Diba? Eh, nung tinawag mo, di lumingon na gano'n, di correct, di patay. Diba? So, pag zero knowledge ka, mahirap.
1: So, dapat hindi mo natanongin, sir?
0: Hindi, dapat doon kasi hindi ka niya makikita at immobilize mo kagad. Hawakan mo kagad yung ulo niya at katawan niya, dapat hindi siya makagalaw. Kapag kasi kinausap mo, sabihin mo kaagad pati, kuya, huwag ka nang gagalaw. Relax ka lang at hingi tayo ng tulong. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami. Palagi natin bibigyan ng importance yung ating presence dun sa victim o dun sa pasyente. Para maintindihan nila na merong tutulong sa kanila. Alam mo yung pinaka-helpless time ng isang tao, yung nasa gitna ka ng, nasa dilubyo ka, nasa malapit ka na sa kamatayan yan, eh. Di ba?
1: Hmm.
0: Doomsday mo na, eh. Kumbaga, eh, eto na. Eto, talagang kamatayan ko na to, eh. So, ang kailangan mo dyan, yung taong maririnig mo, natutulong. At kahit mawala na ng malay yan, no? Ang huling mawawala dyan ay yung pandinig.
1: Mm-hmm.
0: Kuya, nandito ko. Lakasan mo ang loob mo. Labanan mo to at tutulungan ka namin, no? Yun ang very important. At isa pang palagi nating gustong ma-inculcate sa lahat ng ating mga tinuturuan. Actually, ang skill sa pagre-rescue, sa ngayon, ha, sa tindi ng ating social media, eh, mag-i-type mo lang sa YouTube, how to become a rescuer. Lahat ng video, mapapanood mo na, eh. Kukopyahin mo na lang yan at pag-aaralan mo. And then you can become maybe a rescuer. Pero ang challenge is, anong attitude meron ka?
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung hindi ka maayos sa iyong pananalita, how you deliver yung approach mo sa isang biktima, ay instead na magpapatulong, sir, okay lang po ako, okay lang, ay naghihingalo, okay. Kasi bakit anong approach mo? Ikaw pa yung na-aksidente, di ka nag-iingat, eh. Dapat malumanay po tayo dyan.
1: Paano nga po ba? Sige nga, pabigay nyo nga kami ng sample.
0: Ang pagtulong po ay pagpapakumbaba.
1: Mm-hmm.
0: So sa amin, makikita yung signature ng aming foundation, ng aming rescue team. Pagkakaharap namin ng biktima,
1: sige nga
0: hindi
1: po
0: kami tumatapat ng mata.
1: Okay.
0: Ibinababa namin ng 4 inches minimum. Yung. Bakit po? To indicate your humility.
1: Mm.
0: Kailangan ang...
1: So, paano po kung nakahiga?
0: Dapat nakatingala ka. Nakahiga, dihiga ka rin, tapos baba ka pa.
1: Ah.
0: Di ba, bumagsak yung biktim.
1: Oh.
0: Tapatan mo yung mukha niya. Bumaba ka pa. Pero dapat yung sabi ko nga, immobilization. Unahin mo yung hindi siya makakagalaw kasi baka yun ang...
1: Mm-hmm.
0: Mas lalong mas patindi magpatindi ng kanyang kalagayan.
1: Mm-hmm.
0: So yun nga yung approach ay nandito po kami, tutulong po kami, huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo iiwan. Lakasin niyo po loob niyo, ano pa po ba na masakit 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Ganon. So importante na ang approach natin sa tutulungan natin ay katanggap-tanggap sa kanyang ipagkatiwala sa iyo ang buhay niya na nasa bingit na. Nasabihin kita na kamatayan yung buhay.
1: Doc Gerard, so many Epa. Things going on, ano? Tapos parang kailangan ka pa maging kalmado. Ikaw rin tutulong. Siyempre, yes. Sa unang approach mo, natataranta ka rin, eh. Kasi,
0: hindi ka dapat. Yan lang
1: diba?
0: Training.
1: Yun, okay.
0: Yan ang dapat i-establish sa training.
1: Paano mo yun
0: maraming
1: paano
0: scenario?
1: Mangyayari yun?
0: Lahat ng scenario ay Tikim namin sa lahat ng mga responders.
1: Yun paano ang ba yung edge ng on-site training.
0: Oo, yan kasi talaga yung mga actual training na, actual. Na talaga may mga scenario na mm-hmm. dapat i paano ka mag-a-approach, dapat yung itinawag pa lang sa'yo, dapat nai-imagine na mo na anong gagawin mo na. Yung sinasurvey mo yung scene sa iyong imagination, gaano ba karami ang victim, gaano ba karami equipment na kailangan namin, ilan ba kami na dapat nandun, ano-ano ba yung pwede namin gawin, approach. Yung lugar na yan, alam ko yan, kasada na yan, medyo matao yan, so dapat i-pull out namin yung victim dyan, ilagay namin sa isang segregate area na maayos para ma-manage namin kung ano man ang kailangan naming management dyan. Or isakay na namin sa ambulance.
1: Okay. Mm. Doc Jerry, ang isa sa mga highlight ng inyong organization is to capacity build. No?
0: Yes.
1: Nag-train kayo ng mga community. Pero sa panahon ng disaster, nakokontakt rin kayo for
0: Opo,
1: help.
0: Meron po kaming hotline, mamaya ibibigay ko po. Pero yung aming website is saruf.net. Napakadali po nung
1: saruf.net.
0: SARUF.net. Nandiyan po yung mga hotline namin tsaka yung mga anong kakailanganin natin. Pwede rin kayo dyang mag-fill up to become our volunteer. Pero
1: may age ba yon?
0: Wala pong age limit yan. Ganito po yung explanation namin dyan. 70% ng aming member ay PWDs and senior citizen. So, paano makakakulong?
1: Wow.
0: Paano magiging rescuer yan, di ba? PWD, taka senior citizen. Alam niyo po, yung mga senior natin, especially sa aming grupo, mga retired military po yan. So, ibig sabihin, kasi ang composition namin, active, reserve, retired.
1: Mm-hmm.
0: Yan po yung mga nagmamanage, yan pinaka-backbone ng aming foundation. At sila po yung nagdi-decide kung tutuloy ba kami o hindi. Mm-hmm. Sila nagdi-decide kung go or no go. Yung PWD, paano nakakatulong yan? Communication system, sila po yung nagtatawag sa lahat. Sila yung nagko-coordinate sa lahat ng ating branch of services ng ating military and government. Mm-hmm. No? At samantalin ko lang po yung pagkakataon, no? Pasalamat kami sa Philippine National Service Coordinating Agency, yung PNBESCA, kasi sila po yung matagal na naming partner. No? Actually, kami ay nagpa-register dyan 2012 pa. And then I became the one of the SOB or search for outstanding volunteer. Nabigyan po ako ng award ng PNBESCA. At ito pong lately lang nitong March 16 nagkaroon po kami ng memorandum of understanding sa kanila. At yung partnership po namin ay napaka-igting po, no? At napaka nagpapasalamat kami, nabigyan kami ng preparatory and fundamental training ng PNBESCA, yung ating volunteer 101, ano, paano ba maging isang volunteer. So sa amin naman, ang side naman namin, maganda pong ma-standardize lahat ng ating mga volunteer, ano, para magkaroon sila ng tamang titulo na tumaas ang kanilang moral. Kasi marami pong nagbo-volunteer na nagsasacrifice na hindi na re-recognize. Ano. Maganda po nating i-develop yan, yung capacitation, yung magkaroon ng mataas na capacity sila to perform their volunteerism act, no? Kaya nga po, sabi namin, maganda registered volunteer na rin lahat, no? Pagdaanan lahat ng training, lahat ng angulo kung paano tayo matuto, paano natin mai-indicate yung tama nating pamamaraan para tayo ligtas mag-volunteer,
1: mm-hmm.
0: safe mag-volunteer tayo, mm-hmm. at saka ma-perform natin ng maayos at maraming makinabang sa ating dedication of time, talent, and treasure.
1: Okay. Doc Jerry, dun sa mga experiences ninyo ng rescue, ano yung hindi nyo makakalimutan? Ano yung naging life-changing rin sa inyo? I know maraming incident na talagang naitaya nyo halos yung buhay nyo sa pagliligtas. Pero ano yung isa sa nag-a-affirm lagi ng inyong passion to continue to help others?
0: Mas marami pong maliligtas. Mas maganda po. Kasi sabi ko nga sa inyo, during the time na kami nasa response, very rare yung actual nakita mo at may ililigtas. Kasi kung sa 1,000, isang tao lang yung actuality na meron kang inire-rescue. No? Pero isa sa medyo memorable sa amin yung Undoy, kasi naglatag kami ng lubid dyan.
1: Oo. Saan area po?
0: Sa Marikina po. Nagtaya kami ng buhay talaga dyan kasi sobrang lakas ng alon. Ano? Pagka nakabitaw ka dyan, dun ka na sa Laguna de Bay kukunin. So, nung inilatag namin yung lubid dyan, nag-take life talaga yung mga volunteer natin diyan, ano? 200 katao po nakatawid doon. Kung hindi, natrap na sila doon sa malalim na tubig, no? Mm. Yan po yung very critical diyan. At ang matinding sakripisyo po diyan ng ating mga volunteer is yung paghupana nung baha. Kasi hanggang putik. Hita po yung putik.
1: Mm.
0: So paano ka mag-move niyan na putik ang iyong kalaban? Mabuti pa yung tubig, makakalangoy ka eh. Pero yung putik po, napakahirap. Talagang yung pag-move ng mga tao, yung pag-pack up ng mga equipment, yung mga boat, iniiwan na lang kasi hindi na nga mabuhat. Ano? Diyan unti-unting na-develop yung ating capacity diyan at nakita natin yung mga kakaibang experience during actual disaster. Kaya nag-e-enhance din po tayo ng ating equipment.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi lang naman skill. Kasi ang rescue, to be a deployable rescuer, 100%. 50% yung skill and 50% yung equipment. Kung okay. Wala kang equipment...
1: Ano po yung mga equipment na... Medyo mahal ba yon? Kasi equipment
0: meron
1: na
0: pong, yun nga po ang isang mabigat dito sa challenge ng pagiging emergency responder. Eh. Kasi nag-invest ka na sa skill... Pero mas mabigat yung investment sa equipment. Kasi hindi po ganun kamura yan.
1: Mm.
0: At every time nagagamitin
1: kala
0: yan.
1: Kala ko sir, lubid lang yung dala. Pwede na.
0: At yan, isa lang sa component yun. Ano? Kasi iba-iba yan. Eh. Merong medical, merong sa tubig, merong sa high angle, merong sa collapse structure, merong sa fire. Iba-iba po yan. Kaya ang training yan, ladderized. Unti-unti mong kukunin yan. Hindi mo agad-agad makakapture yan in a matter of weeks or
1: so,
0: years.
1: Like how much po yung sinasabi?
0: Depende po yan kung anong capacity or capability and assignment mo for that moment. Kasi nga sabi ko nga po, iba meron. Kung medical ka, in nature, ang iyong pinokos, so nandun ka sa ambulance crew ka.
1: Mm-hmm.
0: So iba ang kit niyan. Kung gusto man sa fire ka, iba na naman ang kit niyan. Doon pa lang sa bunker suit ng ano, yung sinusuot ng fireman, na volunteer, malupit na yon eh. Kaya kung ikaw naman ay na-assign ka sa tubig, eh syempre, number one, yung boat dyan. Magkano yung boat, saka yung gear up mo. Ha? So, iba-iba po yung equipment. Pero basically, yung tinatawag naming emergency response kit, yan po ay parang, hindi lang ako nakapagdala, no? Isang kit yan na nilalagay sa
1: ano site. Po ang laman nun?
0: Yun yung mga, basically, yung gamit mo sa first aid, yung gamit mo sa BLS, yung ating...
1: Ano po yung BLS?
0: Basic life support, yung paggawa mo ng CPR.
1: Okay.
0: Pag compress mo ng ano, syempre dapat meron kang barrier sa bibig mo para kasi baka may sakit yan, ano?
1: No. Mouth to mouth.
0: Tapos yung PPE, yung gloves mo. Kaya pag nandun ka pa lang sa loob ng ambulance, naka-gloves ka na at naka-face mask ka na kasi pagbaba mo dun sa pasyente at yan ay may sumisirit na dugo, natapunan ka ng dugo, may age pala yun. May age ka na rin.
1: Mm.
0: No, ganun po ka-critical yan. Kailangan first and foremost, yung PPE natin nandun sa ating kit mo, yung personal protective equipment. Yung ating goggles, yung ating face mask, gloves natin, and then yung mga protection ng ating sarili paglapit natin sa pasyente. Yung po mga, basically, ang mga laman po nun is puro pang-deploy sa kanila, yung mga bandages, first aid kit, mga gasa. Meron kaming isang equipment na para naman sa lahat ng mga tinamaan ng bala, no? Kakaiba yon pagka na-deploy ka sa isang shooting incident. Diba yan? Katulad nung, if you remember, yung hostage drama sa Luneta, no? Ako po yung nautusan na umakit doon at ibaba yung mga natitirang buhay na victim.
1: Talaga? Kayo yon?
0: Critical po yan kasi yan po ay may involved na firearm, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang tama ng bala po, hindi po yan first aid.
1: Oh.
0: Di po ba? First aid ba? Tama ng bala. Siyempre, hindi
1: ko po alam.
0: So, kakaibang level po yan ng training ang kakailanganin mo. At ibang equipment din ang kakailanganin mo. As much as possible, dapat nga ano kang
1: gulit. Ano po gagawin pag natamaan ng bala?
0: Pag may tama po ng bala sa extremities, meron po tayong tinatawag na CAT, ano? Combat Application Tourniquet. Yan po yung pinipihit para hindi maubos ang dugo. Ang tinamaan po ng bala, hindi po yung bala mismong nakakamatay. Kung hindi, yung
1: dugo.
0: Pagka
1: bagas
0: loft of
1: ng dugo. Okay. Sige po, ganito. Bigyan natin ng sample yung ating mga kaagapay. Para naman may pabaon kayo sa amin. So, alimbawa, natamaan ng bala sa hita.
0: Apo.
1: Sabi niyo po, tourniquet. Yung tourniquet ay pagtali ano, sa bahagi ng katawan para tumigil yung...
0: Sa extremities lang po ito.
1: Opo, sa paa.
0: Na i-deploy.
1: Okay. Saan po banda itatali? Sa baba po ba ng sugat o sa... ilalim ng sugat? Ay, sa ibabaw ng sugat?
0: Minimum 4 inches papunta sa puso.
1: Okay.
0: Hindi papunta sa talampakan.
1: Ah, okay.
0: Kasi saan ang gagaling ang dugo? Sa katawan, siyempre, tatagas po yan pababa. Palabas, dun kung saan ang sugat, 4 inches pataas.
1: Kumbaga, babarahan mo.
0: Apo, pipigilin mo po yung
1: ugat.
0: Pagpunta ng dugo, papunta sa sugat.
1: Okay.
0: So, kailang katitigil ng pihit pagka po tumigil na yung dugo.
1: Paano
0: pero
1: pag hindi tumigil? Dahil sumisirit pa rin. Ah.
0: Nire-release po yan kasi mamamatay po yung extremities na yun kung hindi mo din lalagyan pa konti-konti ng dugo until such time makarating po tayo sa ospital.
1: Mm.
0: Tsaka po yung doktor na po ang magtatanggal doon pagka nasa...
1: Eh, paano po kung sa tiyan?
0: Sa tiyan po, depende po konti naman dyan ay yung ating bituka, no? Kung may tama po yan, tumatagas ang dugo. Isa nga sa ginagamit namin dyan, yung diaper.
1: Diaper.
0: Kasi malaki po yan. Kasi kung biglaan, wala ka naman equipment.
1: Itatakip.
0: No, itatakip po niya. Didiin yan. Dapat lang i-bandage sa mga ayos kasi igupi yung dugo niyan. Ayan po yung pinakamaganda kasi sanitize po yan. Kahit sa mga simple na injury o dugo, no? Pwede po yung panty shield.
1: Mm-hmm.
0: Yung napkin, pwede po yan kasi yan po ay napakalimit.
1: Basta hindi gamit.
0: Ay, dapat po hindi gamit. Kasi siyempre, may bakterya na. Kailangan po yung malinis, no? Tsaka yung peel-off tape niyan, pag tinanggal mo, didikit na
1: didikit
0: sa bandage.
1: Din.
0: So, hindi na po gagalaw yan. Importante po lahat ang angulo. Yan po ay kasama doon sa ating binibigay na training na Disaster Preparedness Workshop, no? Ang laman po niyan is Personal and Home Disaster Survival. How to assemble go bag, nandyan din po yan.
1: Okay.
0: How to escape your family during actual disaster. Yan po yung mga basically dapat po alam ng bawat isa sa atin, no? Lahat ng empleyado natin dapat alam yan. Kung specific training, meron kaming ibinigay sa lahat ng media, no? How to cover flood, how to cover disaster. Hindi naman pwedeng media ka, magiging gatecrasher ka dyan. Dapat meron kang tamang PPE.
1: Meron po kami ganyan na training.
0: Helmet,
1: gusto niyo po ba ma-train under FEBC? Hindi, joke lang po. Pero meron po kaming training na ganyan. Ang tawag po namin ay first response radio kung saan kami ay first responders at paano yung tamang perspective sa pagtulong sa mga tao. Now,
0: kahit
1: yes,
0: nasa opisina eh.
1: Opo,
0: kailangan
1: natin
0: po yan.
1: Doc, ang daming yun ang parang hinahanap niyo lagi crisis, hinahanap niyo lagi disaster. Pero meron
0: po, kasi pagka hinahanap po yan, parang premonition yan eh.
1: I mean,
0: diba?
1: Sorry.
0: Oh, ready kami ano sa disaster.
1: Ko.
0: Parang
1: de, yung lagi kayong exposed doon sa ganong...
0: Lagi yung plakad, very resilient po kami.
1: Okay.
0: Na kung ano man yung darating ay kaya dapat nating sagutin. At,
1: maganda po yung term na resilient. You are very resilient. But kailangan din po ba ng mga rescuer ng debriefing?
0: Opo, yan po ay necessary.
1: Mm-mm.
0: Actually, bukod sa debriefing, sa approach pa lang sa victim, ngayon ang ginagawa is yung psychological first aid. Hindi mo kailangang hawakan siya, hindi mo siya kailangang lapitan at kausapin face to face agad. From a distance, dun mo siya kausapin, nandito lang yung blanket at saka mga kailangan mo. Kung gusto mo siyang kunin na okay lang po. And then after that response, lalo na dyan, pagka nag-uukay-ukay ka, imagine maghapon na makikita mo puro bangkay. Sorry ha, kasi makikita mo dyan mga gory talaga, putulang kamay, putulang ulo, putulang katawan. So, eventually, yan ay papasok lahat sa isip mo. Kaya each and every day, meron kaming debriefing na ginagawa, psychological aspect niyan. Kaya may kasama kaming psychologist, may psychiatrist para to debrief all the responders na yan ay naging experience mo lamang at hindi mo dapat
1: ipasok
0: sa isip mo yan. Isipin mo yan ay trabaho natin para makatulong tayo. Walang ibang mangongolekta ng patay kundi tayo mga volunteer.
1: Pero ikaw, Doc Jerry, naapektuhan ka ba?
0: Lahat naman affected yan eh during the actual face-to-face with the cadavers, no? At saka hindi lang ganyan, yung mga danger na papasukin mo, even yung ating protection ng ating mga responder, no? Babantayan mo din yung kapwa responder. Affected po lahat ng operator ng rescue, no?
1: Pero curious ako, paano nyo po na process yon? Kasi ang dami nyo talagang naranasan.
0: Psychologically, syempre po, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko sa binibriefing ko yung mga team bago, kasi may briefing at may debriefing.
1: Mm-mm.
0: So bago ka mag-umpisa, i-briefing mo sila kung anong kakaharapin nila, i-orient mo sila kung ano lang kanilang pwedeng maging problema on the way. At dapat meron ka agad-agad na solusyon doon. So very important na i-expect mo na yung hindi mo i-expect. Kaya kailangan harapin mo yan at kailangan mong i-share yan after the that kind
2: kailangan
0: of
2: response. Kailangan i-express. Kailangan i-process.
0: Pag-usapan. Mm. Yan po, basically, pag-uusapan lamang kung okay. ano yung na-experience mo. Mm-hmm. Yun ang pinaka-debriefing. Pag-usapan, namnamin sa isip na yan ay ating tungkulin bilang isang mga volunteer at iwasan ng balik-balikan yung mga bagay na nakita natin, mm. hindi katanggap-tanggap sa isip natin.
2: Doc Jerry, you have traveled over 65 countries. Ano pong bansa yung nagmarka sa inyo na nakita nyo ay maganda yung practice ito na dapat i-apply sa Pilipinas?
0: Marami naman, ano? Pero ang pinaka-vital dyan, nakita ko yung FEMA, no? Yung sa US, no? Yung Federal Emergency Management Agency. Sa iba-ibang bansa, sa London meron din. In fact, kami ay member ng International Rescue Corps ng London at pinapractice namin yung best practice and international standard. Importante pong mapunta dito sa atin lahat yan kasi ang atin pong bansa ay kakaiba. Mm. Ang pinaka-biggest challenge natin, tayo po ay 7,000 island.
2: Mm-mm.
0: So kaya po yung ginawa naming pagtuturo sa ating mga kababayan ay malaki po ang naging tulong dahil hindi po tayo makaka-respond. Imagine na lang po natin, ano, sa 7,000. Kung 500 yung tinamaang island, paano mo re-respondihan yun? Itawid dagat lahat yun.
2: Mm.
0: So, kailangan po meron silang sariling kaalaman. Kaya nga ang tawag namin, yoyo. You're on your own. Diba? Kasi, bahala ka sa buhay mo. Kailangan makasurvive ka. Huwag kang humingi ng tulong kasi lahat ay biktima.
2: Mm.
0: Katulad po, wag naman po mangyari, nakonduod, ano? Yung ating the big one, yung ating tinatawag na the big one na nag-derive dun sa ating Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, no? Pag tinamaan ng building, ay definitely yung kalapit na building tatamaan din. So, huwag kang umasa na merong tutulong sa'yo sa kabilang building o dun sa baba. Kasi lahat ay biktima. So, dapat tayo bilang isang may sapat na kaalaman, kahit na awareness lamang, ay dapat po ay nasa ating isipan yan, paano tayo mismo tatakas. Katulad nito, napakasaya dito, napakaganda ng ating building, puro salamin. Pero actually, yung salamin na yan ang mabigat na problema mo kasi yan ang sasambulat sa'yo at tatama sa pagmumukha mo, sa katawan mo, at yan ang pwedeng makadisgrasya sa'yo. So,
2: kailangan
0: basically, saan tayo tatakas, di ba? Mm. Katulad yan, yung basic na kulay blue na yan, yan ay lifeline. Bakit meron yan? Yan by design? Hindi. Lifeline yan. Baseboard yan. Diyan ka gagapang kasi yan na lang ang makikita mo. Total darkness yan. Mawawala ka ng visibility.
2: Kala ko design
0: at tatawag
2: lang yan.
0: Diyan ka titingin. Kaya ang color niyan ay very different from the connecting color.
2: Mm.
0: Kasi yan yung variation na yan na lang halos makikita mo. 2 inches. So yan ang susundan mo. Pakasal ang ending niyan sa exit. Diba?
2: Mm, ganun so, pala yun.
0: Yan. Kaya lahat
2: buti na lang nakausap ka namin, Dr. Jerry.
0: Lahat na, katulad na meron kayong pagpasok sa kwarto, biglang lang may nakabulagta, anong reaksyon mo dyan? Ako ay kailangan na ba akong pumunta, tulungan siya? Di ba? Kailan ka magdi-decide? Ano ang gagawin mo immediately? Kasi minuto lang ang bibilangin, mawawala na ng buhay ang nasa harapan mo. So, importante po yan, ano? Paano tayo magre-react sa isang bagay, lalo na kung ang level nyan ay emergency na.
2: Okay. Ang ganda po ng inyong instruction. You have raised awareness po para sa aming lahat. At nawa, ay maraming mga Pilipino ang mag-say yes sa Search and Rescue Unit Foundation Incorporated.
0: Ako po, baka po pwede. No? Gusto kong i-challenge lahat ng mga
2: sige
0: nakikinig.
2: Po.
0: In behalf of the WAS 702 at lahat
2: ng DZAS.
0: DZAS.
2: Ah, po.
0: Lahat ng mga taong nakikinig, lahat ng sa pamunuan ng ating radio and TV station na
2: FEBC.
0: FEBC.
2: Mm.
0: Ay i-challenge ko lahat ng tatay, lahat ng panganay.
2: Naku, panganay.
0: Kayo ang maging team leader ng inyong pamilya. Itong hamon na po, ito ay para sa atin, para tayo po ay maligtas. Wala pong ibang tutulong sa ating pamilya kundi tayo po. Meron po kaming website, ano, sarup.net, sarup.net, at meron po kaming hotline 0928-9999-699. Mag-text lamang po kayo at sabihin nyo, you accept the challenge at kami po andang tumulong. Mag-assemble po kayo dyan ng 50 to 100 na tao o grupo para po tayo ay mag-umpisa ng magturuan. Kami po ay matututo rin sa inyo. Kasi tandaan po natin ang aksidente ay walang kapareho. Lahat po yan ay very rare. Parang retina ng mata. Walang kapareho ang lahat ng aksidente. Ibig sabihin, ang pag-aaral po tungkol dito ay patuloy.
2: Okay. Salamat po, Doc Jerry. At siya po, si Doc Jerry Carwal, na founder and president ng Search and Rescue Unit Foundation. And kaakibat po, mga kagapay, ng pananalangin ano, para syempre sa ating pamilya, maganda rin na handa tayo sa larangan ng disaster. At hindi naman po aksidente na napakinggan ninyo itong programa na ito. At ito ay, ang layo nito is to raise awareness para sa ating lahat na lahat tayo makaka-experience ng danger. Ang maganda ay paano magiging handa. Yan po ang hamon sa iyo, kagapay. Ngayong araw na to, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you so much,
0: Thank you so much,
2: Doc Jerry. Nagpapaalala lang sa man, kailanman at kahit sa balit na paraan, maging isang ehemplo ka. Kaibigan.

0: para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal. Umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Mula sa 702 DZAS, agapan ng sambayanas, narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
4: At ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo'y napakikinggan at napapanood din po sa atin pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
3: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew at sila ay talagang naririyan to always assist us. Sina Abside Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Mangtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating prod tech sa sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calaya, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site.
4: At sa punto naman pong ito ay nais naman nating pasalamatan kayong lahat na aming mga kaagapay na amin pong mga nakaka-partner sa ministeryo po natin dito po sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay going 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, sa June 6 po, ano?
3: Yes!
4: Tayo po ay mag-celebrate ng ating 78 years by God's grace.
3: Amen.
4: So, sa mga nais hong maging kabahagi ng ministeryo, maaari ho kayong mag-join sa aming celebration sa June 6 at makita-kita ho tayo doon.
3: Yes.
4: Or maaari din ho kayong mag-message sa Facebook page po ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website, no? Sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon naman ay bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang napapanahon.
3: Mm-hmm.
4: At I'm sure na ikapupulutan natin ang bagong impormasyon at aral ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 16 verse 16. Ang sabi po, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron nyo kayong komento at lalo na ligal na katanungan, maaari nyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo ay magpo-pause for a break, pero sa ating pagbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas, ay tutungo na tayo sa ating isang na namang napapanahong topic na pag-uusapan, attorney. Kaya hindi nyo dapat ma-miss ito, kaya huwag kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
3: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
4: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
5: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
6: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
7: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
1: Himpilang
8: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Tabas ng Batas!
9: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay Attorney Chona.
0: Yes.
9: Pag-usapan natin ng isang napapanahon.
0: Napapanahon talaga.
9: Issue na naman at ngayon eh medyo mag-dive deeper tayo ng kaunti.
0: Mm-hmm.
9: Sa usapin ng impeachment.
0: Ayan.
9: Kasi last year, ano? Medyo na pag-usapan na rin at na-discuss mm-hmm. natin ano ba yung proseso na yan, ano bang impeachment. Pero ang dami na kasi nangyari after that.
0: Oo, ang bilis ano?
9: Ang dami, oo. Tsaka ngayon ay meron na naman na impeachment proceeding.
0: Mm-hmm.
9: Pero i-discuss natin dyan yung mga desisyon, ano bang sinabi ng Korte Suprema. At syempre, maintindihan natin sa salita ng Diyos ang prinsipyo na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita.
0: At alam mo, attorney, mapapansin natin parang ngayon lamang nagkaroon ano ako rin ano from my previous experience in Congress, wala pa yung ganito na both the president and the vice president ay nasampahan ano ng gantong kaso for impeachment.

0: ng Congress, pwede ba
1: Yeah.
0: daw makialam ang Supreme Court? Oo, kasi may judicial legislation daw. Ano ibig sabihin ng one-year bar? Ano naman epekto pag daw na-impeach, di ba, attorney? Ano ba ang difference ito sa conviction naman ng in a criminal case? At pwede rin ba natanggalin ng isang impeachable official na hindi impeachment ang proseso?
1: Yan. Oh, parang
0: Oo.
1: na-familiar tayo, may
0: Oo,
1: nangyari
0: pamilya.
1: na ganyan, ano, sa kawalan to.
0: Oo.
1: Pero
0: Yes.
1: ngayong episode na to, hindi natin pag-uusapan ang politika. Ibig sabihin,
0: Yes.
1: of course, it's a political process, pero we're not be discussing on partisan politics, ano. Tayo ay mag-uusapan natin ang konstitusyon at yung mga desisyon ng Korte Suprema. At subukan namin ni Attorney Chon ng maibahagi sa inyo ang in the clearest possible way, no? Ano ba ito? At
0: Pinakasimple.
1: syempre,
0: Oo.
1: o pinakasimple, at syempre ang biblical na pananaw patungkol sa
0: Yun.
1: accountability ng mga pinuno, di ba, attorney?
0: Yun ang pinakamahalaga dahil sa, alam naman natin, lagi natin narinig, public office is a public trust. So ano ba talaga ibig sabihin nitong mga pananalita na ito, hindi ba? Kaya bigyan daan natin ang sinasabi muna no, ng ating konstitusyon, attorney, tungkol dito sa impeachment. Kasi ito ay naka-define ano dito sa ating saligang batas mismo. So hindi po ito by virtue of another law, pero mismo sa ating basic law of the land ay meron pong binabanggit about impeachment ano, section 11 or rather article 11 section 2 ano, ay nagsasabi po na ang presidente, ang vice president, Supreme Court members, constitutional commission members. So, yan yung civil service, yan yung COMELEC, hindi ba? Ang isa pa ay ang COA, no? Ng mga
1: Yeah.
0: officials ay dahil constitutional commission yung mga yan, nilikha ng konstitusyon yung mga ahensya na yan, yung mga members niya, and the ombudsman, ano? Can be removed from office solely through impeachment. Kasi po sila ay mayroong fixed term, no? May mga nakasaad sa konstitusyon na maninilbihan ang mga opisyal na ito sa loob ng, 'di ba? May taon na nakalagay diyan, ano? At paano mo lang sila matatanggal kung hindi pa tapos ang termino nila, no? Eh through impeachment, ano? At ano-ano daw ang mga maaring makita natin, ano, sa mga sinasabi ng konstitusyon. Ito ay constitutional process. Ito ay isang political mechanism at pinakamahalaga, attorney, public accountability tool. Ito po ay instrumento para mapanagot natin itong mga opisyal na ito na naihalal at na italaga sa mga tanggapan na ito. Hindi ito
1: Para
0: ordinaryong attorney.
1: para mapagbigay sulit, no, yung para
0: Yun.
1: ma-check sila kung
0: Yun.
1: tama ba.
0: Yes. At yan po ay kalakip noong accountability requirement no ng ating ding saligang batas. Kaya hindi po ito ordinaryong criminal case. Oo, hindi po ito katulad ng ating madalas na napag-uusapan dito sa programa at babalitaan din natin ano sa ibang mga sitwasyon. Layunin po nito na kung papanagutin natin ang matataas na opisyal eh kasi po abusado sila, corrupt o merong unconstitutional silang ginawa ano na unconstitutional o nawalan ng public trust. Remember, ang nagtalagay po sa ating mga halal na opisyal ay ang taong bayan. At maging yung mga itinatalaga noong mga taong inihalal natin, aba may pananagutan din sila sa taong bayan, hindi ba? Kaya pag nawalan ng public trust, eh yun ay isang pagkakataon na pwedeng matanggal ang mataas na opisyal through impeachment. So sino nga ba pwedeng ma-impeach? Banggitan natin kanina, again, the President, the Vice President, Supreme Court Justices, Constitutional Commissioners, Ombudsman. At ang ground ay culpable violation of the Constitution. O talagang matindi to ha, culpable violation. No? Matinding paglabag talaga sa saligang bata. Tahasan, direkta. Oo, na paglabag ano sa ating saligang batas, treason.
1: Para paglapastangan.
0: Oo,
1: parang ngayon pa nga siguro tamang ano doon.
0: Oo,
1: ano,
0: na akmang translation, ano? Treason. Aba, ito eh.

0: talagang pagtataksil, ano, sa
1: Pagtataksil.
0: bayan ito, ano,
1: Yeah.
0: bribery. Nako, ayan na.
1: Nako.
0: So, kung,
1: Maraming
0: oo,
1: issue
0: oo,
1: ngayon.
0: oo, graft and corruption. Nako, yan ay talaga pong against sa public policy, no? Other high crimes, betrayal of public trust. So, hindi po lahat ng grounds ay pwede, no, for impeachment. Meron lamang nakatalaga doon, nakasulat, na dapat pong maging basihan for impeachment. At ito po ay usapin ng moral fitness, no, at public trust. So, ang nanunungkulan ba ay merong kakayahan, ano, na moral, oo, na para pangunahan ang kanyang ahensya. Kaya, attorney, eto, bigyan na nating daan ang mga nakaraang impeachment na nangyari, proceeding sa ating bansa. Nariyan ang impeachment ng ating dating Pangulong Erap Estrada, no? Kaya
1: Oh,
0: ano nga ba,
1: okay.
0: pagbabalik tanaw natin, ano nga ba
1: Oo.
0: nangyari noon?
1: Tsaka bago ko rin nakwento yung mga iba't ibang mga siguro yung recent past no ng mga impeachment proceedings, mapapansin nila ang mga impeachable officers ay mga opisyal ng head ng iba't ibang mga constitutional bodies o branches in government, ano? Kaya
0: Yes.
1: hindi sila basta-basta maaaring iligay lang sa ilalim
0: Oo.
1: ng ordinaryong branch of the judiciary, no? At in fact, ang sila ay tinidinig parang directly ng taong bayan sa pamagitan ng kanilang mga representante de gobyerno, no? Ang mga House of
0: Yes.
1: Representative at ang mga
0: Yes.
1: Senate dahil nga dun sa taas ng kanilang panunungkulan. Ano po? Ngayon, ano ba ang mga ating maaalala na mga naging recent impeachment issues, no, o matters na nakita natin? At to yung iba siguro sa ating mga tagapakinig, kung ikaw ay below 25 years old, baka hindi na nila naaabutan ito. No? Ito yung
0: Oo.
1: impeachment, no,
0: Yes.
1: biruin mo, no? Ito yung impeachment ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, ang impeachment ni Presidente Estrada trial, at this impeachment trial ay nagkaroon ng noong 2000, year 2000 impeachment proceedings, at naalala natin na ang naging malaking issues dito is yung allegation ng corruption at yung mga sa mga illegal gambling. At dito rin natin naalala na kung saan hindi na dumaan, parang hindi na rin na nakalagay sa kalendar ng House na didinigin pala yung impeachment at binasa na lamang ng dating Speaker of the House na
0: From
1: kompleto
0: prayer,
1: na.
0: from prayer.
1: From prayer. Ha?
0: Oh,
1: Actually, hindi pa tapos ang
0: dire-diretso.
1: prayer. Hindi pa tapos ang prayer. Binasa na niya agad yung
0: Impeachment complaint.
1: impeachment complaint na meron ng boto. No, may boto na. And ito ay tinransmit na agad sa Senado at nagkagulo pa nga noon sa House of
0: Yes,
1: Representatives during that
0: yes.
1: time. Ano? And ang dating speaker noon ay ang naging senador din na si Speaker, then Speaker Manny Villar. Naalala natin. Anyway, so
0: Yes.
1: yan ay history. Part ng history
0: Yes,
1: po yan.
0: yes.
1: Ito ay ang critical moment na nangyari is yung hindi pagbukas ng second envelope nung nadudoon na sa Senado. Ano? So may ebidensyang gustong buksan laban kay dating presidente, pero bumoto ang Senado na huwag buksan yung second envelope. Eh, hindi naman alam ng lahat kung ano laman yung second
0: Yes.
1: envelope. Para pagbukas yata na eventually, eh lumabas, eh wala rin naman pala masyadong laman. Pero by that time, nagkaroon na ng massive outreach, no?
0: Oo, kasi
1: Nag-walkout
0: matayo.
1: ang mga
0: Nagkaroon
1: prosecutor.
0: ng parang doubt, ano, attorney, no? Kasi bakit ayaw niyong pabuksan?
1: So nagkaroon ng walkout ang mga
0: Oo.
1: prosecutors. At nagkaroon ng malaking protesta at yun ay nagkaroon ng EDSA DOS. At
0: Yan
1: yun ay
0: na.
1: isang pangyayari na nagkaroon ng impeachment, nag-start impeachment, pero walang final conviction, ha?
0: Yes.
1: Kasi nangyari, hindi natapos technically yung impeachment, so hindi siya
0: Yes.
1: talaga na-impeach. Si President Estrada that time ay umalis ng kusa sa Malacañang at nag-take over as acting President ang then Vice President Gloria Macapagal Arroyo at nagkaroon ng desisyon, ang landmark decision ng Estrada versus Disyerto case. Na kung saan sinasabi ni President Estrada, umalis lang ako pero hindi ako nag-resign.
0: Yes.
1: Diba? Kaya yes. Yun ang sinasabi, kaya gusto niyang babalik. Pero nag-desisyon ng Korte Suprema sa landmark case ng Estrada versus Disyerto noong 2001, hindi, you have effectively resigned. No? At controversial din yang
0: yes, the decision na yan. Oo.
1: Decision at ang dating vice president na naging acting president ay isang legally constitutional installed president. So kaya dito nating makikita, nakita na yung buong bayan na yung na ang impeachment ay hindi lamang isang legal process, no?
0: Oo.
1: Pero ito rin ay isang constitutional crisis management.
0: Nako. Ang daming mga kaganapan niyan, ano? Yung ang unang impeachment case kasi, no? Kaya nako, magandang pagbaliktanawan nga iyan, ano? At matuto tayo, no, doon sa mga nangyari sa kasaysayan. Ngayon, pag-usapan naman natin, attorney, yung tinatawag na one-year bar rule. Oo,
1: yan.
0: Na parang madalas eh, no, na kaya nga nagkaroon pa nga ng issue rin dahil noong nakaraang taon ay maraming mga impeachment complaints, ano, na naihain, ano, laban sa ating vice president at parang may mga ibang lumabag na yata, no, maging nitong nakaraan doon sa one-year bar rule, no. So, tingnan natin, ano nga ba yan, ano? Francisco versus House of Representatives, 2003 pa to, no? Ito po ay, meron pa palang na, mas nauna nga, ano, na impeachment palang case, ano? Kay then Supreme Court Justice Hilario Davide Jr. Kasi multiple impeachment complaints din, no? Ang na-file against Chief Justice Davide. So ang issue, pwede bang paulit-ulit mag-file ng impeachment complaints within one year, no? So ang naging ruling ng Supreme Court ay hindi pwede. No. Oo. Article 11 section 3 paragraph 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once a year or more than once within one year. Oo. Kinlarify kasi ng Supreme Court attorney na ang impeachment proceedings ay initiated upon the filing. So, nag-file na sila ng complaint. May referral ng complaint to the Committee on Justice. At ito ang naging very important, one of the most important impeachment doctrines sa ating constitutional law. Ngayon, bakit importante ang one-year bar rule? Kasi po, hindi po pwedeng, di ba, alalahanin natin, may termino lang din ang ating mga official na ito. At kung sila po ay palagi na lamang nahaharap sa mga impeachment proceedings, eh ano pa ang matatrabaho nila, ano, attorney? Paano pa nila gagawin yung trabaho din nila, di ba? At the same time, yes.
1: Attorney, siguro, ang ganda rin dito sa decision na nalinaw, kailan ba yung deemed initiated?
0: Oo.
1: Na nangyari, no? Kasi yung iba nagpa-file lang sa Congress, pero initiated na ba yun? So, nilinaw dito, di ba? Kailan na deemed initiated siya?
0: At mahalaga nga yun. Alam mo, medyo technical talaga yan, ano, attorney, no? Kasi procedure, hindi ba? Pero mahalaga po kasi dapat maayos yung proseso, malinaw, para po naman sa mga nais na talagang maghabla, no? Questionin yung integridad ng isang impeachable officer at talagang kailangan dumaan sa proseso ng impeachment, okay. Pero kung let's say gagamitin po ito para manggipit lamang, hindi po ba, o hindi kaya para maging harassment tool, eh wag pong gagawin naman yun at hindi mapapayagan yun ng saligang batas kasi pwede pong maparalyze ang gobyerno. Attorney, you can just imagine kung lahat ng mga opisyal natin ay sampahan ng impeachment case. Hindi ba? At walang ganitong limitasyon, walang ganitong paglilinaw ng proseso, walang ban, ano, walang, di ba, limitation as to when and, di ba, can it be initiated or even filed, ano, eh pwede maparalyze ang gobyerno at hindi pwedeng maring tulutan po yan. Kaya ang impeachment ay accountability mechanism para mapanagot ang mga talagang nagkakasala ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi po political harassment or political character assassination tool. Ayan, malinaw yan, attorney. No? So, moving on, so meron pang mga ibang
1: Meron pa.
0: impeachment cases, ha? Oo.
1: Ito, itong sunod na case na pag-uusapan, eh, medyo malapit sa iyong puso. Hindi naman na dahil ikaw ay masama ang loob, pero ikaw ay parte pa ng House of Representatives noong
0: Oo, during this
1: this time. No?
0: time.
1: Ito yung kaso ng Gutierrez case na kung saan ang dating ombudsman, Mercedes Gutierrez, ay finailan ng impeachment case, no? Dito yung sa kaso to ng Gutierrez versus House of Representatives noong 2011, no? Kung saan
0: Yes.
1: may several impeachment complaints were filed against Ombudsman Gutierrez, pero ang tanong, ito, ang daming i-file sa kanya, hindi pa violation niya ng one-year ban? Kasi sinabi nga dun sa Davide case na ito ay deemed initiated kapag ito ay renefer na ng Kongreso doon ng plenaryo doon sa Committee on
0: Committee on
1: Justice.
0: Justice,
1: Pero paano
0: yes.
1: naman kapag may ilan katulad ng nakita natin din noon sa situation ni Vice President Duterte na mayro several cases na final. So ang tanong, na-violate ba yung one-year bar rule? Kasi, syempre, dapat yung iba bago nag-file, dapat tayintay daw ng isang taon. So, ang sabi ng Korte Suprema, na yung later complainants were merely supplementing and part of the same initiated proceeding. Ibig sabihin,
0: Ayon.
1: Hindi, kapag ito pala ay final nang hindi pa pumasok lahat ng filing nang hindi pa nire-refer sa Committee on Justice, eh ito daw ay ititreat pa rin na magkakasama sa iisang complaint. So,
0: yes.
1: Hindi raw lahat ng additional complaints ay ituturing na bagong impeachment proceeding. No? Mahalaga yung desisyon na ito kasi binigyan ng broad political powers in impeachment ang Kongreso, no, re-recognize, hindi ko pala binigyan, ano, re-recognize ng Kongreso na merong broad powers ang Congress to do it. At bagamat sila ay may broad powers, ito ay laging limitado ng Constitution. So ang balanse na tong prinsipyo ng may broad powers ang Kongreso pero meron din constitutional limitation, ang balanse is ang political question does not mean unlimited power, no? Hindi porket na ito ay political process ay pwede mo na rin gawin ang lahat ng gusto mo kasi dapat sumusunod pa rin yan sa constitution,
0: yes.
1: Di ba?
0: Yes. Tama. At siyempre, ng ano may pinakapundasyon ng lahat ng batas natin. Kaya nga saligang batas, hindi ba? Nakasalig dyan ang lahat ng batas natin. Kaya dapat ay talagang nasusunod dyan. Ngayon, Attorney, mula riyan ay meron pang isang novel case.
1: Ano, anomalous daw na parang ibig sabihin hindi normal, di ba?
0: Hindi normal. Hindi, kasi nga, enumerate na ng ating saligang batas, sino ang mga opisyal na pwedeng dumaan sa impeachment proceedings, no? At isa nga dyan ay Supreme Court Justices, no? So eto na, nagkaroon ng isang usapin, ano? At ito nga, of course, nasa Supreme Court na, Republic versus Chief Justice, ano? Maria Lourdes Sereno. Ito po ay nasyak nga ang bansa dito, no? Kasi impeachable officer should normally, di ba, dapat ma-remove siya through impeachment kasi hindi nakalagay sa constitution ni. Eh.
1: Tsaka yun naturo sa atin sa law school.
0: Yan nga, di ba? At
1: pwede
0: talagang
1: i-remove.
0: Inumpisahan sa ang impeachment proceeding sa ano, sa House of Representatives, nagkaroon na nga ng pagdinig doon at inaasahan na iyon nga ay dadalhin na nga sa Senado na siya namang magiging magko-convene into an impeachment court para doon din nga dinggin ang mga ebidensya, no, for and against, ano, sa isang impeachable officer. Pero hindi ganoon na nangyari dito, no, sa kaso ng ating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kung hindi, nagkaroon ng isang kaso, quo warranto petition na final against her. Samantalang impeachable officer siya. Di dapat talaga impeachment proceedings na mula sa House of Representatives ay tumuloy, no? Sa Senado, pero hindi po ganoon na nangyari. Pinailan po ng isang quo warranto petition si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Supreme Court.
1: Yeah.
0: Hindi
1: At
0: ba?
1: ano ba
0: Parang
1: itong quo warranto?
0: Ito, so, okay, legal question, ano? So, ano nga ba ito? Legal action po ito questioning whether a person legally possess the qualifications, the requirements of the office
1: from the beginning.
0: Oo.
1: So parang sinasabi na hindi siya tinatanggal, pero sinasabi na
0: Hindi
1: walang
0: siya
1: visa from the very start.
0: Oo, natila
1: Grabe.
0: hindi siya qualified samantalang dumaan siya sa proseso, attorney sa JBC, merong nagfile ng ay nagano naghain ng nomination niya. Dahil remember, associate justice na siya of the Supreme Court at that time. At siya ngayon ay na-nominate bilang isang chief justice na, no? At dumaan pa rin, ano, sa proseso, sa JBC, sa Judicial Bar Council, nagsubmit ng mga requirements as required. Usually kasi, ang nire-require sa Supreme Court, 3 years na sal-en prior to that application. In-interview siya, na-shortlist siya, at napili siya, no, ng ating presidenteng Noynoy Aquino at siya nga ang nai-appoint na Chief Justice. Pero ang argumento sa kanya dito sa quo warranto proceedings ay hindi raw siya nakatupad, ano, doon sa sal-en requirements. Attorney, no? Kaya at ang Supreme Court ay nag-rule against a Supreme Court Chief Justice na i-remove ang ating Chief Justice sa Sereno through quaranto, co-quaranto, hindi impeachment, no? Kaya bakit controversial? Eh kasi nga po, ang Constitution na nagsasabi, impeachable officials should only be removed by impeachment. Ngayon naman, syempre, yung mga nagsusupport doon sa co-quaranto, ang sinasabi naman nila, eh kung yung appointment daw mismo ay void from the start dahil nga daw may tila kakulangan daw ano doon sa requirements ay technically no valid tenure and therefore hindi siya nararapat dumaan sa isang impeachment proceedings. So anyway, talagang very controversial yan, ano? And we can go on ano para mabalanse pero for lack of material time we will continue. Ang sabi dito, nagkaroon ng isang bago at hindi lang unfamiliar ano constitutional pathway kundi wala sa constitution yung ganun ano ang powerful na matututunan natin dito marami ang nagsabing binago nito ang constitutional landscape ng removal of impeachable officers attorney so yan ang mga pangyayari
1: Very
0: sa nakaraan
1: controversial.
0: Oo,
1: Yeah.
0: very controversial at marami pa rin legal luminaries ang nagko-question dyan ano,
1: At
0: sa
1: saka major, mas recent
0: co-warranto
1: ito,
0: proceedings.
1: attorney, kasi 2018 lang to. This was
0: Oo.
1: before, a little before the COVID hit the world,
0: Yes,
1: ano?
0: yes. Ngayon, attorney, marami, eto talagang, eto na tayo sa present time, ano? So maraming mga impeachment complaints, ano? Maging kay Presidente Bongbong Marcos ang nakaraan, na na-dismiss. Pero ngayon, itong kay Vice President Sara Duterte ay ano ongoing ha. Oh, so,
1: Yeah.
0: attorney, ano ba ang ating mga matututunan sa mga major Supreme Court
1: Yan.
0: decisions? Oo. Oh.
1: Ito, napakahalaga, very interesting kahit dun sa klaseng aking tinuturuan. Pagka ito na pinag-uusapan, kasi medyo current na napapaliwanagan tayo, no? Ito yung sa mga bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng ating Vice President Sara Duterte, no? At yung mga major Supreme Court developments sa mga cases na na-desisyonan last year at this year, no? That ang Korte Suprema ay dinisisyonan na ang impeachment proceedings recently ruled that impeachment proceedings violated the one-year bar rule dun sa last year no na impeachment proceeding. Pangalawa, sinabi rin na yung due process applies during all stages of impeachment. Mahalaga yon kasi sinabi pala na kapag ka papadaanin mo sa impeachment, dapat mabibigyan din ng pagkakataong ma-notify ang
0: yes.
1: tao na sinasabi sa impeachment at makasagot. Hindi lang siya basta pinag-usapan niyo na, nagdesisyon na kayo at hindi niyo man lang pinasagot yung tao. No?
0: Yes.
1: Kaya dapat meron
0: Oo.
1: Pa rin subject to due process. At ang sinabi rin dun sa decision na bago ay ang Senado cannot acquire jurisdiction if the impeachment itself is unconstitutional.
0: Mm.
1: Kaya nga malaki ang impact na to dahil before ang paniwala ng lahat ng impeachment ay isang politically ay isang purely political process na hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema, no? It is outside judicial review.
0: Kasi separation
1: ngayon,
0: of powers, attorney,
1: separation
0: no?
1: of powers,
0: oh,
1: ano?
0: Oh.
1: Pero ngayon, ang Korte Suprema sinasabi, tama naman, yes, political process yan.
0: Mm-mm.
1: Pero ito ay subject sa constitutional limitation. Kung kaya sinasabi doon yung one-year bar, nabanggit mo kanina, attorney, pinag-usapan yun doon sa Francisco case,
0: yes.
1: na kung saan ang deem initiated lang yan kapag finorward raw doon sa House of sa House Committee on Justice. Pero sinabi ng Korte Suprema, wait, there's more. Pero kapag hindi mo finorward at inabutan
0: yes.
1: ka na na nagsara na ang Kongreso at hindi mo sinunod yung periods, yan ay considered deem initiated pa din. So, hindi naman kasi may mga practices na nakasanayan na, sige, hihintayin ko na lang muna habang may mag-file ng iba bago namin i-forward sa Committee on Justice. Yan ang ayon sa Francisco case. At para sabi ng Supreme Court, walang forever, hindi pwedeng ganyan. Ano? Pero so, ang due process daw ay nag-a-apply even sa impeachment proceedings, kailangan merong fairness, may notice, merong hearing, no? Ibig sabihin opportunity na binibigay na makasagot ang sinasakdal at yung mga constitutional procedures. Kaya makikita natin ngayon itong nakaraang impeachment proceeding naman sa House of Representatives, talagang very tedious naman, ano? Talagang pinadaan nila. At halos nga tawagin nga nila na mini trial nga ang nangyari, pero yun eh, they were really going through the issues very carefully. Kasi nga dito sa sinabi ng Korte Suprema last year. Ngayon, may issue din ng forthwith ha,
0: oh, yes.
1: na pinag-usapan. Kasi
0: yes.
1: ang tanong eh, ang Senado ba ay mandatory na immediately nilang kailangan dinigin? Kasi ang sabi lang ng Constitution, the Senate shall forthwith proceed to trial. Alam natin nangyari noong panahon ni Senate President Escudero ay inabutan ng midterm election. Kaya sabi lang, hindi, antayin muna natin. Matapusin ang election at nakalipas pa ang isang linggo after nung matapos ang election, tsaka nila kinonvene. So, kinasuhan sa Korte Suprema at sinabi na, sandali, sabi nga forthwith eh, dapat during campaign period, dapat kahit naka-recess kayo, i-convene nyo yan, forthwith. Pero sinabi ng Korte Suprema, ito ay mas recent lamang, parang last month, no? Yung forthwith
0: yes.
1: daw does not necessarily mean instantly or immediately, but within reasonable constitutional timing, no? So case to case basis daw. So
0: alam mo kasi attorney, ang mahirap kasi sa ganyan, hindi ba tayo sa rules of procedure natin nakalagay kasi doon no yung mga 5 days, 15 days, 10 days. Ito kasi wala eh, kaya
1: wala.
0: Parang lalabas discretionary talaga, hindi ba?
1: Lalo na pag sa level na ng Senate, yan ang sinabi ng Korte Suprema. Pero doon sa House level kasi may mga periods, no? 10 days, 3 days. Sa Senado, wala, no? Kaya yan din ang naging desisyon.
0: Okay. So ngayon naman, anong effects and penalty? No? Mayroon tayong important na clarification dito. No? Ang impeachment po kasi ay nagre-resulta lamang sa pagkakatanggal ano, sa opisina na kanyang pinaglilingkuran. So removal from office and possibly perpetual disqualification from holding public office. No, pwedeng ganun ang mangyari, no? At ang Article 11, Section 3, Paragraph 7, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal and disqualification. Sa makatwid, hindi nga kasi ito criminal case, no? Na makukulong, katulad sa isang criminal case, no? Or magbabayad ng fine, etc., no? Kundi removal from office and possibly perpetual disqualification
1: Ibig sabihin,
0: from holding
1: hindi na
0: public
1: pwede.
0: office. Hindi na pwede.
1: Perpetual, hindi na pwede
0: oo,
1: kahit ano.
0: Kahit
1: Pero
0: kailan.
1: Nagkaroon nga ng issue rin dyan na dahil ang dating presidenteng ERAP nakatakbong mayor at
0: oo,
1: nanalo
0: oo.
1: Pa. At sinasabi
0: dahil hindi
1: naman nila
0: natapos attorney yung
1: hindi naman
0: proceedings,
1: natapos
0: diba?
1: yun ang
0: Oo,
1: sinasabi. No?
0: oo.
1: Bagamat yung iba kasi sinasabi naman na hindi, na-impeach siya ng
0: Ng
1: lower
0: House.
1: house.
0: Oo,
1: So,
0: oo.
1: pero wala pang desisyon ang Korte
0: Ang
1: Suprema
0: Senat.
1: dyan.
0: Ah, oh yeah, tungkol doon. Oo. So, kaya maraming bagay pa, no? But official may still face criminal prosecution. Kaya, di ba, napapakinggan natin sa balita na pwede pa rin sampahan ang kaso ng plunder. Di ba? Nasa balita yan. Na kung impeachment ito, it doesn't mean na hindi na siya pwedeng managot sa criminally, no? Sa iba pang mga nagawa ano na napatunayan ano na paglabag sa batas no so may still face a criminal prosecution pwede pa rin magkaroon ng civil liability meaning magbabayad ng mga damages di ba yung mga danyo sa tinatawag natin pwede magkaroon ng imprisonment na penalty pwedeng forfeiture noong kung meron talagang na kuha sa kaba ng bayan and other penalties under ordinary law so ang impeachment hindi po katapusan ng liability ng opisyal. Simula pa lamang po ito ng ibang legal consequences. Inaalis siya sa pwesto, pero pwede pa siyang panagutin ano, doon sa iba pang paglabag, lalo na mga criminal liabilities. Pero ibang kaso naman yon, attorney. Ngayon, doon na tayo sa pinaka-importanting talakayan patungkol dito. Ano ang ating biblical perspective dito?
1: Well, ang una natin matatandaan sa banal na kasulatan yung Romans 13 ano, na kung saan sinasabi that ang ating mga leaders, ang civil magistrates are ministers of God for the delivery of justice, no?
0: Yes.
1: Ang mga lingkod ng Diyos sa gobyerno, tandaan natin, sila ay ministro ng Diyos sa hustisya. No? Pero hindi ibig sabihin na sila ay ministro ng Diyos. Ibig sabihin lahat sila ay automatically sumusunod na sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung kanilang opisina, kanilang inuupuan, ay ito ay divine. Ito ay mahalaga at sila may panawagan sa Panginoon. Kaya nga mahalaga na pinananalangin natin sila at also ginagabayan no, ng mga leaders, ng mga pastor, na yung mga members natin na nasa government, tandaan nila, they are not less called to the service ng Lord than people who are in full-time ministry.
0: Yes.
1: Dahil sila din ay nasa ministry din ng civil government for the dispense of God's justice. So, ibig sabihin, ang opisina, pampubliko, a public office ay pagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kung pagkakatiwala, doon tayo sa second principle, tayo ay accountable din.
0: Yeah.
1: Ano? Sabi ng Luke chapter 12 verse 48, to whom much is given, much is required. Kung mas mataas ang kapangyarihan, mataas din ang kinakailang pagsusulit at pananagutan. So, kaya meron tayong mga ganyang proceedings na impeachment. Kaya kung ikaw ay nasa isang government position, eh natural lang na kapag ikaw may detractors, tama man sila o hindi, eh talagang ikaw ay maaaring padaanin sa iba't ibang mga pagsusulit. At minsan lang, syempre, ang ibang pagsusulit, pagsubok, lalo na kung ikinig sa gobyerno, ay hindi naman minsan makatarungan. Pero kaya nga merong hearing. Di ba?
0: Yes.
1: O yan.
0: Para
1: No?
0: fair.
1: So, para fair na mabigyan ka din ng pagkakataon magpaliwanag. So, tandaan din natin sa Bible, sa Book of Samuel, sa chapter Samuel 2, verse 12, na pati ang haring si David, ay siya ay nirebuke at kinonfront mismo ng propeta ng Diyos na si Nathan.
0: Prophet Nathan,
1: no?
0: Yes.
1: Kaya kahit ang hari pala, sila ay maari pa rin sitahin at meron kina pwede pa rin silang paalalahanan. No, there is no leader that is above accountability. Okay? Mahalaga po 'yan at isa pang prinsipyo na ang corruption sumisira po ng mga bansa.
0: Oh,
1: when
0: oh.
1: The righteous are in authority, the people rejoice. Yan sinabi ng Proverbs verse 29. Na kaya gusto ng Diyos na panagutin at magbigay sulit at sumagot ang mga nasa kapangyarihan kapag sila ay inaakusahan o may mga allegations sa kanila dahil
0: yes.
1: Masama ang epekto ng corruption sa ating pong lipunan. So, corruption destroys justice, economy, families, trust, and even the future generations. Diba, attorney?
0: Yes, yes. Kaya po, may warning talaga against weaponizing justice. Isaiah 10 verses 1 to 2, woe unto them that decree unrighteous decrees. Mm. Ayan. Ang justice mechanism po ay hindi dapat iabuso for political revenge. Ano? Kasi, naku, attorney, medyo maano rin, ha? Magastos din itong prosesong to, ha? Hindi ito basta-basta din. At the same time, ay divisive nga rin. Ano? Kaya sinasabi ng iba, kung hindi talaga kinakailangan, huwag natin abusuhin, ano? For political revenge. But it is there for accountability. At importante po yun. Kapag ginamit sa katotohanan, ang impeachment ay nagpoprotekta po ng ating demokrasya. Pero pag ginamit natin for political revenge lang, it can destroy institutions.
1: Yan nga. Kaya nga sa ating mga kaagapay, mga kababayan natin, hindi ho simple ha ang proseso at ng impeachment. Ito po ay isang constitutional process at what makes it even more sabihin natin technical and difficult is the political side din, ano?
0: Yes.
1: Pero ito ay may constitutional safeguard, no? At ito ay dapat ginagamit for moral accountability mechanism
0: yes.
1: ng ating pong bayan para sa pinakamatataas na taong nag-umuupo ho sa ating gobyerno. At ito po ay isang test ng maturity ng ating demokrasya. Di ba, attorney?
0: Tama. Kaya sa pinakahuli po, ang pinakamataas na hukuman, hindi po Kongreso, hindi rin Senado, hindi rin Supreme Court, attorney, kundi of course, ang ating lawgiver, ang ating king, ang ating Lord, ang sovereign God, kundi ang Diyos na nakita po ng katotohanan, ng katarungan at motibo ng bawat tao. So, yan. At nawa po, nabigyan natin ng linaw ano, ang usapin patungkol po sa impeachment. Kaya po, attorney, sa ating pong pagbabalik.
1: Kaya wag mo kayong alis. Ang pagbabalik, kami po ay magdi-discuss po ng ilang katanungan po ninyo sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan amin pong susubukang sagutin ang iyo pong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
5: Good morning po, attorneys. Hingi po sana ako ng advice tungkol sa lote na inassume namin. Yung down payment po ay galing sa in-laws ko, pero ako po ang nag-full payment. May notarized deed of sale na po since 2022, pero namatay po na po ang original seller at heirs na lang po ang natitira. Ask ko lang po kung may paraan po ba na diretso na sa akin o sa asawa ko matransfer ang title without going through my in-laws. Medyo magastos at matrabaho po kasi kung dadaan pa doon. Maraming salamat po.
0: Ayan, attorney, ito eh hindi lamang ngayon mga nangyayari, no? Meron ding mga ilang natatanggap din tayong ganitong klase ng katanungan. At attorney, sa ganitong sitwasyon, nais nila na nasa kanilang mag-asawa na ma-transfer yung title, no? At meron deed of sale na nakapangalan sa kanilang in-laws. So ano ba ang magandang gawin nila sa sitwasyon na ito? Kasi nga, nakamatayan na rin naman ng original seller, no? Oh.
1: Well, kung patay na original seller, eh, hindi nyo na po talaga pwedeng idiretso sa inyo. Dapat po talaga dumaan yan sa pangalan ho ng inyo pong in-laws at papunta po sa inyo. Pero wag ho kayong mag-alala kasi Attorney Chona, mabilis din naman ito. Kailangan lang i-declare. So, balit, syempre, babayaran mo ang dalawang transfer na mangyayari niya. Naman,
0: oo.
1: Syempre, dahil 2022 pa yan.
0: Oo, transfer sa in-laws.
1: In-laws, saka yung DST, yung documentary stamp tax, may penalty. Mm-hmm. At gayon din yung pagbayad ninyo ng capital gains, no? Ang tingin kong iniiwasan nila, yung pagbabayad na yan. Subalit, hindi mo naman pwedeng, unless magpapagawa ka ng extrajudicial settlement ulit dun sa mga
0: heirs.
1: Ang problema lang yan, notaryado na yung deed of sale. Baka naman kayo ay sabihin na nagta-tax evade kasi ayun yung bayaran kaya gumawa kayo ng panibagong dokumento ng paglipat sa inyo.
0: Mm-mm.
1: Kahit na meron ng nauna na notarized public document na binenta na sa inyong
0: in-laws. Oh.
1: So idaan nyo na lang po sa tamang proseso, tayo po yung maging honest na lang sa atin pong declaration.
0: Oo. At dito naman, dahil nga may notarized deed of sale na naman na sa pangalan ng in-laws nila noong 2022 pa, edi from there, ano, attorney, ang lumalabas ngayon na nakabili na nga ayong kanyang in-laws, edi maaari, ano, na kung meron na lang silang transaction na between the in-laws at sila, yun nga lang, another transfer tax talaga yan. Oo.
1: Doble yung capital gains and ganyan, ano?
0: Yan. So, pero that's the legal process para mas maging secured ang pagkaka-transfer po sa inyo naman.
1: Ngayon pakinggan natin. Pwede naman wag na lang yang ipalipat muna sa pangalan ng in-laws pag gusto niyo ibenta. Then doon na lang ho ibenta ninyo from your in-laws.
0: Ayan. Diretso, so may mga options So ayan po. Okay. Kung may follow-up question, pwede pa rin padala sa atin. Ito naman attorney, may isa pang question mula sa ating listener.
6: Good morning po, attorneys. May concern po ako regarding sa bahay at lupa namin. Pinatira po ng papa ko ang kapatid niya sa property namin habang nasa probinsya kami. Pero habang nakatira sila doon, nagpatayo po sila ng second floor without our permission. Ngayon po, gusto na naming bawiin yung property kahit yung original structure lang sana at sa kanila na yung second floor na pinagawa nila. Pero ayaw po nilang pumayag at sinabi nila na kung wala sila, wala na rin daw yung bahay. May hawak po kaming original documents, affidavit, at proof na sa papa ko ang lupa. May habol po ba kami legally kung ipapaabogado namin ito? Salamat po.
0: Ayan. So, attorney, maganda naman at nabanggit niya sa atin dito na yung proof of ownership, no? Sa papa niya. Oo, the mga documents, original, affidavit. Hindi niya nabanggit kung isa doon yung title kasi mahalaga yung title, no? yung baong papa ninyo ang nakalagay na may-ari ano doon sa title. But we presume na ganoon dahil sabi nyo may proof na ang papa nyo ang may-ari ng lupa. Dahil po roon, eh, talagang masasabi natin na based sa inyong mga dokumento, lalo na sa titulo, eh, matibay na papa nyo nga ang may-ari po niyan. At dahil hindi niya pinahintulutan, according sa inyong pagkakalahad sa amin, hindi niya pinahintulutan yung kanyang kapatid na magtayo ng second floor, eh lalabas attorney no na hindi siya builder in good faith.
1: Builder in bad faith siya.
0: In bad faith, oo. Uh-oh. Kasi walang permiso mula sa may-ari na magtayo.
1: Magtayo.
0: Pagka ganoon ba, attorney, eh makukuhang reimbursement sa expenses for the structure. Eh, okay. Builder in bad faith siya.
1: Oh, ngayon kailangan maintindihan ho natin yung konsepto sa batas ng accession, ano? Ang konsepto ng accession kapag builder in bad faith po na nagiging kung sino ho may-ari ng principal eh yung siya rin ho ang may-ari ng accession, no? So
0: oh,
1: in this case po, kung builder in bad faith po siya at wala hong pahintulot ay mapapatunayan po na hindi ho ninyo pinayagan o ng inyong tatay bilang owner, ay tatlo pong option sa ilalim ho ng batas. Una, i-appropriate po, kunin ninyo yung second floor nang walang binabayaran kahit ano, kung builder in bad faith. Pangalawa, removal, no? Ipa-demolish o ipatanggal yung second floor sa kanilang sariling gastos para maibalik po ninyo sa original na state. Pangatlo is yung compelled sale. Pilitin silang bilhin ang lupa at kung hindi ho, kung mahamak na mas malaki po ang value ng second floor. Kung wala ho sila, wala daw yung bahay, ay hindi ho maaaring gawing argumento
0: oo,
1: yun.
0: Yes.
1: Padala ho kayo ng demand letter, padaanin nyo ho sa barangay, at kung hindi ho maaari ho kayo magsampa ng kaso. Okay?
0: Yan po ang ating naging talakayan. Kung di napakinggan ng buo ang ating kasagutan, pwedeng balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: Kung hindi ho namin nasagot inyong mga katanungan, ay abangan nyo lamang po sa susunod na mga Sabado at episodes po namin. At pwede rin ho kayo magdala sa at padala sa aming pong Facebook page ng inyong pong mga katanungan. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Father, we thank you that you are a gracious God. Ikaw,
0: yes,
1: Panginoon, ay matuwid. Lord. Ikaw ay mabuti. Panginoon, sa mga amin hong mga tagapakinig, mga kaagapay, Lord, na dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok, Lord, for those who are going through physical pain, Lord, we pray, Lord,
0: yes,
1: for your healing.
0: Lord.
1: Sa mga taong dumadaan, Lord God, sa mga problemang legal, ikaw ang Diyos ang maging tagapagtanggol kapag sila inaapi, o Diyos. Ikaw maging tagapagligtas ng mga taong, Panginoon, that need saving. At
0: Amen.
1: Lord, as they call upon your name, Lord God, we also pray and call upon, Lord God, upon your name for our nation, Lord.
0: Yes,
1: ikaw, Panginoon, ang
0: Lord.
1: Siyang mahabag sa amin. Ikaw,
0: yes,
1: ang kumilos,
0: Lord,
1: sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang magbigay kaliwanagan, Panginoon, sa aming bayan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itong aming dalangin. Amen and amen.
0: Amen.
1: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radio online via Facebook, via YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
0: Ako naman po si Attorney John Cruz Gonzalez. Ang gaanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin.
1: Kakampi mo ang batas.
7: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: bata. Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Hello kiddos, ako si TJ Tagorda. Handa na naman para sa isang makabuluhang kwentuhan ngayong Sabado.
2: Magandang umaga! Ako si Rich Gabriel. Excited na makasama kayo at magbahagi ng salita ng Diyos mula sa Bible.
3: Mga kiddos, ako si Keisha Esperanza. Tara at sabay-sabay tayong matuto at kilalanin ang nagligtas sa atin na si Jesus.
4: Hello everyone! Nandito din ang inyong Bibo guest, Kiddo co-host, Wakina Aliga. Masaya akong makasama kayong muli.
5: At ako naman, si Ate Michelle, ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga kabutihan ni Jesus.
1: Ang saya na makasama ulit ang mga kiddos ngayong Sabado.
2: Oo, tuwing papalapit ang Saturdays, parang may bagong energy at excitement.
4: Kaya kiddos, salamat sa inyong pagkikinig at pagsama sa amin.
3: Pero alam nyo, kahit masaya tayo ngayon, may mga bagay din na nakaka-worry sa paligid.
5: Tama, Keisha. Sa balita, may mga kaguluhan sa ibang bansa at dito sa Pilipinas din. Tumataas ang presyo ng langis at bilihin.
1: Minsan, narinig natin na nahihirapan ang mga jeepney at tricycle drivers dahil sa mahal ng gasolina.
2: Oo, at pati kuryente, tumataas ang bayarin. Kaya ang mga pamilya, nagtitipid at nag-aalala kung paano pagkakasyahin ng budget.
4: Tapos po, may mga balita pa tungkol sa giyera sa ibang bansa. Parang threat ng World War III. Nakakatakot po ito isipin, di ba?
3: Dagdag pa ang sobrang init ng panahon. Mataas na heat index, kaya maski bakasyon, ang hirap pong maglaro sa labas.
2: Oo nga, Keisha. Kiddos, ingat tayo sa paglabas at always hydrate!
5: Kiddos, I really appreciate na kayong lahat ay aware sa mga kaganapan sa ating bansa. Mabuti at kayo'y may pakialam sa mga nangyayari.
1: Siyempre naman po, mabuti po sa amin na maging aware maski bata pa. Kaya lang, talagang minsan po parang ayoko na pumanood ng balita.
2: Kaya nga, puro nega?
3: Opo! Nakakabahala po ang mga news na papakinggan namin, Ate Michelle. Minsan po, nasa maraming positive na news ang maririnig.
4: Kung minsan po, nililipat ko na lang ulit ng channel. Or babalik po ako sa kwarto kaysa makinig o manood ng balita.
5: Kiddos, salamat na aware kayo sa mga nangyayari. Ibig sabihin, may malasakit kayo sa ating bansa at sa mga tao. Pero tandaan ninyo, kahit may mga balitang nakakatakot, meron tayong matibay na sandigan at siya ay si Jesus. Sakto sa title ng episode natin ngayong linggo ay Si Jesus ang aking sandigan. Siya ang ating lakas, kanlungan at handang saklolo sa panahon ng pagsubok. Stay tuned, kiddo listeners, dahil malalaman natin ang katotohanan kung paano tayo magtitiwala kay Jesus.
6: Amen!
7: Welcome to Okido, the 414 Kids Show!
2: Hatid po ito ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at World Vision.
1: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela.
2: At sa Kabikulan through Care 104.3.
1: Ate Michelle, paano po natin malalaman na si Jesus talaga ang sandigan natin?
5: Good question, TJ. Hindi ba may kwento at aral sa Bible na nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus? Naalala niyo ba, kiddos?
1: Yes!
2: Iyon pong kwento last week, nakasama ni Jesus ang mga alagad niya sa isang bangka na biglang dumating ang malakas na bagyo, malalaking alon, malakas na hangin at natakot ang mga alagad. Sigaw nila, "Lord, tulungan mo kami!" Pero si Jesus tumayo at sinabi sa hangin at alon, "Tumigil kayo!" At agad na tumahimik ang dagat. Sa palagay ninyo, Bakit?
3: Grabe po. Ang lakas po ng kapangyarihan ni Jesus kasi siya ay Diyos.
4: He is sovereign above all, even the storm.
5: Tama, and because we know that story, kailangan nating balikan ang kwentong ito para maalala natin na siya ang ating sandigan. Kahit may bagyo sa buhay, kaya niyang bigyan tayo ng kapayapaan. Siya ang ating maaasahan.
2: Parang kahit may storm sa puso natin, takot, problema, o worry, kaya niyang patigilin. Talagang sandigan at maaasahan, kaya payapa ang puso.
1: Oo, kasi minsan ang storm ay hindi lang ulan, kundi yung mga balitang nakakatakot o problema sa pamilya. Nakakastil po ito ng joy at peace sa puso.
5: Totoo, TJ, but if we remember God's miracle and powers in the stories of the Bible, tayo ay mapapanatag kasi He is our sovereign and powerful God indeed. Kaya kahit may balita ng gera, oil price hike, rebels, at sobrang init ng panahon, pwede pa rin tayong magtiwala kay Jesus. Siya ang ating lakas, kanlungan, at handang saklolo, at siya ang magbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Kaya kiddos at sa ating mga tagapakinig, tandaan na kapag natatakot tayo o kayo, sabihin ninyo, si Jesus ang aking sandigan. At tandaan natin ang memory verse, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46:1.
7: Si Jesus ang aking sandigan, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46:1.

0: Paano mo didisiplinahin ang baboy?
1: Paano po?
0: Eh di, bigyan mo ng leksyon.
2: Just kidding!
3: Ano ang pinakamataas na hayop?
1: Ano daw po?
3: Eddie, turtle.
2: Just kidding!
1: Napatawa ba namin kayo, kiddos?
4: If yes, aba, share ninyo sa amin at share na rin ng inyong jokes.
1: Aabangan namin yan!
5: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
0: Kiddos, naririnig ninyo ang mga balita. Drivers na nahihirapan sa mahal ng gasolina, mas mataas na electric bills, taguluhan sa ibang bansa, at pati sobrang init ng panahon. Normal lang na matakot o mag-alala. Pero tandaan natin, si Jesus ang ating sandigan.
3: Kaya kiddos, isipin ninyo, ano ang ginagawa ninyo kapag matatakot kayo?
4: Kapag may problema sa school o sa bahay, sino ang nilalapitan ninyo?
1: Kapag nakakarandam kayo ng worry, paano niyo naalala si Jesus bilang inyong sandigan?
6: At kapag may balitang nakakatakot, paano ninyo ipinapakita na nagtitiwala kayo kay Jesus?
0: Magandang katanungan yan, kiddos. Pwede ninyong sagutin sa sarili ninyo at i-share sa inyong pamilya at i-share sa amin through our Facebook page. Tandaan ninyo ang memory verse, ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit 46.
5: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
3: Trivia Time, kid listeners! Alam ba ninyo na tuwing buwan ng Mayo, may isang espesyal na festival sa Bulacan?
4: Oo! Ang tawag dito ay Pulilan Carabao Festival!
1: Tanong! Anong ginagawa ng mga Carabao sa festival na ito?
6: Ang mga Carabao ay pinapalamutian ng makukulay na dekorasyon at pinaparada. At ang pinaka-espesyal, sila ay pinapaluhod sa harap ng simbahan bilang pasasalamat sa Diyos para sa kanilang tulong sa mga magsasaka.
0: Ang ganda, di ba, kiddos? Ang Pulilan Carabao Festival ay hindi lang kasiyahan, kundi paalala ng ating mga magsasaka ay tunay na bayani. Sila ang nagtatanim ng pagkain na kinakain natin araw-araw.
3: Kaya kahit mga bata pa tayo, pwede po tayong sumuporta sa mga magsasaka.
4: Paano? Simple lang. Huwag sayangin ang pagkain.
1: Pwede rin tayong bumili ng lokal na gulay at prutas para matulungan sila.
6: At higit sa lahat, ipagdasal natin sila na bigyan ng lakas at proteksyon sa hirap ng panahon.
0: Exactly. Sa panahon ng oil price hike at init ng panahon, lalo nating dapat pahalagahan ang mga magsasaka. Tandaan natin si Jesus ang ating sandigan at siya rin ang nagbibigay ng lakas sa ating mga magsasaka.
5: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.

0: Paul! Paul! Gising, gising! Nananaginip ka!
1: Huh?
0: Paul! Paul! Ano? Gising ka na ba?
1: Ha! Ate Margie! Nakakatakot ang panaginip ko! Pahingi ako ng tubig!
0: Sandali lang! O ito, uminom ka! Parang uhaw na uhaw ka!
1: Nakakatakot talaga ng panaginip ko! May mga lalaki na humahabol sa akin. Nakatakip ang kanilang mga mukha. Mata lang nila ang walang takip. Takbo ako ng takbo!
0: Oh, buti ay hindi ka nila naabutan.
1: Naku! Kapag naabutan nila ako, siguradong tatamaan ako ng mahabang kahoy na dala-dala nila. Hahampasin na lang nila ako ng...
0: Nang ano?
1: Nang magising ako. Buti na lang at ginising mo ako, ate. Kung hindi, ay baka nasaktan na nila ako.
0: Paano kanila masasaktan? Eh...

0: panaginip lang yun.
1: Parang totoo kasi ate. Takot na takot ako. Kasi nagtatawanan pa sila ng nakakatakot na mga tawa. Parang sa horror movies na pinapanood ko.
0: Ayan kasi, kakapanood mo ng mga horror movies, kaya nakakapanaginip ka tuloy ng mga nakakatakot.
1: Paano kaya kung hindi ako nagising? Baka hindi na talaga ako magigising. Nakakatakot talaga.
0: Lagi ka na lang natatakot. Kaya tuloy, hindi mo pinapatay ang ilaw dito sa kwarto natin kasi takot ka sa dilim.
1: Eh, hindi kasi ako makakatulog kapag walang ilaw. Napakadilim!
0: O, sige na nga. Bumalik na tayo sa pagtulog. 3 o'clock pa lang ng madaling araw.
1: Naku, hindi na ako matutulog. Baka managinip uli ako ng masama.
0: Basta ako, matutulog ulit. Naantok pa ako.

0: bigat ng pakiramdam ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko.
1: Oh, Liza, ba't hinahampas mo yung puso mo?
0: Para kasing may nakadagan sa dibdib ko.
1: Halika, dalhin kita sa klinik.
0: Hindi na, mawawala rin to mamaya. Kailangan ko lang magpahinga.
1: Ano bang nararamdaman mo, Liza?
0: Para kasing may giyera sa dibdib ko. Parang may nagkakagulo.
1: Ba't mo naman nasabi yan, Liza?
0: Umpisa ko itong naramdaman ng maghiwalay ang mga magulang ko. Kamakailan lang, hindi ko alam kung ano-ano ang mga nararamdaman ko. Halo-halo na at nagkakagalo ang mga nasa kalooban ko.
1: Ganun ba?
0: Oo, Willison. Nung una ay nakakaramdam ako ng lungkot. Tapos, para akong walang pakiramdam. Parang dinidinay ko na nangyari mga ito.
1: Natura lang na maramdaman mo yung mga yan, Liza. Talagang mahirap ang dumaan sa ganitong problema.
0: Oo, ganun nga. Tapos, umiiyak ako ng umiiyak. Tapos, nag-umpisa akong nakaramdam ng inis. Tapos, nagalit na ako. Galit na galit. Dahil ayoko na nangyari ito sa amin. Masaya naman kami dati eh. Tapos, unti-unti nangyayari ang hindi ko inaasahan. Gulong-gulo na ang isip ko.
1: Hindi ko alam kung paano kita tutulungan, Liza. Ang magagawa ko lang ay tulungan kang manalangin na maging maayos ng lahat sa pamilya mo.
0: Ano ang pwede kong gawin sa giyera na nangyayari sa aking kalooban?
1: Alam mo, may Bible verse na ganito eh. Sinabi yan sa John chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
0: Ano ang ibig sabihin yan?
1: Sinabi kasi ito ni Lord Jesus sa mga disciples niya noon. Alam niya na darating ang araw na maguguluhan ng mga ito dahil siya ay huhulihin ng mga taong galit sa kanya at siya ay papatayin. May iwan niya ang mga ito.
0: Yung peace ba na tinutukoy niya ay kapayapaan sa buong mundo?
1: Ang tinutukoy niyang peace o kapayapaan, dito sinabi niyang ito ay ang kapayapaan ng damdamin ng mga alagad niya. At nangyari nga na siya ay mamatay. Sobrang nalungkot yung mga alagad niya. At hindi lang nalungkot, sila ay takot na takot.
0: Natakot ba sila dahil namatay si Jesus?
1: Oo, kasi akala nila ay si Lord Jesus ay magiging hari ng kanilang bayan at makakalaya na sila sa pananakop ng mga Romans. Pero iba nangyari eh. Biglang pinatay si Lord Jesus.
0: Nakakagulat nga iyon.
1: Kaya nga, sinabi niya yun sa mga disciples niya para hindi sila malungkot. Kasi alam niya na darating ang araw na yun na maguguluhan, maku-confuse sila sa lahat ng mga pangyayari. Parang ikaw, mag-iara rin sa mga damdamin nila.
0: Oo nga ano, yung akala nila na okay na sana ang lahat, kasama nila ang magiging hari ng bayan nila. Tapos, mamamatay pala.
1: Oo, di ba? Pero alam natin na hindi natapos doon ang kwento.
0: Ano ang kasunod na kwento?
1: Namatay nga si Lord Jesus, pero nabuhay siyang muli. At yun ang tagumpay ng kanyang ginawa sa krus. At hindi lang siya nabuhay muli. Umakyat siya sa langit at nangakong babalik.
0: Talaga? Babalik siya muli?
1: Oo. At siya ang dakilang hari natin. Magpakailanman.
0: Ibig sabihin, magiging hari natin siya.
1: Hindi.
0: Ha? Akala ko ay maghahari na siya. Hindi pala.
1: Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi siya maghahari pa lang. Kasi dati na siyang hari ng lahat. From the very beginning. He is our king.
0: Ah, ganun pala. Siya pala ang ating dakilang hari noon-noon pa.
1: Tama. At ang sabi niya sa kanyang mga alagad sa John chapter 16 verse 3, that in me, you may have peace. In the world, you will have troubles. But be of good cheer. I have overcome the world.
0: Ibig sabihin, sa kanya nagmumula ang kapayapaan ng puso ko.
1: Oo. Siya ang source of peace ng lahat magtitiwala sa kanya.
0: Anong dapat kong gawin para magkaroon ako ng peace?
1: Ang sabi ko nga, magtiwala ka sa kanya. Maniwala ka na siya ay makapangyarihan at siya ang magbibigay ng kapayapaan sa naguguluhan mong isipan.
0: Tama ka, Wilson. Hindi ko kayang ikalma ang magulong isipan ko. Kailangan ko si Lord Jesus.
1: Tandaan mo, ang Bible verse na ito sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7 na ang sabi ay, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.
2: Kailangan ko palang mag-pray sa Kanya.
1: Ganun na nga. Hayaan mo, Liza. Isama din kita sa aking mga prayers.

0: Hol, gising na! Tanghali na!
1: Ha? Tanghali na pala?
0: Akala ko ba hindi ka na matutulog nang magising ka ng madaling araw kanina?
1: Nakatulog pala ako!
0: Anong ginawa mo at nakatulog ka pa rin? Akala ko ay ayaw mo nang matulog at baka managinip ka na naman ng nakakatakot.
1: Kasi ate, nakita ko yung Bible sa side table. Naisip kong magbasa na lang. Habang binabasa ko, inantok ako. Ayan, nakatulog ako.
0: Nakakaantok pala sa iyong magbasa ng Bible. Ganoon ba?
1: Eh, kasi nabasa ko yung kwento na kung saan sinabi ni Jesus sa mga natatakot niyang mga alagad pagkatapos niyang mabuhay na muli. Ang sabi niya, huwag kayong matakot.
0: Ah, ganun.
1: Kaya, paulit-ulit kong sinasabi iyon sa sarili ko. Nawala ang takot ko. Tama pala, Ate Margie. Kapag si Lord Jesus ang nasa akin na, hindi na ako matatakot.
0: Tama nga yung mga sinabi mo. Ang takot ay papalitan niya ng peace.

0: Shoutout sa lahat ng Kiddy listeners na nagdiriwang ng kanilang special occasions ngayong buwan.
1: Happy birthday, Tita Lola Lolit and Ninang Jolly! Happy birthday, Mommy and Grammy Ami! Happy birthday, May Celebrants!
0: Tandaan ninyo, si Jesus na ating mabait na kaibigan ay nakikisaya sa inyo. Siya ay laging kasama ninyo sa bawat taon ng inyong buhay.
2: Shout out din sa mga kiddos from Kabikulan na nakikinig to 104.3. Salamat sa pagkikinig. Kamusta po?
3: Panginoong Jesus, salamat po sa aming mga kaibigan at kapamilyang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Dalangin namin na bigyan niyo sila ng kaligayahan, kalusugan at kabutihan ng puso. Naway lumago sila sa pagmamahal at pagsunod sa inyo. At Panginoon, inaalala din namin ang aming mga magsasaka. Sa gitna ng mahal na gasolina, mahal at mataas na bayarin at matinding init ng panahon, dalangin namin na bigyan niyo sila ng lakas, proteksyon at pag-asa. Naway maramdaman nila na hindi sila nag-iisa at si Jesus ang kanilang sandigan sa hirap ng buhay. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Imagine kiddos, si Jesus ang nag-shoutout sa inyo.
0: Jesus is not just our friend, He is also our Savior.
4: Kaya sa lahat ng birthday celebrants, enjoy your special day. Celebrate with laughter, love, and presence of Jesus in your life.
1: Tandaan ninyo, bawat taon ay dagdag na biyaya mula sa Kanya. Kaya, magpasalamat at mag-enjoy sa inyong kaarawan.
5: God bless you and happy birthday!
2: Ang saya ng araw na to, kiddos. Ang dami natin natututunan. Kung gusto niyo mag-share ng inyong insights, i-comment niyo na yan sa ating FB page.
0: Oo nga! Bitin lagi kapag masaya at madaming learning.
3: Pero tandaan, bawat Sabado dito sa Okido ay puno ng bagong aral mula sa salita ng Diyos.
1: Ako po, natutunan ko na kahit may mga balitang nakakatakot, pwede tayong magtiwala kay Jesus bilang ating sandigan.
4: At higit sa lahat, si Jesus ay laging kasama natin, kaibigan, tagapagligtas, at kanlungan sa oras ng takot.
2: Tama, ang mga utos niya ay hindi para pahirapan tayo, kundi para bigyan tayo ng ligtas, masaya at mapagmahal na buhay.
3: Exactly, kaya kiddos, huwag kalimutan ang ating memory verse.
5: Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kagulungan. Mga awit 46:1.
4: Kaya kiddos, kapag natatakot kayo sa mga balita o problema, tawagin ninyo siya. Jesus will always be there.
1: Remember, si Jesus ang ating sandigan at kaibigan.
5: Amen!
0: Siyempre, hindi kompleto ang ating Sabado kung hindi tayo magpapasalamat sa ating program partners. Maraming salamat po sa 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
2: A big thank you din sa ating production team na laging nagbibigay ng kanilang oras at talento. Tita Marvelous Maliso ng Bides, at the favorite ganda, dashing Kuya Piatos Edward Buloha, at the faithful Fiti, Mami Wonderful Wang Lazo, Kuya Kilechi Tapogi, at Mami Lavileya Morada, at maraming salamat po sa inyong lahat.
4: Special thanks din kay Ate Tini Tadeo Castillo at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
3: At higit sa lahat, maraming salamat sa ating mga tagapakinig, bata man o mas nakatatanda. Bago man o matagal nang sumusubaybay, tuwing Sabado, pinipili ninyong makinig, matuto at makilala si Jesus bilang ating mabait na kaibigan at sandigan. Dalangin ko na patuloy kayong pagpalain ng Diyos ng Panginoon sa inyong pamilya, sa inyong pag-aaral at sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ako po si Ate Michelle Tolentino nagsasabing, see you again next week.
5: God bless you all!
2: Ito po si TG Tagorda. See you next Saturday.
0: At ako naman si Rich Gabriel. Take care, kiddos!
4: Keisha Esperanza po. See you next week.
1: At ako naman po, si Joaquin Aliga.
5: See you again. Dito lang sa Okido, the 440 Kids Show.
6: para sa inyong feedback at requests sa Okidoo, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoo414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoo414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidoo, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
7: You're listening to 702 DZAS, your kid-friendly station.
8: Kids, halina't magsaya, maglaro at mag-awitan kasama ang iyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw sa pakikipagtulungan ng Lighthouse Media Ministry.

0: Magandang araw, mga mapinilaw!
1: Kamusta kayo ngayon, mga bata? Ako pala si Kuya Harvey.
2: Ako naman, si Ate Dindi.
3: Ako si Ate Jo.
4: Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin.
5: At Ate Mae naman, ang sa akin.
1: Mga munting ilaw, may bago tayong makakasama ngayon, si Ate Shelo. Handa na ba kayong makisaya sa amin?
2: Halina kayo,
5: makinig at may kanta.
3: Matuto at makisaya!
4: Welcome sa

0: Hello mga munting ilaw! Sino sa inyo ang may baby brother o kaya ay baby sister? Ang cute nila, di ba? Ang sarap-sarap nilang laruin. Talaga nakakapagbigay ng kasiyahan sa pamilya kapag nagkaroon ng baby. Kaya lang ay mahihina pa ang mga baby. Wala pa sila masyadong kayang gawin. Hindi pa nila kayang uminom o kaya naman ay kumain ng mag-isa. Maglakad man sila ay hindi ganun kabilis. At kapag may kailangan sila, iiyak sila ng iiyak hanggang sa walang tumulong. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa isang baby sa Bible. Isang baby na pinrotektahan ng Panginoon hanggang sa siya ay healthy at maging leader ng mga... Ready na ba kayo, kids? Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Moses. Si Moses ay isang Israelite na ipinanganak sa Ehipto. Pero nung panahon na pinanganak si Moses, ay alipin na ng mga Egyptians ang mga Israelites. At dahil doon, kapag nagkaroon ng anak na lalaki ang mga Israelites, ay malaking problema. Dahil galit na galit ang masamang si Pharaoh sa mga Israelite babies. Dahil gusto niya silang saktan.
1: Dumarami ra ang mga Israelita dito sa aming lupain. Kasabay ng kanilang pagdami ay kanilang paglakas. Problema ito. Baka dumating ang araw na matalo na nila ang mga taga-Ehipto. Hindi ito maaari. Kawal! Kunin na lang lahat ng sanggol ng mga Israelita. Lahat lamang ng mga lalaking sanggol. Ito ang bagong batas. Ipatupad at magmadali ka.
0: Panahon ni Moses, kahit nahirap na hirap ang mga Israelites, ay masayang masaya ang kanyang pamilya. Dahil nakita nila na isang mabuting sanggol si Moses at nag-isip agad sila ng paraan kung paano nila itatago si Moses sa masamang si Pharaoh.
2: Mahal na mahal ka namin ng pamilya mo, Moses. Alam namin na bigay ka sa amin ng Panginoon at iingatan ka niya. At malaki ang tiwala namin sa Panginoon na hinding-hindi ka niya pababayaan.
3: Mama, ano pong gagawin natin para hindi po mahuli si baby Moses? Natatakot po ako, baka nasaktan po siya ng masamang pero.
2: Huwag ka matatakot, anak. Hinding-hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Ilalagay natin si baby Moses sa basket at papalutangin natin siya sa ilog. Nang sa gayon, kapag dumating ang kawal ni Pharaoh, ay hindi siya makukuha sa atin. Babantayan mo siya, anak, ha? At sigurado ko na babantayan din kayo ng Panginoon.

0: Inilagay nga nila si Baby Moses sa isang basket upang hindi siya mahuli ng mga kawal ni Pharaoh. Hinayaan ni Jochebed na lumutang at dumali lang sa ilog ang basket ni Moses. Samantalang siya naman ay pinapanood ni Miriam. At alam nyo ba, kids, kung ano nangyari? Umabot ang basket ni Baby Moses sa liguan ng prinsesa. Doon mismo sa tabi ng palasyo ng Pharaoh.
1: Tingnan mo, may lumulutang na sisidlan sa tabi ng mga halaman. Kunin mo nga at dalhin dito. Isang sanggol! Tingnan mo! Isang napakagandang sanggol! Pero bakit siya hinayaang lumutang sa ilog? Simula ngayon, ako na ang magiging mama mo. Ako na rin ang mag-aalaga sa'yo.
0: Tuwang-tuwa ang mahal na prinsesa nang makita niya si Moses. Makita pa lang niya si Baby Moses, gusto niya nang kupkupin at alagaan ito. Alam niyo ba, kids? Panginoon ang may gawa nun. Diba? Ang galing ng pag-aalaga ng Panginoon kay Baby Moses. Dahil kinupkup siya ng mahal na prinsesa, ay hindi na siya pwedeng saktan ng ama nito na si Pharaoh. Napakagaling ng Panginoon, di ba? Pero hindi dyan nagtatapos ang ating kwento. Dahil si Miriam ay naroon din. Nakita niyang kinuha ng prinsesa ang kanyang kapatid. Alam niyo ba ang ginawa niya?
2: Mahal na prinsesa, nakita ko po kayo na hinuha niyo ang isang baby na mula sa basket. Gusto niyo po bang may tagapag-alaga sa baby na yan?
3: Sige, magaling ba itong tagapag-alaga na ito?
2: Opo, mahal na prinsesa, napakagaling po.
3: Ganun ba? Sige, dalhin mo siya rito.

0: Sige nga, kids! Hulaan niyo kung sino ang dinala ni Miriam para mag-alaga kay Baby Moses. Tama! Walang iba kundi ang mama nila na si Josheped. Masaya na ang prinsesa at lalong masaya ang pamilya ni Baby Moses. Dahil bukod sa hindi na mapapahamak ang kanilang anak, sila pa ang mag-aalaga dito. Nakita niyo na mga bata, ang pag-alaga at pagprotekta sa atin ng ating Panginoon. Kitang-kita yan sa nangyari kay Baby Moses. Kahit malungkot sa simula, iningatan siya ng Panginoon at naging masaya na sa huli. Ganyan din ang pag-aalaga ng Panginoon sa atin, mga munting ilaw. Araw-araw ay makikita natin ang pagmamahal at pag-aalaga sa atin ng Panginoon.
1: Tandaan mga munting ilaw, araw-araw tayong inaalagaan ng Panginoon. Tulad na nakita natin sa kwento ni Baby Moses. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin.
2: Hi, mga munting ilaw! Nandito ulit tayo ngayon para maglaro ng napakasayang game. So, ready na ba kayo maglaro?
3: Opo!
2: Ang lalaroin natin ngayon ay parang bato-bato pick. Pero gagamit tayo ng Bible characters. Si Samson, ganito yung action. Si Delilah. At Lion. Siyempre sa bato-bato pick, merong matatalo at merong mananalo. Kaya si Samson, talo niya ang Lion. At ang Lion, talo niya si Delilah. At ang Delilah, talo niya si
4: Samson.
2: Very good. So, ang gagawin natin ngayon, bubulungan kayo ni Kuya Harvey, Team 2, at Team 1, bubulungan kayo ni Kuya Jed kung anong dapat niyong gawin na action. At pag bilang ko lang tatlo, haharap kayo pag sinabi kong go! At kung sino yung mananalo, siya ang magkakaroon ng point. Okay? Hanggang 3 rounds lang tayo, mga munting ilaw. Handa na ba kayo?
3: Opo!
2: Okay, humarap na kayo sa mga kuya.

0: ready na ang mga mantigilaw. Ready na ba kayo?
1: Oo!
0: 1, 2, 3, go!
2: Yeah!
0: Okay! Ang nanalo this round ay ang team number 2. Yeah! 1 point. Hahabol ba ang team 1? Okay, next round. Harap ulit tayo sa mga

0: Sir, maayos yung lines natin, ha? Ready? Ready na ba kayo for round two? One. This is our final round. Ready na ba ang Team 1?
1: Yeah!
0: Ay, ang Team 2?
1: Yeah!
0: Okay, ready na ang mga Muntikilaw. 1, 2, 3, go!
1: Yeah!
0: Okay, ready na ba ang Team 1?
1: Yeah!
0: Ready na ba ang Team 1?
1: Yeah!
0: Ready na ba ang Team 2?
1: Yeah!
0: Okay, tingnan natin kung sino ang mananalo. 1, 2, 3, go!
1: Yeah!
0: Ang actor ng Team 1, Delilah. So this time, ang nanalo ay ang Team 2.
1: Yeah!
0: Okay, very good. Napakahusay ninyo at napakasayang panoorin kayo. Lalo na't meron kayong teamwork. At magtutulungan kayo para manalo. Ang mahalaga, nagtulungan kayo. Diba? Kaya kahit hindi nanalo, congratulations sa inyong lahat. Very good, mga Munting Ilaw!

0: Ang sarap pala ng baon mo.
1: Gusto mo? Palagi akong binabaonan ni Mami ng mga favorite kong snacks.
0: Ako rin. Kumigising din ng maaga mama ko para mag-prepare ng baon ko sa school.
1: Pareho pala tayo. Ang babait nila, no? Palagi nila tayong inaalagaan.
0: Oo nga eh. Love talaga nila tayo. Di tayo nahayaan na magutom sa school.
1: Oo nga!
2: Ako, kumusta school na?
1: Okay naman po, Papa. Nag-enjoy naman po ako. Papa, thank you nga po ha sa palagi pagsusundo sa akin araw-araw sa school.
2: Siyempre naman, anak. Alam mo, gusto namin ng mama mo na safe ka lagi makakauwi ng bahay. At siyempre, mahal na mahal ka namin. Kaya, talaga, anak, paprotektahan ka talaga namin.
1: Thank you po, Papa.
2: Oo, anak. Pero alam mo, mas matindi pa rin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. At yan ang lagi mong tatandaan, ha?
1: Opo, Papa.
2: Paano, tara? Uwi na tayo.
3: Salamat po, Panginoon, sa inyong pagpaprotekta sa amin araw-araw.
4: Hi, mga bata! Crafts time naman ngayon. Naalala niyo ba yung story natin kanina? Kanino nga bang story yun? Tama, kay Moses. Eh, ano naman ginamit ng mama niya na si Josibeth para lumutang siya sa ilog? Tama, basket. At yun ang gagawin natin ngayon. Parang basket na gawa sa yarn. Parang ganito. Pwedeng malaki at pwedeng maliit. At ang kasama natin gumawa ay si Ate Mia, si Kezaya, at si Karen. Halika, punta kayo dito. Ayan. Para gumawa ng basket, kailangan natin ng yarn, ng scissors, ng cling wrap, ng bowl, o kahit anong baso o kaya bote na pwede niyong ilagay dito. At mga pwede niyong pang-decorate tulad ng glitters. At syempre, kailangan din ng glue. Yan, halos lahat yun nakikita sa bahay. Handa na ba kayo? Sige, gawa na tayo. Una, kailangan natin ng bowl. At kailangan natin siyang balutan ng cling wrap. Ang cling wrap ay nakikita lang sa kusina. Tanong niyo si mama o kaya si papa. Parang ganito. Wrap ko na siya dito sa bowl. Tulad din ng kanila, nakarap na. Pagkatapos, ay maglalagay tayo ng glue sa isang lagyan. At lalagyan natin ng konting tubig. Ang tulang po, Ate Mia. Okay. Tapos, hahaluin natin. Sige, halo mo. Hanggang sa para sila malabnaw na blue. Pagkatapos nating haluin yung blue at saka tubig, kailangan natin gumupit ng mga yarn, kahit anong kulay na gusto nyo. Tapos, ilalagay natin siya dun sa lalagyan ng glue. Lahat ng yarn.

0: Very good, mga kids! Mamaya, pwedeng-pwede nyo na kaming sabayan.
1: Hi, mga munting ilaw! Ang dami ulit nating natutunan ngayong araw, di ba? Ano nga ulit ang mga ito?
2: Ang pag-aalaga ng Panginoon kay Baby Moses. Hindi pinabayaan ng Panginoon si Baby Moses kahit may problema sa kanilang lugar noong siya'y pinanganak.
3: Kahit nagsimula sa problema, ay iningatan ng Panginoon si Baby Moses. At naging masaya sa huli.
2: At alam niyo kids, binigay ng Panginoon ang ating mga magulang, si Mama at si Papa, para alagaan at maprotektahan tayo.
0: That's right! So don't forget to say, I love you po, o kaya naman, I thank you sa pag-alaga nila sa atin. At lalo na, let us always remember to pray and thank God.
4: Salamat po, Panginoon, sa inyong proteksyon at pag-aalaga sa amin.

0: mabilis ang oras, kids.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Kita-kits ulit tayo muli sa susunod na episode ng
2: Mga Munting Ilaw!
3: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
5: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. It's still the month of May, kaya tuloy-tuloy ang ating pagbibigay-pugay sa lahat ng ating mga nanay. All moms, biological, adoptive, fur moms, o kaya naman spiritual mothers, lahat ng mga nanay na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, kami ay nagpapasalamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. Ngayong araw na ito, mag-asawa ang ating panauhin, bumisita, buhat sa lugar ng Paranaque. Paranaque area, basta sa south sila galing. Ano? At sila po ay magbibigay pugay sa kanilang mga nanay. Siyempre, tatanungin na rin natin kung papaano nagsimula ang kanilang masayang tahanan, ang kanilang pamilya. Pero bago yan, eto at bisitahin natin si inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay mula sa Negros. Magbibigay ng kanyang mga tips para sa mga mommies at daddies na may mga chikiting na inaalagaan. Go ahead, Mommy Dorcas!
6: Alam mo yung moment na napagalitan mo ng sobra yung mga anak mo, tapos pagkatalikod nila, ikaw naman yung umiiyak kasi you feel bad and you want to say sorry. Kaya lang, yung feeling na parang nakakahiyang mag-sorry kasi mommy ako, nanay ako, magulang ako, bakit ako magso-sorry? Marami sa atin growing up, hindi tayo nakarinig na nagso-sorry sa atin yung mga magulang natin. So, ang default natin is to just move on, just change the scenery na lang, gawa tayo ng joke, or parang wala na lang nangyari. But here's the truth. You know, hindi kailangan ng mga anak natin ng flawless na nanay, ng flawless na magulang. Because what they need to see is a mom na humble, may humility. They need to see how we handle our failures, especially our own. James 5:16 says, "Confess your sins to one another so that you may be healed." Healing starts with humility, even in parenting. And especially in parenting. Why? Kasi sa ating tahanan, dyan una dapat natututunan ng mga anak natin ang humility. We don't expect them to learn that sa mga kalaro nila na same age level or matutunan nila sa school. Of course, we want them to learn that sa school or even sa church. Pero the first place na kung saan dapat nilang natututunan yan, dito sa sarili nating tahanan. So here's how to make real apologies part of your parenting without losing your authority. Number one, be specific. Huwag lang natin masasabihin, sorry na. Okay anak, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Ano yun? We have to mention kung ano yung naging offense natin. Like halimbawa, anak, sorry if nasigawan kita kanina. Hindi ko dapat ginawa yun. They need to learn the power of honest repair. Number two, own it fully. Hindi yung, anak, sorry na ha, kasi ikaw eh, napakakulit mo eh. Make your apology about you and not about their behavior. Number three, let them process. Of course, pag nag-sorry ka, hindi naman agad sila magsasabi ng, okay, mommy, I forgive you. Huwag mo silang puwersahin na, anak, sorry ha, mapapatawad mo ba ako? Patawarin mo na ako ngayon. Anak, sumagot ka. Ba't ba hindi ka sumasagot? Of course, we don't do that. We give them time to process. Ang mahalaga is malaman nila that we are sorry. Number four, model grace for yourself too. after mong mag-apologize, huwag ka nang mag-pity party. Huwag ka nang mag-dwell dun sa guilt. Nag-apologize ka na. Just move on, no? Kailangang makita ng mga anak natin how we move in maturity and in grace. And number 5, use it as a teaching moment. After yung maseta lang lahat, nakapag-apologize ka na, pwede nyo itong pag-usapan. Of course, we all make mistakes. Everyone makes mistakes. Wala namang perfect. But pwede nyo pag-usapan kung ano yung mga pwede nyo gawin next time para hindi na ito maulit. Ang mahalaga lang, maitama din natin ang ating mga pagkakamali. So habang nag-apologize tayo, nag-improve yung character natin at natuturuan din natin ang ating mga anak. Every sincere apology builds a bridge. Alam mo ba, inay, you don't lose respect kapag nag-apologize ka. You gain their trust. Saying sorry doesn't make you less of a parent. It makes you the kind and safe parent na pwede nilang takbuhan every time na nagkakamali sila. Because when you model humility, you are raising kids na alam kung paano mag-repair at hindi lang basta mag-react. So the next time na nagkamali ka, inay, don't hesitate and don't feel bad to say I'm sorry.
5: Maraming salamat, inaanak Dorcas, ang ating bibang nanay. Talagang ang mga nanay maparaan, madiskarte, very wise talaga, ano? At ang laki-laki ng influence sa buong pamilya. Ang sabi nga, ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Minsan naman, kapag pagod, kapag naman naiinis, nagiging ingay ng tahanan. Tingnan natin kung ano ang influence ng mga nanay sa buhay ng atin pong kaibigan at mga bisitang mag-asawa. Si Pastor Rioel Alfonso, siya po ang training manager ng Church Strengthening Ministry. At ang atin naman pong mommy, si Mrs. Sharon Alfonso, isa naman po siyang high school teacher at siya po yung nagsusupervise doon sa mga teachers sa high school ng Gideon Academy. Welcome sa Masayang Tahanan!
7: Thank you.
8: Magandang umaga po at maraming salamat for inviting us.
5: Kamusta naman ang inyong tahanan? Masaya, magulo, mainit, kamusta?
7: Dahil may batang maliit.
5: Oo.
8: Medyo ano naman po, balance lang kasi yung may college na kami, masyado, ano po, kakaiba kasi ang pag-college na pala ang anak, marang minsan hindi mo na nakikita masyado sa bahay.
5: Oo, very independent.
8: Oo, yes. Tapos nagugulat na ako. Grocery natin sa ganitong araw. You can go ahead po. Uwi na lang po ako sa bahay.
5: Talaga. Dati excited na excited, no? Kapag maliit, parang pasyal na rin sa kanila yung grocery. So, dalawa ang anak ninyo.
7: Yes po.
5: Isang college.
7: Yeah, grade 19 years old, first year college. Ang isa ay grade, katatapos lang ng grade 1, 7 years old.
5: Ang laki ng gap!
7: Yes.
5: So, parang nagsisimula uli.
7: Opo.
8: Ang kakaiba lang, may katuwang na kami ngayon, si ate. And by the way, si ate, happy birthday. May 19 ang kanyang birthday.
5: Wow naman! happy birthday sa iyo.
8: 19 lang niya.
5: So, nung ikaw ay naging pregnant uli, doon sa pangalawa, ano yan, parang nanganganay uli?
7: Oo, ganun ulit. Pero kasi ano naman yun eh, pinag-pray naman talaga namin na masunda na magkaroon ulit kami ng pangalawang baby. Kaya kahit na medyo parang nahirapan ulit ako, pero ano naman, masaya naman, hindi naman ganun nakaka...

0: turn namin mag-pray. Uh-huh. Nakalimutan namin. Daddy, you forgot something. Ay, o nga pala. Okay, Lord, pray. Na hindi siya papayag na hindi matatapos ang prayer time. Na walang prayer sa kapatid.
1: Wow, nakakatuwa.
0: Kaya kilig na kilig siya nung... in fact, siya ang unang nakaalam talaga, we see to it na.
1: Uh-oh.
0: No, when we found out na pregnant si Sharon, we see to it na siya ang una talagang makakaalam. Walang iba.
1: Wow!
0: Para ang dating sa kanya, talagang special. At spiritually, she will learn and know that God really answers prayers.
1: Mm-mm.
0: Laki so, ng impact sa kanya.
1: Paano ninyo binrake yung news kay Mika na ikaw ay pregnant na at magiging ate na siya?
2: Actually, parang ang nangyari yata, no? Hindi pa natin sasabi sa kanya. Nung pumunta kami sa ospital para to confirm, mm-hmm. kasi nakita ko positive, to confirm na meron nga, sinama namin siya.
1: Oh.
2: Tapos doon sa ospital, doon niya nalaman na ang reason for that ay kasi i-check namin kung may, kung may kapatid na siya.
0: Tapos yung itsura niya talaga, yun. Parang as if binilan mo ng gadget or higit pa yung joy niya.
1: Tuwang-tuwa siya. Yes. At nakita niya ang Panginoon ay talagang tumutugon sa panalangin.
0: Opo, yun nga po. Yun ang sabi niya talaga.
1: Kamusta yung relationship nilang mag-ate?
2: Ayun. Ano talaga siguro? Pinsan, aso't pusa.
1: Oo.
2: Grabe talaga pag mag-awis sa loob ng sasakyan. Mami, oh, nakatabi siya sa akin, no? Mami, oh, ayaw niya umusog dun, no?
1: Oo.
2: Pero kapag dating naman ng gabi niyan, talaga silang dalawa magkatabi. Hindi po pwedeng matutulog sila nang hindi sila
1: magkayakap.
2: At yung ate, kapag darating yun galing sa school, ang kauna-unahan nung gagawin, nahanapin niya yung kapatid niya. Tawag niya sa kapatid niya ay...
0: Bebe girl. Dahil Wawa is here.
2: Wawa kasi ang tawag.
0: Kasi ang tawag kasi ni Sia sa ate niya, Wawa.
1: Oo. Bakit Wawa? Baliktad na mama.
0: Pwede, I don't know. Kahit anong tanong namin doon sa bunso, hindi daw niya malaman ba. I just want to call her Wawa. Parang ganun lang po sagot sa akin. Hindi na namin nalalaman.
1: Nakakatuwa naman yung mag-ate, di ba? Pag-usapan natin yung mga pamilya na inyong pinagmulan. Ayan. Ganong kalaki yung mga families na pinagmulan ninyo?
2: Ako po, galing ako sa... anim kaming magkakapatid.
1: Pang-ilang ka?
2: Pangatlo ako.
1: Oh, so middle child yan?
2: Yes,
1: Child. Si Pastor Ruel?
0: Tatlo lang po kami. And I'm the bunso.
1: Ikaw naman ang bunso. So, paano mag-relate ang bunso sa middle child? Dahil ang mga middle child, independent kami. Kasi mga napabayaan daw.
0: actually, totoo po siya.
1: Ang bunso, di ba, talagang baby-baby ng pamilya yan. So, paano mag-relate ang middle child sa bunso? Teacher pa.
2: Yeah. Sa aming dalawa, aminado naman ako, mas strong ang personality ko kaysa sa kanya.
1: Mm-mm.
2: It so happened lang na mas extrovert siya. Mm. Ako, hindi ganun masyado. Kaya... mas marami pa rin siyang salita kaysa akin. Pero mas strong ako. Minsan nahihirapan ako mag-adjust. Mm-hmm. Lalo na syempre sinabi na I have to submit
1: mm-hmm.
2: with my husband.
1: Uh-oh.
2: Pero dahil 20 years na kaming mag-asawa, so nakaka-adjust naman. Natutunan ko na ako kailan ako dapat manahimik talaga, mm-hmm. talagang mm-hmm. just listen to him.
1: Mm-hmm.
2: Pero may time na very strong talaga na
0: Sabihin na natin to put some things in context. Sabihin na natin household chores.
1: Uh-oh.
0: Ayan. Uh-oh. Ako yung dahil ako nga bunso, ako yung tamad. You know, plain and simple. Yes, I do my job at Uh-oh. Home, of Uh-oh. Course. Pero magluto, mamalengke, ayun yung assigned ba.
1: Oo.
0: Tapos meron akong hindi na hinahawakan, which mm-hmm. is paglalaba, ganyan. Tapos doon naman si siya. Ganyan,
1: so, ganyan. Division of labor talaga yan.
0: Actually, because I officiate marriages, at merong premarital counseling before that, that's one of the main area pinag-uusapan namin. Kasi sabi namin, pag pumasok kayo sa pag-aasawa, isa yun sa pag-uusapan ninyo.
1: Mm.
0: Hindi puro love or etc. Ang realidad ng buhay, may asawa, kasali lagi ang household chores, you better like it or not. Unless meron kayong
2: katulong
0: na marami.
1: Kahit
0: nga isa lang ang helper, tutulong at gagawa ka pa rin.
1: Pareho kayong nagtatrabaho, full-time job, hindi ba? May katulong kayo sa bahay.
2: Wala po.
0: Wala.

0: Wala rin. So, paano yan? Paano ang hatian ng inyong mga household chores? Kasi pagod na kayo syempre, di ba?
1: Yes. Actually, ngayon, siya, basta siya naka-assign siya sa pagluluto, sa pamamalengke, sa pagdadrive.
2: Yan, lagi ko sinasabi, household chores sa pagdadrive. Dahil,
0: kakaiba. Stressful yan, ha?
2: Ikaw, Disney princess. Saka yung mga girls ko. Ako, nagdadrive.
1: Kasi pagdating sa bahay, ako talaga, minado ako pagtapos ng the whole day. Pagod na ako.
0: Totoo.
1: Hindi ko na kayang magluto pa sa bahay. Hindi ko na kaya yon. Siya na yon. Every day. Siya din, early in the morning siya yung gumigising, mag-prepare ng food para sa amin.
0: Wow, sana all!
1: Pero pagdating ng Saturday, okay, weekends, ako naman ang ano.
0: Masarap bang magluto ang asawa mo?
1: Yeah, masarap siya magluto.
2: Ano yan? Tawa dito po, dito, hindi lang siya Disney princess. K-drama princess din. O queen. Queen na. Wag na princess. I-promote ko na siya ngayon. Grabe po yan. Pag nakaupo na yan, yung sabi niyang pagod, yan ang relaxation niya. Ilang episodes yun, no?
0: Wow.
2: Pag-upo, pagdating ng bahay, mga 5:30, alas 9 na. Di na. K-drama pa rin.
0: Nako, ganyan ang asawa ko. Pag sinabi ko, sabi niya, oh, nanonood ka na naman. Ano na naman yung binibinge watch mo? Sabi ko, ito ang aking pang-relax. Yan.
2: Pang-relax naman talaga po.
0: Diba? Eh, kamusta naman ang influence? Dahil nga ngayon ay buwan ng Mayo. Pinag-uusapan natin mga nanay, hindi ba? Kwentuhan nyo kaming konti tungkol sa mga nanay ninyo. Ano ang inyong, kumbaga, hinahangaan sa inyong mga nanay? At ano yung mga natutunan ninyo sa kanila? Si Sharon muna.
1: Sige.
2: Excuse me, ma. Batiin mo muna si mama.
1: Hello sa mama ko. Abdo, ang mama ko ay nasa Canada ngayon. Nandun sa kuya ko sa Canada.
0: Pero,
1: yeah, magandang umaga sa iyo, ma'am. Yan.
0: Ibang time zone yun.
1: Oo nga, no.
0: Baka gabi na.
1: Gabi
0: hello, mami. Anong pangalan ni mami?
1: Mama Merlis.
0: So ayan.
2: Happy Mother's Day, mama.
0: Nako.
2: I love you.
0: Wow naman. Nagpapalakas yung ano. Nagpapalakas yung
2: San Indo. Para na ipasalubong.
0: Kaya ni Canada. Kamusta si Mama Merlis bilang isang nanay?
1: Kami nga, sabi ko nga kanina, kami ay anim. Sa anim na magkakapatid. Ang mama ko, hindi siya nagtrabaho. Yung papa ko lang nag-work.
0: So, homemaker.
1: Pero siya ang talagang nag-alaga sa amin, magkakapatid. Yung kuya ko, medyo malayo ang agwat niya sa amin. Pero mula nung pinanganak ang ate ko, tagi-tagi isang taon lang ang agwat namin. Kaya talagang ramdo. Pag iniisip ko nga ngayon.
0: Handan pala.
1: Ko ngayon, dalawa lang anak ko, haba pa ng agwat nila, nahihirapan ako. Sabi, how much more kaya si mama noon?
0: Mas na-appreciate mo, no?
1: Lima kami, natire-diretso talaga naman.
0: Uh-oh.
1: Pero yun, isa yun sa mga hinahangaan ko sa kanya kung paano niya kami pinalaki. Kasi, hindi siya talagang pagdating sa bahay, sabi nga, stricto po ang mama ko. Pagdating sa bahay, hindi po pwedeng, sa pag-aaral, hindi po pwedeng hindi ka mag-aaral. Dapat pare-pareho kami, pag-aaral-aral. Pagdating sa gabi, syempre, bata, labas. Naku, pagdating na, nakita mo na yung araw, bumababa na. Hanapin na kami niyan. Hindi po pwedeng hindi yan paggagabihin ka sa loob ng sa labas ng tahanan, di ba? Hanapin niya. May dala pa yan minsan pamalo kasi pasok na kayo dito. Hindi po pwedeng
0: gagabihin. Napalo ka ba?
1: Ay, oo. Ang mama ko masakit mamalo yun.
0: Anong pero, pamalo niya?
1: Naku, meron marami.
0: Yantok ba? Chinelas ba? Hanger ba? O sinturon?
1: Marami. Iba-iba. Kung ano yung kanyang maano. Pero yun ang isa kong ano. Dahil doon talaga naging kaming mga disiplinado. Lalong-lalo na sa pag-aaral namin. Hindi kami ganun ka-well off. Pero yung dalawa kong kapatid na bunso, hindi sila nakapagtapos. Pero choice nila yon. Pero kaming mga yung iba, talagang we desire to finish our studies. Kasi ang mama ko nga, very strict talaga siya.
0: Oo.
1: Tapos, hindi rin, pagdating din sa pagsalinis sa katawan, hindi ka pwedeng matulog nang hindi ka naglilinis ng katawan. Kaya nung nakapangasawa ko siya, sabi ko, galing ka sa labas, tutulog ka, hindi ka naglilinis ng katawan. Ako, medyo na nahirapan siya sa akin.
0: Adjustment yun.
1: Adjustment. Kasi, yun kasi natutunan ko eh. Mm-mm. Hindi po pwedeng...
0: Hindi mo naman hinahabol ng pamalo ang mister mo kapag hindi naglilinis ng katawan.
2: Hindi lang pwedeng matulog sa tabi niya. So, higit pa sa pamalo. Yun.
0: Outside the Colombo pala.
1: Oh. So, yun ang isa sa mga hinahangaan ko sa kanya kahit na kami ay ang dami namin.
0: Na-manage kayo ng maayos. Napalaki ng maayos. Yes. Hindi ba? Ayan naman si Pastor Riowel. Kamusta naman ang pagpapalaki sa iyo ni Mami?
2: Dory.
0: Mama Lori.
2: Oh, Mama Lori. Yeah. Actually, it's already 21 years since Mama died.
0: 21 years.
2: 20 years pala. Kasi 2006 siya namatay. Pero January kasi. Kaya parang...
0: Ang haba,
2: ang
0: no?
2: Ang haba na. So, si Mama Dory. So, just to begin, lagi ko siyang sinisimulan dun sa panahon na si Mama talaga, ano na, nung nahulog po siya sa punong mangga.
0: Nahulog?
2: So, meron kaming punong mangga kasi sa bahay. Mm. Tapos, ministry ni Mama talaga yon, yung punong mangga na yon. She loves to give away mangoes or make buro, yung mga ganun. Basta she loves to give.
0: Sarap nun.
2: She loves to give away. Mm-mm. Lalo na, so shout out sa mga taga Village Baptist Church. Kasi sila talaga yung mga
0: recipient.
2: Saka on top of the mga kamag-anak. Then one morning, si helper namin, ginising kami, sabi, ate, yung ate, meaning yung ate ko.
0: Mm-mm.
2: Kasi pareho kami ng kwarto.
0: Uh-oh.
2: Ate ko, saka ako.
0: Mm-mm.
2: Ate, Reuel, nanay ay nahulog sa punong mangga. Tapos hindi siya makatayo. To make the story short, of course, the usual, dadal mo sa ospital, gano'n. Naging paraplegic siya.
0: Hanggang saan yung paralysis?
2: Actually, half. Pababa. Yung hindi vertical, horizontal.
0: Uh-oh.
2: So, nabasag yung kanyang spinal cord. Basta, di ba yung spinal cord yung ganyan?
0: Mm-mm.
2: May mga nabasag, siguro tatlo. Mm-mm. Tatlong ganun.
0: Tapos, hindi na maoperahan.
2: Hindi
0: na ma-restore. Oh.
2: So, yun, lagi na siyang lumpo na siya. Tapos, naka-wheelchair lang siya. Ayun. So since then, on my own, akala ang lagi ko iniisip, our family will never be the same again.
0: Mm.
2: Kasi binubuhat na namin siya, nilalagay sa wheelchair, etc.
0: Mm-mm.
2: So 'yun. Tapos nakaka 'yun. Pero yung tungkol po sa pagpapalaki, parang na-bless ako at nagpapasalamat sa Panginoon. I'm sorry kung magtitiri-eyed ako ng konti. Kasi pag when I talk about Mama, alam ni Sharon yan, once in a while, ay bigla na akong naluluha, lalo na sa mga panahon ngayon.
0: Mm-mm.
2: Because si Mama talaga, she did her best to be the best mom sa aming magkakapatid. Kasi yung number one niya talaga, generosity. Isa talaga. Siya yung example nung kakainin na bibigay pa sa'yo.
0: Oo.
2: Yung to the point na minsan inamin ng daddy ko,
0: mm-mm,
2: alam mo anak, I must admit na minsan naiinis ako sa mama mo.
0: Mm.
2: Kasi lahat na lang ng regalo ko sa kanya, nakikita ako sa harap-harapan, hindi niya kakainin, hindi niya gagamitin, iaabot sa inyo, sa harap ko.
0: Pero para sa kanya talaga
2: pero,
0: yun.
2: Pero parang, bibili siya 2-piece chicken, no? Dory, tawag niya pala ne.
0: Uh-oh.
2: Ne, honey.
0: Uh-oh.
2: Pero ne lang, ne.
0: Uh-oh.
2: Reuel! gusto mo chicken? Siyempre, ngayong may asawa na ako,
0: mm-mm,
2: hindi naman sa hindi ko mahal ang anak ko, pero siyempre iba yung pag...
0: Inilaan mo yun para sa misis
2: kasi
0: mo.
2: Kasi iba naman yung bibiling ko sa anak ko. Tapos bigla sasabihin niya, anong bibigay ka anak ko? Something like that. Ganun si Mama.
0: Yeah, karamihan ng mga nanay ganyan, ano? Talagang uunahin ang anak kaysa sa sarili.
2: Considering na, yung laging kasali yung considering na lumpo siya.
0: Oo. Ganong katagal yung panahon na lumaki ka na nakakalakad siya?
2: 10 years lang.
0: 10 years.
2: 1979 ako pinanganak. Uy, inamin ko. Tapos, 1989 nangyari yung incident. And it's also on the month of May. Hindi ko na lang maalala kung Mother's Day or malapit sa Mother's Day. Ayun, tas yun yung number one.
0: So, 10 taon mo siyang nakita, very active, yeah. Hindi ba? Talagang masiglang-masigla. Tapos how many years?
2: Ano ang ministry niya sa church?
0: Pagluluto?
2: Pagluluto sa choir, saka sa mga ministry.
0: Ah, kaya marunong ka rin magluto?
2: Kaya ako, pag na, syempre, normally, di ba, parang ngayon, kasama ko yung bunso, karag-karag bunso. Probably that's the reason ba't ako lagi nasa church. Dahil karag-karag ako. Kasi ang ate ko, 8 years ang tanda sa akin. Kuya ko, 10 years. So probably noong time na yan.
0: Ikaw yung kasakasama.
2: Kasakasama. Yung dalawa, high school, teenager. At meron silang ibang mga ginagawa.
0: So paano yung kanyang ministry at saka yung social life niya? Kasi syempre, ang paralysis, ano?
2: Yeah.
0: Eh, hindi ka na kasing mobile nung dati. Dapat palaging merong maghahatid sa'yo, makakasama ka.
2: Yun yung influence niya sa akin pagdating sa ministry. Uh-oh. The passion for ministry. Mm. Nung nakakalakad siya, she'll do everything to feed the people at church ng maayos. This time, nung kanyang lumpo, akala namin wala na siyang gagawin sa ministry. Yung pala, una, nung nasa orthopedic hospital siya, she's the reason bakit pag pumupunta yung mga taga-village bab doon, nag-share ng gospel sa lahat ng mga pasyente. So, naging way si mama. Idea niya, sabi niya, pag dinalaw niyo ako, wag lang ako. Yung mga kasama ko rin dito. Tapos, kumakanta pa yung, minsan choir pa ang dumarating. Kumakanta pa sila. Kumakanta sila, yung na-imagine mo yung isang ward, may kakanta. Tapos, may mag-share ng gospel.
0: Kasi dinadalaw ang mama mo.
2: Pero dahil dinadalaw si mama. Wow. Yung, dahil nga ganun yung passion niya for the ministry and evangelism to be exact, na minaximize niya ba? Ganun na, huwag lang ako ang dalawin niyo pati yung mga pasyente rito. Kailangan din nila si Panginoon.
0: Wow.
2: And there's also a time, ito favorite kong anecdote about mama, hindi pa kasi uso Food Panda, hindi pa uso yung mga delivery na, yung the way we do it today. Nung araw, store to store. Dapat alam mo telephone number ng Pizza Hut.
0: Lahat ng mga restaurant.
2: Oo.
0: Papa-deliver ka.
2: Wala pa po yung general number. Yung talagang specific na Pizza Hut, Better Living. Pag dalawa yun, A and B. Ganyan. Siyempre, of course, kami pa-deliver. Pizza, Pizza Hut. Basta, ang nasa memory ko, Pizza Hut, KFC, saka hindi pa nga McDo eh, parang Jollibee yata.
0: Basta lahat ng restaurant.
2: Then one afternoon, galing school, may guest ang mama sa kwarto. Siyempre, magmamano ako eh.
0: Hindi na nakakalakad to, ah?
2: Oo, lumpo na si mama niyan. Mga mid-90s. Magmamano ako. Pag sabi ko, may tatlong guest, mga babae. Tapos, familiar sa akin ng uniform. Ma, sino sila? Anak, si ganito. Nakalimutan ko yung first name, pero ang alam ko, ito yung maalala ko, hindi yung name. Si ano ng Pizza Hut, si ano ng Jollibee, saka ano ng
1: KFC.
2: Ng KFC.
0: So, mga nag-deliver.
2: Hindi po. Sila yung kausap sa phone. Habang umorder pala si mama, nag-evangelize siya.
0: Wow.
2: Nag-evangelize siya. Tapos, sasabihin niya, by the way, lumpo ako. Kung gusto niyo akong makita, ang hirap naman puntahan ko kayo. Sana ako na lang puntahan niyo rito. Ay, saan po ba kayo? Iyan, binigay ko na yung address. Ayaw nga pala po. Ito. Sige po, dadalo po ako minsan. Tapos pinagsabay-sabay niya na dalawin siya.
0: Wow.
2: So meaning, mama, nagsishare ka ng gospel sa ano, sa
0: delivery. Sa telepono.
2: Sa telepono, yes.
0: Evangelist pala si mama.
2: Tapos lastly, dahil pastor's wife siya, si mama magaling mag-gensilyo.
0: Talaga?
2: Oo. So, lahat...
0: Naabutan mo ba?
1: Yes.
0: Ang kanyang mama?
1: Yes.
0: Oo.
2: Ang regret lang namin, hindi niya nagawa yung ginagawa niya sa mga bata nung araw. Ang ginagansilo kasi ni mama, alam niyo po yung...
0: yung sa bota.
2: Sapatos ng bata, ng baby, ng infant.
0: Mittens at saka yung para sa paa.
2: Basta everything po.
0: Oo.
2: Tapos ang pinakamalaki niya pong nagagansilo, yung dress ng bata. Saka minsan, kortina yata, nag-ganchilo siya ng kortina. At pinamimigay niya lang sa lahat ng mga. Una, nung wala pa siyang apo, siyempre sa mga apo-apo sa church. Tapos nung nagkaroon ng sariling apo, di yung apo talagang totoo.
0: Na-witness ba niya yung kasal ninyo?
1: Ay, isa pa yun sa regret niya.
2: Ang pinakamalapit ng sa kasal is nakapagpaalam ako. Na ano, at ayaw pa niya nung una. Mm-hmm. Sabi niya, mag-aasawa na yung bunso ko, sino nakasama namin dito? Eh, Ma, it's about time. Mm-hmm. Yan, alam ko naman mahal niyo rin si Sharon. And she'll be a good, and she won't take me away from you. In fact, she'll be an addition to the family. And true enough, kinabukasan, meron akong office mate. Mm-hmm. Uy, Raywell, congrats ha, kakasal ka na pala. Paano mo nalaman? Mama mo! Kasi ikaw, yung churchmate, ano yun eh, pinagpapastoran ng daddy. Hindi kasi ako, ano. Sabi ko, tot si mama ayaw, tapos biglang...
0: Ipinamalita na.
2: Excited.
0: Pero hindi na niya naabutan yun. Ano yung mga happy thoughts mo with your mother-in-law kahit na hindi siya nakasama mismo dun sa araw ng kasal ninyo?
1: Kasi nga magaling nga magluto si mama, no? So, naalala ko dun, kasi nakatira ako dati nun sa bahay ng pastor nun, kasi nasa campus ministry ako nun. Tapos, wala kaming food. Sabi ko, paano kaya ako magluto? Meron lang kami dun yung chicken. Tapos, tinawagan ko talaga siya. Sa kanya ako nagpaturo, paano ako magluluto ng chicken, chicken adobo. Through the phone, talagang sinabi sa akin isa-isa. Kung ano yung gagawin ko.
2: Gisa mo.
1: And until now, yun ang naaalala ko na pagluluto ng chicken na yun lang ang alam ko na iluto.
2: Chicken adobo.
1: Yun naman yung paborito ng lahat ng mga dumadalaw sa amin. Wow. So isa yun sa naaalala ko sa kanya. Talagang tuturuan kanya.
0: Matyaga siya, no? At saka very relational.
2: Yeah, mama. Tapos, di ba naka-wheelchair siya? Hindi siya magluluto. Pero she see to it na madali ang buhay mo. How? Hihiwain niya lahat. Mm-hmm. Bawa, darating yan. Well, hiniwa ko na lahat, hinanda ko na lahat, ikaw na lang mag-isa. Minuto, kung ano. Basta, na-imagine niyo po yun. Actually, sa totoo lang, pinakamahirap, hindi naman yung pagluluto.
0: Mahirap ang preparation.
2: Yung preparation na mahirap. Ang pinakamadali, yung mag-gisa na, saka magluto.
0: Kasi, lagay ka na lang sa kawali. Ginawa niyo na.
2: Yung magic talaga yung, yung wheelchair namin, design niya talaga ibang klase. Nakaganyan, tapos meron lang kami sinaslide na parang
0: kahoy.
2: Anything goes na. Ano po yun? Yun nga, nagpe-prepare. Tapos one time, dumating ako ng bahay, man yan, may palanggana, naglalaba. Sabi niya kasi, ayoko kasi yung, kasi syempre bata, high school, ayaw niya daw yung polo ko, labang washing machine lang. Gusto niya yung maputi.
0: Kumikinang.
2: Kaya after niya magkusot, sasabihin niya na lang sa akin, siguro naman kaya mo na magbanlaw saka magsampay. Ako na po. Yung sa kanya mahirap, sa amin yung madali.
0: Wow.
2: Ganun si mama.
0: At saka tinotokahan kayo. Kaya marunong din kayo. May mga gawaing bahay natuto kayo.
2: Ang tawag nila po, life skills. Siya po nagturo ng life skills sa amin.
0: Diba? Kahit na mayroong kapansanan, naalala ko tuloy ang ministry ng God is Able, hindi ba? Kasi sa God is Able, nakikita yung kakayahan ng ating mga mahal sa buhay na mayroong kapansanan. Diba? Hindi i-etcha puwera. Kasama pa rin natin sa ating mga buhay. Ano yung mga tumatak sa iyo? Dahil nakilala mo si mama, hindi ba? Ano yung mga tumatak na aral sa iyo bukod sa kanyang adobong chicken? Chicken adobo.
1: Chicken adobo, yeah. Ang isa pa, yun nga, yung pagiging matyaga niya. Talaga pag dumadalaw ako sa kanila. Kasi nung palang time namin, mas malimit ako ang dumalaw sa kanila. Hindi naman po ako ang humahabol sa kanya. Pero hindi kasi siya ang nagbabantay kasi sa mama niya.
0: Saan ba kayo nagkakilala? Sa church?
1: Sa church namin.
2: Church nila.
0: Yeah.
2: Kasi yung pastor niya, kaibigan ko. So shout out kay Kuya Joel. Pastor niya. So itong si Pastor Joel, nag-ask ng help from Joy Christian Fellowship of for people evangelistic concerts. So isa ako sa natap. So pagdating ko dun sa church,
0: mo nang nakita si Sharon.
2: Sabi ko kay Pastor Joel, Kuya, ano pangalan na nakabandana na napakaganda ng mata? Ayun. Tapos ang sagot po sa akin, Pastor Joel, hindi niya sinagot na Sharon. Ang sagot niya, actually, Raywell, yung tinanong mo, mataas ang standard nun. Kasi BS Math graduate yun. Kasi, anong gusto mo sabihin?
0: Hindi ka papasa.
2: Yun. Pero nung napakasama ako, ang balik niya sa akin, kasi naging ninong din namin sa kasal, ang sabi ba naman sa akin, alam mo, akala ko talaga mataas na dyan ni Sharon dati. Hindi pala. Mga jokes namin.
0: So, ano ba na ito? Kumbaga, parang inter-church fellowship. Yeah, doon kayo nagkita.
2: Tapos finally,
0: talaga ha? Love at first sight, literal.
2: Tapos, mas masaya kasi nakuha po siyang campus evangelist ng Joy.
0: Ng church niyo naman.
2: Ng church namin. Kaya, tapos lalo kami naging
0: ano yun? Noong nagparamdam sa'yo si Pastor Reuel, nagustuhan mo ba? Nainis ka? In-entertain mo ka agad?
1: Ano ba? In-entertain? Bakit agad?
2: Oo naman.
0: O binigyan mo ng math equation na pag nasolve mo yan, sige tayo na.
1: Hindi kasi dahil nga sabi ko, nakilala ko siya right after ng graduation ko ng college. So parang sa akin, ready na ako
0: pwede
1: to
0: na.
1: Have a relationship. Parang
0: first
1: wala
0: and last boyfriend?
1: Yes po, yes.
0: Wow naman.
1: So, hindi naman ako naging nainis sa kanya noon or na ano. Kasi nga, ang sa akin, pwede na ako magkaroon ng boyfriend, tapos na ako. Eh,
0: oh,
1: so,
0: oh.
1: I entertained him naman.
0: Oh, and, oh. Anong nagustuhan mo?
1: I think dahil siya ay, hindi po siya nanligaw sa akin ng sa message lang or ano, talagang pumunta siya sa bahay namin. Nagpakilala talaga siya sa parents ko, sa mama ko.
0: Wow, seryoso. Sino nagturo sa iyo ng ganung mga galawan?
2: Actually parents ko. Si daddy at sa mama. Kahit mama ko po one time nga po eh, yung si ano may regalo. Yun na naman, may regalo galing Europe si daddy. Sa dahil sa business trip niya. Tapos may dalang pabango. Pinabili ko yun. Sabi ko, bibigyan ako niyan. Pero hindi si Sharon. High school pa ako noon eh. Sabi ba naman ng mama sa akin, mahal yan. Yan bang magiging asawa mo? Tapos doon ako sinermonan na, ikaw, Reuel, kung mag-aanap ka, yung magiging asawa mo na. Yung hindi yung basta magiging girlfriend. Tinan mo, bibigyan mo ng ganyang kamahal. Tapos, magiging asawa mo ba? Baka hindi ako sure. Kaya siyempre, high school ako eh. O hindi mo bibigyan yan. Tapos sabi sa daddy, kahit tublero na lang, bigay mo dyan. Diba, alam niyo naman, diba? Kumpara mo naman yung presyo ng
0: sa pabango.
2: Pabango sa tubleron. Tubleron na lang daw ibigay ko dun sa... And true enough, di naman yun na pangasawa ko.
0: Buti na lang, tubleron lang.
2: Tapos yung tumatak sa akin, yun nga yung find a wife, not a girlfriend.
0: Ang galing.
2: Yun ang sabi nila.
0: Yung values, halimbawa si Sharon, talagang naitatak sa isipan niya, magbo-boyfriend ako kapag tapos na akong mag-aral. Ano yan? Influence ba yan ng parents? Influence ba ni mommy yan?
1: Hindi naman nila ako sinasabihan na gano'n. Pwede ka lang mag-boyfriend pag tapos ka na. Walang gano'n. Pero dahil nga very very strict si mama, hindi ko siya na... Parang hindi ko siya naisip. Parang ayoko kasing mapagalitan. Ayoko ng gano'n. So... Kaya...
0: Naset yung priorities.
1: Yan. Sabi ko, magtatapos muna ako ng pag-aaral.
0: Ang galing, minsan ang mga parents natin, hindi naman sila intentional na na-express nila, ganito ha, wala mo ng boyfriend, hindi na pag-usapan, pero dahil doon sa nakikita ninyong values at example nila, nai-imbibe natin yun hanggang nagkakaroon ng influence sa ating sariling mga decision. Naku, natutuwa ako sa mga kwento ninyo about your parents, no? Parang nanghihinayang ako, hindi ko na-meet ang mama mo, mahilig pa man din ako sa ganchilyo. Hindi ako marunong mag-ganchilyo, pero mahilig ako sa mga knitted at saka crochet, no, na mga gawain. Ayan, itutuloy natin ang ating kwentuhan kasama sina Pastor Reuel at Sharon Alfonso. But for now, eto po ang ikukwento at kakantahin sa atin ng mag-asawang Pastor Romel and Susan Guevara sa Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat, Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Sila po ay makakasama din natin sa June 6 sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company at ng 702DZAS. Magkita-kita po tayo sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig. Magsisimula ang ating celebration alas 8 ng umaga. Ito po ay libre, pero maganda na kayo po ay magpa-register para naman mabilang kayo sa mga dadalo sa atin pong 78th FEBC anniversary. Kasama nga natin ngayon dito sa masayang tahanan ang mag-asawang Pastor Rioel and Sharon Alfonso. 20 years ng married, tama
1: yes,
0: ba?
1: This coming June 3.
2: June 3.
0: June 3. Naku, nakakatuwa naman, malapit sa anniversary ng FEBC.
2: Opo.
0: Ha.
2: Yes.
0: Ano ang sikreto ng nagtatagal na pagsasama? Strong ang personality, pareho kayong nagtatrabaho, nagpapastor pa si Pastor Rioel, mm-hmm. ang dami ninyong responsibilities. So, how do you manage prioritizing your marriage? Paano nyo inaalagaan ang inyong pagsasama?
2: Ako na mauna po. We see to it na yung aming travel from maximizing the travel time, that's really the time that we really talk.
0: Mm-hmm.
2: Talaga nga, and we are not having secrets.
0: Mm-hmm.
2: Talagang from,
0: very open sa isa't
2: very
0: isa.
2: Open, yes. Mm-hmm. Basta from the pag may problema, di aminin. May mm-hmm. problema ako, ganyan-ganyan.
0: Mm-hmm.
2: Pag may achievements, eh alam mo, ganyan. Tapos, pag mayroong ministry opportunity, yun yung kabilin-bilinan kasi nung gumraduate ako sa seminary, kabilin-bilinan nung aming pastor,
0: mm-hmm.
2: yung aming mentor din, mm-hmm. si Mami Shirley and Pastor Daryl Seal.
0: Mm-hmm.
2: Ang sabi niya, nila, na-amaze nga ako eh, kasi tinanong ko, what's your tip? Kasi graduate na ako. Ang iniisip ko, be prayerful, mag-quiet time. Pero feeling ko, alam ko na eh.
0: Mm-hmm.
2: Sinabi niya, don't ever do ministry alone. That's why you have a wife.
0: Mm-hmm.
2: So I see to it na whenever I do ministry, I'm with her.
0: Palagi kayong magkasama.
2: Hanggat maaari. Of course, may mga exemptions yan, pero hanggat maaari.
0: Mm-hmm.
2: And that's, I know, it one of the reason bakit aming marriage ay matatag. Kasi
0: mm-hmm.
2: we do things for the Lord together.
0: Oo. Mm-hmm. At saka, yung sa simula pa lang ng kwentuhan natin, no? Clear na yung division of labor.
1: Yeah.
0: Sige, ako itong gawaing bahay na ito, ikaw yan ang gawaing bahay mo naman.
1: Yeah.
0: Si Sharon, dun sa 2 decades na kayo ay mag-asawa ni Pastor Rioel, ano yung mga natutunan mo ng susi, ng matatag at masayang pagsasama?
1: Si Pastor Wei po, very sweet yan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po yan papayag na wala kaming date na kaming dalawa lang.
0: Wow.
1: Ibig sabihin, gusto niya, okay sa amin, sa kanya yung buong pamilya, pero
0: uh-oh.
1: Dapat meron yung kaming dalawa.
0: Regular yan.
1: Yeah, regular po yan.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi ibig sabihin na matagal na kayong mag-asawa, okay na yun, lagi naman kayong magkasama sa bahay, wala nang date-date sa labas. No, si Pastor Wei, hindi yan papayag. Talagang, either once a month or twice a month,
0: mm-hmm.
1: dapat lalabas kami ng kaming dalawa lang.
0: Mm-hmm.
1: Noong una, lalo na nung isa pa lang yung anak namin, medyo nahihirapan kami kasi wala kaming pag-iiwanan.
0: Uh-oh.
1: So, ang ginagawa namin, uwi kami sa family ko, iniiwan namin yung anak namin sa mama ko.
2: Na very automatic.
0: Uh-oh.
2: Na, no, kumbaga win-win siya kasi yung lola, apo! Tapos, alam niya na rin na
0: welcome sa kanya yun.
2: Na-alis kami.
1: Tapos ngayon naman, dahil yung bunso naman, nandiyan naman yung ate.
0: Mm-hmm.
1: So, iniiwan namin sa ate. Alam na nila yun na lalabas kami yung dalawa.
2: Tapos either, ang date namin, hindi lang kain.
1: Yeah. Mm-hmm. So, either we're watching basketball kasi fun. Pareho kami.
0: Pareho kayong basketball fans.
1: Yes.
2: Oh. Opo. Sa akin, hindi lang PBA. Ah.
0: Oh.
2: We watch UAAP.
0: Wow.
2: Alam ko maroons ka.
0: Oh.
2: Pero solid thumbs. Tama raw sa ko. At dahil yung anak namin, Tomasian, nakiki-UST kami dalawa.
0: Magkakalaban pala ng mga sinusuportahan sa UAAP ito, hindi ba? Pero nagkakaisa tayo na dapat talaga ang marriage, yan ay inaalagaan. Ano? Hindi dahil sa may mga anak na kakalimutan na ang courtship. Never ending daw dapat ang courtship eh. Hindi ba? Dapat palaging nagsusuyuan, pinaprioritize ang isa't isa. So ano pa mga date ninyo? Nanonood kayo ng basketball, kumakain, ano pa?
2: Concerts.
1: Concerts.
2: We love to watch, lalo ng mga OPM. Recently, we just watched Neo Colors, saka Freestyle, saka si Gigi Delana. No? Parang nag-plug na rin ako. No? Watch them live, ang galing. Tapos malapit sa amin.
0: Yung, ikaw ang talent manager.
2: Tapos meron din side A. Yan, gusto rin namin ng side A.
0: Ay naku, side A. Oo. Yan ang ano namin, theme song namin, Forevermore. Wow. Hindi ba?
2: Dapat sa ano, malapit sa amin sa Paranaque, 19 East. Madalas kasi din
0: ang
2: na side A.
0: Ang hilig mo mag-promote talaga, no?
2: Ayun nga pala. Bawal ba? Sorry.
1: Mahilig kasi talaga siyang pumunta kung saan-saan.
0: Oo, nakakatuwa naman. Ngayon, meron din kayong, syempre, as a pastor, hindi ba? Iba-ibang mga imbitasyon yan. Maraming ministry rin yan. Tapos full-time din ang iyong ginagawa sa Church Strengthening Ministry. Si Mami, nagtuturo. Eh, napakahirap magturo, hindi ba?
2: At mag-manage ng mga teachers.
0: Nagmamanage pa ng mga teachers. So, paano ninyo binabalansi ang lahat ng iyan? Nang lahat ay nagagawa ninyo excellently.
1: Noon kami medyo bata-bata pa. Talagang kahit na after work, no, pag merong Bible study, may pa-counseling, after work pumupunta kami doon. Talagang
0: lahat 'yan ginagawa.
1: Yeah, oo, minsan buong week natin, no, buong night
2: lahat
1: natin.
2: Lahat may
1: laman. Mm. Dami kasama pa namin yung panganay naming anak noon, galing sa school, ano namin yun. Pero to lately, dahil medyo, yun nga, medyo tumatanda na rin, hindi na ganun ang energy. Mm-hmm. Ang request ko lagi sa kanya, pag meron tayong mga ganyang ministry, dapat yung the next day, it's either
0: pahinga,
1: holiday or a Saturday.
0: Oh,
1: yun. Para naman, hindi, kasi mahirap din na diretso ka nga, tapos pagod-pagod ka naman, di ba? Mm-hmm. Pero
2: easy to eat na may rest.
1: Nagre-rest din kami. Pero yung, yeah, ang parang pinaka-regular na ginagawa namin ng weekdays ay yung prayer meeting.
0: Mm.
1: Yan. Lagi talaga kami, every Wednesday, we'll go to the prayer meeting sa gabi. At hindi po pwedeng, hindi namin kasama yung mga anak. Yun lang isa sa mga
2: non-negotiables.
1: Non-negotiables. Pag wala kang ginagawa, except na lang nga yung panganay namin, kung meron talaga siyang pasok, may klase siya ng Wednesday night. Yun. Pero diretso rin nun sa church kapag
2: we stamp a, not really legacy, but rather a lesson na gusto namin ibigay sa mga anak namin. Kasi pag hindi namin ginawa, hindi nila gagawin.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga, non-negotiable ang church at non-negotiable ang prayer meeting.
0: Mm-hmm.
2: Para hindi kami susumbatan nila someday na, oh, ba't di kayo nag-church? Eh, di ba hindi nga tayo nag-church pag ano?
0: Mm-hmm.
2: Eh, parang yung ayaw namin, babalikan kami.
0: Mm-hmm.
2: Kaya we see to it na non-negotiable yun so that it will. And praise God kasi yung, so at least yung panganay namin, ano,
1: alam niya
2: kasi natuwa nga ako one time. Meron, kasi busy siya dun sa isang org.
0: Oo.
2: At natuwa ako dun sa sinabi niya sa amin na, Ma'am, Dad, actually nagpaalam ako sa aming director. Wala muna ako sa Wednesday. Kasi sinabi ko, lagi na kasi ako absent sa prayer meeting. Kaya gusto ko naman po mag-prayer meeting. Pero on her own yun. Kami masaya na lang.
0: Hindi
2: na,
0: ninyo sinusumbatan o sinesermonan.
2: Oo. Walang ganun.
0: Oo.
2: Alam niya na sa sarili niya na mahalaga ang prayer meeting at mahalaga ang pag-church.
0: Talagang totoo, no? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kapag yan nakasana dun sa foundation ng ating mga anak, no? Kahit paminsan, parang medyo nalihis ng konti, alam niya kung saan siya babalik. Hindi ba?
2: So, shout out po sa The Church at Better Living. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay.
0: Oo. Si Sharon, kamusta siya bilang isang nanay? Ano yung mga hinahangaan mo sa kanya bilang isang nanay?
2: Actually, wala po akong masabi. Maybe I can say it this way. Literally, she's willing to give up her life for the kids.
0: Mm-hmm.
2: Yun yung isa sa mga great trait niya as a mother.
0: Mm-hmm.
2: Tapos lahat nga po, tapos lahat po ay para sa glory ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: And, I see it in her na pag nakapag-usap yan sa anak ko, of course, based sa level.
0: Mm-hmm.
2: Meaning, pag yung maliit, tinuturoan namin mag-pray. Mm-hmm. Di ba, pag may sakit, nagpipray.
0: Mm-hmm.
2: Pag bago kumain, magpipray. Sa context niya.
0: Oo.
2: Sa ate, ay, huwag ka.
0: Mm-hmm.
2: Huwag sana magalit si Mika sa akin. Nag-uusap na sila ng love life.
0: Oo.
2: At madalas, hindi
3: hindi sinasadyang naririnig ko. Mm-mm. Siguro dahil na babae sa babae.
0: Mm-mm.
3: Pero ang laging narinig kay siya, godly advice. Hindi worldly. Laging, pag-pray mo yung anak, o kapipili ng mga lalaki, hindi kinikilala ang Panginoon sa buhay nila. Etc. So don't settle to just masabi lang na Christian siya o nag-church. Ano, yung alam mong aakayin ka sa Lord. Yung mga ganun. So yun po yung ano. At ayun, masipag pong nanay. Binabaliwala po yung sarili alang-alang po sa tahanan at sa anak. By the way, nung kanya rin pong second pregnancy, of course, it's a more difficult kind of pregnancy. Inindur niya sa ngalan ng ano, nagkaroon siya ng ano, gestational high blood hypertension. So yun, pero God is good para naging okay naman.
0: Talagang ang daming sakripisyo ng mga nanay, ano?
3: Opo.
0: Napakaraming sakripisyo talaga ng mga nanay. Isang napakalaking pagpapala na magkaroon ng godly mothers. And so, we pray, ano, na sa atin pong mga kwentuhan dito sa Masayang Tahanan, merong napupulot ang ating mga kapitbahay na pwede nating tularan, pwede nating gawin din sa ating mga pamilya. Ano ang inyong mensahe para sa isa't isa? How would you like to honor your husband? At Pastor, ikaw ay nagbigay na ng iyong parang tribute, ano, kay Mommy Sharon kanina. Pero ano ang prayer mo para sa kanya? Unahin muna natin si Sharon.
1: Ako, ano ba yan?
0: Hindi pa nagsisimula, umiiyak na.
1: Hindi, awad na talaga ako. Very... Iyakin talaga, no? Pero si Pastor Wei, actually, sabi ko nga kanina, si Pastor, very sweet yan. And ako kasi lumaki ako sa pamilyang Christian family kami, pero hindi kami yung sweet.
0: Hindi expressive.
1: Hindi kami expressive. Hindi kami mayakap, hindi kami masalita na I love you. Pero siya, yun siya. And I really praise God for her. Kasi yun din ang namana ng mga anak ko. Mga anak ko, grabe. Yung panganay ko pag umuwi, talagang hindi po pwedeng hindi yung papasok sa akin sa kwarto, yayakapin. O minsan nga nagagalit ako dahil, galing ka sa labas, dumi-dumi.
2: Consistent.
1: Yeah, sabi ko ganun. Pero very sweet yan. So, ano, I thank you. Pinasasalamatan ko ang Diyos dun sa ugali niya yun, na namana ng mga anak ko. Kasi, ako talaga, wala silang makikita sa akin ganun. Pero natututo din ako kasi mga anak ko itong mga ito eh. Sabi ko nga, hindi yan habang buhay nasa akin, di ba? So, I thank God for that sa ugali, sa attitude mo na ganun, sa pinamana mo sa mga anak natin. And yung pagiging supportive niya sa akin. Talagang very, pag sinabi kong pagod na ako, talagang pagod na. Hindi na siya, I mean, siya nagagawa, siya kikilos talaga sa bahay namin. Pag may pinuntahan ako na ibang lugar pagdating talaga sa bahay, ano nga eh, ayaw niya makikita ako kasi ako pagdating sa bahay, kapag nakita ko medyo magulo, dapat kikilos pa ako. Yeah, siya ayaw niya, ano ba yan, pagod ka na. Ano?
0: Pinagpapahinga kanya.
1: Very
0: caring talaga.
1: And lalong-lalo na pinakamalaking pinasalamat ko, kasi sa umaga, talagang ang gawain ko lang, sarili ko prepare. I-prepare yung anak ko.
0: Uh-oh.
1: Lahat sa kanya na.
0: Wow.
1: Pag-prepare ng food, ng mga baon, ng mga bata.
0: Prinsesang prinsesa.
1: Tapos pagdating sa bahay, siya din magpe-prefer ng
0: wow,
1: food namin.
0: Naman.
1: Talagang very ano sa akin.
0: Yung mga kapitbahay natin, parang naririnig ko na sinasabi eh, sana all. Pastor Riuel, ano ang prayer mo for your wife?
3: Yun, ano na tayo dito, thank you for the appreciation. And I also want to know, you to know that I also appreciate every hard work that you are giving to the family. It's not only me doing things, it's all because of you also doing things. My prayer for you, of course, number one, will always be good health. Ano to? Hindi yan mahilig sa gamot. Hindi humilig sa vitamins.
0: Oo.
3: At pero mahilig sa trabaho.
0: Oo.
3: Actually, pinag-aawayan namin madalas yung gusto kong lumabas.
0: Mm-mm.
3: Ang sasabihin niya, ayo, gusto kong umiyak ba, gusto kong magpahinga. Tapos pagdating, maglalaba pala. Parang sabi ko, ha?
0: Eh, pahinga niya yung laba eh.
3: Ayun nga, parang ano ba? Ganun. So, I'm really praying for God to give her good health sa kanyang, ano. Pangalawa, I always praying that, ano, na lagi niyang iisipin na yung greater heights next to God, I'm always here to push her. Ayan, actually, ganun din ako sa kanya. Kahit, ayan ba, doctorate, kunyari. Dati, di ba, sinabi mo sa akin yan, baby or doctorate, pinili niya mag-baby. Yung, kasi nga, baka ngayon, pwede nyo mag-doctorate.
0: Ayun naman.
3: Ayan. Pero, example lang yun. Meaning, I just want to say na, whatever dream that you will want to reach, I'm always here for you.
0: Wow.
3: To help you reach those dreams.
0: So, supportahan mo. Hindi mo yan hahadlangan.
3: Hindi mo hahadlangan. And I don't want to be like, you know, ang lagi yung prayer na, ano, na, yung, alam niyo yung naiingit sa asawa?
0: Parang competition, ano?
3: Yun yung aking talagang, ayoko sa mag-exist kahit isang ounce sa aming marriage.
0: Mm.
3: If she's flying, I'll fly with her. O kaya, I can just, I'm willing also to watch her fly.
0: You will enjoy watching her fly. Yeah. Pero ang sabi mo nga eh, kapag umangat ang asawa mo, buong pamilya, di ba? Sabay kayong umaangat talaga. So, wow, what a beautiful partnership.
3: Yun po
0: yung
3: aking prayer po sa kanya.
0: Very good. Wonderful. Wow naman. O baka mamaya, you may kiss the bride.
3: Namimiss ko nga. Kasi ako lagi sabi ng sabi nun eh. You may kiss the bride.
0: O, ako naman ang magsasabi ngayon, you may now kiss your wife. Yeah. Nako, tuwang-tuwa akong makakwentuhan kayong mag-asawa, mas lalo kayong makilala. Maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa Masayang Tahanan. I am inspired by your partnership and may the Lord protect your marriage, may the Lord protect your ministries at gawing talagang masayang-masaya ang inyong tahanan. God bless you both.
1: Thank you very much.
2: God bless you po.
0: Tapos na po ang marriage counseling natin ngayon. Maraming salamat sa atin pong mga naging bisita, Pastor Ruel, Riuel, and Mommy Sharon Alfonso. At sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay, ganyan ang marriage. It's a partnership, bringing out the best in our spouses. Hindi kompetisyon, kundi pagtutulungan at suportahan talaga sa isa't isa. Maraming salamat sa ating mga kaagapay, Aileen, Desa, Natnat, na atin pong nakasama ngayon, pati rin si Precious Grospe Cruz. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kapag si Jesus ang inuna, ang ating tahanan tiyak na masaya. God bless our families. God bless the Philippines.

0: masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
2: Alam mo ba na apat na beses nang nagsagawa ng kasalang bayan ang DZAS? Ang una ay sa panahon ng Heartline noong 1980, kung saan tatlong batches ng mass wedding ang isinigawa. Ang ikatlo ay noong 2011, sa tulong ng programang Tawag ng Karunungan, kung saan 24 na pares rin ang naipakasal.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Kwentong kalusugan.
7: Kwentong kalusugan.
6: Panahon na para unahin ang kalusugan.
7: Kwentong kalusugan.
6: Usapang wellness and proper diet
7: para sa healthy and happy family.
6: Kwentong kalusugan.
8: Hi kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Siyempre tuwing araw po ng Sabado, pinapaalalahanan po tayong lahat paano pangalagaan ang ating mga katawan at ang ating kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin
9: si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
8: Magandang araw, Lady in Red.
9: Yes, kasi nag-Mother's Day, so ina-enjoy ko lang.
8: Ang haba ng Mother's Day celebration ninyo, ha? And parang buong buwan ng Mayo. Ayan. At magandang araw din po sa ating mga kaagapay na nakikinig po ngayon. At hopefully ay ma-save ninyo ang episode na to, o kaya naman mag-take down notes po kayo. Syempre yung traditional na notebook at ballpen na makakatulong po sa atin para matandaan ang mga sasabihin po sa atin ni Miss Mirna.
9: Oo, so pwede na tayo magsimula. Ang topic natin ngayon ay heat stroke, kasi itong buwan ng March, April at May, sinabi ng PAGASA, ito yung peak ng matinding init, nasa 42 to 44 degrees centigrade at nag-51 degrees. So talagang naman ubod ng init, hindi mo malaman sa mo ilalagay yung iyong katawan sa kainitan. Pero salamat sa Diyos, malapit nang matapos. Ngayong month of May, medyo nung isang araw ay umulan-ulan na, pero mainit ang singaw, at ang buwan ng June ay umaasa na tayong magtatag-ulan na at thereafter. Pero ngayon, talagang kasagsagan ng kainitan. Kaya naisipan ko ang ating topic ngayon ay heat stroke. Paano ba natin mapre-prevent to, at ano ang intervention? Halimbawa, ikaw ay nararamdaman mo na magkakaroon ng heat stroke. Kasi ang heat stroke ay pwedeng mauwi sa brain damage, liver damage, lahat ng organ damage, at the same time sa kamatayan. Kung hindi natin ito maaagaran at magagawa ng lunas, ay baka maging biktima tayo ng kamatayan. So kung pwede nating i-prevent to, para hindi tayo maging biktima, no? So, ating tatalakayan, ano ba ang heat stroke? Ito ay pinakamatinding sakit na maaaring maranasan ngayong tag-init dahil sa dehydration pala ito, at mataas na temperatura. So, ano ang mga risk factors o ano mga causes? Halimbawa ay dehydrated ka, hindi ka umiinom ng tubig, sobrang tindi ng init, nakabilad ka pa sa araw, at nag-exercise ka pa sa araw, nagtatrabaho sa araw, yung mga nagwawali sa kalsada ng init-init, no? o kaya tanghaling tapat, yung law enforcers, no? So, yan ang mga possible na mga tao maaaring maapektuhan ng heat stroke at yung mga nagtitipid at naglalakad lang, eh, ubod ng init. So, yan. So, ano ang mga stages ng heat stroke? Ang stage 1, may mga stages pala. Stage 1, nananakit na yung iyong kalamnan o yung iyong binti, mga braso, nananakit ng dahil dehydrated ka, no? So, sakit ang ulo mo. Stage 2, may aaring napapagod ka sa madali kang mapagod dahil dehydrated ka, matinding pagpapawis mo, pagkahilo, naduduwal ka, at mabilis ang tibok ng iyong puso at nalalamig ang iyong balat. Ang stage 3 pala ay ito na yung pinakamalubhang yugto, no? Ang mga sintomas, yung meron ng confusion, yung meron ng mental status mo affected na, no? Dahil maaari kang maging unconscious at magkaroon ka ng convulsion. Ito na yung stage 3. At kung hindi ka pa malalapatan ng lunas, ikaw ay maaaring mamatay ng hindi akala mo ay kung ano lang yung nangyayari sa iyo. So, ito ay kailangan emergency measure. Pag may nakita kang siyempre na unconscious, ay dalhin na agad sa hospital dahil ito ay kailangan ng emergency. Maraming affected ng mga organs natin sa stage 3. So, in other words, ano ang mga signs and symptoms, ano, na-mention ko na mga stages siya. Uulitin ko, no, yung mental state niya affected, may ibang behavior na siya, may profuse sweating na siya, yung nagpapawis ng lalamig, at pulang-pula ang mukha dahil nga sa taas ng temperatura. Nagpa-flash ang skin niya at mabilis ang kanyang paghinga, breathing, no? Mabilis. At yung heart rate niya mabilis din at meron siyang headache. So ito ay sinummarize sa hot head. Hot head. Sinummarize ito sa acronym ng hot head, ang signs and symptoms ng stroke. High blood H, high body temperature above 103 to 39.4. So, nilalagnat siya. O, overheating and sweating, no? T, throbbing headache, talaga matinding sakit ng ulo. Hot, and then head. H ulit, dry and flushed skin. Hot, dry. Hot ang skin mo at dry, flushed skin ka nga, namumula. E, exhaustion or weakness and dizziness. A, alteration in consciousness, may yung mental state mo affected na. D, dehydrated. So yan ang signs and symptoms ng stroke na hindi natin dapat na isa walang bahala, dahil kung hindi natin sinabi ko, kung hindi mo to bibigyan ng lunas, maaari ikamatay mo. Ito ay isang emergency measure na hindi natin sukat akalain. So,
8: Miss Mirna, i-add ko na lang din po yung tanong, ano, kapag nakaka-experience po ng ganyan. Ano po yung blood pressure din po ba tumataas? Ano po yung normal range?
9: Oo, kasi nga lahat nga high ang temperature, so yung vital signs nga nataas ang blood pressure, may high ang temperature nga eh, no, mataas, nasa 103,
8: parang
9: no?
8: Nilalagnat.
9: Nilalagnat.
8: Sa
9: 39.
8: Normal po na yan, ganyan, 39. Pero
9: 39, oo. Tapos yung breathing niya mabilis, yung pulse niya mabilis. So, ibig sabihin lahat ng vital signs mabilis. At saka talagang makikita mo na hirap na hirap yung pasyente. Hindi siya makahinga, mabilis ang kanyang breathing. Yung mga vital signs, so pulse, blood pressure, breathing, lahat ng ito ay nagtataasan. At ang pinaka nakakatakot na stage na yung stage 3, affected na ang brain, na medyo iba-iba na sinasabi, may convulsion na, may change of mental status na. So yun na yung pinaka matindi na stage ng heat stroke. Pag ito ay nakita mo na progressive yung pasyente mula sa na-unconscious, tapos mataas ang mga vital signs, ay itakbo mo na sa hospital. Pero habang nakikita mo yung mga signs and symptoms na medyo nagsisimula pa lang, ito ang pwede nating gawin. kung halimbawa, nagsisimula mo pa lang nakikita na siya ay nag-heat stroke, ibig sabihin, so nagsisimula pa lang siyang parang bumibilis ang kanyang tibok, no? Bumibilis ang kanyang breathing, napapagod, parang nalilito, naduduwal, action na lang natin. So ano ang dapat nating action, ano, para bago siya lumala, ano, ang dapat mo gawin, luwagan mo ang kanyang mga suot, no? Dalhin mo siya sa cool climate. Halimbawa siya ay nasa matinding init, dalhin mo na siya sa cold temperature, may aircon, o kaya lagyan mo siya ng electric fan, o kaya paypayan mo siya, no? At lagyan mo na ng kung nasa ano, lagyan mo na ng yelo ang mga kilikili, leeg, mga yung singet, lagyan mo yun ang pinaka-importante, lagyan mo ng yelo para lumamig, ano? Kung ang pasyente ay nakakainom pa ng conscious pa, painumin ng cold water at para siya ay

sa hospital, kung dadalhin mo siya sa hospital, bigyan mo na siya ng lunas, lagyan mo siya ng yelo sa batok, sa ulo, kung saan na dapat malagyan ng yelo ay lagyan mo siya ng yelo. So yan ang pinaka emergency na pwede nating ibigay sa isang pasyente na sa nakakaranas ng heat stroke, ano, yelo ang katapat, no. Uulitin ko sa kung maaari sa kilikili, sa neck, sa batok, sa so umiikot ang yelo mo, at habang yung tuwalya mo naman nakadump sa palanggan ng may yelo na piniga mo, i-spread mo around sa kanyang kamay muna, kamay, o iniikot mo yan sa kanyang katawan. Siyempre sa likuran, wag muna natin yelo, baka mapulmon niya, eh, no? So sa more emphasis sa mga singit, kilikili, sa mga sa, and then sa paa, pababa natin yung yelo na yung tuwalya na nakadump o nakababad sa yelo ang palanggana, ipigain mo at i-spread mo, let it stay, yung malamig na tuwala, let it stay sa kanyang kamay, sa kanyang baraso ng 4, siguro mga hanggang mawala yung lamig, eh, mga 10 to 15, 10 minutes, ano, and then iikutin mo sa katawan naman and then sa paa naman. So, iniikot mo yung dalawang tuwalya. So, pagkatapos mong ilagay doon sa tuwala at inilipat sa iba, siyempre, punasan mo ng tuyong tuwalya para hindi siya ma-manumonya, no? So, yan ang emergency measure, no? Lagyan ng yelo ang batok, ang ulo, ang noo, lahat, no? Yan ang pinaka maaaring magawa mo, at spray-sprayan mo kung may malamig na tubig na may yelo, spray-spray, aside from nakababad ang ng tuwa, talagang matinding yelo ang kailangan ng isang taong nagkakaroon ng heat stroke, ano? So, paano yung home remedies, ano? Bago, siyempre, kailangan, ano yung preventive measure? Siyempre, ang isang tao, para hindi siya ma-heat stroke, iwas-iwasan mo na ang, kung ikaw ay law enforcer or ano, syempre nasa babad ka sa init ng araw, at ikaw, eh, let's say mataas ang blood pressure mo, ay talagang kandidato ka. So kailangan magsuot ka ng yung mga law enforcer, mga long sleeves, may sombrero, may, tapos, eh, kung ikaw naman ay naglalakad sa kalye, kailangan naka-umbrella tayo para yung araw hindi nakadiretso sa iyo, no? At usong-uso ngayon may electric fan na portable. Ano mo yung sarili mo, yung hanginan mo ang sarili mo para hindi ka ma-heat stroke. That is preventive measure, no? Para hindi tayo maging biktima ng heat stroke ngayon sa katindian ng init. Lagi kang may dalang pamaypay o yung electric fan na portable. Alam mo, malakas din siya. Ilalagay mo sa mukha mo, sa katawan mo, nakakatulong yun para maibsan ang tinding kainitan. At ito, sa aking research, ang sabi, ang onion juice, ang onion daw, ay pwede mong, or sibuyas, no? Ilalagay mo daw sa behind your ears, according sa research ko, at ilagay mo daw sa may chest part, sa may dibdib mo. Ito daw ay nakaka-lower ng temperature according sa aking research. So, hindi ko alam ito. So, pinapaalam ko sa atin. Pero bago tayo ma-heat stroke, eh, wag na natin i-allow yung sarili natin. Preventive na talaga tayo. Uminom tayo ng mga buko juice na uubod ng lamig, yon, no? Para sa ganun, eh, kasi ito nakaka-hydrate sa atin at tayo ay meron itong electrolytes na and minerals and potassium, calcium na vital or importante sa ating nutrients para hindi tayo magkaroon ng electrolyte imbalance. So buko juice ang importante na malamig. So lemon juice din. Lemon juice daw ay may na malamig, no? Na may kasamang honey, no? Ito ay iinumin natin para ma-refresh ang ating katawan, dahil ito ay may antioxidant. Mint leaves na tinatawag ay nakakababa pala ng mga body heat ang mint leaves, no? Mint leaves. Watermelon, ayan, uso naman ang watermelon ngayon, ng malamig. Ito daw ay maganda rin, nutrients pa to, nag-hydrate ng ating katawan. Dahil sa tubig na content ng watermelon, hinahydrate niya yung katawan.

0: na napapababa niya ang init. So pagka ikaw nakakaramdam ng uupod ng init, no, kailangan mo ng watermelon na malamig. O kaya ay uminom ka ng cucumber juice. Ang cucumber ay meron tubig, no? Eh, may tubig na slice mo lang. Pwede mo namang i-blender, no, na malamig, may yelo. O kaya kainin mo lang ang cucumber, or tinatawag na ano ba ang cucumber sa Tagalog. Ito ay, ako nakalimutan ko na, pipino. Yan. Meron tong high water content ang nagpo-provide sa atin ng cooling effect. Yung palang pipino ay maganda rin sa ating katawan. So aloe vera juice, kung meron kayong aloe vera, maganda rin to kasi nakakapag-boost ng natural ability natin para magkaroon ng maka-adjust ang katawan natin sa init. So yan ang mga na-mention ko na makakatulong sa atin para tayo ay hindi maging biktima ng heat stroke. Na-mention ko, ang prevention ay inom ng tubig, malamig na tubig. Halimbawa kayo ay namamasyal, minsan namamasyal kayo. Doko matindi ang init, ano? Paalala lang, lagi kang magdala ng portable electric fan, may dala kang bottled water na malamig, no? Para inom ka ng inom, nakasumblero ka, naka long sleeves ka, ay siguradong kung ikaw ay namamasyal, hindi ka magiging biktima ng heat stroke. Pag pinagpawisan ka na ng matinding, ang tawag dito ay profuse perspiration, ay iba na yan. Sumasakit na yung ulo mo, matindi na, ay iba na yan. Ay kailangan, pumunta ka na sa air condition. Ay kung walang air condition, yun ang nakakatakot. Humingi ka ng mga yelo para talagang palamigin mo ang iyong sarili para hindi ka na maging biktima. At kung syempre wala namang yelo, pero syempre kung namamasyal ka, kailangan maging handa ka sa sarili mo na meron kang payong, meron kang sublero, meron kang bottled water para hindi ka ma-dehydrate. So number one reason that magkakaroon ng heat stroke ay dahil nga dehydrated siya. At the same time, may mga condition na may mga tulad ng may high blood pressure siya, umiinom ng gamot, yung may mga existing condition siya. Kaya kandidato siya, high risk siya para magkaroon ng heat stroke. Ayan. So yan ang mga na-mention ko na kailangan natin na... So pagka ikaw ay nasa kotse ka, ugaliin natin na huwag mo ipapark ang iyong sasakyan sa yung wala kang lilim, usually kasi hanap ka ng may lilim. Para pagpasok mo ng sasakyan, huwag yung mainit, matinding init yun, no? Nakakasungkok kayo talaga yun. Kung ikaw ay ano pa, aircon mo muna yung sasakyan mo, patagalin mo muna aircon para pagpasok nyo, medyo malamig. At saka huwag mong ipapark ang sasakyan mo doon sa walang lilim, ano, kailangan doon sa may puno man lang para ikaw ay ma-avoid mo ang matinding init talaga ngayong panahon na ito ay ubod ng tindi ang init. So, huwag kang mag-exercise. Siyempre ngayon, yung iba nag-exercise sa labas, kung lumalakad, siyempre yung pipiliin mo yung oras, siyempre early morning para medyo malamig, or late afternoon, huwag yung matindi ang araw, susugurin mo yung init, mag-exercise ka doon, tatakbo ka, eh talagang kandidato ka, magiging high risk ka, baka ma-heat stroke ka, no? So, kailangan yung oras na, magpalipas-lipas ka na oras, mga 4 o'clock, yon medyo wala ng araw, or early in the morning, mga 6 o'clock, wala pang araw yan. So, yun ang mga sinasuggest natin. At kung nasa labas ka naman, namamasyal kayo, huwag ka munang iinom ng hot coffee o hot tea, yung medyo maiinit, kasi paiinitin pa lalo yung iyong katawan, eh ubod na nga ng init, avoid mo na yun. So, go for as much as possible, cold water lang, no? Yung mga fluids na makakapag-hydrate sa'yo. Hindi soda, ha? Hindi soft drinks, kasi hindi maganda sa katawan, ano? Hindi ka rin na mamakukwenta ang thirst mo. As much as possible, go for cold water. At yun ang ating yun ang ating so limitahan mo ang paggugol ng iyong mga activities sa labas. Siyempre kung ikaw ay salesman, kailangan nasa labas ka. Siyempre nasa aircon ka naman ng car, kaya lang pag lakad mo naman sa labas, yun ang ano. So kung maaari ayusin, umaaga-maaga, medyo hindi pa mainit. Yung matinding init ay sa katanghalian eh. So, syempre sa beach, mahilig tayong pumunta sa beach. Huwag yung araw na araw na tutok ng mga alas 11 hanggang alas 2, alas 3. Yan ang tindi ng araw eh. So, magpalipas ka ng tindi ng araw para hindi ka ma-stroke. Syempre, ano yun, early morning, medyo may hangin-hangin pa, walang araw, at saka bandang hapon na yun, masarap mag-swimming sa beach, ano? Siyempre, yung mga nagtatrabaho sa mga law enforcer, yung mga high risk sila, no? Yun, siyempre, wala silang choice, eh. Nandun sila. Yung iba, napapansin natin, kumukover sila, eh. Sa tindi ng araw, siyempre, pagka ikaw, law enforcer ka, pag may nararamdaman ka na, sabihin mo na sa kasama mo na may nararamdaman, oh, pilitin na magtrabaho kasi sasakit talaga ang ulo mo. Yun ang umpisa, eh. Masakit ang ulo, talagang mararamdaman yung init sa katawan. Eh wala kang choice kasi it's either yun ang work mo o kaya ikaw ay nagwawalis. Di ba yung mga nagwawalis sa kalsada? Early morning sila nagwawalis eh, wala namang tanghali ang tapat. So, i-avoid mo yung oras. Kaya lang ang mga law enforcers, hindi ko alam kung paano nila maa-avoid ang tindi ng init dahil yun ang kanilang trabaho. Ayun ang hindi ko alam. Gagawa sila ng paraan. Inom ng tubig siguro. No? At saka talagang nakakover sila ng buong katawan nila. Yun lang ang ating masasabi dito na para hindi maging biktima. Dahil ano ang mga complication? Talagang a complication ng heat stroke magkaroon ka ng respiratory distress at dahil hindi ka na makahinga, eventually ikaw mamatay mo. Sa nagsisimula, may brain damage ka, may heart, may magkakaroon ka ng circulatory problem or heart problem, kaya tataas ang blood pressure mo, no? Muscle breakdown, kidney failure, liver damage, magkakaroon ka ng lahat ng damage all organs mo. Kaya hindi biro ang magkaroon ng heat stroke. Hindi natin yan pwedeng i-ignore dahil ito ay, kaya nga ito ang aking tinapik dahil importante ito na alam natin na dahil nga sa Pilipinas ay ubod ng init, ay kailangan tayo ay maging handa. Lalo-lalo na kung ikaw ay lumalabas o kaya ay kayo ay may outing, kung maaari lang na talagang ikaw ay sa lilim, talagang lagi kang humanda at dalhin mo lagi ang iyong panglaban sa init, yung tinatawag na portable. Mura lang yun ay yung portable electric fan. Siguro ako, nakabili ako mga siguro 100. Mm. 100 lang. Or kung wala pa, may pay lang. Oo, at saka tubig. Tubig, yan ang panlaban natin sa heat stroke para hindi tayo maging biktima. Tubig, maraming tubig, isang tumbler, isang liter of water. Inom ka lang na yun, refill, para, kasi ang cause ng heat stroke ay dehydration and too much heat. So, yung dalawa yun. So, kung marami kang tubig na nainom, mapre-prevent mo na siya. Mapre-prevent mo ng heat stroke. At kung ikaw ay aware sa oras, na wala masyadong araw, doon ka lumabas kung ikaw ay nag-outing. Ikaw ay mag-stay home muna kung kayo nasa hotel, saka ka lumabas kapag yun ay walang araw na para hindi ka ma-heat stroke. So yan ang ating mga advice, no? Ngayong tag-araw, pero thank God at malapit na mag-tag-ulan naman. Yun naman ang ating itatopic next time. Ayun lang. Ayun. So,
1: okay po. And syempre, kailangan din natin palakasin ano, ang ating pangangatawan dahil nga, sabi nyo nga, Miss Mary, na malapit na magtag-ulan. Ano. But dalawang weather yan na nagiging cause din ng pagkakasakit, ano, humihina yung resistensya. Pero mahalaga din po na meron kayong mga ibibilin para sa ating mga kaagapay.
0: Oo, kasi pag nag-change ng weather, nandiyan mo makikita ang mga taong hinihika. Kasi may change of weather, eh. It's too much heat, too much cold, no? Hihikain yung pasyente, o kaya sisipunin, lalo-lalo na mga bata, usong-usong respiratory diseases dahil na sa change of temperature, nagkakahawaan, ano, dahil sa too much heat, no? Imagine mo kung sa bahay nyo walang aircon, no? Ay tapos sama-sama pa kayo ay naman talaga namang napaka sobrang init. So, wag mo ugaliin mo lang na uminom ng tubig at pamaypay. Yun lang kung ikaw nasa bahay na too much heat. At yung mga pasyente naman na yung mga bata especially na mayroong sipon, ubo, kahit na anong dami ng antibiotic, hawaan ng hawaan yan, ugaliin mo na lang na mag-oregano para ma-prevent na lang ang iyong anak sa pagkakaroon ng sipon. Anong gagawin sa oregano? Di gagawin mo siyang tubig ng iyong anak. Basta meron ka ng oregano kasi ang oregano ay meron na siyang antiviral, antibacterial effect. Ano? So kung meron ka ng preventive measure na natural, no? Natural, kasi walang side effect ang oregano, pwedeng-pwede yan inumin ng bata. At yan ang ginagawa ng aking mga anak noon na nung galing kami sa Amerika, baby pa sila, mga yung pinakamatanda ko ay 4 years old, pinaka-baby ko ay 1 year old. Naku, mayat-maya, laman kami ng hospital, mayat-maya ay yung anak kong pangalawa ay hindi na malaman kung lahat ng taas ng antibiotic ay naibigay. Naku, hindi na tinatablang, kaya ina-IV na yung antibiotic. At buti na lang, may nakapag-introduce sa akin, subukan mo ang oregano. Wow! Parang magic, nag-respond ang aking anak. Pinakuluan ng oregano at tinanggal ang dahon at tinimplahan ng kalamansi at honey. Siyempre, sigun sa bata, ano, kontian mo yung kalamansi kasi baka ayaw nila ng maasim, at damihan mo yung honey para mas masarap. Ginawa akong tubig, yun ang binabaon ko sa anak ko kesa yung mga Tetra Pak na mga juices. Umpisa noon, hindi na sila tinatablan ng sipon at ubo. Kaya talagang napakalaki ng tulong sa akin ng oregano. At yan na lagi kong sinasabi sa atin dito, sa atin programang ito na kung wala ka pang sakit, gawin ng tubig ang oregano kahit na once a day pa inumin ng iyong anak para hindi na siya magkasakit. At kung may sakit man, damihan mo ang oregano a day. Siguro kung baby, depende kung gaano ka baby ang ano edad ng iyong anak. Siyempre, mas matanda, mas maraming oregano.
1: It's about time na magtanim na tayo ng oregano. Ayan, Miss Mirna, para po sa mga kaagapay natin, nais pa rin ng mas marami pa pong kaalaman at nais bumisita po sa inyong lugar, saan po kayo matatagpuan?
0: Kami ay matatagpuan sa 103 Washington Street, Merville Park, Paranaque City. At kami ay matatawagan sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At ang ating cellphone number, 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. At kung kayo ay gusto nyo pang magkaroon ng kaalaman, kami ay meron dito health forum, no, every Saturday. Gather mo ang mga churchmates nyo o mga community nyo, kasamahan nyo sa office, at kayo ay pumunta rito para makinig ng health forum na may libreng healthy food para you can live long, free of diseases.
1: Okay. Maraming salamat po, Miss Mirna, at salamat din sa iyo, kaagapay, sa patuloy mong panonood ng programang ito, at i-take mo yan as a challenge, ano? Hindi ka lang nanonood, kundi meron kang active participation. I-a-apply mo ang iyong mga natutunan dito po sa programang ito. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: Hanggang sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
2: para sa healthy and happy family.
3: Kwentong Kalusugan.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Batok!
7: Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
6: Batok!
8: Lahat ng the

0: Magandang tanghali po sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin ay nakikinig dito sa Palatuntunang Patok over 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page, ang 702DZAS FEBC Radio. At syempre mga kaagapay, tayo din ay napapakinggan sa pamamagitan po ng ating YouTube channel, ang 702DZAS Radio TV. Kaya naman mga kaagapay, sa pagkakataon na to, ako po ang inyong kasama. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, trending ngayon sa mga social media at syempre lalo na magsa-summer, ang iba't ibang forma. Yung iba ginagawa pa nga itong sustainable, yung iba gumagamit pa ng iba't ibang pamamaraan kung paano magkaroon ng mga damit. This time mga kaagapay, ang ating pong kakausapin ay mahigit 15 years na po sa kanyang ginagawa. Naku, malalaman natin yan mamaya mga kaagapay dahil po sa nanonood po ng kani-kanilang Facebook. Kasama ko na po ang owner at ilang taon na po sa kanyang pananahe na si Ate Merlita Manikad, ang owner po ng Craftcha. Magandang hapon sa iyo, ate.
1: Magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng nanonood dito sa ating programa.
0: Ayan, nakakatuwa naman mga kaagapay. Ito po, no, kaunting kaalaman. Napakatagal ko na pong hinahanap itong si Ate, si Ate Merly. Sabi ko, ay, saan na kaya yung babaeng to? Yung mga gumagawa ng mga damit, gumagawa ng tote bag sa pamamagitan ng Katcha. Pero ate, no, bago natin simula ng ating kwentuhan, batiin mo muna po ang mga nakikinig, mga mahal mo sa buhay at syempre ang mga suking customer ng Craftcha.
1: Syempre yung buong pamilya ko po, Panikad Family, Evangelista Family, shout out po sa inyong lahat at sa lahat po ng day one until now na patuloy na tumatangkilik ng lahat ng produkto po ng Craftcha. Maraming salamat po sa inyo.
0: Yan, thank you so much Ate Merl. No? Alam nyo mga kaagapay, no? Parang nakikita ko si Ate Merl na sobrang saya ng puso niya dahil nakasama natin siya dito sa programang Patok na kung saan ang pag-uusapan natin ay ang kanyang buhay bilang isang negosyante. Hindi lamang yan mga kaagapay, kundi kung paano siya nagkaroon ng puso sa paggamit ng mga Katcha sa kanyang pananahe. Pero mga kaagapay, tatanungin na natin si Ate Merl. Ate Merl, syempre, yung iba nating mga kaagapay o yung ibang mananahe ang ginagamit nila, mga bagong tela. Pero kayo, paano po ba nagsimula ang inyong buhay bago kayo naging isang negosyante?
1: Syempre, sibling nanay po ako, may tatlong anak. Nung time nung 2009, naundoy po tayo.
0: Mm-hmm.
1: Yan, so produkto po ako ng undoy, ang family ko produkto ng undoy. Nung time na yun, nagpapaaral ako ng dalawang high school, isang college, may asawa na may sakit na leukemia, walang trabaho, ngangalang, kumbaga, sabi nga ng mga kabataan. So nung inundoy po kami, may nag-abuloy ng 2005, right there and there, ibinili ko po yung 2,000 ng gamot, syempre priority. Pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Merong may sakit sa pamilya. Yung 500, lumabas po ako ng community to buy food. Kaya lang, nadismaya po kami at agos ang luha namin nung anak kong bunso na babae. Kasi lahat po ng makasalubong namin, puti ka ng mukha, isang piraso lang ang tsinelas na suot, tabo ang dala para kukuha ng lugaw. So, we went back sa bahay po. Thinking na mabubuhay pa ba tayo, hanggang nakita ko po yung mga lugar na dinaanan namin na mas miserable pa yung kanila.
0: Mm-hmm.
1: Tambak sa kusako na damit ang naputikan sa kanila, libro na nakatali pero hindi ko maintindihan kung bakit kinailangang abuti ng baha. So naisip ko po, ako na rin ang sumagot sa tanong ko, itong mga tao na to, hindi sila practical. Sabi ko, bakit ba hindi yung libro bago nabaha? Sana naibenta na nila sa junk shop. Naging pera na. Nakatulong pa sila sa environment.
0: Mm-hmm.
1: So, yung simpleng example ng iniisip ko, ganun po yung nangyari. So, yung 500 na to, para lang hindi masira yung disposition ko bilang nanay, bilang babae, nangatok ako ng isang bake shop na ang tanong ko, meron pa po ba kayong supot ng Katcha ng Arena?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasi gusto ko lang pong mairaos yung hilig ko para hindi masira yung loob ko.
0: Mm-hmm.
1: Yun, Sa halagang 500 pesos, nakapagsimula po ng negosyo ang inyong lingkod, si Ate Merly, at pinangalanan po namin Craftja. Ngayon po, madalas kong sinasabi, the rest is history. Marami na pong pinagdaanan ng Craftja. Pandemic, baha na naman, baha uli, paulit-ulit na baha. Pero at least, hindi po kay Craftja nang gagaling ang baha. Kasi ang Craftja po ay zero waste.
0: Wow!
1: Yan po yung
0: Ano no,
1: mamahal po
0: Ate
1: namin.
0: Merlin, natutuwa ako sa iyo kung paano kang magkwento. Kasi ang dahil mong pinagdaan ng pagsubok.
1: Marami
0: Sabi
1: po,
0: mo,
1: marami.
0: isa kang ina, isa kang babae, at isa kang asawa. At na nakakatuwa talaga pag mga nanay no, na kayang isakripisyo ang lahat alang-ala sa kanilang mga anak.
1: Totoo po
0: At
1: yan.
0: kayang isakripisyo ng asawang babae ang lahat ng kaya niyang gawin upang gawin sa asawa niyang lalaki. And
1: Totoo.
0: lahat naman ng mga bagay na ito, Ate Merly, masasabi natin na hindi ka nabigo. Masasabi natin na kahit kailan ay yung ginawa mong sakripisyo ay hindi, sabihin natin na hindi siya nawala. Kasi
1: Hindi po.
0: kita naman po natin ngayon
1: Opo,
0: na
1: opo.
0: ang craft siya po ay nakilala na, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa labas po ng ating bansa. Pero Ate Merlino, syempre alam naman po natin na bago ka nagkaroon ng interes sa pagkakaroon ng sarili mo negosyo, paano mo ba naisip na, wait lang, parang gusto kong mag-sustainable? Ano yung pinakadahilan mo? Bakit sustainable yung pinakagusto mo? At syempre, meron tayong mga ibang kababayan natin na sabihin natin mga fashion stylist o
1: Okay.
0: mga mananahe na gumagamit ng mga bilintela. Pero ikaw, ano ang nakita mong kakaiba sa mga katsa?
1: Bukod po sa alam kong napakatibay nito, it will take you 10 years pagka nanggaling po kay Craftcha. Depende po sa pamamaraan ng pagkangalaga mo. Sobra pa po sa 10 taon po pwede mo siyang mapatagal. Bukod po dyan, sa totoo lang wala pong pag-aaral, feasibility study, mga sinasabi ng mga nag-aaral na, oh, anong feasibility study mo? Wala po. Ito pong craft siya ay ibinigay sa akin ni Lord.
0: Amen.
1: Maliwanag po yan kasi wala pong pag-aaral yan. Gusto ko lang pong mag-survive. Gusto ko lang mabuhay. Yun lang po yung aabot sa kakaya kong hawak na pera. So, ano pa po bang kasagutan ng gusto nilang marinig? Divine intervention po talaga. Hanggang ngayon po,
0: Amen.
1: lahat po ng mga pagbabago, palakihin, pagandahin, lahat po yan nanggagaling kay Lord. At madalas ko rin pong sinasabi, pagka ang desisyon mo nanggagaling sa puso, hindi sa isip, hindi po kayo magkakamali.
0: So yun,
1: Instinct po talaga.
0: so ano talaga no, instinct, and at the same time no, na totoo yun eh, na hindi mo naman kailangan magkaroon ng malaking rason para magkaroon ka ng negosyo. Minsan sapat na yung pagkakaroon mo lang ng intensyon na gawin mo yung
1: Passion,
0: isang
1: yun yung
0: bagay. At
1: sinasabi
0: tama
1: nila.
0: po, passion din po at the same time. Kaya naman, saludo ako sa iyo, Ate Merl. Feeling ko napakadami mong
1: Salamat.
0: ikwento sa akin. And syempre, Ate Merl, no, madami tayong mga kababayan na halos graduate ng iba't ibang degree. Yung iba, mga
1: Dalawa pa nga.
0: nag-masters pa. Yung iba, siguro sabi natin, nag-business pa para malaman nila ang pagpapatakbo ng isang negosyo. Ate Merl, sa pagpapatakbo ba ng negosyo, kailangan may sapat ka na kaalaman o meron kang sapat na degree sa college upang makapagpatakbo ka ng sarili mong negosyo?
1: Siyempre po, di hamak na mas maganda kung nakatapos ka. Oo. Eh katulad ko po, di ako naman po eh high school graduate lang. Ang lahat po ng pwede kong ituro kung hihilingin akong magkwento o magturo sa ibang tao ng negosyo. Kasi sabi ko, nothing is forever. Hindi po papangabang buhay po pwedeng mawala ako. Pero ang tanong, sino ang magpapatuloy? Pero isa lang pong pagpapatunay sa inyo, napakarami na pong sumunod sa yapak ko.
0: Wow.
1: Kanyang estilo ang ginagawa
0: Iba't
1: nila
0: iba
1: para
0: lang.
1: sa kaibigan ko. Kanya-kanyang presentasyon, di ba po? Kaya lang madalas po, naliligaw lang sila sa kagustuhan nila na mas kumita kaysa mas may maambag na tulong sa karamihan.
0: Napakaganda naman
1: Di
0: yun, no, na
1: ba?
0: mas gustong kumita ng iba at kaysa magkaroon ng ambag. And totoo yun, mga kaagapay. No? Kaya naman, sa mga kaagapay natin na nagtapos ng pag-aaral, si Ate Merl na po ang nagsabi na, yun nga, no, hanggat may pagkakataon tayo na makapag-aral, why not? Kasi
1: Opo,
0: available,
1: bakit hindi?
0: di ba?
1: Opo.
0: Pero sabi nga nila, kung wala na ito ay pagpaguran mo na, galingan mo na sa iyong pagnegosyo at darating din yung pagkakataon na magiging tulad ka rin ni Ate Merla, sikat ang kanyang negosyo. Siyempre, Ate Merla, kwento mo na nga kanina na nagsimula ka sa 500 pesos na
1: 500
0: kapital.
1: lang po.
0: Ate Merla, dun sa 500 na yon, paano mo nakit at paano mo nilagyan ng presyo yung iyong mga ginagawa?
1: Sabi ko nga po sa inyo, nung una nang, ang gusto ko lang naman mag-survive. Huwag
0: Mm-hmm.
1: masira ang ulo, huwag maloka. Ganyan, diba? So, kailangan may
0: Ganun siguro
1: ginagawa
0: pag
1: ako.
0: nanay.
1: Hobby lang po. Nung una, nagbuo lang ako ng mga gamit ko sa bahay. I started with gamit sa bahay. Mga supot ng unan, kumot, etc. Supot ng kabayo, iron board cover, and bags. After 2 weeks, sampa po ng laye ang lahat ng barangay na malalapit sa amin sa Pasig na hanggat maaari, ipagbawal ang single-use plastic. Nakiuso naman ako ngayon. Bumalik ako ngayon sa pagtitinda. Click yung aking produkto. Lalabas ko to. Instinct pa rin na, diba? So, ang display ko po sa Changi, pa isa-isang piraso lang. Isang bag na ganito ang itsura. Isang damit na ganito. Salawal, ganyan. Yung mga basic needs sa loob ng bahay. Linggo-linggo, ang tanong ng tao, anong bago mo, Merle? Pwede mong gawin tong ganito sa akin. Pwede mong gawin yung ganito. Yung picture, nakita ko, kaya mong gayahin to. Kasi yung paniniwala ng ibang tao, nahawakan ko na eh. Kasi emotional bank account ako eh. Hindi ako naniniwala sa mga kung ano-anong post sa social media. Hindi naman
0: Totoo
1: pakatotohan.
0: naman.
1: So sabi ko matalas, hindi rin naman masamang bumalik ka sa old school.
0: Oo.
1: Diba? Kasi mas, ngayon nga, baligtad. Ang tinuturo ngayon ng mga mentor, going back to old school. Opo. Kasi mas matibay pa rin panghawakan yung salita at paniniwala na nirefer ka nung kaibigan mo kaysa sa social media. Believe me, hindi po tatagal ang craft siya ng 15 years kung hindi sila naniniwala sa akin.
0: Yes, at mga kaagapay, no, mamaya po, ipapakita ko ang gawa ni Ate Merle sa pamamagitan ng craft siya. Kaya naman, dyan ka lang mga kagapay, state put ka lang. Ah, syempre Ate Merle, no? Nakakatuwa naman sa'yo. Alam mo, Ate Merle, ramdam ko yung passion mo, hindi lang sa pagninegosyo, kundi kung paano mo tinatahi. Feeling ko, lahat itong mga tinatahi mo, hindi lang siya para sa negosyo, kundi gusto mo ring ipakita yung passion mo, at gusto mo ring ipakita na gawang Merle to.
1: Labor of love po talaga lahat.
0: Exactly.
1: Nag-umpisa ako sa pagiging zero waste po. Pag hindi zero waste po, hindi ko produkto yan.
0: Yes, napakaganda naman. And syempre, Ate Merle, ang pangalan is craft siya. Diba, alam naman po, syempre, may mga kaagapay tayo na gumagawa ng kailang negosyo sa pamamagitan ng pagpapakilala sa pangalan. Bakit po ba craft siya? Yung iba nga po, katsa lang. Pero kayo, bakit craft siya ang pangalan ng inyong negosyo?
1: Hindi po kayo maniniwala, pero wala pong kalahating oras namin iniisip yan ng ano po. Lang. Yung Kraftcha was spelled with a scissor sa katcha. Yung K, Kraftcha. Pero sabi ko, anak, mag-iisip pa ang tao niyan bakit may gunting dyan sa sinulat ng Kraftcha. Mas madaling maabot. Kasi nga po, high school graduate lang ako eh. Kung ako ang magbabasa nun, mag-iisip pa ako. Diba? So, as simple as craft, C-R-A-F-T-C-H-A, katcha. Sabi niya, Mami, parang mali ang spelling. Sabi niya, dapat pagkatsa, letter K pa rin. So, hindi, madali na yan, okay na yan, mas mabilis isulat kasi limited yung letter. So, ganun lang, kasimple. Craftcha, kasi it's craft made out of katsa. Ganun kasimple, babasahin mo lang.
0: Oh, yun mga kaagapay, craftcha, craft made out of katsa.
1: That's it.
0: Yeah, and alam mo, alam mo Ate Merlo, nung una kong search to, sabi ko, ang ganda man ng pangalan to, craft siya. Kumbaga parang, it's a single word, pero grabe mga
1: nandito
0: kaagapay.
1: Lahat.
0: Oo,
1: oh.
0: Lahat ng mga pananahik, makikita mo din. And at the same time, mga kaagapay, yun nga, no, na yung craft siya talaga, ay gawa talaga siya for sustainable. And at the same time, mga kaagapay, makikita natin kung paano siya ginawa ng dahan-dahan. Siyempre, Ate Mer, sa lahat ng mga ginagawa natin dito, o sa lahat po ng inyong mga pananahik, for almost 15 years, sabi nyo nga po, no, lalo na sa craft siya. Ang gusto ko pong tanongin sa inyo, magkano po ba ibinibenta ang produkto ng craft siya? Ito mga kagapay, ipapakita ko na gumagawa po si Ate Merle ng mga tote bags. Itong mga tote bags na to, magkano po ba ang kinikita ng mga tote bag na to?
1: Isang buksa ko na po ito.
0: Mm-hmm.
1: 150 po namin binili na to. Itong maliit, halos kalahati ng sukat ng original sako, 100 pesos lang. Pero maniniwala ba kayo na itong maliit na to ay nag-umpisa sa 35 pesos, 3 for 100?
0: Oh!
1: Imagine, 15 years na ako, 100 lang itinaas ko. Magkano lang itinagdag ko, ba? Diba? Siyempre, tumataas din ang sinulid, nagmamahal ang kuryente, nagmamahal ang tubig. So, wag nang magtaka yung iba kung bakit hindi ko na siya naibibenta ng 3,100. Di ba?
0: Talaga po, 3,100 to noon.
1: 2009, yan.
0: Wow! Okay!
1: Diba?
0: So ngayon po, magkano na po ba? Eto, kunwari kapag yung sobrang laki po, magkano po yung ibinibenta, Ate Mern? Go ahead po.
1: Ten ay isang buong sako. Bakit ko po sinabi isang buong sako? Yung handle po came from doon sa 1/4 size nung sako itself. Ang haba po kasi ng isang sako, 32 inches. 150 na to. Kasi nga, binabayaran pa natin yung nagtahi nito, nagtabas, etc., etc. Ganun po mag-compute ng price eh. Pero bakit po ganun kamura? Binibigyan ko ng emphasis na ito po ay basura. Regular pong dumarating ito sa amin. Libo-libo nilalaban pa namin, nililinis bago pa tinatabas at tinatahi. Uulitin ko po hanggat may kumakain ng pandesal all over the world.
0: Hindi mawawala.
1: Boss, ang katsa ng arena. Kaya, po, yun lang yung pakiusap po dun sa iba na gumagamit din ng kuno flour sack. Gamitin po natin yung nilalaban kasi nagdadagdag po kayo ng basura. Buying new tela somewhere else, kung saan dito sa Pilipinas, hindi po kayo nakakatulong. Nagdadagdag pa po kayo ng basura.
0: Grabe naman yung po. Alam nyo mga kaagapay, no? Higit dito sa produkto yung nakikita ko, kundi nakikita ko kay Ate Merl, na handa siyang magturo sa mga kapwa niya mananahe na hindi kawalan o hindi pangit ang paggawa o ang paggamit ng mga tela.
1: Ng tela.
0: Yes, at si Ate Merl na nga ang nagsabi, basura, pero hindi niya ipinapakita ang basura yung gawa niyang katsa.
1: Yes.
0: And syempre ate, ang gusto ko namang itanong sa inyo, di ba, gumagawa po kayo ng mga tote bags sa kung saan in na in po ito ngayon. Hindi lang po sa mga kaedad ko, kundi sa mga mas bata pa sa akin. At ngayon Ate Merl, nakagkaroon ka naman ng pagkakataong gumawa ng damit. Yes, mga kaagapay sa nanonood po, sa nakikinig po sa kanin kailang mga radyo, inaanyayahan ko po kayo na mag-shift muna po sa Facebook o di kaya sa YouTube upang makita nyo po yung mga ipapakita po nating damit. And syempre, Ate Merl, paano ka naman nagkaroon ng malaking ideya muna sa paggawa ng damit mula sa katsa?
1: 2009, gumagawa na po talaga kami ng damit.
0: Pero
1: hindi ganun kadami. Kasi nga, madalas, sinasabi ko, basic tayo eh. Pag umangat na tayo, oops, nag-iisip na tayo ng meaning, gusto mo nang kumita ng mas malaki. Diba?
0: At gusto mong ipakita kung hanggang saan kaya ng negosyo.
1: Correct. So, nung 2009, meron po tayong ordinaryong salawal na karsulsilyo kung tawagin natin ng unang panahon.
0: Ano po tawag?
1: Karsulsilyo.
0: Ano po yung karsulsilyo?
1: Walker. Boxer short.
0: Ayun.
1: Yan. Kasi hindi nagpiprint ng
0: opo.
1: Dusters, meron na tayo niyan. Polo, meron na rin po tayo. Pero hindi ganun kaganda yung presentasyon kasi nga, walang social media. Dumating si pandemic.
0: Ayun.
1: Wala kaming choice. Sa kami magtitinda? Sarado ang mall. Sarado lang nagtitinda. So, ganon kabilis, nag-decide kami ng anak kong babae na siya kong katulong sa pagtatag ng craft siya, na mag-online na tayo din. Wala ka namang pasok, wala kang gagawin. Kaya mag-online na tayo.
0: Anak yun to, anak yun po to. Ano po?
1: Kung anak na babae. Yan. So, nag-online kami. Daw, may nakakilala sa amin na nakakabili na pala siya sa amin.
0: Wow!
1: Diba? Anak ng isang sikat na pintor.
0: Wow!
1: Feeling ko, siya yung nagpakilala sa amin sa lahat ng mga artist. Kasi nagkasunod-sunod yung orders namin online na puro mga kilalang artist yung bumili. Hindi na niya kailangan. Parang ako po, pag tumulong, hindi mo na kailangan idaldala. Anak ako ni ganito, ganyan-ganyan. Malalaman mo na lang kasi tumutulong na siya. May paraan na siya para pagtulong. Nung panahon ng pandemic, maniwala lang kayo, mas may pera ako kaysa wala. Yan po yung naging istorya niya. Kaya nagtuloy-tuloy na kami online. Pero hindi pa rin ako umalis dun sa pagbebenta through pop-up. Kasi mas naaabot ko ng mas puso sa puso. Pagka pop-up po ako nagbebenta. Kaya,
0: siyempre, iba rin yung personal din talaga. Kasi maliban sa natutulungan mo sila doon sa design yung gusto nila.
1: Kasi po, tumanda ako sa pagdidirect selling lahat ng waste na pasukan ko. Kaya sanay akong kumausap ng tao. Mag-close ng deal ng nakaupo lang from 50 pieces to 500 pieces ang kukuha niya. Ganun po ako kagaling dito sa pagyayabang. Yun yung natutunan ko at pinagmamalaki ko sa pagda-direct selling. Kaya nga sabi ko, parang hindi ako aalis. So, nung ma-open na yung pandemic, okay na, balik na uli ako, normal na uli. Until na may paminsa-minsa, pagkaya ko pang sumagot ng personal sa mga tao, nakakapag-close pa rin naman ako ng deal online. Pero, hindi ganun ako ka-effective nga. Kasi pagka-English na, tinataguan ko. Yun.
0: Lahat naman siguro kahit English na nahihirapan.
1: Na parang walang puso.
0: Oo.
1: Hindi, sa Tagalog, lahat ang malalalim na salita. No?
0: Kayo mong ano,
1: oo,
0: ibaon, ibaon. Eh, totoo naman yun, Ate Merl. And ako, Ate Merl, no, ako po, bilang isang mamahayag dito sa 702 DCS, nakita ko rin po na kung gaano kaganda yung mga ginagawa mo, hindi lang sa tote bag, kundi sa mga damit. Yes, mga kaagapay sa nakikinig po sa kanikailang mga radyo, maaari po kayong pumunta sa official Facebook page ng 702DZASFEBC Radio upang makita ang gawa kamay ni Ate Merl ng mga polo at mga ilang long sleeve. Sige, Ate Merl, kwento mo namang sa akin, ilang oras ginagawa at o ilang araw? Tapos, paano ka nagbibigay ng presyo sa mga damit mo?
1: Ang mga polos natin are done by tailors. Kasi nga po, may mga sukat-sukat yan. Hindi na pwedeng tansyahan yan. So, hindi pumapasok yung pagiging artist mo dyan. Pero dun sa konsepto itself, ay ako pa rin ang nauuna parate. Kaya lang, nasusundan na nga nung iba. Tapos dinadagdagan na nila ng mga kung ano-anong prurete. Para to enhance nga yung produkto. So, kung makikita nyo, ito po yung pinaka-basic natin. One color lang, kasi isang klase lang po ng tela.
0: Ilang sako naman po?
1: Usually, 2 to 3 pagka polo long sleeves ang nagagamit natin. As much as possible, minamaximize namin yung retaso ng kuwelyo, ng mangga, sinuko, gamit na gamit niya. Papansin nyo, iisa lang po yung klase, pero naiba na dito.
0: Ay, oo nga.
1: Dito lang, dito na. Siguro kinulang talaga sa 3 pirasong sako yung ginamit niya. Ito naman po, yung inumpisahan ko din a few months ago bago mag-Christmas talaga na talagang kung ano yung nakalatag sa mesa na retaso, i-maximize mo yan. Hindi ko habol yung magandang tignan or what. Eh, lumabas naman mas maganda tignan pagka lahok-lahok. Tawagin sa Tagalog, di ba? Yung pinapatch mo. So, kung makikita mo, iba po yung mangas, iba yung
0: pero ang nakagandas, no? Kapag ano, halo-halo yung mga tela.
1: Yun po yung sinasabi ko sa inyo, wala naman akong pag-aaral eh. Talagang doon pa rin ako nagsistick doon sa aking pananaw na kailangan zero waste ako. Kasi ako kinagawa ko to eh. Kaya nga po nagpapakahirap ang inyong lingkod na si Ate Merl na gumawa nito kahit mahirap po maglaba, mahirap magsino, pagkakasakit ka, umuwi ka. Kasi nga ang gusto ko talaga is mawala yung basura, mabawasan man lang kahit papaano sa pamamaraang alam natin. Diba?
0: At syempre, diba Ate Merl, nakakatuwa, grabe ramdam ko yung puso mo sa actually hindi lalanto sa usapin ng pagnegosyo kundi doon sa bagay na ginagawa. Ate Merl, yung paggawa ng polo at saka nung paggawa nitong tote bag, ilang araw siya inaabot sa ano po polo?
1: Sandali lang po yan kasi ang turo ko sa kanila magtabas muna para nalilikom lahat ng basura, retaso, na pag sasama-sama mo. Siguro yung isa kong pinakamabilis na mananahi po, kaya niyang gumawa ng 30 piraso sa loob ng isang mga 5 to 1 week. Yun na yung pinakamatagal na. 30 piraso. Siya lang mag-isa.
0: Talaga
1: kasi
0: po?
1: Kasi po, karamihan
0: tote
1: po
0: bag
1: ng...
0: po to. Tote
1: no,
0: bag.
1: Po. The polo itself. Kasi po, ang mga mananahi ko po, mga nanay na may inaalaga ang PWD.
0: Wow, so
1: mga
0: katulong pa po
1: kayo. Mga asawa na merong may sakit, na paralitiko. So, imagine na sa bahay lang sila, may kapraso lang silang makinang luma, detikpat, jack, pero ngayon may motor nang naikakabit.
0: Saya naman.
1: Kasi sila habang nagpapahinga yung asawa, yung
0: At hindi lang po yan, no, nakakatulong ka pa, Ate Merl, na kumita sila. Naalala ko tuloy yung sinabi mo, Ate Merl, kanina na gusto ko lang makasurvive noong panahon ng Ondoy kasi dahil sa 500, tinan mo Ate Merlo, sa loob ng sa isang 500, nakakatulong ka na po ng tao.
1: Nung panahon po ng Ondoy, yung 500, 100 pirasong sako.
0: Di ba po?
1: Di ba? Gaano karami yun?
0: At ngayon po, kitang-kita nyo na po yung ventures po ng inyong mga ginagawa. At ang gusto ko naman tanongin si Ate Merlo, gaano po ba kahalaga ang isang social media present ngayon?
1: Sabi ng mga millennials, napakahalaga daw, dapat daw nagsa-social media na ako. Kahit sino magsabing mentor, dapat nagsa-social media ako, pero yun nga slow. Sa edad kong to, parang hindi ko nakakayanin pang mag-aral ulit. Oo, dapat ang gumagawa na nun ng mga anak ko, yung babayaran ko. Sabi, bakit ako kukuha ng physical store? Bakit ako kukuha ng trabahador? Nagagawa lang naman ng social media. Eh, andyan na yung material ko. Authentic lahat. Pictures, wala akong modelong binabayaran. Lahat po na nagsusuot na nakalitrato sa Instagram ko. Totoong customers yun na may mga comment pang kanya-kanya na napakaganda ng produkto mo, Ate Mer. I love your products, Ate Mer. Hindi pa po sapat yun na
0: Patunay o
1: mag-represent o
0: ebidensya.
1: ebidensya na okay pa rin naman ako kahit papaano sa social media. Pero sabi ko nga, iba pa rin yung word of mouth ko.
0: Yes, totoo
1: magpatuloy
0: naman. At
1: talaga
0: wala
1: ko yun.
0: Talagang hihigit
1: Walang
0: tuon sa
1: hihigit
0: mga
1: yung word of mouth.
0: patunay, hindi lang sa patunay, kundi tuon sa bagay na ginagawa mo ng totoo. At
1: I-attest yung kaibigan
0: yes
1: mo.
0: Yes po. And syempre, Ate Merle, maikilan talaga yung oras ko. Alam kong gustong-gusto mo pang magkwent. Ayan, nagmuhiling pa ng... Sige po.
1: Mawalang aktwal na...
0: Wow! Yan, mga kaagapay, mag-abang ka dahil mamaya baka bumisita ako sa kanilang ano, sa kanilang... Opo. Pero yan, mga kaagapay, na sa pagkakataon na to, Ate Merle, ang gusto kong itanong sa inyo, paano bang maging patok ang isang negosyo?
1: Kailangan lang may puso. Balik tayo dun sa may puso. Kasi kung lahat ng sasabihin mo, eh hindi naman nanggagaling sa puso. Walang paniniwalaan sa'yo. Walang matibay na paniniwalaan sa kung ano man yung sinasabi mo. It has to be may puso palagi. Hindi yung gusto mo lang mag-business, o kita lang, kita lang, kita lang. Eh, paano ka magpapatunay? Paano tatagal yan? Kasi madalas ko sinasabi, one time kumuha ako ng social media, ang sabi niya, bumibili pala ng followers. Ngayon ko lang nalaman yun. Bibili pala ng followers para lumaki yung number of followers na na-indicate mo. Sabi ko, hindi ko kailangan yan kasi yung 4,000 followers ko, those are all authentic. Follower ko yan, first day pa lang ng craft siya until now. So, bakit ako lalayo pa? Eh, ito pa lang, 4,000 na to, hindi ko na kayang isustain na yung trabaho pagka nagkasunod-sunod yung order nila. Isa lang pong patunay, isa lang po. Right now po si Craft Cha ay nagpapaaral ng isang estudyanteng doktor. Anak ko po yun.
0: Oh.
1: Diba? Ano pa pong patunay ang kumikita ang Craft Cha? Or ano pa po bang patunay ang gusto nila na ang basura may pera dyan?
0: Yes, totoo naman. At syempre, Ate Merlo, sa pagtatapos po ng ating programa, anyayahan niyo po ang ating mga kaagapay, payo at mensahe niyo po sa tulad yung ina, sa tulad yung pong babae, na nais pasukin ng ganitong uri po ng negosyo.
1: Yung negosyo naman, not exactly, kayahin nyo pa or eksaktong-eksakto, magkakatsa din kayo, magtatahi din kayo. Kahit ano pong negosyong papasukin ninyo, kailangan lang talaga, paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po nawawala yun dun sa sinasabi ko na kailangan may puso po. Pwede din namang may isip, kung nag-aral kayo, mas maganda po, mas matibay, hindi po kayo magkakamali kahit papaano, pero mas lalo pong hindi kayo magpakamali kung passion nyo po talaga yung pag-uumpisahan nyo. Kasi yung iba po, uso lang ang kape, nagkape na. Nauso yung pandesal na ube, nagpandesal ube na. Pwede po yung panimula yon para lang masubok ninyo yung lubak-lubak na dadaanan ninyo. Pero it has to be pagka may dinaanan po kayong lubak, bangon agad, wag titigil.
0: Tama, mga kaagapay. Yun, mga kaagapay, nabitin ka ba sa ating programang patok na ko? Mga kaagapay, muli, nagpapasalamat tayo sa owner ng Craft Cha na si Ate Merlita Manikada, kung saan siya po ang nagbigay sa atin ng inspirasyon, dedikasyon at intensyon na magkaroon ng puso sa ating pagninegosyo. Mga kaagapay, muli, ito po ang palatuntunang patok na napapakinggan sa nag-iisang himpilan ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
2: Pop. Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
3: Patok! Lahat ng the best, pasok!
2: Patok!
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Podcast.
5: Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo.
4: FEBC.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
7: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
8: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang isa pang kapanapanabik na radyoserye ng taon, ang Noli Metangere. Sa episode na pinamagatang Mamahaling Ginto,
3: teka, titingnan ko kung sinong dumating. Sandali lang.
4: Si Isabel? Sinong siya?
3: Aba, tunay nga. Si Don Crisostomo Ibarra ang ating bisita ngayon. Si Don Crisostomo Ibarra dumating. Iha, Isabel. Si Don Crisostomo Ibarra dumating. Iho, kumusta ka na?
5: Mabuti naman o.
3: Halika, pasok ka. Mabuti dumating.
4: Ibarra?
3: Halika, tuloy.
4: Siya ang dumating na sakay ng karitela? Hindi! Kailangan pumasok ako sa akin, silid! Makatay ng at... kailangan ko magtago! Ama na Clara, aking tinatahi! Naiwan mo sa sahig! Saan ka ba pupunta? Hindi mo pa siya haharapin, Maria Clara! Ang dalagang Pilipina nga naman.
3: Hayaan mo na siya, pinsan. Nahihiya lang ang iyong pamangkin.
5: Magandang araw po, Tia Isabel.
4: Magandang araw naman.
5: May narinig akong nagpinid ng pinto sa silid.
4: Hinahanap ako ni Ibarra kay Papa. Naririnig ko. Teka, sisilipin kong pag-uusap nila ng Papa. Kailangan makahanap ako ng munting butas. Ito pala sa susian. Ayun si Ibarra. Wow, kikisig niya ngayon. Tinatanong niya ako kay Papa.
6: Ay, kalabaw!
4: Ay, may tao ba? Siya, Isabel!
6: Maria Clara, anong ginagawa mo sa pinto?
4: Mabuti at di ko na itulak ng biglaan.
6: Ano sabi ang ginagawa mo rito sa iyong pintuan?
4: Siya, Isabel! Siya, Isabel! Si Ibarra! Naririnig ko, hinahanap niya ako kay Papa!
6: Ay, teka, sandali, maisa lang muna ang pinto.
4: Ay, sige po! Ano ba?
6: Naku, at naglambot ko pa sa akin ang lukang ba? Ano
4: na? Ay, naku, nakakaya naman sa'yo, Tia Isabel!
6: Huwag mo nang takpan ang mukha. Mag-ayos sila at halika. Habang nakikipag-usap ang binata iyon sa iyong papa tungkol sa iyo. Halika na, huwag magpahintay ng malihat. Ayusin mo ang iyong sarili.
4: Teka, Tia Isabel. Nahihiya po akong lumabas eh. Huwag

0: Gusto mo lumabas tayo?
1: Ha?
0: Doon tayo sa taya mag-usap?
1: Ay.
0: Kanina pa tayo hindi nagkikibuan. Nang sa ganun eh, mapansin man lang natin ang kulay bughaw na langit at mapagtuunan ng mga nagdaraang mga tao at mga karidela. Tara, doon tayo sa gas.
1: Ikaw, sige. Ikaw ang lalaki. Dapat, ikaw ang unang nagsasalita.
2: Mabuti nga, dumiyan kayo sa nakikita ng mga kapitbahay sa Asuteya.
1: Ibarra, ako ba'y lagi mong naaalaala? Hindi mo ba ako nalimot sa iyong maraming paglalakbay? Sa gayong karaming lungsod at karaming pagkagandang babaeng iyong nakita?
0: Maari ba kitang malimot? Maari ba akong magkulang sa isang sumpa? Sa isang banal na sumpa? Naaalala mo ba ang gabing yun? Ang gabing yun?

0: Subara.
1: Mama.
0: Tama na.
1: Mama.
0: Nawalan ka ng ina. Samantalang ako, hindi nagkaroon ng ina kailanman.
2: Ipinatong mo sa akin palikat ang iyong kamay. Ang iyong kamay na malaman akong ayaw mong pahawakan sa akin. At ang iyong winika na walang ka ng ina. Ako'y hindi nagkaroon ng ina kailanman. At nakitangis ka rin. Minahal mo ang aking ina at ikaw'y minahal niyang parang tunay na anak. Noon sa labas ay umuulan at kumikidlat. Ngunit ako'y tila nakaririnig ng musika at nakikitang humingiti ang maputlang bangkay ni ina.
0: Ipara?
2: Kung buhay lamang ngayon ang aking mga magulang at ikaw ay kanilang mapagmalas, sumumpa ako habang hawak ko ang inyong kamay ni Mama na kita'y mamahalin. Kita'y paliligayahin. Maging anuman ang kapalarang loobin sa akin ng langit. At dahil sa sumpang ito eh, hindi ko minabigat kailanman. Ngayon ay pinagtibay ko sa iyo muli.
0: Ipara.
2: Maaari ba kitang malimot? Ang iyong alaala ay lagi kong kaalakbay. At siyang nagligtas sa akin sa mga panganib na dinanas ko sa aking mga paglakad. Siyang nagbigay aliw sa aking kaluluwa sa pag-iisa ko sa mga ibang lupain. Waring nakikita kitang isang tiwata, isang tiwa.
0: Ipara, ako nga ba'y hindi mo nalimot?
2: Maaari ba kitang malimot? Madalas na waring naririnig ko ang mga tunog ng iyong piano at ang tamis ng iyong tinig na kung kita'y magugunita ang walang ulap at puspos kalawakang langit ng Italia ay nagpapagunita sa akin ang iyong mga mata at nagpapaalala sa akin ang iyong ngiti.
0: Ibarra, ako'y hindi naglakbay na tulad mo. Wala akong kilala kung hindi ang iyong bayan, ang Maynila at ang Antipolo. Subalit, mula noong ako'y magpaalam sa iyo at ako'y pumasok sa biyaderyo, ay lagi kitang nagugunita. At hindi kita nilimot kahit ipinag-utos sa akin ng kumpisor na limutin ka at ako'y pinarusahan niya ng mabigat. Naaalala ko ang ating paglalaro, ang ating pagkakagalit.
3: Clara, tingnan mo ang mga paniniwala kong mga siga na napulot ko dito sa dalampusigan. Hindi ba ang gaganda? Gagamitin natin ito sa larong siklo.
4: Ay, ang gaganda naman ang mga sigay na yan, Ibaro!
3: Alika, samahan mo ako sa ilog naman at maghahanap tayo doon ng mga mabibinog at makikinis na batong maliliit at may sari-saring kulay upang magamit natin sa larong sinta.
4: Sige!

0: naman sa sungka, Ana.
1: Ang daya, daya mo naman kasi. Nakakainis ka talaga. Ang daya pa.
0: Basta talo ba?
2: Sa lalong sungka, napakamandaraya mo. Higit ka pa kaysa sa akin. Kaya parating nagwawakas tayo sa pag-aagawan. Noon eh, pinapagtiis mo ako ng di kaano. Ngunit pagkatapos, pag nagugunita ako ito sa biyeteryo, napapangiti ako. Ninanasa kong makalaro kitang muli upang

0: Don Santiago, hindi lingid sa ating kaalaman ang ating mga anak na sina Crisostomo na aking anak na Binatilio at ang iyong anak na Dalagita, Dili Ibat si Maria Clara ay nagkakaibigan. Nais ko sanang magkasundo tayong dalawa bilang mga magulang ng mga batang ito na pagtibayan natin ang gayong pagkakaibigan ng dalawa.
1: Hindi ako tumututol dyan, Don Rafael. Dahil kilala ko naman ang iyong anak. Siya'y magalang at mabuting kaibigan ng aking anak. Sige, pagkasunduin nating pagtitibayin ang kanilang pag-iibigan. Igalang natin ang kanilang pagtitingin ng panyero.

0: Naalala ko pa noon, nang magkasundo ang ating mga ama na kanilang pagtitibayan ng pagkakaibigan natin. Ang kasundong ito na ginawa makailang taon pagkaalis ko. Ating ipinagdidiwang ng buong kagalakan ng ating pag-iibigan. Bagamat magkalayo ang ating daigdig. Maria Clara, alam mo, kung hindi kita nagugunita, ang walang ulap at kuskus kalawakang langit ng Italia ay nagpapagunita sa akin ang iyong mga mata. Ang kanyang kaaya-ayang pangitain ay nagpapaalala sa akin ang iyong ngiti.
1: Ibarra, naniniwala ako na totoong lahat ang aking narinig mula sa iyo. Noong mga bata pa tayo, naliligo tayong kasama ang iyong ina sa isang batisang nililima ng mga kawayanan. Sa mga pampang ito, ay maraming halaman at bulaklak na ang mga karaniwang pangalay binabanggit mo sa akin sa wikang Latin at Kastila. Bakit noon ay nag-aaral ka na sa Ateneo?
0: Pero hindi mo naman ako pinapansin mo. Dahil nalilibang ka sa paghabol sa mga mariposa at tutubing nagkakalipunpun sa mga bulaklak at naghahagaran sa mga paligid. At kung minsan,
1: ay hindi ko masubukan at mahuli sa aking mga kamay ang mga bundalag na matutuling naglalago sa mga lumot at mamunting bato sa tabi. At walang ano-ano, ikaw ay...
0: Nawala. At nang nagbalik ako, ay may dala na akong isang koronang ginawa ko sa mga dahon at bulaklak ng suha. Ipinatin ko sa ulo mo.
1: At ako'y tinawag mong si Chloe. At ikaw naman, yung ginawa mong korona na nangyari sa baging, ay kinuha ng iyong ina at ipinukpok. Tinukpok ng isang bato at inihalo sa gugo. May siyang iginugo sa ating ulo. Napaluha ka at sinabi mo, hindi siya nakakaunawa ng mitolohiya.
0: Sinungitan pa nga ako ni ina at sinabi mo, makikita mo at babango ang inyong mga ulo.
1: Napatawa ako. At ikaw ay nagdamdam sa akin. At hindi mo na ako kinibo buong araw. Bagay na, halos ikinaiyak ko. Nung tayo lumakad ang papauwi, sapagkat totoong mainit ang araw, ang ginawa ko, nanguha ko ng mga tao ng sambong na tumutubo sa tabi ng daan at ibinigay ko sa iyo upang ilagay mo sa loob ng sombrero para hindi sumakit ang iyong ulo. Napangiti ka. Kaya ang ginawa ko, hinawakan kong iyong mga kamay at tayo nagkasundo na.
0: Maria Clara, may nais ako ipakita sa iyo. Hayan ang iyong mga dahon ng sambong. Yan lamang ang ibinigay mo sa akin.
1: Ako rin ay may pakikita sa iyo ang laman ng munting puting lukbutang sutyang ito.
0: Ha? Teka, ano ba ang laman ng lukbutang?
2: Bakit mo tinapik ang kamay ko? Patingin lang ng laman ng puting lukbutang.
1: Bawal ang humipo.
2: Bakit?
1: Iyan ay isang sulat na naman mo maalam.
2: Ha?
1: Ayun o.
2: Yan ba ang sulat ko sa'yo?

0: Ako'y papaalis?
1: Ako po ba ay nasulatan pa ninyo ng iba aking Ginoo?
0: Ano ang sinabi ko sa iyo nun?
1: Maraming kasinungalingan.
0: Ano?
1: Mga pagdadahilang walang kabuluhan. Huwag ka nga magalaw dyan. Babasahin ko sa iyo. Ngunit lalaktawan ko ang iyong mga paunlak. Huwag kitang pasakitan.
0: Teka. Bakit mo naman itinaas ang papel? Ayan, tuloy. Hindi ko man lamang makita ang iyong mga mata. Ipagdami ang papel habang iyong pinagbasa para makita ko ang iyong mukha.
1: Ayoko nga.
0: Sige na.
1: Basta huwag ka maingit yan. Babasahin ko na. Aking? Hindi ko babasahin ang kasunod pagkat isang kabulaanan. Lalaktawan ko ang talatang yan.
0: Ikaw talaga.
1: Ibig ng aking ama na ako'y umalis at di pinansin ang aking mga pakiusap at sinabing, ikaw ay lalaki at dapat mong isipin ang iyong hinaharap at ang iyong tungkulin. Dapat mong pag-aralan ang karunungan ng buhay. Bagay na hindi maituturo sa iyo ng iyong inang bayan upang mapakinabang ang kanya balang araw. Kung namang malagi ka sa aking piling, sa aking pangangalaga, sa gitna ng kalagayan itong mahilahil, ay di ka matututong tumanaw sa dakong malayo. At sa araw na ko'y mawala na, ay magiging katulad ka ng halamang binabanggit ng ating makatang Baltasar. Pero ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling ilim.
2: Anak, nauunawaan mo. Magbibinata ka na. Umiiyak ka pa. Dinamdam mo ang ganitong pagsumbat.
0: Ama, iniibig ko po si Maria Clara.
2: Anak, sa palagay mo ba'y ikaw lamang ang marunong umibig? Na di ka minahal ng iyong ama. At kung ikaw'y mahiwalay, ay di ka niya dadamdamin. Di pa naglalaon ay nakulila tayo sa ina. Ako ngayon patungo sa pagtanda. Sa gulang ay nangangailangan ng pagtulong at pag-aliw ng iyong kabataan. At gayon may, inamasarap ko ang aking pag-iisa. Ewan ko kung ikay makikita ko pang muli. Subalit, may mga lalong dakilang bagay na dapat kang isipin. Ang hinaharap ay nabubuksan para sa iyo. Habang ang sa akin napipinid na. Ang iyong pag-ibig ay sumisilang. Ang sa akin na may isa-isa nang naghihingalo. Ang dugo ay kumukulo sa iyong mga ugat. Sa akin naman, unti-unti na nanlalamig.
0: Ama.
2: Ngunit umiiyak ka at di makapagtiis ngayon ang dahil sa bukas na mahalaga para sa iyong bayan.
1: Sa mga mata ng aking amay, dumaloy ang masagalang luha. Napaluhod ako sa kanyang harap. Niyakap ko siya. Humingi ako ng patawad. At sinabi kong ako'y handa ng maglakbay.
0: Maria Clara. Oo nga pala.
1: Ibarra? Bakit ka nalilikalig at namumutlang? Bakit? Anong nangyayari sa'yo?
0: Ikaw ay nakapagpalimot sa akin na ako ay may mga tungkulin kailangan matupad. dapat akong magtungo ngayon sa aking bayan. Bukas ay araw ng mga patay.
1: Ibarra, sandali at ipipitas kita ng mga bulaklak.
0: Ha?
1: Ayan, yumao ka na. Di na kita pinipigil. Sa loob ng ilang araw, tayo'y makikitang muli. Iaalay mo ang bulaklak na ito sa libingan ng iyong mga magulang.
0: Aking Maria Clara. Paalam. Tutuloy na
3: ako. Oh, tutuloy ka na ba, binata?
0: Opo, Don Santiago. Kailangan ko na pong magbiyahe.
3: Pakisabi na lamang ninyo kay Andeng na ihanda ang bahay.
0: Opo.
3: Sabagat darating sina Maria at Isabel, maligayang paglalakbay.
0: Salamat po.
3: Ayan na pala ang karawahe mo.

0: María Clara. Calimulo.
1: Mamá. Sí, Marupu.
0: Anak, ipagtulos mo na lamang ng dalawang kandila. Isa kay San Roque at isa naman kay San Rafael na patron ng manlalakbay. Huwag mong damdamin ang mga pangyayari, anak.

0: Ganito pa rin ang mga lansangan dito sa Maynila. Di pa rin nagbabago.
1: Dapat latagan ng mga batong lansangan. Kasi kapag dalawang araw nang sumikat ang araw, nako, puro alikabo ang lansangang ito at naninikit sa katawan. Nagpapaubo at humihilam sa mga naglalakad. Pero wala na yata ang pag-asang ayusin ang mga kalsadang dito sa Maynila, senyor.
0: At tiyak ba, mangkutsero, pag nagmaghapo naman, ang ulan ay nagiging labak na puno ng tubig ang kalsada. Na ang tubig ulan ay pumipilantik sa mga tao naglalakad sa lansangan.
1: Tama kayo, senyor. Tignan po ninyo ang mga puno ng talisay. Napapabayaan rin ho yan,
0: Teka, ang mga puno ng talisay sa liwasan ito ng San Gabriel, bakit hindi man lamang nagsilaki? Bagkus na napili pa mga bansot. Ang eskolta, tignan mo ngayon. Kapuna-punang hindi na maganda. Pero marami ng mga sasakyan ngayon na hila ng mga kabayong maliliit at magagara.
1: Senyor, ang mga lula niyan ay mga kawaning inaantok. Inaantok pa galing sa kanilang tanggapan. Mga militar at mga insik. Marami nang dayuhan dito sa Maynila, senyor
0: Mga insik na umuwi, alaman at takatawa. At ang lula ng isang yun ay prailing. Walang tubo at mga kanoniko. Sandali. Lula nila ng magarang Victoria na nakasalubong namin ay si Padre Damaso. Nakakunit loo naman ang matandang matabang pare.
2: Here!

0: Ginong Ibarra, magandang araw sa'yo. Kasakay ko nga pala aking mag-ina.
1: Magandang araw din sa'yo, Kapitan Tinong. Mrs., mga iha.

0: Tia Isabel, si Padre Damaso ang lila ng karitela mo nito.
1: Oo nga, Maria Clara. Baka may pag-uusapan sila ng iyong ama kaya sila pumasyal dito sa atin.
2: Saan kayo? Paroroon na magali?
0: Ay, kukunin po namin sa biyaterio ang aking mga kagamitan. Aalis na po kami.
2: Tingnan natin kung sino ang lalong malakas. Tingnan natin kakausapin ko si Santiago. Sisitahin ko siya. Santiago! Santiago!
1: Marahil, Maria Clara, may serum siyang bibigkasin at kanyang sinasaulo. O siya, sakay na, Maria, at tatanghaliin tayo.
0: Opo, Tia Isabel.
2: Santiago.
3: Padre Damas.
2: May pag-uusapan tayon. Mahalagang bagay.
3: Huh?
2: Tayo na sa ayong tanggapan.
3: Padre Damaso.
2: Pronto!
3: Mainit ang kulo ng matabang matandang ito. Este paring ito. Hindi man lamang inabot na ang kamay ko upang mabigyang galang ko siya. Kung hindi pa ako yung mukod. Sandali lamang po at isasara ko pintura ng aking tanggapan.

0: Tuloy! Tuloy kayo! Bukas yan!
1: Pagaling ginawa kayo ng Diyos!
0: Oh! Pinapayo sa akin, ako'y patistis, si Dila! Patistis ako sa edad kong ito!
1: At ano naman po ang inyong ipinasya?
0: Ang mamatay! Ay may iba pa ba akong magagawa maliban sa gayon? Ako'y nahihirapan na ng labis. Ngit, ako na ang nagpahirap sa marami. Nararapat magbayad ng utang. At ikaw, kumusta ka? Ano ang iyong maibabalita sa akin? Asan ka ba galing?
1: Katatapos ko lang po ng misa. Naparito ako upang kausapin kayo bagay sa inyong bilin.
0: At anong nangyari?
1: Kabuluan ang lahat ng natanggap nating balita. Si Ibarra ay isang binatang may bait sa sarili. Waring di siya hangal at sa palagay ko'y isa siyang mabuting tao.
0: Gayun ba ang iyong paniniwala?

0: Dukan na sa bagong bayan. Oh, naalala ko tuloy ang bili ng matandang bayan.
1: Huwag mong kalilimutang, bagaman
0: para sa tao ang karunungan,
1: walang makakagtamo nito kundi yaong may mga puso lamang. Tandaan mong naparito sa bayan mo ang mga dayuhan para tumukal ng ginto. Hanapin mo naman sa bayan nila ang gintong kailangan natin.
2: DZAS Radio Drama Talents, Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Bog Sinchonko, Rainier Pamintuan, Alan Santos, Bex Sinchonko, John Gomez, Armando Pascual, at Lawrence Rojas. Musika, Rolly Monjes Rosales. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Pinamahalaan teknikal at sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.

0: sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
3: So mga mommies, take note of these reminders.
4: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
5: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
6: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
7: A pleasant day sa bawat isa. Welcome sa atin pong program ng Moms at Heart. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios. Welcoming everyone, whether kayo po ay nakikinig over 702 DZAS AM band or di kaya naman kayo ay naka-view over FEBC Radio TV. At ang lahat na yan po ay dahil tayo ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Usapan na naman pong graceful ages ang ating pong tuon for this time. At ang pag-uusapan natin dahil nga po napapanahon because it's Mother's Day, Mother's Month, ay ang mga bagay-bagay. Paano po tayo mag-shift in terms of our relationships from mother to being grandmother. And of course, we would like to welcome ang lagi ko pong suki na na-miss sa usapang mga graceful agers, si Mommy Teen. Hello, Momshi Teen. Ayan, parang I miss you. Matagal tayong hindi nagsama.
8: Oo nga.
7: How are you?
8: I'm very fine. Kaya lang sa sobrang tagal nang hindi natin pagsasama, umikli na yung buhok ko.
7: Biglang ako medyo humaba.
8: Oo, yung sayo naman medyo humaba. And you're looking great in your pearly shells from the ocean. Na,
7: yes.
8: Ano, maong denim na jacket, mami. Ang ganda naman yan.
7: Wow. Kunyari daw, hindi pa ako 72. Wow.
8: Sino magsasabing 72 ka?
7: Diba? Yes, oh, and I praise the Lord for all this. Ano. Nga po pala, bago ko makalimutan, syempre, hello po dyan sa aking mga nakasama sa apat na biyahe ng aking Mother's Day celebration. Alam mo ba, Ma'am Chitin, parang pag looking back sa mga Mother's Day celebration, syempre, yung iba naman, marami silang celebration ng sarili, di ba? Yung lalabas, may flowers, oh, nakakatuwa naman yun. Pero yan, because of my calling, I always spend my Mother's Day with fellow mothers. Yan.
8: Wow.
7: So hello po dyan sa lugar ng Kabanatuan. Yan. Sa aking mga Victory Ladies, tawag ko doon. Victory Ladies na nakakatuwa. No? First time in my life, nag-speak ako naka-swimsuit. Kasi nandun doon ako sa swimming pool. Naka-swimsuit kasi nasa poolside kami. And then, of course, I also went to Pantabangan. So, hello po dyan sa ating Pausi. Yan. And of course, ang kanilang butihing mayor. Hindi ko ma-recite yung pangalan. Na amin pong nakasama sa pag-aaral ng babae. Take note ha, babae. Bukod kang pinagpala. Yung parang yung nanay yan eh, di ba? Yung mga nanay na pinagpala. And yun po, no, napakasaya ng aming pagsasama. Mainit na pagsasama sa mainit na lugar. It's so
8: ako,
7: hard.
8: Di ba, mami, pinakamainit na lugar nga ang Nueva Ecija sa Pilipinas?
7: Yes, oo. And kaya mainit lalo ang Pantabangan. Kasi di ba nandun yung dam?
8: Tama po.
7: And yung singaw ng tubig ng dam, talaga naman. Oh, nakakadagdag sa init 'yon, no. Hindi pa rin nagtatapos, nag-speak ako exactly Mother's Day doon sa isang church diyan. Parang ang kanila namang church ay I think ang name nila is Kamay ng Diyos or Kamay ng Panginoon, ano, nakakatuwa yung pangalan ng kanilang church. So, kumusta po kayong lahat diyan? And of course, ang aking mga kasama, no, recently ngayon kani-kanina diyan sa lugar ng San Pablo. Yan. So, kumusta po kayong lahat? And sana nga po, by the grace of God, tayo po ay lalakbay sa atin pong mga panawagan as mothers. Ayun. So, ikaw ba ay marami ka na bang ano, parang iniisip kasi nearing senior ka na, 'di ba, no?
8: Ay, naku, oo, looking forward to it ako. I'm just a few months away to being a certified senior. Kaya na-excite ako dahil sa aking 20% discount. Diba yung aking, magiging tatlo na yung citizenship ko. Filipino citizenship, citizen of heaven, and senior citizen. Kaya nakakatuwa, nakaka-excite, mami. Yun, kasama sa iniisip ko, surprisingly, it is something that I'm really looking forward to. Hindi siya nakakatakot. Yung parang in-embrace ko siya dahil sa mga pag-uusap natin, sa mga naririnig ko din sa iyo, no, sa wisdom na nakukuha ko sa inyo,
2: amen,
8: yung aging gracefully. Hindi siya something to be afraid of, hindi siya something to be ashamed of, but it is something that I will be celebrating.
7: Kaya, yes, no? I like, you know, I like that word, celebrating. Kasi ang atin pong buhay, naalala ko yung pinag-uusapan nung nagmi-meeting kami, parang when you are called by the Lord, you are immortal until He calls you home. Galing, ano? Parang, sabi ko na, makakatawa. Parang bigla ako nga talaga. And I think it was quoted by somebody, well, nakakalungkot, he died during the COVID season. And he died at the age of, I think, 89.
8: Ah, ripe
7: kaya
8: age.
7: He lived up to that quotation niya. Na talagang until his end of his life na 89, ano? Grabe, na-imagine ko siya namamaling. Kaya yata siya talaga nakakobid. Pero mo namamalingki siya, no? Ano, wala silang anak na mag-asawa. No? I'm referring to Dr. Tano, yung napakatagal na presidente ng Alliance Graduate School. So, yan ang kanyang sinasabi. And now, welcome again to our Graceful Agers na usapan.
8: Yes.
7: Mamaya maririnig natin yung ating bagong feature, no? But before that, ang pag-uusapan natin, dahil ba there's month, no? Marami tayong mga celebration and kaya month, di ba napansin mo dito sa Philippines? Ang haba-haba talaga ng celebration, no?
8: Oo,
7: so,
8: month
7: just
8: long.
7: One day. Ang Pasko nga natin, uy, malapit na agad, no? Malapit na si Ber.
8: Oo nga eh. Lahat ng, at the start of Ber, Pasko
7: yes
8: na.
7: And then, gusto natin ngayon bigyan to naman kasi yung pang tinatawag na shift ng role from mother to grandmother. Oh, di ba?
8: Ano nga.
7: Oo, and alam mo, ang isang maganda natin ditong tandaan, kaya ginamit ko yung salitang chief. Hindi chief. Okay. Shift. Shift. S-H-I-F-T. Shift. No, pagbabago. Bakit ba? Ano ba sa tingin mo? Anong relevance nun? Why shift from mothering to grandmothering? Why that
8: elevated
7: word
8: na
7: shift?
8: Ako. Kasi elevated na yung status natin, di ba? I believe so, no? When you become a grandmother. Kasi, may kasama na yung ano, may kasama na yung wisdom, may kasama na yung experience. Kasi nung mother tayo, up to this point of our lives lamang yung alam natin. But when we become a grandmother, bit na natin yung experience natin through the years, yung learnings natin through the years. So, nagkakaroon na ng shift, magiging yung ating mindset, di ba? Mas lalo yata, mas lalong nagiging malawak. Mami, ano, not to preempt the topic, pero alam mo, kanina may kausap lang ako. Tapos na-realize ko, sabi ko dun kausap ko na habang tumatanda pala tayo, lalo tayong mas nagiging patient, understanding, and forgiving. Kasi parang gusto kong ma-refute yung sinasabi nila noon na kapag matanda na daw yung tao, ay, makulit na yan, mahirap ng kausap
7: sungit
8: yan, masungit na yan. Pero parang hindi ganun yung direksyon na nakikita ko sa aking pagtanda. At ayokong
7: yes
8: isipin na magiging ganun ako. Kaya level up.
7: Level up.
8: Iba, lumilevel up din yung ating attitude, yung ating character. Ayun.
7: I support that very much na syempre ang ating pag-edad, no, like parang 10 years, 12 years difference lang naman tayo. Nilang pa, no? A dozen ages. Parang nasa high school na ako nang pinanganak ka.
8: Ano, grade 6 pa lang. Sige, grade 6.
7: Ang isa din naman na nakita ko dito sa shift is Yung positioning ng roles, no? Kasi I have some, no? Some stories, no? In fact, palagay ko pagka mag-comment nga po kayo dyan sa mga atin pong mga viewers ng comment ninyo kung kayo po ay relate dito. Naririnig ko kasi parang, baba, ito, istorya. Sabi ni nanay, sabi ng mami, alam mo, hirap na hirap ako dun sa apo ko na i-toilet train. Kasi, gusto ko siyang turuan to take off yung diaper. Siyempre, di ba, no, dahil yung mga bata sanay na naka-disposable diaper. Alam mo, hindi ko siya matrain. Minsan, kinakausap ko na nga siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, anak, dapat matuto ka na na aalisin na natin diaper kasi wala na ako mabiling diaper. Which is, of course, hindi din naman advisable na gano'n ang sabihin mo sa bata, di ba? Kasi it is not true na wala kang mabili. But you need to be honest. Well, anyway, so bahala na si mami doon. Pero ito yung eksena na gusto kong ibigay na halimbawa. Bigla sumagot ang lola. Hindi, si mami lang yan. Ako, magbibili ako ng maraming diaper para sa'yo. O, di ba? So yun yung ibig ko sabihin na shift position. Pag sinabi na ni nanay, wag na tayong mangingi alam as grandmother, di ba? Na?
8: Oo.
7: Di ba kita mo, o sinabi niya, bibili siya ng diaper.
8: Oo.
7: Diba?
8: Oo nga. Now, tama, talagang maganda yung sinabi mong yan, na magandang advice para sa mga grandmother, grandparents na nakikinig sa atin sa hapong ito. One thing na na-appreciate ko sa aking mother-in-law ay yung alam niya yung role niya bilang grandmother ng aking mga anak. One time, nung maliliit yung mga bata, alam ko nagamit ko na to, nakwento ko na before, pero in honor of my mother-in-law, na Mother's Month
7: pa naman. Mother's Day. Happy Mother-in-law. Happy Mother's Day to Mother-in-law.
8: Yung, kunyari ako nung baby yung anak ko, 1-year-old, parang nilalagyan ko ng pulbos sa likod. Tapos, hinayaan lang naman niya akong lagyan ng pulbos. Hinayaan niya akong to do my thing. Tapos, after a while, nung minsan nagkukwentuhan kami, kinwento niya na nung siya, hindi niya pinupulbosan yung tatay nung anak ko. No, sabi niya, kasi baka maging cause daw yun ng allergy kasi baka magkaroon ng asthma or anything, pero hindi doon sa mismong oras na ginagawa ko yon at sinabi niya, oh, wag mo nga lagyan ng pulbos yan. Wala siyang mga ganong mga ginawa. Alam niya kagad kung ano ang role niya. Ang role niya at that time, grandmother siya ng batang ito, ako yung mother. So, sige, do as you please, pero pag may pagkakataon, I will try to share with you what I know.
7: Kaya, yes. So, alam mo, saludo ko dyan sa yung mother-in-love.
8: Yes, my mother-in-law.
7: Kasi po, ayan, madalas na joke nga yan, di ba, magkalaban daw. Enemies daw yung manugang na babae tsaka yung mother-in-law. Kasi parang medyo meron silang competition.
8: May
7: ano,
8: contest.
7: No? May competition sila dun sa anak, no? Di ba, no? Kasi nga parang may mga eksena na nagseselos, di ba, si mother-in-law. Kasi, you know, yung totoo sa buhay po natin, when our children get married, they have to, you know, love their husband or their wife. Na medyo iisang tabi ka na as the mother, di ba? Hindi naman inasang tabi na as linawalan ka na ng halaga. But you have to recognize na there are things na ginagawa nila doon sa wife or sa husband na hindi ginawa sa'yo. Or hindi ka binigyan ng gano'n na, you know, something na mahal, no? Parang ganyan, no? Pero nabigay doon sa asawa, di ba? So these are the facts of life. Kaya nga po, dito sa ating pag-uusapan, we want to raise that security in us, no? Being in that role na we are shifting already our role. Okay, yeah. So para sa ay kakaayos ng ating huntahan, ako at ang bilis ng ating oras, ano?
8: Yeah,
7: ang ating paghuhuntahan ay may kinalaman sa salitang shift, 'di ba? Kasi yung paglipat, 'di ba? Paglipat, no? Mula sa yung role as mother, grandmother ka na ngayon. Hindi ka na nanay una nung anak mo. At lalong hindi ka nanay ng apo mo. Correct ba? Lalong hindi ikaw ang nanay ng apo mo. Kaya don't take that role, di ba? So I think that's a general reminder sa atin pong mga grandmother. Pero syempre, babatiin natin sila na ibang bati pagdating sa September, which is the
8: Yes.
7: grannies, ano, ayan. Okay, dun sa unang-una natin, sa letter S, is let's share happy experiences sa ating mga apo. Diba? Yung ating happy experiences ng mga olden days natin with moral lesson, diba? With moral lesson. So example, yung happy experience ko na sinishare ko kay Apo kasi parang natutuwa si Apo na at kilalang kilala nila ako as a teacher. Yan, as a teacher. Tanggap na tanggap nila yan. And I think naaaliw sila dyan. No? Especially yung apo kong panganay na talagang nag-exchange na kami ng mga communication, mga lessons, mga ganyan. And then one of these happy experiences na sinishare ko sa kanila is, you know, apo, I didn't realize na I'm called to be a teacher. Pero way, way back nung elementary days, sabi ko, mga grade 3 ang lola noon. Sabi niya, lola? Grade 3? Sabi siya niya. So, nagko-connect na sila. Oh, grade 3 si lola noon. Tapos, naalala ko, tatawagin ko yung mga bata sa paligid namin, no? Yung mga, naman na, mga bata sa community, sabi ko, ganon. Tapos, ang blackboard namin, hindi blackboard. Sabi ko, yung lupa, may patpat si lola. Anong ginagawa mo, lola, sa patpat? Sabi niya, nagtuturo ako ng solar system. Ha? Solar system? O, oh, dinadrawing ko dun sa lupa. Sabi ko ganyan. Tapos, oh, tatay, kikinig sila sa'yo. Parang ganyan. So, yun yung ibig ko sabihin na, ano yung moral lesson dun? A moral lesson dun is, of course, yung happy, yung experience mo. And then, pakita mo sa kanila na masaya ka to teach children. Na ang grade 3 pa lang, 'di ba? Tapos patpat imbis na chalkboard ay lupa, 'di ba? And then yun, nag-usap na, nagkwentuhan, so paano yung mga bata, ganyan, natutuwa ba sila, ganun. So ito yung nagsisink in sa kanila. And maganda na you tell them stories ng mga light modes mo ba? Ikaw, ano po kwento mo just in case magkakaapo ka na?
8: Ang kukwento ko sa mga apo ko in the future yung napakasaya nung bata kami na naglalaro kami ng baseball sa may bukid. So, oo, wala pa mga, syempre sa Arayat ako eh, no? So, wala naman kami mga baseball, anong tawag mo doon?
7: Field, yung baseball field.
8: So, napakalawak ng baseball field namin.
7: Palayan?
8: Palayan, tapos ang backdrop namin ay ang Mount Arayat.
7: Wow, so, ang ganda, no?
8: Oo, ang ganda. Tapos, masaya kami naglalaro ng mga pinsan ko, ng mga kaibigan ko. At parang walang kapaguran.
7: Mm-mm-mm.
8: At meron kaming time na mag-usap-usap, magtawanan. At saka parang wala namang malaking gastos. Hindi ko alam, parang umiinom lang kami ng tubig noon, kumakain kami ng tubo.
7: Ay, tubo, oo, no?
8: Kumakain kami ng tubo.
7: Tapos yung, alam mo yung tinatalupan sa ngipin
8: yes,
7: yung tubo, di ba, no?
8: Yes, may dalawang uri ng tubo, yung tubo na kulay brown, mataba yun, at saka yung tubo
7: napayat.
8: Na payat, yung parang green, yung parang
7: kawayan. Yellowish green.
8: Ayun, so yun ay kukwento ko. Tapos, meron kaming time talaga tumingle. So, yun ang masasabi ko na parang sana ngayon ganyan pa rin kayo, magkaroon pa rin ng time to be with friends, di ba? Pero, those are happy moments na pwede ko ikwento sa mga apo ko in the future.
7: Oh, and then the moral lesson there is how you enjoy your time with friends, no?
8: Exactly.
7: And then how you also feel so happy releasing your energy, di ba? Not minding yung yun, alikabok yun eh.
8: Yung init ng araw.
7: Alikabok, di ba?
8: Tama, tumatakbo kami ng nakachinelas, hindi man kami naka-outfit ng pang-baseball ng mga nakikita ngayon. Talagang kung ano yung suot po, yun lang. Pero masaya. Yun ang moral lesson doon, yung the joy of being with the company of friends.
7: Oo, and spending time with friends doing a certain sports, di ba, no? Na
8: at,
7: ngayon,
8: at zero cost. Walang
7: yes,
8: gastos.
7: Oh.
8: Kasi ang baseball bat namin, kung ano-ano lang na mga kahoy dyan na pang luto, di ba yung mga kalantin sa baryo, yung kahoy din yung ginagamit. So, walang gastos-gastos na
7: yeah,
8: laro,
7: okay.
8: Pero masaya.
7: Now, Let's go to letter S for the word chief. At dito naman is letter H natin is having joyful take of doing things. No? So ang ibig sabihin natin dito, once we become grandmothers, kagaya nun, sharing stories, so masaya tayo, hindi siya burden. Halimbawa,
8: Yes.
7: when we spend time with our grandchildren, it's really part of yung nakakatuwa yan sa atin. Kasi
8: It's a joy.
7: pag mother ka, parang wala kang choices. Alak mo sila eh, di ba? Kailangan mo silang linisin, pakainin, di ba, no? Parang damitan, di ba? And you provide for their needs, di ba? Hatid sa eskwelahan, di ba? Bayad ng tuition, di ba? But now that you're a grandmother, it's not an obligation anymore. Di ba? It's an enjoyable moment. It's an enjoyable choice in your life. Di ba, no?
8: Oo. Tama yun, mami. Naisip ko yung nga, no, the joy of doing tasks na instead of burden, yung na-enjoy natin yung pagiging lola natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, lalo na ako in the future. So gusto ko maging ganun ako na yung hindi ko obligasyon na mag-alaga ng apo, o hindi ko obligasyon bumili ng gatas. Pero
7: Yes.
8: kapag meron akong time, oh, baka naman meron kayong lakad, pwede ako magstay sa inyo ng isang araw, dalawang araw, para ako magbantay kay apo. May time frame, may limit.
7: Yes. And I like to pick that up, no? Kasi yun po, no? I was talking with one lola, sabi niya, alam mo, saya-saya ako pag may ano eh, hindi rito sila po, mga ganyan. Kasi looking forward ako, hindi sila pang habang matagal dito, habang matagal na panahon, sabi niya. O eh, bakit? Sabi ko, nako, hindi ako tatagal. Kasi pagka yung parang at the height na rin siya, napagod na siya, parang, ay, kukulik niyo, no? Nawawalan ako ng katahimikan, yung mga ganyan. Sosoli ko na sila.
8: Tama.
7: So yung maganda yung attitude na yan as a grandmother na it's not our responsibility. Kaya maganda po yung usapan nung last month, no, kasama ko si Ma'am She Grace, ayan, patungkol sa pagiging empty nester. At mamaya po maririnig natin siya para dun sa ating bagong feature dito, which is called grind, no? Ganda, grind.
8: Wow, grind.
7: Ano ba yung grind ni Granny? Yan, Granny Goose, no? Para dun sa kanyang mga gagawin. Okay, so that is our letter H. Now, let's go to letter I. Kasi mabilis naman ang ating oras. Baka overtime tayo. Letter I is the word initiate. Yan. Ano naman yung mga pangungunahan natin? So, let's initiate mga interesting storytelling. Di ba? Yung storytelling ng mga masasaya. Tapos yung, siguro maganda, we tell them interesting stories related to history. Yung karanasan natin. Di ba?
8: Nangingiti ako kasi totoong-totoo ito, yung mga granny, yung initiating interesting storytelling about historical facts, no? Kasi naalala ko, di ba nga, taga-Arayat ako. So, Mount Arayat, tandang-tanda ko yung lola ko, kinukwento niya kung paano napunta si Mount Arayat daw sa Arayat.
7: Sabi niya, naglakad si Mount Arayat.
8: Oh, dati daw parang hindi doon. Tapos,
7: legend.
8: Yung kwento ng lola ko, yung si Mount Arayat, hindi siya dati doon, nasa ibang lugar siya, nakalimutan ko na lang kung saan. And then, nagkaroon daw ng away, nagsipaan yung mga bundok na dati. Ay, naku, diba? Maaaring hindi accurately true.
7: Yes.
8: Pero may mga ganong kinukwento. Tapos ang isa pang kwento na madalas kong marinig about Mount Arayat, yung pag Sunday, pag mabili daw yung mga fruits at saka mga gulay, bumababa si Mariyang Sinukuan. Kasi si Mariyang Sinukuan ang nandun sa bundok ng Arayat namin. Tapos
7: legend.
8: Mababa daw siya, kaya marami yung mga namimili. So nung maliit kami,
7: totoo kayo doon.
8: Oo, kung uso na yung Lola Basyang, di ba, noon, parang ganyan din yung feeling ko. So gusto ko pag matanda na ako, sana meron din akong makwento sa mga apo ko na maaalala nila kahit wala na si Lola, magbibigay pa rin ng ngiti sa kanilang mga labi, no? Kasi Hermana, narinig silang kwento kay Lola na magtatawid kasi nandiyan eh, hindi naman gawa-gawa lang yung bundok Arayat. Siyempre nandiyan merong katotohanan na nandiyan yung bundok. But yung mga anecdotes about the mountain brings joy to my heart as I remember my Lola.
9: Alam mo, nakakatuwa yan si Yermo, no? Kasi kung meron po na dapat mag-share, no, sa ating mga bata. Kasi when you talk about history, parang boring naman. I, for one, I'm not interested with, you know, facts, memorizing dates. Kaya nung nag-aaral ako, yoko yung subject na yun eh. Mag-memorize ako ng events, tapos yung mga kung ano-anong detalye, di ba, no? So, maganda rin po yun. No? I remember, ito lang, recently, no? Kasi sabi ko, binati ko nga kanina, di ba, yung mga taga-Pantabangan. And we all know the story of Pantabangan, which is may pinalubog dyan eh, na lugar to give way to a dam. And that dam is very useful to many, many other towns, cities, and even kami nga dito sa Metro Manila, eh, naaabot ng parang tubig dyan, di ba, dumadaan-daan sa mga iba't ibang connection ng dam. So I asked them, kasi meron kaming pinag-usapan kasi namin nung nagturo ako doon sa mga taga-Pausi, yung iba't ibang women na bukod na pinagpala. And one of the women na nagamit kong model, ay actually wala siyang pangalan, yung the wise woman of Abel, yung may istorya na naligtas, no, yung isang buong town dahil sa kanya. And she started narrating the story of that town. Kaya nakonek ko doon sa Pantabangan. Alam mo, ang isang nakakatuwa doon, and yan po, no, saludo ako dyan sa mga efforts na ginagawa dyan ng mga DepEd at saka nung punong bayan, yan, mga yeah, leaders, no, nung dyan sa Pantabangan. Kasi magsisimula sila ngayon na ituro all about Pantabangan doon sa kanilang mga bata. So, hindi na lang sila lola ang magkukwento. And ang kinailat ko pa doon, kasi yung si wise woman ni Abel, ay ang nagawa niya, dahil nasabi niya yung history ng lugar, na preserve yung lugar. So yung mga tao sa Pantabangan, they need to understand na may nagsakripisyo para magbigay ng magandang tubig, no, sa ibang lugar. Diba? So yun yung maganda natin ngayon na ibukas sa kaisipan ng ating mga bata. Kasi nga parang hindi nila masyadong naiintindihan yun eh, no? Especially ngayon na sobra silang opinionated, sobra silang parang I deserve, parang ganyan.
8: Entitled.
9: Me, myself, entitled. Diba?
8: Yes.
9: Oo, yan. I need to be, parang ganyan, no? So maganda po yun na sabi nga nung isang awit, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. And may karugtong din, di ba, namamatay para sa sarili lamang, di ba? So, sacrifices made by those people na na-uproot. At yun nga, nakakalungkot na palubugin yun. At actually, pag tumanaw ka dun sa ano nila, nakikita nga yun eh. Pag mababa yung tubig, yung lumubog na places. You need to do that for development, no? And for more people to be benefited, sabi nga, makinabang, no, para sa sakripisyo. Kasi yun ang parang nawawala ngayon, di ba? Yung parang sakripisyo para sa mas nakakarami, no? Hindi na ganun mag-isip, no? So, maganda na magbigay kulay, no, itong ating mga pinag-uusapan na posisyonan ng shift in the role of mothering, yeah, to grandmothering. Okay, let's go to letter F. Ayan. Letter F, ano naman yan? Ito yung lagi nating ano, pinagtatalunan, yung generational gap.
8: Oo nga. Finding generational gap.
9: Like, no, when does this generational gap happen? Di ba? Kasi like tayo, sabi mo nga, 12 years apart tayo. Mamisa may kausap ako, younger pa, no, kaedad na ng anak ko. Pero kailan to nangyayari? Why such a gap, no? Madalas natin itong narinig. Ikaw, may gap ka ba sa mga anak mo?
8: Siguro nangyayari yan kapag hindi tayo open to learning, mm-hmm, and open to understanding na yung mga anak natin ay meron din pala silang contribution. They can have something to share on the table, ika nga. Dati kahit hindi pa hindi ako lola right now, no? But bilang nanay, parang meron. Lagi kong iniisip, nanay ako, anak ito. So, mas marami akong alam. Tapos sila, konti pa lang. But you know, mommy, as my children are becoming older, adult na lahat sila eh. Bakit na-realize ko, bigla kaming, parang na kaming nagsuswak ngayon. Pwede na kaming mag-usap ng kahit anong topic and then we understand each other. Na-excite ako doon sa relationship na yon. Nawala yung gap. Hindi ko alam kung bakit. Ako ba kaya ang nagbago? Ako kaya
9: adjust.
8: Yung adjust? Tingin ko. Kasama yun sa pag-shift. Mukhang nag-adjust ang matanda sa bata at na-appreciate ng bata. Kaya ngayon, nawala yung gap. Nagkaroon ng connection.
9: Yes, oh, and before I respond to that, no, ito yung isa nating makatotohanan din na ating i-consider, no? Ano ba yung mga grinds na yan? Ano ba yung mga nangyayari? Kaya magkakaroon tayo niyan. And let's welcome a new feature dito sa ating tinatawag na graceful aging from, I call her the empty nester. Empty nester kasi wala na siyang mga anak. Although like, medyo may edad sa mga anak mo kasi mga professionals na sila. So let's call in si Mamshi Grace para sa kanyang grind portion dito sa ating Moms at Heart. Ayan.
10: Lolo. Lola. O Lali. Inkong. Impo. Meron din namang tatay at nanay. Pero mas modern na tawag, Daddy Lo at Mami La. O kaya, Grandpa at Grandma. Iba-iba ang tawag natin sa kanila. Pero kumusta na nga ba ang buhay ng ating mga lolo at lola? Tara, aramin natin ngayon sa Granny's Grind.
11: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ngayon, ituon natin ang spotlight sa mga lolo at lola na nag-aalaga ng kanilang mga apo dahil ang kanilang mga anak ay nagtatrabaho. Relate much ba mga lolo at lola? Ano nga ba ang dahilan sa mga ganitong sitwasyon? Tingnan natin. Una, maaaring ipinakiusap ng kanilang anak na alagaan muna ang kanilang mga apo dahil mas tiwala sila dito kaysa kumuha ng yaya. Pangalawa, maaari lang naman na ipinakiusap ng kanilang anak na alagaan muna ang kanilang apo para sa kanila na lang din ibigay anumang ibinibigay sa mga yaya. Pangatlo, maaari din naman na nagpresenta si Lolo at Lola dahil carry pa natin. Carry pa ba natin mga Lolo at Lola? Pwedeng seeking affirmation na malakas pa tayo. Ang totoo po, sa puso natin ng mga grannies, sabik kami sa aming mga apo. Masayang makita ang mga tubo namin. Di ba nga po, tubo kung tawagin nating mga Pilipino. It's fun to see the semblance of our grandchildren to their parents and ultimately to us, the grannies. Dahil dito, okay rin naman na iwan sa amin ang mga apo. Dahil mas safe sila sa amin kesa sa mga yaya na hindi pa masyadong kilala. Yung ibang grannies na mabata-bata, kaya pa naman. At dahil retired na, wala naman siyang ginagawa at naiinip na rin sa buhay. Kaya eto naman ang ating mga bookmarks of the day. Bookmark number 1, Proverbs chapter 22, verse 6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Ibig sabihin, ihanda natin ang ating mga anak na maging responsable, una sa sarili nila, maging responsable sa trabaho nila, at maging responsable sa sarili nilang pamilya. Ihanda rin natin ang ating mga anak na maging independent at hindi umaasa kanino man. At syempre, ihanda rin natin sila sa mga decision-making nila base sa Christian values and biblical principles. Bookmark number 2, taken from Genesis chapter 2, verses 23 to 24. The man said, "This is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of a man." That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Anong ibig sabihin ito para sa atin? It is God's design for husband and wife to start a new home with their own rules, own ways, and build their own traditions. If this is the case, as grannies, let us support our children in their new season of building a home for themselves, not dependent on anyone. In this way, we honor God's design. Bookmark number 3, taken from Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ito lang ang kaisa-isa sa 10 commandments na may kasamang pangako. Kaya sa mga anak na may pamilya na, lahat ng gagawin natin sa ating mga grannies ay para ma-honor sila. Pwede naman sigurong ipaalaga ang mga apo sa ating mga grannies. Pero huwag kalimutan na tanungin muna ang inyong mga sarili ng mga tanong na ito. Una, ano ba talaga ang developmental need ng ating mga anak? Pangalawa, kaya pa ba talaga ng mga grannies na alagaan ang ating mga anak, ang kanilang mga apo, given the child's developmental needs? Kung hindi naman natin ipapaalaga sa mga grannies ang mga ito or ang mga apo, do we take time to visit them? What can we do to honor our grannies? Nakikita ng ating mga anak kung paano natin in-honor ang ating mga grannies. That will be their children's pattern and example. Sana'y may natutunan tayo ngayon sa ating episode ng Granny's Grind.
10: Ito po ang Granny's Grind, spotlight sa buhay ng mga grannies. Bookmark sa kanilang Hot Grind.
9: Wow! So maraming salamat sa iyo, Ma'am She Grace, para sa iyong new contribution at sa atin pong mga listeners and viewers dito sa Moms at Heart. Sana po, dagdag na naman yan sa atin pong kaalaman. And now, back sa amin pong huntahan ni Ma'am She Tin. And we are already in the second to the last letter of the word shift na amin pong binubuo. And ang nakakatuwa dun sa ating, yung iniwan natin kanina is, let's find generational connections without emphasizing superiority. Yung po yung letter F. Kaya tayo nagsimula kanina discussing about the word generation gap. And I like to pick up dun sa isinier mo na karanasan mo sa mga anak mo, di ba? No? The same karanasan ko rin. Oh, ito, mas malaki to kasi karanasan ko sa mga apo. Sa mga apo, di ba? Na mga 18, 8 years old, yan, ang mga edad ng apo ko. 14, yan, yan. And ang gusto ko diyang tuunan para sa atin pong mga paalala, no, na viewers and listeners ng ating segment or portion ng Graceful Agers, ay tatlong salitang nagsisimula sa letter A. So una, para po natin makita itong tinatawag natin ito na generational connection, hindi gap, no, connection, is the word accept. Yan, accept. Ito yung generation, like ako, boomer. O ito yung generation ko na ibang kulit namin nung araw, eh, di ba? Yung parang mga iba rin yung saya namin, di ba? And then, so let's accept each other. So like pag nakikita ko itong mga apo ko na, misan, pipikit ako na yung mga nung time namin sa boomer ay aksaya. Sa kanila, hindi aksaya yon, di ba? No? So let's accept the difference. Or yung mga values nila ngayon na parang madali silang mainip, di ba? And during that time, I will always hear my granny telling me, ay, bala ka. Maghanap ka kung anong gagawin. Nung naiinip ka, bored. Walang bored, di ba? So I just have to accept the difference, di ba? Kasi if we insist on you must become like this generation where I am in, ay magkakaroon tayo ng gap talaga. And then the second letter A is the word, let's affirm. Let's affirm. No? Parang pagtibayin natin na, eto tayo as boomer, ito yung ating trait. Kasi maganda kung sa trait tayo nakatingin, di ba? Doon sa distinction, doon sa distinctive mo. Isa kultura mo. Tsaka kung ano yung panahon mo nung ikaw ay nandoon, no? So let's affirm like dyan sa mga anak mo. Pag sinabi mo, oh, it's okay, parang ganyan, ano? Ah, ganun ba? Ah, talaga, ganun, ano? And kagaya ngayon, makikita ka po ko naglalaro ng chess, imbis na ginaganyan-ganyan, ginaganong-ganon na lang, di ba? O apo, ano ba yung ginagawa mo dyan, di ba, ano? Paano ba yan, di ba? Na kung ano-anong nagagawa nila dun.

0: nagkakaroon ng, parang sabi nga, gap na yan. Kasi hindi itong tatlong letter A na to ang ating ginagawa. We always wanted to shape yung ibang generation. I'm not using the word that, take note, next generation. Kasi tayo ngayon multi-generation eh. Ang dami na, di ba? Sama-sama yan sa tahanan. You have, like me, a boomer. And then you have your X-gen, you have your millennials, di ba? The Y-gen sila. Tapos you have the Z. O ngayon, yung mga bagong uha-uha. Di ba? Mga beta, di ba? Beta na ngayon ay medyo, ayan, lumalakad-lakad na at nag-e-explore na sila, di ba? So chances are you have all this collection of the generation. So hindi na tayo po pwede na, oh, shoot ka dito sa akin. Yan, di ba, no? So you must learn how to blend. Yan. So hello po dyan sa aking mga kasama sa San Pablo. Yan po ang ating pinag-usapan, no? Kung paano tayo magbe-blend and the use of technology. Yan. Technology is actually not our problem. Ang problema is tayo, how we behave, no? In the use of technology, di ba? Yun yung nagiging problema. But technology per se, it's helpful. It's
1: Yes.
0: helpful, di ba? Oy, relate tayong dalawang nag-aaral dyan.
1: Oo nga, super helpful ngayon for us, ano?
0: Oo, make me. Ay, mga ganyan natin, mga command, no? Oo, make me, di ba, no? Pero syempre, tayo pa rin ang utak, no, dyan sa ating ginagawa. Okay, and now for the last letter that we have is letter T. What's that? Letter T for the word shift?
1: Ang letter T natin for the word shift ay
0: It has something to do with
1: tracking common
0: tracking.
1: interest without comparing on superiority. Ayan.
0: Yan. Okay. Oh, dugtong yan ang pinag-uusapan nating tatlong letter A, di ba?
1: Oo.
0: So,
1: Na-excite ako dito, Mami, kasi yung common interest, no? Ako iniisip ko nga yung common interest namin ng mga anak namin ay yung pagbabasa. So, gusto ko namin nagbabasa ng mga libro, kahit anong mga libro man yan. Pero, common yung interest namin, kaya lang magkaiba na yung pamamaraan. Sila, nanonood pa rin, nagbabasa na ng libro using their cellphone, using their tablet, their laptop, anong mga technology na available. Samantalang ako, nagbabasa pa rin ng libro, inaamoy-amoy pa rin ang papel,
0: Nasa
1: sinusulat-sulat
0: mga
1: ang
0: libro mong
1: papel.
0: katabi, sandamakmak na librong katabi mo.
1: Yung sandamakmak kong libro, ito po patunay, naku, hindi lang masyado makita, ayan, mga libro po yan, na
0: Ayan, yan,
1: binabasa ko.
0: nakikita ang dami.
1: Ayan, ayan, no, binabasa ko po yan ngayon. Sabi ng aking mga anak, Mami, bakit hindi mo na lang, ano, hindi ka na lang mag-e-books, tapos sabing ganon, mas mabilis, ganun-ganun ka lang. Anak, sabi ko, iba pa rin yung ginuguhitan ko at binabasa ko at sinusulatan ko yung libro.
0: At
1: Sabi ko,
0: sumasagot dun sa author on the
1: yes,
0: side.
1: yes. Sabi ko, ganun. Pero
0: Parang
1: common yung
0: kausap yung
1: interest.
0: author.
1: Correct, Mami. Common yung interest, pareho yung interest namin. Pero walang better way of doing it. Kasi kung ano yung what works for me, yun ang gagawin ko. What works for them, yun din ang gagawin nila. At hindi kayo magpapagalingan. Walang superior way of reading books. Kung
0: Yes.
1: effective sa'yo yung ano, tablet, go. Kung effective sa akin yung papel, go. Parang sige lang, let's support one another. Yung ganun.
0: And
1: Yun ang
0: also ngayon, ano, di ba, audiobook?
1: Oo,
0: Audiobook, di ba, no,
1: sinasabihan, tama, Mami. Yes. Ay,
0: Ang
1: naku,
0: galing
1: ang
0: na ano
1: dami
0: nun,
1: pa.
0: ang listening skill pag naka-audiobook ka.
1: Kaya nga. So, yun, mga finding common interest. So, hindi ibig sabihin, matanda na tayo, titigil na din tayo din sa mga pwede nating pagsaluhan. Katulad niyan, sabi mo nga, audiobooks. Nagpatulong din ako naman na meron akong binabasa, sabi ko, pero ang dami-dami, baka hindi ko na kayang basahin. Mami, merong app dyan, sabi ng aking anak. Ano, pag
0: Please
1: nandiyan yung book,
0: summarize.
1: oo, pag nandiyan na yung book, sabi, masasummarize na, mapapakinggan mo pa. So,
0: Yes.
1: nagkakaroon ng shift, no? Shift from our mindset na akala natin sa pagtanda natin, nandiyan na lang tayo sa tabi, wala na tayong pwedeng gawin, pero hindi pala.
0: And also, babalikan pa rin natin yung ating mga letter A's to accept, di ba? Affirm and
1: Yes.
0: appreciate. Kasi para lahat itong ating pinag-uusapan, shifting our roles, no, from being a mother to grandmother, will be working fine and smooth as

0: Kung wala tayong batayan, di ba? Mahirap eh. Kanya-kanya lang, kanya-kanya mo lang diskarte kung paano ka mag-exercise ng authority. Pero kung meron kang authority na masasabi natin na kinikilala, unang-una dito ang Diyos at ang kanyang salita. Kasi kung wala tayong basis, eh, wala, relative lahat eh, walang absolute truth eh. So yun ang delikado po doon. Kaya ang pinamamanik po namin sa inyo, yung maunawaan po natin as God has given us authority to lead our families, eh maganda rin po na maunawaan natin na authority na to ay nanggagaling po sa Diyos. Kaya abdicating it is another thing, di ba? Parang binigyan ka ng responsibilidad ng Diyos bilang ama at haligi ng tahanan, ngunit hindi po natin to ginampanan, eh parang may inutos ang presidente, no, sa kanya mga secretaries, pero at hindi mo ito ginawa, eh bawal po yun, hindi po yun nakakatuwa. Ikalawa po dito, maganda rin po natin tignan na itong moral authority na ito ay hindi po yung binabanggit o naririnig natin malimit yung positional authority. Dahil ito yung titulo ko eh, ito yung position ko, sundin mo ko. Kaya nga nung naka-attend po ako dito ng training sa The World Needs a Father, first time ko po na-attendan, itong unang-una po nag-strike sa akin. Ano po ito? That exercising moral authority pala, it bestows benefits, no, to your constituents or to your children and to your family. Sabi ko, ang ganda nito. Na ibig sabihin pala, nag-exercise ako ng authority over my family, over my children. Ang layunin pala po pala noon ay para magbigay po ng benepisyo, no? Hindi lamang parang ang utos ng hari kahit kailan hindi mababali, di ba? Para bang kaya kuminsan nagiging marahas, nagiging malupit. Kasi nga parang natetreten tayo. Hindi yata ako sinusunod ng anak ko. Kailangan isang sit-sit ko lang eh. Sunod ka agad kayo. Isang matinding tingin ko lang eh. Sumunod kayo. Parang natetreten ka agad. Kasi maganda po dito, yung namomodelo po natin una sa lahat na sumusunod po tayo sa higher authority. We have a higher loyalty, ang Diyos. Kaya madali po sa kanila na sumunod din po sa atin. At nakikita nila, uy, may benepisyo pala kapag sumunod kay tatay sa sinasabi niya, kasi siya mismo ay sumusunod sa Diyos at nakikita namin ang benepisyo ng kanyang obedience.
1: Yan. Napakaganda 'yon kasi talagang nabago yung ano eh, yung kinagisnan.
0: Yan.
1: Kadalasan ang tingin ng tatay basta fear-based.
0: Yan. Oh.
1: Ang mahalaga mapasunod mo. Kaya ang ginagamit is fear.
0: Nanlilisik ng mga tingin.
1: O, kaya hindi ko kayo bibigyan ng baon o deprive kayo sa privileges. Ayan. O kaya sasaktan.
0: Yan.
1: Tingnan mo ang epekto. Ha? Kaya minsan, pagka naging independent na yung bata, wala na yung pangarap na lang lumisan. Kasi wala ka ng hold eh. Yeah. Wala ka ng hold. So, and then you create scars along the way. Kasi nga, hindi nga yun yung tamang paraan. At the same time, ang nakakalito kasi nga sabi mo nga kanina yung utos ng hari hindi mababali eh, no? Parang basta sinabi basta. Ko kahit may isang palubog na yung bangka basta sinabi ko, di ba, yung wala na sa hulog pero pinangatawan na lang kasi nasabi na eh.
0: No.
1: Kaya nga we always say na ang goal natin, and we learned this from The World Needs a Father, is to present ourselves not as perfect fathers but as sincere fathers. Malaking kaibahan yun, yung perfect walang ganun. Okay, yung sincere is somebody who may fail, pero babalik siya. And creating the right accountability structure sa tahanan.
0: Yeah.
1: Mga anak, tulungan niyo ako to become a good father. I need your help.
0: Amen.
1: Merong admission ng imperfection, admission ng weakness, admission ng pangangailangan ng tulong. Because you are sincere. Gusto mo kasing ma-improve. Pero kung ang pinoproject mo perfecto, eh syempre nagkakamali ka. So ang mangyayari ngayon, eh basta sinabi ko na, yun na yun. Ayan na, ikaw na ang template. Ikaw na ang mahusay. Meron pa nga mga iba, ipipilit pa yung, basta ang importante yung sinabi ko, hindi yung nakikita nyo sa akin. Patay tayo dyan. So anong klase, no?
2: Dagdagan ko lang yung ano, maganda yung sinabi ni Paring Allison. Na yun nga, yung pure authority intends to bestow benefit to other people.
0: Yes.
2: So in this case, ito yung pamilya mo. Ang ibig sabihin nun, ang the way you communicate to them, kaya ako kayo binibigyan ng utos, o kaya ako kayo dinidisiplina, is because this is for your benefit. Importante yun eh. Kasi parang yun yung sinasabi nyo na, ay hindi, basta ako yung hari, ako yung masusunod, di ba?
0: Oh.

0: Baka kasi ganun ng communication mo. Parang hindi, para sa akin to eh. Kaya ako ginagawa.
1: Yes.
0: Para sa akin to.
1: Galing.
0: Para ako ay umasenso. Ako yung mga gumatatingin ng mga tao. Pero yung moral authority is you communicate to them. The reason kaya ako ginagawa ito is because I want to bring you, kanina nga, di ba? I want to bring you to a better life.
2: Mm-hmm.
0: I want you to benefit. So lahat ng ginagawa ko may purpose. Di ba? May purpose. At yung purpose na yun ay para sa inyo.
2: Yeah.
0: Di ba? Kasi ito yung ito ay base sa basahin ko lang ano, yung sa Bible, yung Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 3. Ang sabi ng Panginoon, these are my commands, decrees, laws that I want you to observe, di ba? In the land, di ba, which I'm calling you that you will possess, where you will go. And then meron siya mga amazing promises dito. Sabi niya, so that you may enjoy long life. Diba? So that you may it may go well with you, so that it you may increase greatly in the land flowing with milk and honey. So basically, sinasabi ng Diyos, sundan nyo yung mga utos ko. Pag sundan nyo ito, it will benefit you.
2: Yeah.
0: Diba?
2: Yeah.
0: It will go well with you. You will increase greatly. You will experience a good life.
1: Yeah.
0: Ang example ko lang, paring Jebo, yung alala ko nung dinidisiplina ko yung mga anak ko, di ba, nung maliliit pa sila. Kasi, nung maliliit pa sila.
1: Mas malaki na ngayon kaysa sa'yo.
0: Mas malaki na sila sa akin eh.
1: Kaya ngayon, nakita ko yung huli, yung laki. Tangkan.
0: Kaya ngayon, hindi ko na pwede disiplina. Pero noon, dinidisiplina ko, pinapalo ko sila eh. And alam ko, maybe may ibang mga takapakinig sa atin, nung nanonood eh, hindi masyado naniniwala sa palo. Pero kami, in-establish namin yun. So, meron kami na, hindi kami sampung utos eh. May tatlong utos kami.
1: Tatlo lang. Summarize.
0: So, one is you obey your parents, obey mommy, daddy. Number two, respect mommy and daddy. And number three, you always tell the truth. Yun ang three rules namin. So, sabi ko sa kanila, kapag ni-violate nyo yon, papaluin namin kayo. The rest, okay na. Pwede pag-usapan. So, of course, eh, syempre, 5 years old, ang lilit eh, makukulit eh. So, mag-disobey sila.
2: Mana sa tatay.
0: mana sa tatay. Sige na. Matrouble pa ako. So, nag-disobey. So, sabi ko, anak, anong mangyayari? Miyak na yun. Alam niya eh. Kasi pinag-usapan na namin yun eh. Palo. So, pinalo ko. Iyak siya. Iyak din ako. And then, yakapin ko siya. Sabi ko, alam mo anak, mahal na mahal kita. And then, I will explain. Sabi ko, the reason why ginagawa ko ito, o dahil dinidiscipline ko kayo, is because one day, mag-aaral ka sa school. Di ba, makakaroon ka ng teacher. kung hindi kita i-train na mag-obey sa akin, eh, hindi ko din mag-obey sa teacher mo. One day, pag lumaki ka na, makakabos ka, eh pag hindi ka matrain sa obedience and respect ngayon, it's possible na yung boss mo, hindi ka mag-obey, hindi ka magre-respect. So, ganun lang yung communication. Hindi naman to para sa akin eh. Para sa iyo ito eh. So, yun yung moral authority. It intends to bring benefits to others. That's how you explain it. Pero pag laging ikaw ang beneficiary, hindi moral authority yun. Yun yung mga nasa, huwag natin sabihin, di ba? Yung nasa Congress. Sila laging beneficiary. Hindi tayo eh.
1: Parang Mark, may naalala lang ako. Sinabi ni, parang Jebo, ni Kunento, ni Pastor Cassie Carstens. Kuminsan, yung sinasabi natin, iba sa
2: ginagawa
1: natin. Halimbawa na lamang, no? Ang bata, sinaalala ko yung sabi ni paring Mark kanina, galing sa school, tapos may bibigay na sulat na kailangan ang manggas daw ng uniforme, mga hanggang dito, hindi daw pwede long sleeve, dapat daw ganito daw ang short, gantong kulay, ganyan. At sabi ng magulang, ano ba naman yung eskwelahan ninyo kung ano-ano pinagagawa? Eh, tayo daw ang unang nagbaviolate at nagpapakita that we don't know how to honor authority. Kasi sabi nga, eh, sino ba nag-enroll sa akin doon? Ang lilit naman ng bata, hindi naman kaya mamili ng eskwelahan. Magulang ang nag-enroll doon ang namili ng school. So, unang-una, tayo nagpapakita na parang sinasabi natin in a way na wag ka magsabit sa authority ng eskwelahan, di ba? No. O kaya, dami natin nireklamo sa traffic, may nagpa-stop, ano ba naman tong ano na to? Kaya paglaki nila, marunong na rin sila, ah, hindi ako magre-respeto dito. Mm. Yun, mga pulis, wala yan eh, mga ganyan. So pag-iingatan po natin paano tayo magsalita, minsan mga simpleng bagay na katulad mga komento na ito, eh nag-iiba ng ano eh, ng direksyon yung ano eh, yung pagsunod eh, parang naiiba yung authority. Pag-iingatan lamang po natin ito.
3: Yan, maraming salamat. Napakaraming learnings at marami pa po yan. Kaya huwag nyo lang kami basta subaybayan, abangan nyo rin yung training natin na in-announce natin kanina. So dadako po tayo sa ating devotion sa pangunguna po ni Paring Alison.
1: Samahan niyo po ako muli dito po sa ating devotional. Matatagpuan po sa Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for his relatives and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever. Salin po sa mabuting balita, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Ang talata po ito ay, this establishes a father as the primary God-given responsibility to provide. Okay? Pag sinabi nating to provide, ay hindi lamang po agad-agad natin naiisip yung financial, but rather, mas malawak pa po ito. To provide, salin po sa mabuting balita, ay kalinga, kumakalinga, to take care of his family and household. So pag sinabi po natin to provide, this is not only physical, ibig sabihin yung pagkain, damit, shelter, di ba? Kung hindi, mas malawak pa po kaysa dito, nandun po yung emotionally caring, no? Ibig sabihin, mahalaga po sa atin ang damdamin po ng ating anak. Kinakalinga po natin ang kanilang pinagdadaanan upang maiwasan po yung mga tinatawag natin mga mental distress o mental stress na maaaring bumabagabag sa kanila regarding sa kanila pong concern at aware po tayo sa mga pangangailangan po nila, sa mga kaibigan po nila. Minsan meron sila nakagalit na best friend nila. Paano ba i-handle ang mga bagay nito? Ano po ba ang mga magagandang na ituturo natin sa kanila patungkol po dito? Ano po ba ang kahalagahan ng pagpapatawad at ng paghingi ng tawad? Ito po yung mga emotional well-being na lubha pong mahalaga. Ano po ang, paano po ina-handle ang galit? Paano po maging masaya? Ang kasiyahan po ba ay nakasalalay lamang sa tangan-tangan natin mga nais na mga gadgets o mga gusto sa buhay? O kahit wala po ang mga bagay nito ay kaya po natin makontento? Bahagi po ito ng pangangalaga sa kanila pong mental at sa kanilang emotional well-being. Naroon din po yung spiritual well-being na kung saan ay inilalapit po natin sila, ipinakikilala po natin ang mabuting Diyos na atin pong sinasamba at atin pong pinaglalagakan ng atin pong pananampalataya upang makita po nila in an early part ng kanila pong paglaki na sa kanilang buhay po ay meron pong manlilikha na mapagmahal at kumakalinga. At dito po nang gagaling ang atin pong pagkalinga, because naranasan po natin ang kalinga ng Diyos, kaya natututunan din po nating kumalinga sa kanila. And thereby, makikita po nila na at early part ng kanila pong paglaki na meron po tayong pinaniniwala ang Diyos. Mm. At dito po magsisimula si sibol ang pananampalataya po nila at naisin upang kilalanin at yakapin ang Diyos na ito. Sapagkat kung hindi po natin daw ito magagawa, ang paalala po sa atin that failing to do so is described as worse than unbeliever. Sa ganitong paraan po na pinapakita na tayo raw po ay mas masama pa, no, kaysa sa hindi mananampalataya. Sapagkat kung mapapansin po natin, pagdating po sa pagkalinga, kung medyo iseset aside po natin mismo ang mga sari-sarili mga pananampalataya o relihiyon, ay makikita natin kung minsan, di ba, tama naman po, meron po mga hindi naman po talaga naniniwala kay Kristo, pero grabe, no, nang magpakita ng pagmamahal sa kanilang anak, the physical presence, no, the emotional well-being and spiritual well-being ng kanilang anak, regardless kung tama o mali ang kanilang pinaniniwalaan spiritually, ngunit nandoon po yung pagkalinga nila, kaya malapit po yung mga bata sa kanila. Imbes na lumalayo ang kalooban, and nalalapit, no, sa magulang ang kanilang kalooban sapagkat nakikita po nila ang patnubay at pagkalinga ng kanilang, lalo-lalo na po, ng kanilang mga, ng kanilang magulang, ng kanilang ama. At sabi pa dito, an equivalent to denying the Christian faith. Ibig sabihin, parang we have denied, no, na parang wala tayong Diyos. Parang yun ang sinasabi po dito kapag tayo bro po ay hindi po nag-provide o kumalinga sa atin pong pamilya. And reflecting a dead faith if neglected. Kaya mahalaga po na binibigay po sa atin dito ni Pablo is making actually a strong faith, or a strong point rather, that real faith, ang totoong pananampalataya, shows up in real responsibility. Ganun lamang po kasimple yun. Kung totoo po ang ating pong pananampalataya, naroon po dapat ang responsibilidad na yon na ipinagkakaloob po natin. Lalong-lalo na po sa ating pong pamilya. Kaya siguro pang wakas, nais ko lamang po bigyan ng emphasis lamang po dito na hindi po natin kailanman pwede i-substitute, no, kung kayo man ay nagtatrabaho o nasa ministry, no, sa pamilya po, sa ating pong responsibilidad sa pamilya, that providing for your family is part of your worship and obedience. At nandoon po yung spiritual leadership sa bahay, sa tahanan, at kasing importante lamang at kasing halaga rin po ng ating pong public ministry o ng ating pong pagtatrabaho sa ating pong mga boss. Kaya magandang paalala po to sa atin. Wala pong sinasabi po dito na mas mahalaga o matimbang ang isa doon sa isa, kundi alalahanin lamang po natin kung gaano kahalaga po ang ating unang ministeryo, at yun po ay sa ating pong pamilya.
3: Okay, maraming salamat at napakalinaw po ng ating natutunan sa pagkakataong ito. At dito po tayo nagtatapos, mga kapatid, sa ating programa. Muli, nagpapasalamat tayo kay paring Pastor Mark sa hapon na ito. Paring Allison ko, at ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
4: Pare, Parenting and Relationship Enhancement.
5: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo, FEBC.ph, sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan, na maikasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. Sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Hi, Kaagapay! Welcome to our new episode here on In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At Saturday na naman, and this is your ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And happy listening sa lahat ng nakatune in na sa kanika nilang radio sa 702 DZAS AM band. Ano man ang gamit nyo, kung kayo ay naka-transistor radio or PM radio, or kaya naman ay car stereo, nasaan ka man, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at life talks. At syempre, binabati rin natin at nage-hello rin tayo sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV page at sa ating YouTube channel. Hello po sa inyo at ipadaan nyo na ang inyong mga greetings, ang mga pabati ninyo dyan sa ating comment section. At kung may pagkakataon kaagapay, ishare mo na din ang merienda mo or kaya naman kung anong ginagawa mo ngayon habang ginagawang background ang pakikinig dito sa Dizzy AS. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan ang mga nakikinig sa atin sa ating streaming through febc.ph at sa ating mobile app na libre nyo pong pwedeng i-download sa Google Play Store or Apple App Store. At yan po ang 702 DZAS mobile app. Kaya kung gusto mo ng tuloy-tuloy na inspiration o kaya naman ay current events, yan, mga balita, at syempre na may halong saya, diba? Good vibes, anytime and anywhere, i-search nyo lang po ang 702 DZAS mobile app sa inyong Apple App Store or kaya naman ay Google Play Store para ma-download nyo po ito ng libre. At ang kinagandahan nito, pwede nyo po ito i-access 24/7 as long as meron po kayong Wi-Fi connection at data. Ayan, para naman kahit hanggang madaling araw, kayo po'y nakakapakinig ng mga programang hatid ng inyong 702 DZAS. At kung first time mo, kaagapay, na mapadaan or makinig sa ating station, ang DZAS ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila and some parts of Mimaropa. At sa mga kaagapay natin or listeners, kung ikaw ay first time listener ng In Betweens and you're wondering bakit nga ba In Betweens ang title ng ating programa, well, kasi kaagapay, madalas natin pag-usapan yung pagsisimula o kaya naman yung finish line na, pero bihira natin pagtuunan ng pansin yung gitna, hindi ba? Yung in-betweens of our lives. And that space where journey happens, hindi ba? Where things are yet to unfold. Where prayers are still unanswered. Where dreams are not quite there yet. Diba? Yung wala ka pa doon. And kasi, diba, sa totoo naman, most of our life happens in the middle. Kaya dito natin pag-uusapan sa in-betweens, diba? Ang mga ganyang ganap in our life. Kasi itong in-betweens ay space for honest conversations about life, love, faith, career, and all things in between. Dahil nga madalas natin hindi napapag-usapan ang gitna, dito sa in-betweens will give space to pause and breathe. Kaya saglit muna tayong huminga, 'di ba? Hinga-hinga muna tayo. Chill lang kayo kaagapay. And here's a song that might speak to your season right now. Kaya stay with us kaagapay and you're listening to In Betweens with ang best friend mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua.

0: Hello again, Kaagapay, at kayo'y nakikinig pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And welcome to In Betweens, your space for real talk in the middle of real life. And today, we'll journey through a letter. Ayan, meron tayong letter sender, Kaagapay. Siyempre, ayan ay mula sa isa sa ating mga listeners. Kaya naman, pakinggan natin ang storya niya.
1: Dear Inbetweens, magandang araw po Ate Absidy. Ako po si Celine, isang estudyante na tulad ng marami nangangarap ng magandang kinabukasan. Pero sa likod ng mga ngiti at tapang na ipinapakita ko sa araw-araw, meron akong tahimik na laban. Hindi pa man ako nakakapagtapos ng kolehiyo, grabe na yung pag-overthink ko. Parang araw-araw akong hinahabol ng mga tanong na wala pa akong kasagutan. Tulad ng, kapag gumraduate ba ako, makakahanap ba ako agad ng trabaho? Kung makahanap man ako, angkop ba to sa kursong pinili at pinaghirapan ko ng ilang taon? Paano kung hindi? Paano kung mapunta ako sa trabahong malayo sa pangarap ko? Yung trabaho na pinasok ko hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil kailangan ko? Sa daming naghahanap ng trabaho ngayon, saan kaya ako babagsak? At higit sa lahat, yung tanong na, magiging successful kaya ako? Nakakapagod naman mag-isip. Minsan nga, gusto ko na lang maging hotdog. Biro lang po. Pero sa totoo lang, nakakabaliw minsan sa dami ng iniintindi. Pero hindi ko rin siya kayang hindi isipin. Kasi hindi lang to basta pangarap. Magiging responsibilidad rin siya. Gusto ko kasing makabawi kay mama. Gusto ko siyang bigyan ng sariling bahay. Gusto ko siyang bigyan ng maraming pera para hindi na siya mahirapang magbayad ng bills. Gusto ko masuklian lahat ng sakripisyo niya para sa amin. Single mom na kasi si mama. Single mom na kasi si mama. May mga kapatid ako sa pangalawa niyang asawa pero naghiwalay sila. Kaya naiwan sa kanya ang dalawa nilang anak. Simula noon, siya na ang sumalo sa lahat ng bahay, bayarin at pagiging tatay. Minsan nga ang hirap eh. Pag-uwi ko galing school, imbis na magpahinga, gumawa ng assignments, nakikinig pa ako sa mga rant niya sa bayarin, trabaho at problema. Pero okay lang naman kasi alam ko naman na sa pamamagitan nun, gumagaan yung pakiramdam niya. Kaya ganun na lang ang takot ko na mag-fail. Ate Absidy, ayoko kasing masaktan siya. Ayokong sayangin lahat ng sakripisyo at pagod niya. Pero syempre, di ko naman hinahayaan na puro negative na lang nasa isip ko. Dapat may positive rin. Kasi kapag puro negative lang, baka ma-depress ako. Kaya kahit nahihirapan, pinipilit kong magpatuloy. Kahit walang kasiguraduhan, nilalaban ko pa rin. Mga kaagapay, alam kong hindi lang ako ang may gantong struggle. Marami sa atin ang natatakot mag-fail. Marami rin ang nag-overthink tungkol sa future nila. Ipagdasal natin na mawala ang mga takot at mapalitan ito ng tiwala sa Diyos na may kasamang pagkilos. Ate Absidy, isama niyo po sana kami mga katulad ko sa inyong mga prayers po na sana mawala po ang takot ng bawat isa po sa amin. I-pray niyo po sana kami na bigyan po kami ng strength sa pang-araw-araw at magkaroon ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Sa mga katulad ko, nag-overthink tayo minsan, oo, pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Normal lang ang matakot, pero sa bawat pagod at sakripisyo natin ngayon, may kapalit yan na magandang kinabukasan. Kaya kapit lang, magtiwala, manalangin, at magpatuloy. Maraming salamat po Ate Absidy.
0: Ayun, Celine, salamat for sharing your story. And I'm sure, hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito, hindi ba? Maraming young adults ngayon ang nag-overthink, ganyan, may mga isipin din na kagaya ng pinagdadaanan mo. Kasi totoo naman, di ba? Ang adulting life is very heavy. Diba? So today, pag-uusapan natin ito. Sa kanyang letter, student siya na may big dreams. Gusto niya makagraduate, makahanap ng magandang trabaho, at higit sa lahat, makabawi sa nanay niya. Pero habang pinapangarap niya yon, hindi niya maiwasan ng overthinking. Ayan, madalas tayong ganyan eh, di ba? Mabilis tayo or talagang hilig natin minsan yan, hobby natin, na mag-overthink at advance tayo mag-isip minsan, di ba kaagapay? Kung paano, kung hindi makahanap ng trabaho agad. Ayan, yun yung nasa letter ni Celine na kung paano kung hindi siya maging successful. Or ang dami niyang tanong, or ang dami rin niyang kinakatakutan. At ang pinakaugat nito, takot siyang mabigo ang nanay niya. Kasi minsan, nakikita niya yung hirap, gaya ng mga bills, yung stress, at gusto niya maging, alam mo yun, gusto niya maging sagot sa lahat ng yun. And nakaka-relate ka rin ba, kaagapay? Kasi madalas rin tayong ganito, di ba? Admit it. Kapag iniisip natin yung future, parang ang dami-daming tanong na walang kasagutan. Di ba? Para tayong hinahabol. Parang hinahabol ka ng mga tanong na wala ka namang control sa ngayon. At dahil gusto natin makabawi sa family natin, lalo na, syempre, sa mga magulang natin na sobra-sobra ang sakripisyo, mas mabigat sa atin yung pressure. Diba? Mas mabigat yung pressure na dinadala natin sa araw-araw. At syempre, minsan, diba, may mga panahon na nakangiti lang tayo. Diba? Nakangiti tayo, smile lang, ganyan. Nakikita nila na parang ang saya-saya natin sa labas. Pero deep inside, diba, may takot at kaba na baka hindi natin kayanin. Pero yung story ni Celine, para siyang boses ng marami sa atin, hindi ba? Yung mga silent battles na hindi natin laging sinasabi, pero ramdam natin gabi-gabi. Yung totoo, di ba? Minsan hindi lang sarili natin ang iniisip natin, kundi yung mga taong umaasa sa atin sa araw-araw. And honestly, nakaka-relate ako kay Celine. May mga ganun din akong iniisip or may ganun din akong desire na maging successful, hindi lang para sa sarili kong goals, pero para makabawi ako sa parents ko. Kasi gusto ko silang mabigyan ng buhay na deserve nila. Yung ginhawa ba, di ba? Yung ginhawang binigay nila sa akin growing up, parang gusto ko yun iparanas or maibalik man lang sa kanila. Pero kasabay ng desire na yun, syempre nandun yung pressure, di ba? May pressure din kung paano kung hindi ko magawa or paano kung hindi ako makabawi. At some point, kailangan natin maging honest sa sarili natin at itanong, ano ba talaga yung kinakatakot kong mabigo? Or natatakot ba akong hindi ko ma-meet yung expectations ng iba? Or natatakot akong i-disappoint ang sarili ko? At higit sa lahat, paano ko ba sinusukat ang success? Ayon ba to sa definition ng mundo kung paano nila tignan ang success o ayon pa rin ba sa definition ng Diyos? Sa Proverbs 3 verse 5 to 6, malinaw yung paalala sa atin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Napansin mo, kaagapay, hindi sinabi sa Bible na figure out the whole map or trust in yourself. Ang sinabi, trust in the Lord. Diba? Napakaganda. Trust in the Lord. Sa Kanya ka magtiwala. Madalas kasi, yung overthinking, nanggagaling sa pakiramdam, diba? Na kailangan alam na natin lahat ngayon. Parang kailangan hawak natin lahat ng sagot, kaya lahat ng plano natin or lahat ng resulta, outcome. Pero ang totoo, wala talaga tayong control sa lahat ng bagay. Diba? Wala tayong control sa lahat. It is beyond our control. Diba? Beyond our control ang maraming bagay. Pero dito nagiging maganda yung picture kasi ibig sabihin, pwede tayong umasa sa Diyos. pwede tayong dumepende sa kanya. Napakaganda, di ba, kaagapay? Isn't that comforting? The God that we serve is not just a God to us, but a loving Father. Our Abba Father. Yung moments na hindi natin kaya, or yung hindi natin alam, or yung feeling natin hindi tayo sapat, dun lumalabas yung strength ng Panginoon. Dun lumalabas yung strength niya. Sabi nga, in our weakness, His strength shines the brightest. At ang totoo, hindi naman requirement ng Diyos na alam natin lahat. Ang hinihingi lang niya ay magtiwala tayo. Kahit isang hakbang lang muna ngayon. Alam ko ang bigat ng ating pinag-uusapan, pero mabigat man, ang gandang reminder nito na yung hindi natin kailangan makita lahat ng steps. Basta magtiwala lang tayo kay Lord, one step at a time. So habang iniisip natin yon, let's pause for a moment. Hinga, breathe, and let this next song remind us na hindi tayo nag-iisa sa labang ito.

Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At Kaagapay, patuloy mong i-share ang episode natin or i-share mo na sa friends or family or kaya naman sa loved ones mo na sa tingin mo need nila mapakinggan ang episode na ito. So now, let's pause here muna Kaagapay. Dahil syempre kanina napag-usapan natin na ang dami nating pinagdadaanan, ang dami nating what ifs. Like, what if hindi ako makahanap ng work? O kaya, what if hindi ako maging successful? Or what if madisappoint ko yung mga taong mahal ko? Pero minsan, malaking tulong kapag shinif natin yung tanong, what if may gagawin ng Panginoon? What if sa job na ito na hindi mo in-expect, dun ka pala lalago? Or what if sa failures na ito, doon ka matututo ng faith at resilience na kinakailangan mo? Alam mo Kaagapay, share ko lang din tong personal story ko kung paano ako dinala ng Lord sa kinilalagyan ko today. Nangyari to during college. Time na dapat na graduating ako. Requirement namin sa school yung 300 hours ng internship. So bilang print journalism student, kailangan kong mag-OJT sa newspaper o kaya naman ay magazine. At yun, nahirapan ako maghanap. To be honest, nahirapan ako maghanap kasi either hindi sila sumasagot or puno na sila or may parang limit, yung limitation. Kasi requirement din sa amin na bawal kaming magsama-sama lahat sa isang company. So kailangan, kumbaga eh, naka-spread out kami. So late ako nakapag-start ng OJT. Nakakompleto naman ako nung first half ko sa isang newspaper sa Intramuros. Pero dahil pasukan na that time and my thesis, nagpe-prepare pa kami sa mga comprehensive exam at yun, yung awards event namin na parang pinaka-final output ng aming batch, eh hindi ko na na-squeeze in yung remaining 150 hours na kailangan kong bunuin. So to make the long story short, hindi ako nakagraduate dahil sa 150 hours na kulang ko. Yun, hindi ako nakagraduate on time. Diba? Sobrang lungkot ko noon, talaga promise Kaagapay. Kasi talagang yung lungkot ko noon dumating pa sa point na nag-deactivate pa ako ng Facebook dahil ayoko talagang makipag-connect that time. Talagang gustong-gusto ko mag-disconnect kasi feeling ko, alam mo yun, parang syempre ayaw mo matanong during that time kung bakit ka na delaying graduate? Tapos sasabihin ko like, dahil sa 150 hours kung hindi natapos na OJT. At ang feeling ko nun, natapos ko naman lahat ng kailangan ko. Pero dahil dun, sa iisang requirement na yun, diba, nag-iba lahat ng plano ko. Diba, parang ang laking dagok nun for me. Pero hindi ko alam noon, nagagamitin pala yun ng Panginoon, yung delay na yun bilang direction sa buhay ko. At alam mo ba, Kaagapay, yung remaining 150 hours ko, natapos ko sa FEBC. At yun nga, no, yung day one ko noon natatandaan ko, that was November 5, 2018. Nag-OJT ako sa news department. Dati nasa programming at new media ko at sa radio TV. So, napakalaking blessing nung pinagdaanan ko talaga at kung paano ko dinala ng Lord sa FEBC na kahit na-delay ako ng graduate at parang naramdaman ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko next step. Pero bigla niya na lang ako nilead sa FEBC. At sa FEBC ko rin na-realize na pwede ko palang i-pursue yung ginagawa ko as a career. Noon kasi akala ko parang, ay gusto ko na lang itong tapusin tong course kong to. Like pagod na ang taong to. Ganun. Parang ganun na lang yung mindset ko. Parang gusto ko na lang talagang tapusin para makapagtrabaho na ako, makapag-start na ako, kahit wala ako sa field ng media. Pero God has a better plan. Diba? Yung delay ko,
yung delay na yon is nag-open ng opportunity or doorway para sa DZAS. Alam mo yun, parang makapasok ako sa DZAS. At talaga naging opportunity siya na hindi ko inaasahan. Kaya kapag may magtatanong ng kwento ko, or like kwentong FEBC ko, or kwentong kaagapay ko, hindi ako magsasawang ulit-ulitin yun. Because it's a proof na hindi always linear ang plan ng Diyos sa buhay natin. Pero it's always perfect. Perfect timing. Marami sa atin ang iniisip, kung hindi perfect ang simula ko, baka wala na akong marating. And ako rin, ganun din yung mindset ko noon, na parang, hala, bakit ganito na yung nangyari? Parang na-discarril yung plano, or yung parang inaasam kong mangyari, tapos may iba palang gagawin ang Panginoon sa buhay ko. At noon napagnilayan ko yon, na talagang makikita mo na kahit yung mga unexpected at mabagal na simula, nadala sila yung nagtutulak sa atin papunta sa mas mabuting direction. Ginagamit talaga ng Lord yung mga ganong pagkakataon. At kung may natutunan man ako mula sa na-experience kong yun, natutunan kong hindi sukatan ang halaga ng buhay mo kung perfect yung start mo or mabilis ang success. Diba? May seasons tayo ng delay or kaya naman seasons ng pagkabigo at seasons ng mga doubts, diba? Pero minsan yun pala yung daan kung saan nagpapakita ang Diyos ng bagong opportunity. So let's break the mindset, kaagapay, na kailangan perfect agad ang simula. And remember, God's presence is already your provision. Kaya grabe no, kaagapay, yung mga delay na akala natin dead end na, minsan pala yun mismo yung doorway ng Diyos para sa mas magandang plano niya para sa buhay mo. So habang dinadigest natin itong ating pinag-uusapan, let's take a quick break muna. Kaya magbabalik ang In-Betweens.

challenge. Kanina, pinag-usapan natin yung mga delay at mga what-ifs na minsan nakala natin dead end na, pero ginagamit pala ng Diyos as doorway. And habang nasa gitna pa tayo ng journey, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos si Lord sa iyo, kaagapay. So this is the challenge for us. Take one surrendered step kahit hindi mo pakita ang buong picture. Napakaganda, no, kaagapay. At napakagandang reminder din kung estudyante ka, di ba? Minsan nakaka-stress. Isipin agad yung buong college life mo or buong career path mo. Pero remember, God is asking you to be faithful today. Today, kaagapay. So, hindi mo kailangan isipin yung whole picture agad. Kung ano bang patutunguhan nito? Ano bang kailangan kong gawin? Kailangan na ba alam ko na lahat ng sagot sa aking gagawin? Hindi. God is just asking you to be faithful today. Hindi niya hinihingi na masagot mo lahat ng tanong ng future or ng kinabukasan mo. Ang hinihingi lang niya ay gawin mo ng mabuti ang kaya mo ngayong araw. Let's say, pwede natin gawing mas practical. Gumawa ka ng tatlong bagay. 3 things to finish. Ilista mo sa bawat araw para hindi mo ma-overwhelm yung sarili mo sa sobrang dami mong goals. Pero syempre, di ba, alam mo naman natin, marami tayong gustong gawin na minsan parang feeling natin hindi na kaya, hindi na kasya yung 24 hours. Pero syempre, parang hindi tayo ma-overwhelm. At huwag mo i-overwhelm kaagapay ang sarili mo, no? Sa sobrang dami mong gustong gawin or dami mong goals. Ilista mo lang yung 3 things na kailangan mong tapusin. Diba? 3 bagay lang. Halimbawa, mag-review ka ng isang chapter. For students to, ah. Mag-review ka ng isang chapter or tapusin mo yung isang requirement at mag-pray ka bago matulog. At bago ka magsimula, i-offer mo kay Lord yung list na yun. Kasi minsan, hindi sa dami nang natapos yung basihan, kundi sa pagiging faithful mo sa maliit na hakbang nag-uumpisa ang tunay na success. Diba? At kung ikaw ay working naman, kaagapay, alam ko napakabigat ng responsibility ng ganyan. Minsan pakiramdam mo, diba, na parang lahat nakasalalay sa'yo or lahat nakaasa sa'yo, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Start with what you can give today. Kagaya kanina, di ba? Today, ngayong araw, kahit maliit lang kaagapay, hindi kailangan isang bagsak na malaking ambag agad. Minsan, yung tuloy-tuloy at consistent ang mas may effect o may mas epekto. Di ba? Consistency is key. Hindi kailangan sobrang laki agad. As long as nagpapatuloy ka, kahit sa maliit na kaparaanan, kahit mabagal, as long as you're consistent, okay yun. So, para mas maging practical, kung meron kang sobre or jar para sa mga savings mo, isa para sa bills or isa para sa pang-araw-araw. So, kahit 50 pesos or kaya namang 100 pesos lang ang maitabi mo kada linggo, eh, malaking tulong na yun. Diba, in the long run, minsan kasi minamaliit natin yung kahit piso-piso lang na naiipon natin, pero hindi natin nare-realize, eh, nag-a-accumulate yun. At malaking help yun in the long run. At higit sa lahat, huwag kalimutan maglaan, hindi lang ng pera, ha, kundi ng oras para sa family mo. Dahil minsan, mas kailangan nila ng presence mo. At para naman sa mga kaagapay nating overthinkers, yung advance mag-isip at natatakot or ang daming uncertainties para sa kanilang future, yes, I feel you and I am with you na overthinking talaga is real. Minsan nauubos tayo niyan. Ako, aminado ko, isa yun sa mga bagay na talagang pinipilit kong i-work out kasi talagang nakakaubos. Hindi dahil sa bigat ng present, kundi dahil sa bigat ng mga what if ng bukas. Kaya subukan mo i-expose kaagapay yung fears mo, yung mga bagay na kinakatakutan mo, uncertainties mo. Isulat mo sila. Tapos sa tabi ng bawat what if I fail, what if I'm not enough, isulat mo. But God is greater. Napakaganda. Para kasi siyang kinokontra mo, eh. Kinokontra mo yung negative thoughts mo na ganito. What if I'm not enough?

0: but God is greater. What if hindi umabot? But God is greater. What if hindi ko ma-achieve? But God is greater. Kasi totoo, may takot, pero mas totoo at mas matibay ang Diyos na hawak ang future mo. So para mas gawin nating practical, gawin nating habit yung pag-journal. Dati ako gusto ko rin talaga na nag-journal at meron akong notebook kung saan sinusulat ko talaga yung mga bagay na nangyari today, yung mga ipinagpapasalamat ko, yung parang mga highlights ba. So tuwing gabi, sinusulat ko yan. At pwede mo rin yung gawin, kaagapay, no? Tuwing gabi, sulat mo yung tatlong worries mo. Tapos katabi nun, ilagay mo yung tatlong truths ng Diyos mula sa Bible. Kahit mga ganong kasimpleng ways, pero powerful. Kasi it shifts your focus from fear to faith. It fixes our eyes on Jesus. Hindi sa circumstance, but sa kung anong gagawin ng Lord pa sa buhay mo. Sabi nga sa Psalm 37 verse 23, "The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him." Kaya para kay Celine, thank you so much for sharing your story at para sa lahat ng kaagapay natin, including me. Maybe you're also afraid of failing or maybe iniisip mo rin ba kung may future ka ba? Rest in the comfort that the Lord holds your story. Hawak ng Lord ang buhay mo, kaagapay. It is at the palm of His hand. Hawak ka niya. At sa bawat in-between na pinagdadaanan mo, God is already building your character, your faith, and your future. So let's pray, kaagapay. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito at sa opportunity na ito na malaya kaming nakakalapit sa inyo. We come before you today with all our questions, all our doubts, at yung mga bit-bit namin, Panginoon, na what ifs. Minsan, Lord, hindi namin maiwasan na mag-overthink. What if hindi kami magtagumpay, or what if hindi kami makabawi sa mga parents namin? Or kaya naman, what if madisappoint namin yung mga taong mahal namin? Pero salamat, Lord, kasi you remind us na hindi nyo kami pababayaan at hindi nyo po kami iiwan. Salamat sa bawat delay or sa bawat closed door at sa bawat bigat na nararanasan namin. You are actually redirecting our steps. Thank you for reminding us through your word in Proverbs 3 verse 5-6 na magtiwala sa inyo ng buong puso at hindi manangan sa sarili naming karunungan. Lord, we admit na mahirap kasi gusto namin alam namin lahat ng detalye. Gusto namin hawak namin ang mga plano. Pero we surrender those fears to you, Panginoon, dahil you are in control. We pray sa mga katulad ni Celine or every student na nakakaramdam ng pressure, lalo na sa mga young adults na nagtatrabaho, na pagod na at nag-aalala sa kanilang future. Lord, meet them kung nasan man sila. Meet them where they are. Give them the courage to take just one surrendered step today. Tulungan mo kaming makita na kahit maliit na step, kapag kasama ka, Lord, it's already a progress. And so today, Lord, we choose to trust you. Not because we know the whole story, but because we know that you hold our story. Maraming salamat, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, amen. Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng 1 hour at syempre nagpapasalamat tayo sa mga sumama at umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po, nagtatapos ang ating kwentuhan today. Pero syempre, hindi pa natatapos dito ang ating journey kaagapay dahil magkakarinigan po ulit tayo next week, same time, same station. Muli, ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations. I'm Cindy Ferrer Tabua. At nagpapaalalang, God is with you, even in the in-betweens.
1: Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for Chikahan, Tawana, na may samang life lessons. In-Betweens, 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page.

0: BCR Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Kumusta ka na kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702DZES FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Binabati lang natin ang happy listening ng ating mga kamanggagawa dyan sa Jesus Saves Ministries Incorporated na sina Pastor Reverend Allen Guzman and family, buong Guzman family, Pastor Reverend Celia Enriquez and family, Pastor Reverend Reina Carrion at sa kanilang head pastor na si Reverend Justino Carrion at sa buong Carrion and JSMI family. Nagpapasalamat po tayo sa kanilang pag-anyaya sa inyong lingkod na naging kanilang tagapagsalita sa kanilang ginanap na leaders, elders and pastors convention. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Purihin ang Panginoon. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito sa kapurihan ng Panginoon. Walang makapaghihiwalay from Papuri 24.

purihin ng Panginoon, tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Ang ating tatalakayin sa gabing ito ay ang pagpapatuloy ng ating pagtalakay tungkol sa napakalawak na biyaya ng Diyos, at ito ay binigyan natin ng pamagat na Mountain Moving Faith, at ito po ang ikalawang bahagi. The question is, ano ang nais ng Panginoon mula sa atin as far as our faith is concerned? Ano ang batayan? In Deuteronomy chapter 10 verses 12 and 13, "And now Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good." Ito ang mga hinihingi ng Lord basically sa tao. But it's also a good reminder to all of us na mayroon ding mga bagay na hindi nire-require sa atin ng Lord. Kasi akala natin kaya na natin lahat. Akala natin mga Superman at Wonder Woman tayo. Pag faith ang pinag-uusapan, ano ba talaga ang gusto ng Panginoon? Pag may pananampalataya tayo sa Diyos, may nire-require pa bang iba ang Diyos mula sa atin? Hindi ba't pag sinabi nating may faith tayo, ipinagkakatiwala na natin lahat sa Diyos? Ano ba ang madalas na ginagawa ng tao na hindi angkop sa kanyang pananampalataya? Una, hindi kailangang magkaroon ng sagot ang lahat ng ating mga katanungan sa buhay. Hindi mo masasagot lahat ng mga katanungan mo sa buhay, kaagapay. Yung mga pangyayari sa buhay natin, ang kailangan lang natin ay balansehin natin yung mga realidad na nakikita natin. Ikalawa, hindi laging maganda ang mararamdaman at mangyayari sa atin. Hindi dahil nasa pananampalataya tayo, hindi porket may faith tayo, grabe, lahat feeling good and okay na. There will be times that you will feel bad. There will be times of crying because of difficulties. Lalo na kung mayroon ka mabigat na sitwasyon sa buhay mo. Maraming mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin ikinatutuwa. Instances that's not to rejoice for. But we have seen all of this, and it's become a groundwork for our own growth. Yun ang maganda dito, na didevelop o dinidevelop tayo ng Lord doon sa mga pinagdadaanan nating challenges. Tumataas ang antas ng ating faith. So dahil dumadaan tayo sa mga challenges, natututo tayo sa buhay. Amen? So we need to always look at the good thing, even if we don't always feel good, kasi feeling lang yan. Now, pakisabi sa katabi mong nakikinig ngayon, kung meron man, feeling lang yan, kapatid. Hindi dapat tayo nadadala sa feelings. Ang dapat ay yung nadadala tayo sa ating mga conviction. Tingnan mo, dyan lagi tayo sinusubok sa ating mga feelings, at marami ng sumuko, bumigay at nasira dahil sa feelings. Feelings ang matinding kalaban ng faith. Kahit gaano katindi ang pananampalataya ng tao, kapag feelings or emotion na ang umiral, madalas natatalo na ang faith. Pakisabi dyan sa katabi mong nakikinig ngayon, kung mayroon man, tigilan mo na yan, kapatid. Matuto ka na. Alam mo, madalas ginagawang tama ng feelings ang mali. No wonder, yung madalas na sinasabi ng mga nakatatanda, kapag nagmahal ka, gamitan mo rin ng isip, huwag lang puro feelings. Tama? Kung yung part ng buhay natin na yan, feelings, ang laging nasasaktan at nangihina, dapat yan ang pinapalakas natin. Siguro kung bibilangin natin ilang beses ka nang na-stumble, kung uugatin mo ang dahilan, feelings, nasaktan ka, nasaktan ang emotion mo. Hindi ko sinasabing magpakamanid ka, pero dapat itong part na ito ng buhay natin ang pinapalakas natin. Mas pinangingibabaw dapat natin ang ating pananampalataya kaysa damdamin. Kasi madalas magkamali ang ating mga damdamin.
Ayos lang na paminsan-minsan yung mga bata nadadapa at bumabangga ang kanilang mga buto at sila ay nasasaktan kasi doon tumitigas ang kanilang mga buto. Doon sila lumalakas at tumitibay. Kapag ang mga bata laging kinakarga, magiging lampay yun at hindi yun tama. Kasama sa buhay, ang tayo ay nasasaktan. Kasama sa buhay, ang tayo ay nadadapa. Basta alam natin kung kanino tayo dapat kumakapit. Susunod, ikatlo, hindi lang dapat tayo mananagumpay. We are not just a survivor. Hindi lang tayo mga survivors, dapat hindi yung, ay, finally, nalampasan ko rin ang mga pagsubok. Hindi lang tayo naririto para mag-survive. Siyempre, maganda ang surviving attitude. Laban kung laban. Pero hindi pwedeng makatawid lang tayo okay na. Dapat talaga, kailangang may purpose. And the Lord has always a purpose for everything. Yun ang isang magandang bagay sa Lord. Laging may layunin, laging may purpose for everything. Basta sumunod lang tayo sa Kanya. Pero paano tayo susunod sa Lord kung wala sa puso natin ang Kanyang mga salita? Kaya sa church natin, ang gusto natin, kung ano yung pinipreach natin, ay nakikita sa atin. Tayo muna ang nakaka-experience. So dapat hindi lang tayo basta nagsusurvive. We need to go beyond surviving and look for the purpose that God has put to us. Amen? So ngayon, punta naman tayo doon sa question na ano ba talaga ang gusto ng Diyos para sa atin? Remember, kung may gusto sa atin ang Diyos na dapat nating gawin, ito lang yung bunga ng Kanyang biyaya. Kung may gagawin man tayo, ito'y dahil sa Siya ay may una ng ginawa para sa atin. Lahat dapat ng motivation natin sa paggawa ay ito'y dahil sa may nauna ng ginawa ang Diyos para sa atin. Alam niyo po, makwento ko lang, mayroon po tayong isang donor dito sa FEBC na si Engineer David, no? Sabi niya, hindi ako nagbibigay para ma-bless ako. Nagbibigay ako kasi nauna na yung blessings na dumating sa akin. Grabing prinsipyo, no? Talagang kitang-kita at nararanasan niya yung blessings na dumarating sa kanyang buhay mula sa Panginoon. Kaya naman, mula doon sa mga biyayang yun ay nag-uumapaw din mula sa kanya ang biyayang patungo sa kanyang pagtulong sa iba. God did something first and we get to respond. Nagre-response lang tayo. So what does God require? Let us check the word of God. Ika-apat, nais ng Diyos na mabigyan siya ng kaluwalhatian sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. So alam natin na ang lahat ng pinagdadaanan nating challenges ay may dahilan. Amen? Remember, yung mga disciples ni Jesus ask him, Rabbi, why was this man born blind? Was it because of his own sin or was his parents' sin? Kaya ba siya bulag kasi makasalanan siya o yung mga magulang niya? Ano ang sagot ni Jesus? John chapter 9 verses 2 and 3. His disciples asked him, Rabbi, who sinned? This man or his parents that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Amen. Alam nyo kagapay, kapag katinanong nyo po ang inyong mga finance department, lalo na dyan sa inyong mga churches, sasabihin nila sa inyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa mga simbahan natin, na kahit dumadaan tayo sa matinding pangangailangan, lalo na sa mga panahong ito, na marami ang dumadaan sa krisis at kami mismo naranasan namin sa panahon na nagtatayo po kami ng simbahan dyan po sa Bulacan area, kumikilos pa rin ang Panginoon sa finances namin. At alam nyo, sa mga ganitong pangangailangan, kung ikaw isa ka sa ginamit ng Lord para dumaloy ang kanyang pagpapala sa mga pangangailangan ng inyong gawain, ng inyong simbahan,
Hindi tayo dumadaan sa ganitong sitwasyon para pahirapan tayo ng Diyos. Dumadaan tayo sa sitwasyon na ito para makita natin ang Diyos, para makita natin na siya pa rin ang number one, siya pa rin ang provider sa ating pangangailangan, na kahit anong mangyari, siya pa rin ang may hawak

Hindi po namin ito kaya. Okay? Yun ang mahalaga na tayo ay umaamin. So, syempre, kapag mahina tayo, kanino tayo lalapit? Sa Panginoon. Amen? God weeps at the suffering of His world. Siya rin mismo, naging mabigat ang loob niya sa kanyang creation. Ano ba ang nangyari sa mga taong ito? Lalo na ang mga hindi kumikilala sa kanya. Pag tayo ay may pinagdadaan ng pasakit sa ating mga puso at kaluluwa, naroroon ang Panginoon kasi nagiging temple yon ng paglapit natin sa Kanya. Amen? And the presence of God is felt. Nararanasan natin. Pwede tayong lumapit sa Kanya. So don't feel lost kung may mga pangyayari sa buhay mo na hindi maganda. Sa mga difficulties, may lalabas doon na magagandang bagay. And out of those difficulties, there can be emerge new possibilities and new acts of kindness and new hope. So, kaya natin naalala lahat ng kabutihan ng Panginoon. Alam niyo, si Jesus nakaranas din ng bigat ng kalooban. Remember when his friend Lazarus died? He wept. But the good thing is, in times of trouble, sa mga panahon ng pagdadalamhati, nakikidalamhati ang Panginoon. Nung nakitang umiiyak sina Mary and Martha, the sisters of Lazarus, nakiiyak din siya, nakiramay siya. But the best thing is, pakinggan mo kaagapay, sa oras ng matinding unos, like death of Lazarus, sa oras ng kamatayan, doon lumabas ang mga katagang, I am the resurrection and the life. Doon lumabas yung mga salitang, I am the way, the truth, and the life. Guys, sa mga panahon ng mga challenges, abangan mo ang sasabihin ng Panginoon sa'yo. Huwag yung sasabihin ng mga nambubuli sa'yo. Huwag yung sasabihin ng mga nanunulsol sa'yo. Huwag yung sasabihin ng mga chismosa. Ang lagi mong aabangan ay yung sasabihin ng Diyos sa'yo. Amen? So yung mga difficulties natin, okay lang yon. That we can see our brokenness and weaknesses. That's actually good for all of us. Then also, next, ano pa ang nais ng Diyos? Ika-anim, nais ng Diyos na matutunan natin na malaman ang kahulugan ng panahon. And know what's happening. 1 Chronicles chapter 12 verse 32, from Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do, 200 chiefs with all the relatives under their command. Dapat nagbabantay tayo. Alamin natin kung bakit nangyayari ang mga ito. At sinabi na lahat siya ng Bible. Amen? There will be wars and humors of wars. There will be pestilence. Dadating talaga yung mga yan. And so, hindi dapat tayo nagugulat. Dapat naghahanda tayo. Ikapito, nais ng Diyos na matuto tayong isipin ang kapakanan ng iba. Hindi lang yung pansarili natin, hindi lang yung kapakanan natin, hindi lang yung ako lang. Isipin natin lagi yung kapakanan ng iba. So dito kaagapay, papasok yung mismong utos mula sa Panginoong Jesus, love God and loving our neighbors as we love ourselves. Amen? Ikawalo, nais ng Diyos na lumikha tayo ng mapagmalasakit at nagkakaisang komunidad. Hindi lang basta yung nag-gather o nagtitipon-tipon lang tayo. Dapat ang ginagawa natin is to encourage others. Dapat nagiging iisa tayo, hindi divided. John chapter 17:21, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Mahalaga na makita ng Lord sa atin na tayo ay kaisa niya. At mahalaga na makita ng mga tao na kaisa natin ang Panginoon sa buhay natin, sa mga ginagawa at sa mga sinasabi natin. Tayo ang buhay na salita na binabasa ng mga tao. So sana, tamang version yung nababasa nila mula sa atin. Tamang balita ang nababasa nila mula sa atin, hindi fake news. And finally, ikasyam, nais ng Diyos.

0: Diyos na ilagay natin sa ating mga puso na siya ay sumasa atin. Amen. Remember, noong tumatawid ang mga alagad sa Sea of Galilee na nakatulog ang Panginoong Jesus sa dulo ng bangka, sabi ng Panginoon, "Hey, I am with you." Another instance when Jesus walks on water, "Guys, this is me. I am with you." Huwag nating kalilimutan na itong mga panahon na ito ay panahon ng unos, panahon ng malalaking alon, panahon ng bagyo. At sa mga panahon na ito, lumabas ang mga salitang, "I am with you." Akala mo lang na anino ako, pero ako ito. Nandun lang ako sa isang sulok, pero kasama mo ako. Hindi mo lang ako nakikita kasi nakatuon ang pananaw mo sa mga alon. Hindi mo lang ako nararamdaman kasi nakakonsentrate ka sa mga nananakit sa'yo. So therefore, we must become bearers of faith, bearers of hope, bearers of the brightness of Jesus. Isaiah chapter 4 verse 2, "In that day, the branch of the Lord will be beautiful and glorious, and the fruit of the land will be the pride and glory of the survivors in Israel." Ultimately, this is the summary. Micah chapter 6 verse 8, "He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God." Ulitin natin, "He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God." Amen and amen. Purihin ang Panginoon. At nagtatapos kaagapay ang ating pagtalakay sa ating paksang may pamagat na Mountain Moving Faith. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho-reng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, komento, or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan, Pagpalain Ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Palang umaga po sa bawat isa sa atin, ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras nito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa, mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo, na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na Panginoon ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong pong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, Ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad, bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyong pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na Ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na Ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
3: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.

0: You will call your you will call each other names, no? At magkakaroon ng physical na ano, physical na away, no? So hindi natin papayagan 'yon. 'Yon. So ilang anak na kay ilang anak na merong kayo, Ana?
1: Dalawa na po.
0: Dalawa. Okay. And ang pangalan nila ay
1: Si ano po, Jiraiya, tsaka si Jaire.
0: Okay. Bakit yun yung mga binigay na yung pangalan sa kanila?
1: Si ano po, Jiraiya. Una po doon, merong pastor. Uso yung pag pinagsasama yung love team, pinagsasama yung name. Gerald tsaka Anya. Kaya Jiraiya. Tapos, lagi namin inaano yon Jiraiya, Team Jiraiya. Tapos, na-search namin, ang Jiraiya pala, ang ganda ng meaning, fear of the Lord. At tsaka, Yahweh sees. I mean, nakita. Nakikita ka ni Yahweh. So, sabi namin, ang gandang ipangalan sa anak. So, yun yung ano namin, plano namin po na yung first namin magiging anak na babae, Jiraiya. Tapos, nilagyan namin ng Isabel, which means, tama ba, beautiful. Tapos, si Jaire naman, actually, hindi kami sure kung babae or lalaki yung next. Kaya ang ano namin, plano namin, pag lalaki, Jaire, pag babae, Jaira, yung tamang pronunciation ng Jehovah Jaira. So yun, the Lord, Yahweh is our provider. Tapos Isaac, yung laugh. Yung, ang tama ba, laugh, ang meaning niya. Yon. So, yun ang ano namin, si Isaac kasi yung pinanganak siya. Tama ba, love? So, nakalimutan ko. Basta laugh siya, meaning. Yun yung napili namin kasi that
2: Anak ni
1: season.
2: Abraham.
1: Ay, parang natumawa si Sarah. Yon. Napili
0: Actually,
1: namin kasi.
0: yun yung pangalan ni ibig sabihin ng pangalan ni Isaac eh.
1: He laughs, yon. So, yun yung nakinuha namin mga names. Kasi we believe na yung name ng tao is destiny niya. Parang dinedeclare namin as magulang nila na ito ang mangyayari sa inyo. Kaya yun po, yung history ng name
0: So sa ating pong pagbabalik, no, tatanungin naman natin si Ana if ano yung mga bagahe na dinala niya sa pagiging mother niya, no? Na galing dun sa original niyang pamilya. So wag po kayong aalis. Magbabalik po kami dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom.
3: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco, kasama ang aking co-host sa gabing ito na si Gerald Balite at ang aming guest, yung kanyang asawa, si Anna Balite. Okay, so bago tayo bumalik sa ating talakayan, no? Nabanggit na namin ni Gerald kanina yung 20-week program, yung darating na 20-week program ng Living Waters Philippines. Kung kayo po ay struggling with issues of sexual and relational brokenness, katulad ng homosexual tendencies, kayo po ay struggling with addiction to pornography, no, compulsive masturbation, o kaya relation, o kaya meron kayong history of childhood sexual abuse, o kaya you are so affected by broken relationships in your life, anger and shame, kayo po ay wine-welcome namin that you can prayerfully consider mag-apply dito sa aming 20-week Living Waters program. Ito po ay gaganapin every Tuesday night starting June 30, 6:30 hanggang 9:30 ng gabi hanggang November 1 ang ating program. At ito po ay gaganapin sa Living Waters Philippines Hall sa third floor Pixan Building, 1505 Princeton Street, corner Shaw Boulevard, dyan po sa Barangay Wakwak, Mandaluyong City. At ang program contribution fee po is 8,000 pesos. So hindi po kayo pwedeng mag-show up na lang doon on June 30 kasi po meron pong application process to. Kailangan nyo pong mag-fill up ng application form. Matatagpuan po sa aming website sa www.livingwatersphilippines.org. Tapos, after submitting your form, maghintay po kayo ng notification from Living Waters Philippines tungkol sa isang required interview. So we will be observing a very strict no interview, no acceptance policy. So after po ng interview, again, magno-notify po kami kung pwede na po kayong magbayad ng inyong contribution fee. Yun po ang proseso ng pag-apply sa 20-week program. So kung kayo po ay may karagdagang katanungan tungkol sa 20-week program, pwede po kayong mag-chat sa Facebook page ng Living Waters Philippines o kaya mag-text or tumawag sa aming hotline 0917-828-4654. So yan po ang aming 20-week program. So kanina na nabanggit natin na si Anna she's a mother, no, dalawa ng kanilang anak. At ngayon naman gusto nating malaman ano yung family background, ano yung mga wounds na or mga sugat na na-experience ni Anna sa kanyang pamilya na naka-apekto sa kanyang pagiging nanay, no? So Anna, sige, kwento mo nga sa amin.
4: Ano po, lumaki kasi ako sa Christian community. So, lagi kaming may mga parent seminar. So, kahit wala pa akong boyfriend, bata pa ako, uma-attend ako. So, marami na akong parenting books na Christian books. Lagi akong tambay ng OMF. Kahit wala akong kinalaman doon, binabasa ko. Tapos, I grew up watching my mom be a mom. Kaya feeling ko ang galing-galing ko ng ano, nanay. Kayang-kaya ko yung ginagawa niya. So, minsan, ako pa yung nagkokorek sa nanay ko na mali yan, mami. Kasi di ba pagka bata ka, ang alam mo lang black and white. Mali ito, tama to. So, minsan, sinisermon ko pa yung nanay ko, baliktad. So, may pagka, may mga issues ako nung bata. So, yun, nung ako na yung finaling nanay, ang nakakalungkot, wala na si mommy. Mag-isa lang ako, tapos I had to transfer a house dun sa bahay ni na Gerald. So may adjustments. Parang ilang ano lang kami noon, 6 months lang kaming kasal. Nabuti sa agad ako. So yung adjustment ng paglipat, and then biglang yun nga, nabuntis. And actually, nung time na yun, hindi kami nakabukod. So, kasama namin yung mother-in-law ko. And hindi ko pala alam yung mga gawain bahay. Hindi ko alam. Kasi yung magulang ko, parang ang in-instill nila sa akin, mag-aral ka mabuti para maganda yung career mo, para yumaman ka, ganyan. Makapag-asawa ka ng pastor, ganyan. Mag-nurse ka, mag-asawa ka ng pastor. So, growing up, wala sa akin yung maglinis, magpunas, mag-organize. Kaya nung ako na yung nanay, it was a challenge because ang galing ng nanay ni Gerald, expert siya talaga kasi she has 4 boys. 4 men na anak, puro lalaki. So, abilis siya kumilos ang likse. Ako, tagal-tagal ko. Di ako marunong mamalengke. So, and then yung first months ng pregnancy, suka ako ng suka. Hindi ako makatrabaho. Yung trabaho ko gabi, pero sa gabi nagsusuka ako. Yung suka talaga na wala na, nakatira ka na sa inidoro, ganun siyang level. So, it was a lot of challenges. And then, nag-pandemic. So, hindi kami makalabas, buntis ako, yun na, init na ako sa bahay. Napanood na namin lahat ng Netflix series ni Gerald. Ganong level. Kaya, doon ko naramdaman na I really need my mom. Na kasi 'di ba pag tayo lumaki tayong strong, independent. Kala natin kaya natin lahat. Doon ko na ano na, yun yung para I think that's the most vulnerable season of my life kasi hindi wala eh, para akong feeling ko I'm alone. Merong ganung layang in na you're alone. You're not capable. Mm-hmm. Parang I think makaka-relate yung ibang nanay na meron silang ganung naririnig na boses na di ka magaling, di ka marunong, ganyan. So, I had to navigate that. And siguro kaya ako ganun is because I don't know how to be mothered. I mean, kasi yung nanay ko noon, back then, wala na siya, she's in heaven. Busy siya mag-work. And ako no, naiiwan ako sa mga relatives, papasapasahan ako ng mga relatives. Mm-hmm. Ang memory ko lang sa kanya noon is umiiyak ako sa labas, hinahabol ko siya, nakikiusap ako na wag na siyang umalis. Iyak na iyak ako no, nakakapit yata ako sa binti niya. So yun yung lang yung memory ko sa mami ko growing up, na busy siya, na maliksi rin siya, like Mami Telma, mother-in-law ko na, ang bilis kumilos, ang daming na-accomplish. To the point na pag nasa mall nga kami, ang bagay ko kumain, iwanan niya na ako, tatayo na siya. So for me, akala ko wala lang lahat yun. But yung mga little things na gano'n, yung nakatulugan niya na ako, sabi niya, tuturungan niya ako sa project. And then yung mga, back then kasi yung mami ko masyadong matulungin. Lahat tutulungan, lahat bibigyan. Kahit hindi naman kami sobrang mayaman noon, ang generous niya with the little she has. Talagang lahat ng estudyante na, pati parent ng teacher, ay pati parent ng estudyante, lahat, churchmates, friends, family, tutulungan niya as in. Kaya yung kanyang attention, yung kanyang energy, naging limited. And sa akin, as a growing child, siguro yun yung biggest wound ko na I had to be para ako nakikipag-appointment sa nanay ko na busy siya eh. So parang ako, yung mga needs ko, marami pala akong needs as a bata. And akala ko, okay lang, kaya mo na yan, magaling ka, matalino ka. You can do it on your own. Pero habang nagkakaroon ako ng anak, doon ko na-realize na Meron pala akong sobrang lalim na hinahanap na love. And I'm trying to get that from my husband, from my child, kasi that time nanganak na ako. Hindi ko siya nakukuha kasi nga it's so deep. And then yun nga, wala na yung mami ko. So wala na ako mapagtanungan, alam mo yun, to affirm me. Wow, nauwaw ako nun for attention. Love in the form of affirmation. At saka yakap, ganun. Si mami ko yata, I think hindi niya gustong niyayakap siya. If my memory serves me right. Tagal na kasi, 27 pa siya nawala. Kagabi nga, I'm trying to remember yung mga memories namin ng mami ko. Ang hirap palang alalahanin kasi nga, she was so busy with work. Kasi yung work niya, meron pa siyang part-time. Nagtuturo siya as an elementary teacher and then nagtututor pa siya sa gabi. Minsan dinadala niya pa yung mga tinututuro niya sa bahay. So, yeah, it was a very limited time for me with my mom. Kaya sobrang, wow, konti lang pala yung memory ko sa nanay ko. Na naaalala ko pa. Ayun po.
3: So, I guess yung habang pinapakinggan kita, no, yung if there's one word na pwede mag-summarize nung hinahanap mo, no, at yung hinahanap mo was actually nurture, yung nurture ng nanay mo, no, which you did not receive, no. Tapos alam mo yan, yung kanina na sabi mo nung bata ka pa, alam mo yung mga ano eh, yung mga umaattend ka pa ng mga parenting seminars, no. Tapos nagbabasa ka, no, ng mga books, no. Pero iba pa rin kapag nandun ka na sa sitwasyon eh, no. Yung alam mo yan, yung you tend to grasp for something na kasi madalas yung when you, pag nandun ka na sa sitwasyon, hindi ano eh, sasabihin mo hindi wala ito doon sa ano nabasa ko sa o naatenan kong training, wala hindi ko na wala ito doon eh, wala ito doon sa mga nabasa ko eh, yon. Tapos napakahalaga pa naman talaga nung papel ng mother mo, especially nung alam mo yon, nung nanganak ka. Walang magpapaliwanag sa iyo nung postpartum depression. Yun. No, so I guess ano, no, very challenging sa iyo nung naging nanay ka. Yeah. So, would you say ano, were you prepared to be a mother?
4: Nakakatuwa nga po doon. Akala ko, I can't. I'm not prepared despite the preparation. I can say I'm prepared kasi dahil doon sa faith ko kay Lord, wala akong nanay eh. So, saan ako kukuha ng nanay? So, I realize yung hinahanap ko palang love kay God ko makukuha na pwede pala ko siyang gawing nanay. So I had to learn that, and I'm still learning now na nanay ko pala si God. Hindi siya babae, as a disclaimer, no? Pero meron siyang nurturing love na despite na hindi ko fully nakuha yun sa magulang ko. Dahil hindi naman sila perfect and they have flaws, sa kay God ko nakuha. So doon ako na prepare na pagka pala nagka-baby ka, si God, habang ginagiging nanay ka sa anak mo, ninananay ka niya. I mean, nagbibigay ka ng love and then you are getting love from the main source. So, I could say prepared po ako kasi yung binibigay ko lang sa anak ko, yung natanggap ko lang rin kay God. So, that pandemic was so special because I got to spend time with my daughter ng kami lang, with Gerald, of course. And nakita ko na sobrang mahal ni God yung anak ko. Kaya nakakagulat kasi kahit hindi ko alam ang gagawin ko, it comes naturally. parang may instinct na nabuhay sa pagkatao ko na ito gagawin ko to. So I believe yung pagiging nanay, binibigay din ni God yung intelligence, yung strength, yung instinct. Ginawa kanya talagang nanay. I mean, prepare kanya for that role. Even if you personally hindi ka prepared or hindi ka handa. So yun, yun yung nag-ano sa akin. And isa sa mga nag-prepare din sa akin is to accept that I need help. I need help na hindi ko kayang maging nanay alone. I need my mother-in-law. I need fellow moms din. So I need a community. Kasi tama po kayo, nagkaroon ako ng postpartum depression. And kung sa iba, nakakahiya siya. Pero ako, I learned with Living Waters na huwag ka mahiya. Ask help. Kaya ako po, na-prepare ako sa motherhood because somebody's helping, somebody's explaining. Tsaka yung mere fact na may nakakausap ako na nadadamayan ako, na-affirm yung mga nararamdaman ko. And isa sa mga support system ko rin po yung asawa ko na motherhood cannot be fully prepared kung wala kang partner na very supportive. So yung asawa ko, throughout all the journey, especially the first, everything na first namin na nasubukan with the first child, nandun siya. Nandun siya to help me to the point na pati yung role ng mga nanay, kaya niya na rin gawin. Like, ano bang example? Di ba, typically, ang misconception sa mga lalaki, sila lang yung nagtatrabaho, sila yung masculine. Yun lang ang role nila. Bawal natin silang abalahin sa house. Pero yung asawa ko, wala. Walang gender na nagpigil sa kanya to actually help me to the point na pati yung marami kasing issues pa nung during the pregnancy until giving birth until nagpapa-breastfeed na ako. Merong isang instance na nagka-problem yung breast ko. So tinulungan niya talaga ako with the breastfeeding journey. Hindi ko kayang mag-isa. Tumayo siya for me. Yung strength na hinahanap ko sa partner, hinugot ko din sa husband ko. Kaya I'm very thankful. Yung time na yun, nagkaroon ng problema yung breast ko. Kailangan siyang operahan. Dahil namuo yung milk, nagkaroon si Jeraya ng lip tie. And that time, hindi pa sikat yung lip tie. Hindi pa alam ng mga doktor. So we don't know bakit di siya makadede. So those are hard kasi masakit kapag yung breast nating mga babae hindi siya na dead, hindi nakuha yung milk ng tama. Nasa stuck siya. So sa akin talagang ininda ko yung sakit na yun kasi I wanted to give the milk to the point na sorry to the for the word pero nagkanana na siya. It had to be operated. Sobrang magana niya. And those were the times na I needed Gerald the most. Kaya ayun, talagang hindi ako prepared technically pero God really provided a good husband, a good support system po.
5: Ayan, sa Living Waters no, may tinatawag po tayo nung mother, ano yan, anong becoming responsive to the mother's love. Parang first time ko yun eh, no, to the father's love. Parang first time ko yon during my time na marinig si God bilang a mother. And bago sa akin yung concept na yon. Ikaw ba eh
3: may mother heart si God, no?
5: May mother heart pala si God at may mayroon pala tayong pwedeng makuhang mothering kay God. And ikaw ba na paano naging impactful yung topic na yon sa pagiging mother mo? At paano niya napunan yung mga pagkukulang nga na sinabi mo na hindi mo natanggap sa iyong nanay?
4: Sobra siyang freeing both sa akin tsaka sa nanay ko. Kasi because of that truth, napalaya ko yung nanay ko dun sa expectations of a perfect mom. And then also, napalaya ko yung sarili ko doon as a mother din na hanggang may limit lang ako, hanggang kung ano lang yung kaya ko, yun lang. And then the rest, si God na. Hindi ko na kayang punan kasi hanggang dito lang ako as a physical mom. And that also freed me lumaya ako dun sa expectation, sa pressure ng mundo, sa judgment ng mundo. And I just had to flow. Pusa ko na lang na ginawa yung role ko, na hindi ako pilit, hindi ako takot. And also, I was able to forgive my mom. My mom is the kindest, the most generous person I know. She was actually my best friend. Pero I also need to forgive her. Kahit wala na siya, I needed to release her from that. Kaya it was a learning process. Habang nanay ako, doon ko na notice na kahit nag 20 weeks na pala ako na program, ang na-heal sa akin doon, father wounding. Akala ko kasi yung father wounding, yun lang yung madaling ma-detect. Yung kasi yung obvious. Pero kasi pag mother wounding, ang lalim niya, hindi ko alam na I'm hurting pala, na meron pala akong mga needs na hindi ko nakuha. So I had to learn it. After 20 weeks, I had to learn it, slowly review. Umaattend pa ako ng Living Waters as an intercessor. Tapos ako pa yung natuto. And then doon ko na okay, the journey of healing, the journey of discovering yung mga nangyari sa nakaraan. It's continuous and it's upgrading. So kaya very thankful talaga po ako sa truth na yon, na love ako ni God. Ang sarap nun kasi I was lied na parang sinasabi sa akin ng enemy na you have to prove yourself. Kailangan mong galingan in order for you to be loved. Kailangan may gawin ka. Parang kailangan mong mag-perform para pumalakpak ka mga tao. Pero because God has a mother heart, doon ako parang kumalma. Kumalma na, ay, love pala ako ni God kahit meron ako nagawang kasalanan. Kahit may kakulangan ako.
5: Ayan, umiiyak ang bata.
4: Baby.
3: Siya po si Jaire, yung kanilang bunso.
4: Ayan, si Hobe Jaire. Gusto niya ng dumede, sorry po. Ayun, so ang sarap kasi finally, yung hinahanap kong affirmation, yung hinahanap kong touch, na iparamdam ni God sa akin yun in the most loving way na, anak, halika, sasamahan kita sa journey mo, and you don't have to prove yourself to me kasi kilala kita eh. I saw you naked. Yung hubad na ikaw, yung wala kang itatago, wala kang ikakahiya sa akin. And yet, mahal kita. Even the parts na nakakahiya sa ibang tao, even the parts na nakaka-disappoint sa ibang tao, kay God, na feel ko na, anak, kung ano man yung struggle mo, kung ano man yung hindi mo magets, lalakaran natin yan ng sabay na iintayin kita kung kailan ka ready. So nakakatuwa talaga yun, yung experience na yun. An example of that is dati, I used to be an alcoholic. Nakakahiyang aminin, pero I used to be like that. Umiinom ako pag masaya ako. Umiinom din ako pag malungkot ako. And I don't know, but God spoke to me. Nasa isa akong gimikan. Nasa isa akong place na umiinom, nagpa-party. And narinig ko talaga si Lord, sabi niya, anak, pagkatapos ng 2 bottles, uwi na tayo, ha? Ganun yung God ko. And that healed me from alcoholism. Ayun. Thank you po.
3: Okay. So, magbe-break po muna tayo at sa ating pagbabalik, magpapatuloy pa po tayong makinig sa naging healing journey ni Ana. So, wag po kayong aalis. Magbabalik pa po kami dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom.
6: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
7: Oo. Para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
6: Sino ang manunubos na ito?
7: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
8: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DCAS. At kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Kuya JB Di Choco, kasama ang aking co-host for tonight, si Gerald Balite, at ang aming guest na si Ana Balite. Kanina po habang nagkukwento si Ana ng kanyang pinagdaanan, nababanggit po kanina yung mother heart ni God, no? Kasi si Lord po, no? Siya po ay he has both a mother heart and father heart. At yung mother heart niya, ito yung ini-impart niya sa ating mga nanay, no? Ang intention kasi ng Panginoon at design ng Panginoon na kapag sinilang ang isang bata, ang unang tao na kung saan magkakaroon ng relasyon ang isang sanggol ay sa kanyang nanay, at dinisenyo talaga ng Diyos na ang nanay ang magi-impart nung nurturing na the mother will be a physical representation of the nurturing side of God. So kailangan na pag sinilang ang isang sanggol, nandiyan yung presensya ng nanay at nandiyan yung pagmamahal, kasi at that age, no, napaka-importante na yung bata ay makaranas ng pagmamahal, at ito yung nagiging basis niya ng tinatawag nating pagtitiwala or trust later on. So yung bata tumatanggap ng pagmamahal, natututo siyang tumanggap ng pagmamahal, which later matututo siyang magbigay ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Yon. At ang problema, paano kapag wala yung nanay, no? Halimbawa, marami sa ating mga kababayan na pagkasilang nung anak, nagtrabaho kaagad, nag-OFW. O kaya maagang namatay si nanay, so hindi niya na nurture yung kanyang sanggol. Kaya diyan pumapasok yung sinasabing walang napakalalim nung yung puso ng bata, napakalalim na sisidla na hindi siya napunan, no? At yun yung naranasan ni Ana sa kanyang buhay. Okay? So si Gerald ay may naisitanong sa kanyang asawa. So ano yun?
2: Naalala ko sa sa Living Waters, yung isa sa illustration natin sa teaching is yung baso na may butas. Kapag ikaw ay na mother, parang baso siya na walang butas. Pero pag kulang ka sa mothering, maaaring may leak siya. Or sa iba, talagang wala. Wala talagang baba yung baso. Kaya kahit anong tapon na pagmamahal ng tao sa paligid mo, hindi mo maramdaman. And Pastor JB, nakita ko yan sa aming mga anak na napakadami talaga or napakadami pala nung kailangan pagmamahal, atensyon na dapat ibigay sa isang anak na talagang 24/7. Kami po ay working from home, di ba? And halos talagang oras ng pamilya magkakasama kami. And ma-CR lang si AA, punta lang somewhere, talaga namang hahabol na yung anak. And ikaw eh, nakita mo ba yon, yung sense of belonging, parang sinasabi natin, and isa sa effect nun yung pagiging aligaga or hindi mo maramdaman yung pagmamahal sa tao sa paligid mo. Nakita mo ba yon growing up and nung ikaw ay married na?
3: Yun talaga. Aligaga talaga. Yung pag wala kang ginagawa. Ay, ba't wala akong ginagawa? Wala akong silbi. May checklist ako sa utak ko. Ay, Am I a good girl today? Na-accomplish ko ba to? Check. Good ba ako today? Minsan tinatanong, minsan nakakalimutan ko yun eh, na hindi ko kailangan gawin. Para siyang naging habit, para naging part of ano mo siya, na pag hindi mo na-check, nababalik ka doon when you become vulnerable. So sa akin, minsan tatanong ito si Gerald, good wife ba ako today? Good mother ba ako today? May ganon, yung parang performance lagi. Parang ginigrade na ako sa pagiging nanay ko, sa pagiging wife ko. So, grabe, yung aligaga talagang ang dami kong gagawin. Ang dami kong gagawin. Hindi ako pwedeng mag-receive lang. Parang, ha? Bibigyan mo ako ng regalo? Walang kapalit. Parang sa akin foreign yon, na hindi pwedeng na nakatanggap ako ng maganda, wala akong gagawin to pay. Kaya minsan, may manlilibre sa amin. Ililibre ko din kasi nilibre ako. Hindi ako makapaniwala na yung pagmamahal pala is pwedeng libre lang. Na inaalok lang siya ng walang, wala kang kailangang bayaran. So, it was an adjustment for me talaga po.
1: Yan po yung sinasabi natin kanina na yung kapag yung nanay, no, nabubuhos niya yung pagmamahal sa kanyang anak na consistently, ay may nabubuo sa puso ng isang sanggol, yung tinatawag na sense of being, na natututo siyang tumanggap ng pagmamahal, at ang ramdam niya sa kanyang paligid, safe itong aking paligid, aking kapaligiran, no? At hindi pa nagsasalita yung sanggol, pero sa kanyang puso ay minahal ako ng nanay ko, wala naman akong ginawa. So siguro ganito talaga yung pagmamahal. Pwede kang tumanggap ng pagmamahal na walang kapalit. Wala kang dapat gawin para tumanggap ng pagmamahal, no? At kapag absent yung nanay, no, hindi siya emotionally connected sa kanyang anak, so nangyayari yung sanggol na yan, paglaki nagiging ano siya, restless o aligaga, no? At kailangan siya, itong sanggol na yan, paglaki, siya ay ano, isang manifestation yan, higup ng pagmamahal kung kani-kanino. No? Nagmamanifest. Yeah, later nagmamanifest yan, especially sa isang sanggol na lalaki na naging adult, nagmamanifest yan later into sexual addiction, no? Sa isang sanggol ng babae, dahil ano, wala, kulang siya sa maternal love, so paglaki niya maring magmanifest ito in a lesbian relationship, no? So ngayon, sabi mo kanina nag Living Waters ka nung 2017, no? So kwento mo sa amin yung kwan. Ano yung naging healing process mo? Especially dito sa dinaanan mo na journey ng motherhood.
3: Yung pinaka hugot dun sa Living Waters na binaon talaga up to na is yung kilalang kilala ko ni Lord. Alam niya talaga yung pinagdaanan ko, yung mga traumas, nakita niya yun. He was not absent. Kasi I was looking for justice eh. Parang unfair, unfair. Pero pinakita sa akin ni God na I'm with you. Kakampi mo ko, papagkakatiwalaan mo ko. Kasi I'm, parang lumaki ako na hindi ako padaling magtiwala sa mga tao. Maduda ako. Yung medyo judgmental, ganyan. So, in Living Waters, I learned that yung dynamics ng parents, yung pagiging good gift mo as a woman and good gift as a man, na we are complementary. Doon ko na-appreciate talaga yung kung gaano ka-beautiful ang design of marriage and kung gaano ka-importante yung pagiging present sa mga anak. Doon ko talaga, yun talaga yung masasabi kong ultimate parenting seminar is Living Waters. Kasi naintindihan ko talaga yung kagandahan. I mean, kasi noon, I was so ashamed because of sin. And ang tingin ko sa sarili ko noon, wala na akong pag-asa. And patapon na ako. Yung exagement, pero yun talaga yung na-feel ko noon na Christian ka pa man din, pero ito yung ginagawa mong mga kasalanan behind the doors. So I thought, hindi na ako makakawala nun. And hindi na ako makakahanap ng pagmamahal because I was so dirty. I felt so dirty na I'm not capable. Hindi na ako pwedeng mahalin ng another person. So doon ko natutunan sa Living Wonders yun na grabe, God embrace the ugly parts. And yun rin yung ginagawa ko sa mga anak ko na unconditional love. Na tinuturo ko sa kanila at an early age na love ka ni mommy and dad, pero wala kang kailangan patunayan, wala kang kailangan gawin. At constant yung love na yun. Hindi yun nauubos, hindi nawawala, and kahit magkamali ka. So, sobrang laking tulong ng Living Waters po. It's so many things na I could mention. Pero grabe, I think Living Waters is a good foundation for people na gusto talagang mag-asawa, gusto magkaanak. It's a good foundation kasi before you start, meron ka nang huhugutan ng truth. Yung truth ni God na hanggang dito ka lang, hindi ka mape-pressure na sobra ka namang magnanay, na wala ka ng self-love. Sa Living Waters ko natutunan din yon na bigyan natin ng space ang Panginoon para siya yung maging magulang anak natin, na ikaw, you can still receive love. Di naman siya parang lahat na ng oras mo sa anak mo. So, ang dami, sobra pong dami. And it helped our marriage. Noon, nag-aaway kami sa marriage counseling. Pero noon, nag-Living Waters kami. Ako pala. Kasi nauna si Gerald mag-Living Waters sa akin. And actually, siya yung nag-invite sa akin mag-Living Waters. So, yun. Evangeligaw. Char! So, yun. Hindi kami nag-aaway na, alam mo yung typical na napapanood sa telenovela, hindi kami nag-aaway ng gano'n. We're partners, we're friends. If not, we're best friends. So, ang sarap kasi yung pala yung design ni God na possible palang hindi maghiwalay, hindi magkasakitan, possible palang maging maganda yung career mo kahit may oras ka sa mga anak mo. Now, you don't have to sacrifice. You can have it all. Possible pala siya if you are going to partner with God. So, yung talaga natutunan ko, yung talagang sa Living Waters, ituturo sa'yo si Jesus na you get it from Jesus. You get it from the foot of the cross na yung, alam mo yung uhaw na uhaw ka sa pagmamahal, hindi mo hugutin yun sa anak mo, sa magulang mo, at sa asawa mo, or sa ibang tao, huhugutin mo yun doon sa source. Kasi yung source hindi na uubos at hindi mo babayaran. So, doon ko yung talaga na ano eh. Kaya, it allowed me to love. It allowed me to trust people. And it allowed me to be secure. Yung safe ka na hindi ako mapapahama. Kasi I have my Father in heaven. At hindi ako maghahanap sa asawa ko ng love. Kasi meron akong sarili kong husband. Si God can be also a husband, can be a best friend, can be a father, a mother. Lahat ng kailangan mo kay God, kaya niyang ibigay sa'yo ng more. Kaya yun po, yun talaga yung thankful ako sa kay God through Living Waters po.
2: Nakamute ka, Pastor.
1: Maganda yung sinabi mo kanina na ang source ng pagmamahal talaga si God yon, no? At dapat sa kanya tayo tumatakbo. Kasi ang problema sa atin ay we keep on looking for love in the wrong places, no? Hinahanap natin sa asawa, hinahanap natin sa anak, hinahanap natin sa career, no? Hindi 'yon ang ano eh, hindi 'yan ang source ng pagmamahal na hindi tayo bibiguin, no? So yon yung he's the source of unfailing love. Kanina nabanggit mo na ano posible pala na ano makapag-asawa ko dahil ang tingin ko sa aking sarili, no? Ano, walang pag-asa, ganon. So ngayon itong tanong na ito hindi para sa iyo, Ana, kundi para kay Gerald. So Gerald, ano yung nakita mo kay Ana at siya ang pinirso mo na ano na magiging kapartner mo sa buhay mo?
2: Bago po tayo dumating dyan, no, naalala ko lang nung ano, namatay kasi yung mother niya nung nagkakilala kami. Nakita ko, grabe yung mother mo. Isa sa nagpa-inlove sa akin din, bukod sa kanya, is yung pagmamahal ng mga tao sa nanay niya. And siguro naging legacy din ng nanay mo yon, na pag-pray ka ng nanay mo. At talaga namang isa sa naging legacy ng nanay mo is inihanda ka niya sa marriage at pinag-pray ka niya. And nung pumunta ako sa lamay ng nanay mo, nakita ko yung pagmamahal ng mga tao at sabi ko, grabe naman, napakabait ng nanay mo. Kasi naramdaman ko yung pagmamahal pa, Sir JB. And sabi ko, magiging magandang nanay si AA kasi magaling at mabait yung nanay niya. And sa ano naman, sa tanong niyo po, ano yung mga nakita ko? Siyempre, matalino, maganda, and talagang sinabi po ni Lord na iperso ko si AA. May nakita po akong vision na magkasama kaming tumanda at nanonood ng sine. Kasi nung una, friends lang kami, nagsisimba, ini-invite namin yung mga kawork namin para magsimba. Pero walang dumarating. Kaming dalawa lang. And after nun, after nung
1: baka
2: simba
1: plano mo
2: ay...
1: talaga yon.
2: Hindi po. Baka plano nung mga ini-invite namin. And after
1: ay
2: simba,
1: ayaw nilang ano, ibig sabihin ayaw nilang maging third or fourth wheel.
2: After nung
1: Sorry,
2: simba
1: sige.
2: Ay, sige lang. After po nung simba mag kakain kami, and then naging getting to know each other na yon. And tapos manunod kami na sine, nagugulat ako. After ng kain, yayayain niya ako magsine. Parang, ano ba to, sabi ko ganyan. And then nakita pa kami nung isa naming friend na, magsisinig kayo, kayong dalawa lang, sabi nung ka-church namin. Parang gulat na gulat siya. And then doon po ako na in love sa kanya. And ayun, nakita ko po yung vision na matanda kami, nanonood kami ng sine yung dalawa. And yun po yung nakita ko. And sobrang laki po ng help ng Living Waters tsaka nung marriage counseling na ginawa natin. Kasi kami po, ako din, hindi naman din po ako grow na perfect ang mother and father. Pero nakita ko po si God bilang panakip doon sa, or siya talaga yung tamang, siya lang yung makaka punan ng mga butas na hindi ko nakuha sa nanay at tatay ko.
1: Thank you Gerald, no. In other words, no, na hindi naman natin sinasabing dinideny natin itong mga realidad nitong taong ito, no. Meron siyang mga realities na totoo, like sugatan siya, ganon, alam mo yon, may mga bagay na hindi niya natanggap sa kanyang buhay, totoo yon, no. Pero she is so much more than that, no. Higit pa siya dun sa mga sugat niya, higit pa siya sa mga kakulangan niya. Yung binigyan ka ng Panginoon ng vision of what this person could be, no. Yan. So yan, no. And ngayon, Ana, sa mga naranasan mo sa especially sa pagdalo mo sa living waters, no? How did this make you a better person and a better mother?
3: Sorry, nag-iiyakan yung mga anak.
2: Ako na lang muna sasagot. Ano ba nakita ko na pagbabago sa kanya? And sabi nga ni Jaime, hello po Jaime, sabi niya nung in-invite niya kami at naging mag-jowa kami, sabi niya. Kasi si AA nung ano, bago umattend or kakatapos lang ng Living Waters, galit na galit yan sa nanay, ay, sa tatay niya. Tapos madami siyang issue. And sabi niya, ay, ayusin mo yan, Je. Magiging problema mo yan sa marriage. Parang something ganun. Pag hindi niya napapatawad yung tatay niya, hindi maganda yun. Something like that na magiging or madadala niya yan sa marriage niyo. And hindi ko po yun nakita. Hindi ko nakita yun sa kanya, sa amin bilang mag-asawa. Napakasaya po ng married life namin. And napakalaking help po talaga ng Living Waters dahil na nabuo kami. Hindi kami naghihigupan, sabi mo nga, Pastor JB, na yung pagmamahal, maaari mong higupin sa iyong ka-relationship o yung tinatawag nating malalintang relasyon na, di ba?
1: O kaya
2: Kinukuha mo yung word.
1: Malabampirang relasyon.
2: Mampira. Kinukuha mo yung word sa partner mo, lahat na lang, di ba? Kasi kulang ka and kahit ano pang gawin ng partner mo, hindi mapupunan. And hindi ko po yun naramdaman sa aming mag-asawa na help po talaga kami at na-prepare ng aming ninyo at ng ministry ng Living Waters. Kaya naman sa mga nakikinig at nanonood po sa atin at meron kayong mga sexual and relational issues, we really really recommend na mag-attend kayo ng Living Waters at or the same program kung hindi man kayo accessible sa Living Waters.
1: Sa ano, ito may nabuong question sa akin, no? Kasi you have two children right now, no? Ano yung pagkakaiba ng mothering mo, Ana, kay do sa panganay at yung mothering mo dito sa bunso? Yun. So usually kasi yung naalala ko yung mother ko, sabi niya sa akin nung kasi ako yung pangalawang anak. So yung nung sinilang niya yung panganay kong kapatid, nagta-trial and error daw siya noon. So eventually nung pinanganak niya ako, yung mga pagkukulang niya nung sa na pag-mothering niya doon sa unang kapatid ko, ano, so kinorek niya nung pagdating sa akin, no? So sa'yo, Ana, ano yung pagkakaiba ng mothering mo doon sa panganay at dito sa pangalawa?
3: Ayan. Nakikinig niyo po ba electric fan? Kasi nalobat yung headset ko, sorry. Sobra pong magkaiba ng gender. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, good gift eh. Kailangan mo yung dalawang complementary. So, gano'n din po sa mga anak. Nung una, babae, sobrang ang niya is yung affirmation of beauty, yung makakarinig siya ng mga gandang words coming from us and me personally na kailangan kong mag-heal sa issues ko, sa mga insecurities ko, yung mga, alam niyo po, pagka first time kang mommy, ang tabaw, may mga stretch marks, may nangingitim-ngitim sa gilid-gilid na wala ka ng time maligo, even mag-toothbrush. Dumadating po sa ganun point, lalo na pag sobrang liit pa ng bata. Eh, napapabayaan na po namin yung basic naming ano. And ako pa po, hindi rin ako mahilig mag-ayos. na type of babae. Talaga, ligo lang at toothbrush. Hindi po ako may likong makeup. Ganun. So, I had to learn. As I parent, Jiraiya, I had to learn how to be a woman na nag-aayos, nagsusuklay, nag-makeup. And then minsan, lagi pa akong nire-remind ni Jiraiya, mag-diet ka, mami, ang taba mo na. Alam mo yun, parang sa babae, everything is delicate. Everything is dainty, castle, prince, castle, pink. Yung mga ganun na foreign sa akin, hindi ko naranasan. I had to adjust. Kasi yun yung need ng anak ko eh. She wants a woman na gagayahin niya. So I had to be a good example. Talagang yung anak ko, very honest siya, very blunt siya. Nasasabihin niya talaga na, ito yung rule mo, mami, pero bakit nilalabag mo yung rule mo? So I'm thankful to God kasi talagang motherhood helped me na maging kalmado. But at the same, maging flexible na hindi ko alam lahat. Na even yung sarili kong anak, kokorekin ako. And I have to be in humility na okay lang, magkamali. Magsusorry ako sa anak ko and papatawarin niya. And it's more important yung relationship namin as mother and daughter instead na yung pride ko. Hindi ko pala siya mai-influence as a mom kung uunahin ko yung pride ko na ako lagi yung tama, which is hindi naman. Pero pagdating ng lalaki, ng ni Jairi, akala ko expert na ako, galing-galing ko. Meron po siyang kaibang adjustment. I think hindi ka pwedeng kampante lang na yung hindi mo pwedeng i-box ang isang tao na kung ano yung nag-work kay Jiraiya, hindi pwedeng nag-work kay Jaire na hindi mo siya pwedeng pilitin na sa ati wait a baby. Sa ati mo ganito dapat ikaw, hindi pwedeng ganon, hindi mo sila pwedeng pag-compare. Even hindi naman same, kahit same gender, bawat dalawang babaeng anak, I don't think tama. Kaya, ayan, miyak na siya. Sorry, sorry. Oh,
1: hindi siya pwedeng copy-paste, no?
2: Yes.
3: At saka isa pa po, grabe rin po, iba po yung tapayan, yung lagayan ng love ng isang lalaki at isang babaeng anak. Sa lalaki, grabe, ako rin po nag-benefit ng may mga needs ako na pagiging babae. May needs pala kami, apparently. May mga kilig kaming hinahanap. Hindi po pala makukuha sa asawa mo yun, sa tatay mo, or sa friends mo. Makukuha mo pala sa anak na lalaki, yung hindi ko ma-explain po eh, pero sweetness. Ayan. Sorry. Sorry po sa mga listeners. This is motherhood. Ayan. This
1: ito
3: is
1: po
3: motherhood.
1: Ang totoo nilang buhay.
3: Totoo buhay. Pero masaya.
2: Every day.
3: Masaya. Sabi ko nga, sa ministry natin, pwede umiyak. Your tears are valid. Hindi nakakahiyang umiyak at magtanong kay God. So, ayun, nakakatuwa po yung magkaanak na babae lalaki. I'm enjoying it. To the point nga yung dati, career woman ako.

0: ako, maglinis. It's so, ano, masaya po ako kasi I found my purpose in life. Na dati aligaga ako, kailangan may patunayan ako sa mundo. Pero now, wala na, kalmado na po na okay na kami ni God. Tapos, gets ko na. Finally, na-gets ko na after so many years of my life. Ayun po!
1: Kung ako ay anak mo, Ana, at tinanong ako ng question na ito, ano yung greatest achievement ng nanay mo? I would say si mama hindi yung greatest achievement niya nagkaroon ng career, hindi dahil meron siya na achieve. I think her greatest achievement is she became a mother to me. Yun. So I would say Anna, your greatest achievement is you became a mother to your children. So meron ka pa bang gustong idagdag dun sa shinare ni Gerald kanina about yung legacy that you received from your mother?
2: Yan, sige. So, medyo ano na po sila. Ano na lang, ako na lang po muna. Ano lang, no, sa mga nakikinig na, ano yung mensahe mo, AA? Ayan, nawala. Sige pa, Sir JB. Ikaw pa, ano? Tayo na munang mag-usap. Ito po yung isa naming anak. Napakasaya pong maging asawa ni AA. Ikaw, what do you like about mommy?
1: Actually, nakikita ko nga sa inyo, happy family kayo, no? Kasi both of you love to laugh, no? There's so much humor sa pamilya ninyo. Kaya nagtatribe ang family ninyo. Yan. Anyway, since last few minutes na lang ito ng ating episode, Ana, meron ka bang last words para sa ating mga listeners at para sa ating mga nanay? Yan.
0: Wow. ang masasabi ko lang po is yung design ng Panginoon sa inyo, hindi kayo aksidenteng pinili niya kayong babae. Pinili niya kayong isang ina, isang wife. Walang accident to. Plinano nila ni Lord na pinili ka ni Lord kung ikaw ay willing, ibibigay niya sa'yo. And ang message ko lang sa'yo is, mayroon kang takbuhan. Meron kang safe na lugar na secret nyo lang ni Lord na lugar na kahit nasaan ka, pwede mo yung puntahan and pwede kang magsumbong, pwede kang magreklamo, pwede kang ilabas mo yung nandito, yung tinatago ng puso mong sakit, kung ano man yan, yung
1: Oh, wala
0: hinahanap
1: tayong
0: mong
1: batin.
0: pagmamahal, pwede mo yung kuhanin and makukuha mo yun. At yun ang bubuo sa pagkatao ko, yung pagmamahal ng Panginoon na hindi mo yun mabibili at hindi mo rin yun mababayaran. Libre lang siya. And I just pray that makilala mo siya ng malalim, na mas personal. Hindi lang siya Diyos na may mga rules and regulations. Hindi lang siya Diyos na nababasa lang sa Biblia. Totoo siyang personal God na willing siya na mag-adjust kung ano lang yung season mo, kung ano lang yung kaya mong isuko. In motherhood, you have to sacrifice. Meron kang ibibigay for you to gain more. And hindi ka malulugi. When you give yourself to God, ikaw din ang magbe-benefit. And I believe that

0: as a woman, yung pagkababae natin, it's beautiful. Hindi natin kailangan makipagkompetensya sa mga lalaki. We are designed beautifully by God. We have our roles. Wala kang kailangan patunayan kay God. Mahal ka ni God, period. And perfect kanyang ginawa. Walang mali sa iyo, wala kang kakulangan. You are fearfully and wonderfully made by our Lord. Yan lang.
1: Okay. So, bago tayo magwakas, hihilingin ko si Anna to pray a short prayer para sa ating listeners.
0: Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa blessing ng araw-araw. Lord, thank you na tinawag mo kaming mga nanay, tinawag mo kaming mga babae for a specific purpose. And thank you, Panginoon, dahil sa tuwing kailangan din namin ng nanay, nandyan ka, Lord God, para makaramdam kami ng pagmamahal. And I just pray, Lord God, that in this week, i-reveal mo po sa amin, Panginoon, ano po bang itsura ng isang Panginoong nagmamahal as a mother, yung mother heart mo po. I pray that it will be makita po namin ito, maramdaman namin, mahawakan namin yung pagmamahal na yun sa iyo, Panginoon. And I pray, Lord, na mapuno kami ng pagmamahal na galing lamang sa iyo, Panginoon. Na yung overflow na ito lamang ang ibibigay namin sa mga anak namin. Na hindi kami magkukulang, Lord. Lagi mo kami pupunuin at aapaw kami. Siksikli ka tumaapaw na pagmamahal galing sa iyo, Panginoon. And I just pray, Lord, we claim na yung kasinungalingan ng enemy ay mapatahimik, masilence yung mga lies ng enemy na sinabi niya sa amin simula ng bata pa kami hanggang sa ngayon. Lord, we pray by the blood of Jesus, i-cover yung ears namin from the lies. At ang maririnig lang namin, Panginoon, is the voice of truth. Yung mahina mong boses, Panginoon, lamang ang maririnig namin. And I just pray also, Lord, that every time we need help, ikaw ang una naming lalapitan. Sa'yo kami susunod. Sa'yo kami susuko, Panginoon, dahil alam namin na yung plano mo sa Biblia, yun yung magpapasaya sa amin at yun ang kukumpleto sa amin, yung promises mo. And I just pray, Lord, na matuto kami to depend on you and to obey you, Lord, instead na sa kamay namin o sarilinin namin yung buhay. Matuto po kaming umasa sa iyo at lumapit sa iyo, Lord God. And I just pray, Lord, na as they parent their children, I pray, Lord, also that they will gain wisdom from you, hindi sa mundo. Kukunin namin yung parenting strategy sa Biblia, sa salita mo, Panginoon, para po mapangalagaan namin itong mga batang pinagkatiwala mo sa amin. And I pray, Lord, also for marriages. I pray for the love that's coming from you as well, Lord God. Namamahalin namin ang aming mga asawa, not because of who they are or what they can give, or mamahalin namin sila sa kakulangan nila, but we will love them, Lord, coming from the love of a father, yung pagmamahal mo, Lord. And we bless lahat ng listeners, Panginoon, na may pinagdadaanan sila ngayon. We pray, Lord God, that the Holy Spirit will reveal to you the answers to your questions, the strategies, the wisdom, kung paano mo gagawin yun, lulusutan, mareresolba yung problem. Thank you, Lord. We lift to you our week ahead. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Amen. Maraming salamat, Anna, for guesting dito sa ating episode ngayong gabi. Yeah.
0: Thank you
1: at,
0: din
1: po. Salamat din sa aking co-host, si Gerald.
2: Thank you, Rip.
1: More of this tandem in the future. So, at salamat din sa lahat ng ating mga listeners na nag-tune in sa gabing ito. At pansamantala po kami nagpapaalam. At salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa gabing ito. So, ako po si Kuya JB Di Choco na nagpapaalam at nagsasabi ng may God bless us all.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa FEBC.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
4: Peaceful Pieces.

Kaibigan, narito na ang Perfect Peace. Dito sa 702 DZAS FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Ako po si Paul Pascua, ang inyong host at makakasama at lagi napapakinggan tuwing ganitong oras kapag Sabado. Kaya tumutok dito para sa mga magagandang musika, musika ng Perfect Peace, kung saan ikaw ay tutulungan makapagpahinga. Papawiin ang anumang pinagdaraanan na problema, makakatulong sa iyong pagbubulay-bulay. Maya-maya po ay meron tayong short devotion, kaya patuloy na tumutok dito at prayer time, bandang huli ng ating programa. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at sumasayang papawid mula rito sa Ortigas Center, Pasig City. Muli, ito ang Perfect Peace.

0: kaibigan. Patuloy ka nakikinig dito sa Perfect Peace. Sa mga kabubukas lang ng radyo, ito po si Paul Pascua, ang inyong host at kaibigan. Sana po ay ugaliing makinig dito tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 para sa iyong sandali ng pagpapahinga. Meron tayong mga instrumental music na tutulong sa iyo habang ikaw ay nagmumuni-muni at habang ikaw ay nagre-relax. Kami po ay dito matatagpuan sa Ortigas Center, Pasig City. Patuloy niyo akong samahan. Susunod na po ang Precious Promises, ang aking nabanggit na short devotion sa gabing ito.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, ito na ang Precious Promises, ang ating short devotion sa gabing ito. Ito po ay mula sa devotional material ng Scripture Union. At kung gusto mo rin pong magkaroon ng gantong kopya, makipag-ugnayan sa kanila. Mag-email, magmensahe sa scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, scriptureu.phil@yahoo.com. Narito po ang ating short devotion. Babasa po muna ako mula po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 41, talatang 13 at sumusunod. Ito ang nasusulat. Sinukat ng lalaki ang labas ng templo. Ang haba nito ay 168 talampakan mula sa likod ng templo hanggang sa gusali. Sa kanluran ay 168 talampakan. Ang pagitan mula sa harap ng templo pati ng patio ay 168 talampakan din. Sinukat din niya ang haba ng gusali. Ito'y 168 talampakan pati ng mga silid sa magkabila. Ang mga silid na pasukan sa templo, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan at ang bulwagan sa gawing labas ay napapalot ng tabla mula sa sahig hanggang bintana. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palma at kerubin. Salitan ang larawan ng palma at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon ang isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palma. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Kasintaas ng pinto ang mga tablang may nakaukit na larawan ng kerubin at puno ng palma. Ang mga hamba ng pinto ng dakong banal ay parisukat. Sa harap ng dakong kabanal-banalan ay may parang altar na kahoy. Ang taas nito ay 5 talampakan. 4 naman ang luwang. Kahoy ang mga paa nito. Gayon din ang patungan at ang dingding. Sinabi sa akin ng lalaki, iyan ang mesa sa harapan ni Yahweh. Ang pamagat ng ating short devotion ay naisin ang presensya ng Diyos. Sabi sa Ezekiel 41, talatang 4, sinabi niya sa akin, ito ang dakong kabanal-banalan. Sa pangitain ni Ezekiel, ang pinakasentro at puso ng templo ng Diyos ay ang dakong kabanal-banalan. Ito rin ang pinakaloob-looban, eksklusibo at hindi basta mapapasok. Maging si Ezekiel sa pangitain ay di nakapasok. Patunay na ang Diyos ay dalisay sa kabanalan, pinakamataas, sukdulan sa kapangyarihan at hiwalay sa sangkatauhan. Subalit sa masaganang biyaya ng Panginoon, hinawi ni Jesus ang pader o kurtinang naghihiwalay sa atin at sa Diyos. Bilang dakilang saserdote, naghain si Jesus ng minsanan at sapat ng paghahandog ng kanyang sarili. Kaya malaya na tayo makakalapit sa kaluwalhatian ng kataas-taasan at kabanal-banalang Panginoon. Sabi nga sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang 19 hanggang 22, huwag nating baliwalain at sayangin ang biyayang ito. Ang Diyos sa kanyang kataasan ay siya ang nag-anyaya sa ating lumapit at makiisa sa kanya. Sa kabila ng kanyang transcendensya, siya ay suma sa atin upang tayo ay mas mapuspos ng kanyang kaluwalhatian. Isang panalangin at pagsamba lang ang lapit ng Diyos sa atin. Salamat po Panginoon sa bawat oras ng pagsama mo sa akin. Nawa po ay lagi akong masabik sa iyong presensya. At yan po ang ating short devotion sa gabing ito. Ito pa rin ang perfect peace. Patuloy na tumutok.
1: Peaceful Pieces.

0: plea.
1: Kaibigan, ito na ang ating prayer time. Samahan mo ako at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Siya na makapangyarihan sa lahat. Siya na tapat. Siya na mapagkakatiwalaan at maaasahan. Karapat dapat ng pagkilala, pagpaparangal at pagdakila. Sinasamba ka namin, pinupuri at pinapasalamatan. Panginoon, salamat sa kapahingahan. Salamat sa pagsama ninyo sa amin. Salamat sa proteksyon at pagkakaloob ng aming pangailangan. Salamat sa pagiging Diyos sa amin. Salamat sa mga tinugon mong mga panalangin. At maski na rin po sa mga hindi nyo tinugon. Dahil alam nyo ang nararapat, alam nyo ang mabuti para sa inyong mga anak. Panginoon, sa pagkakataong ito, akin pong inilalapit ang kaibigan na nakikinig po. Kayo po ang nakakabatid ng kanyang pinagdaraanan, ang kanyang sitwasyon at kalagayan. Magministeryo po kayo sa kanya. Kayo po ang tumulong sa kanya. Maranasan niya ang kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Maranasan niya rin ang inyong pag-ibig at pagpapahalaga sa kanya. Kalingahin mo po siya ngayon. Bigyan ng masarap na pagtulog. Samahan at gabayan. Ito po ang aking hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, di na po nagwawakas pansamantala ang ating programang Perfect Peace. Hanggang sa muli, sa susunod na Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Dito lamang sa 702 DZAS FABC Radio, Agapay ng Sambayanan. Hanggang sa muli, magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoon.
2: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
0: We have absolutely no fuel. We have absolutely no diesel. A statement like this coming out of Cuba might seem like par for the course in recent months, but the dreaded moment, the tipping point, may have finally actually arrived.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Hopeful Saturday, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasabang mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kami po ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702-DZS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZS at gayon din sa 702-DZS app. Kagapay, bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating opening prayer. Manalangin po tayo. Aming Ama, aming Diyos, lubos ang aming pasasalamat at nagpupuri kami sa inyo, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya na hindi kayang sukatin, Panginoon, ni hindi kayang ipaliwanag ng isip at damdamin namin. Ngunit, Panginoon, nararanasan namin ito. Kalakip nito, Panginoon, ang patuloy naming pagpapakumbaba sa inyong harapan sa patuloy na nagagawa namin na hindi karapat dapat sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Paging dapatin niyo po kami sa araw na ito. Kami po ay lumalapit sa inyo ng buong puso at idinudulog ang bawat kahilingan, bawat panalangin, Panginoon. Pinagkakatiwala din namin sa inyo ang bawat kaagapay namin. Anuman ang kanilang pinagdadaanan sa buhay, alam po namin na ikaw ay laging naroon sa kanilang kalagayan, sa kanilang sitwasyon, Panginoon. Ama, anuman ang mga nangyayari ngayon, naniniwala kami na hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga kaagapay na mayroong mga karamdaman, Panginoon, kagalingan mula sa inyo ang amin pong kahilingan. At ganun din yung mga dumadaan sa mabibigat na challenges, mabibigat na problema ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya. Lord, kayo po ang maging kalakasan nila, kayo po ang maging sentro ng buhay at ng kanilang pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Nagtitiwala po kami sa inyo. Kayo ang aming Ama na kahit kailan hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, maaari mong i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya kaagapay upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung sakali naman na sinagot na ng Panginoon ang iyong mga prayer request, pasalamatan din natin siya sa pag-comment ng inyong praise reports. Para sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon ngayon, pagbulay-bulayan natin ito kaagapay ng sama-sama. Ayon sa Mateo kabanatang 5 sa mga talatang 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kagapay ang nakalulungkot ay ang mga panahon na ang isang tao ay nagbabalat kayo o nagpapanggap sa tunay na sitwasyon ng kanyang buhay, na tila bagang nagpapanggap na maayos ang kanyang espiritual na kalagayan. At ito ay sa mga taong nasakop na ng relihiyon o tradisyon.
Ito ay isang sarsuela at walang kapagurang pagmamaskara at pagpapanggap. Ang relihiyon ang magtutulak sa iyo na ikaw ay magiging matuwid kahit wala si Kristo sa buhay mo. Ito'y kadalasang nakatuon kung papaano maisagawa ang mga religious activities. Commonly, it is motivated by pride at magbubunga ng pagiging bulag sa katotohanan at kalituhan. Kagapay, gaano ka na katagal na nagpapanggap sa isang bagay na hindi naman ikaw? Ito yung mga pagkakataong pipilitin mong maging makadiyos katulad ng mga Pariseo noong panahon ni Jesus. Kailangan nilang magpanggap at bumuo ng imaheng banal dahil hindi naman talaga sila tinatahanan ng Espiritu Santo. Hindi naman talaga sila nabago at hindi naman talaga sila na-transformed. Kaya kinakailangan pa nilang magmaskara mula sa pananamit hanggang sa kanilang mga pagkilos. Lahat ng ito'y kailangan nilang pag-aralan. Ngunit hindi ito para sa mga mananampalataya. Ang bagong buhay na nasa atin ay hindi pinipilit. Kusa itong lumalabas, hindi mo pinipeke ang pakikipag-fellowship mo, ang pakikitungo mo sa mga kapwa mananampalataya mo, at maging sa mga hindi mananampalataya. Hindi na tayo pwede doon sa pagpapanggap dahil mayroon ng katotohanang sumasa atin. Ang relihiyon pipilitin at itutulak kang maging banal na wala naman ang Kristo sa buhay mo. Gugustuhin nitong maging mas banal at espiritual higit sa iba na parang mga modernong Pariseo ngayon. Ngunit ito ay bunga lamang ng kataasang nasa kanila. Hanggang kailan ka magpapakadalubhasa sa pagpapanggap sa sarsuelang ito at magsusuot ng isang maskara na hindi naman ikaw? Ang nakalulungkot kaagapay, maraming modernong Pariseo ngayon sa mga simbahan. Bagamat mayroon din namang mga tao sa labas ng simbahan na ang gawa nila ay bunga lang din ng kanilang pagiging relihiyoso, marami din sa mga mananampalataya ang nagdarasal, subalit ito ay bunga lamang ng kanilang sariling pagsisikap. Kaya maraming hindi makausad. Hinding-hindi natin matatapatan ang pagkilos ng banal na espiritu sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa kaagapay. Ang nais ng Diyos, ang pagkilos ng banal na espiritu, ang siyang tunay na makapagpapabago sa iyo. Hindi ang iyong sariling pagsisikap. Yung tipong ang buhay espiritual mo ay nabago dahil sa tulong ng banal na espiritu na taglay mo. Kagapay ang pakikitungo mo sa kapwa na dati ay dry o matamlay ka, ngayon ay nag-iba na. Ramdam na yung pag-ibig sa puso mo. Mahalata ng iba na kung totoo ang ginagawa mo. Yan ang totoong simbahan. Ang simbahan ng Panginoong Jesus ay isang extraordinary na kung saan ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos ay nakikita at nadarama sa kalagitnaan. Hindi na nakapagtataka na ang Diyos ay malayang nakakakilos sa ating mga buhay at nagagamit tayo ng Panginoon upang maranasan din ito ng ibang tao. Kaagapay, madaling mahalata kung ang isang tao ay nagpapanggap lamang sa kanyang pagsamba dahil siya'y madaling maboring, at ganun din naman kung ang iyong pananalangin ay hindi taos sa puso, hindi mo ma-enjoy ang presensya ng Diyos. Katulad din ito ng mag-asawa. Kung ikaw ay nagpapanggap lamang na masaya ka sa piling ng iyong asawa kahit hindi, hindi mo ma-enjoy ang buhay may asawa. At ito ang pagsisimula ng kaguluhan sa pagitan ninyong dalawa. Kung ito ay hindi tama at hindi mabuti sa iyong relasyon sa kapwa, bakit hindi mo isipin ngayon at sikaping ilagay sa tama ang relasyon mo sa Diyos na hindi ito pwedeng pikihin? Kaagapay, alinmang pakikitungo mo sa Kanya at alinmang ginagawa natin sa Diyos
ay hindi maaaring gawa-gawa lamang. Kung ang kalayaan naman na taglay mo ay galing talaga sa Diyos, bakit naman kailangan mo pang pikihin? Kung totoong ligtas ka, lahat ng bunga nito ay makikita sa pamumuhay mo. Dahil kung ano ang totoo at tunay, lahat ng bunga ng iyong kaligtasan ay makikita sa iyo. Dahil totoo at tunay ka ngang malaya. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito, kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa. Samahan mo ako, tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo, dumudulog at isinasamong muli ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Inilalapit ko po sa oras na ito ang aking kapatid na si Rose Santos. Panginoon, patuloy niyo siyang ingatan at ang kanyang buong pamilya. Ikaw po, O Diyos, ang maging kalakasan nila, ang buong Santos family. Ganon din si Jenna Santos, Panginoon. Ingatan niyo sila, lagi niyo silang abutin ng iyong pagpapala, Panginoon. Pinagpipray din namin si Sister Clarita Manyalak, Panginoon. Hayaan ninyo na lagi kayong nararanasan ng aming kapatid na ito, anuman ang sitwasyon na dumaan sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kayo po ang laging maging gabay niya at kalakasan. Pinagpe-pray din namin sa oras pong ito si Ismaela Serrano, Panginoon. Lord, anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay, ang buong Serrano family, alam namin na ikaw ay laging naroroon. Kasama nila, kalakasan nila, Panginoon, pundasyon ng kanilang buhay. Amin ding idinadalangin si Sister Amelia Kasupan, Panginoon. Abutin niyo sila lagi ng iyong pag-ibig at pagmamahal, ang inyong biyaya ang kanilang laging maranasan. Amin ding dalangin para kay Sister Adelaida Duya, Panginoon, na kayo ang laging maging kalakasan ng aming kapatid na ito at ang kanyang buong sambahayan. Pinagpe-pray ko rin si Sister Siso Kasupan, Panginoon, na kayo, Diyos, ang lagi pong maging kasama nila, kalakasan nila sa kanilang pamilya, ang buong Kasupan family. Ganon din si Sister Maricar Serrano, Panginoon. Lord, hayaan nyo na ang buong Serrano family ay maranasan lagi ang inyong biyaya, anuman ang kanilang pinagdadaanan. Panginoon, ay lagi po kayong naroroon, sinasamahan nyo po sila. Amin din dalangin pa kay Sister Jovita Guevara, Panginoon, ang kalakasan na galing sa inyo, karunungan, at ang kanilang buong pamilya ay patuloy niyo ingatan, lalo na sa kanilang kalusugan, Panginoon. Ganon din kay Alvin Manyalak, ang pagpapala ninyo, ang maranasan ng aming kapatid na ito, na si Alvin Manyalak, at ang kanyang buong sambahayan. Sa oras na ito, Panginoon, pinagpe-pray po namin si Sister Ginaline Cariaga dyan po sa Hong Kong, Panginoon. Ang aming kapatid na ito ay may pinagdadaanan sa kanyang kalusugan, Panginoon. Kaya ang aming dalangin ang complete healing para sa kanya ay maranasan niya. Anuman ang problema sa kanyang kalusugan, kung may karamdaman man ito, Panginoon, Lord, hayaan ninyo na ikaw ang kanyang maging pagkatiwalaan lagi sa kanyang buhay. Although siya po ay maka-schedule na magpatingin sa doktor, Panginoon, hayaan ninyo na ang kalakasan, kagalingan ay maranasan niya mula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na ipinaglilingkod ni Sister Ginaline Cariaga, Panginoon. Amin din pong ipinagpipray sa oras pong ito si Brother Edwin and Sister She, Panginoon. Lord, ang kanilang dalangin na sila po ay magkaroon someday ng baby, Panginoon. Lord, hindi nyo bibiguin ang mga anak ninyo na nagtitiwala sa inyo. Ayanin ninyo, Panginoon, na sa kanilang patuloy na paglapit sa inyo, makitaan nyo sila ng totoong pagtitiwala, Panginoon, at hindi nyo sila bibiguin sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa inyo, Panginoon. Anuman ang kahilingan ng kanilang puso, Panginoon, alam namin na ito po ay igagawad ninyo at mararanasan nila ito mula sa inyo, Panginoon. Akin din pong inilalapit sa panalangin, Panginoon, ang panalangin ni Sister Aurora Laksa, Panginoon.
na dumadaan sila sa pagsubok, lalo na po sa kanyang pamilya, Panginoon. Ano man ang problema na kanya pong tinatahak ngayon sa mga oras pong ito, lalo sa kanyang mga anak, Panginoon, ay kayo po ang mamagitan. Bigyan nyo ng kalakasan, Sister Aurora Laksa, sa kanyang buhay, Panginoon, lalo na sa kanyang pananampalataya sa inyo, na naway laging magtiwala at kayo ang kanyang pagkatiwalaan sa buhay ng kanyang mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat alam namin na hindi kayo nagkukulang, hindi kayo nagpapabaya. Patuloy ko rin inilalapit sa panalangin na aking kamanggagawang Reverend Hostino Carrion, Panginoon, sa mga oras po ito. Ano man ang kanyang pinagdadaan ng karamdaman or sa kanyang physical health, Lord, ay walang imposible sa inyo. Akin inilalapit at idinadalangin sa inyo ang kagalingan at kalakasang physical ay igagawad ninyo sa aking kamanggagawang ito, Reverend Hostino Carrion ng Jesus Saves Ministries International. Maraming maraming salamat sa inyong kabutihan sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Lorena Pascual, Panginoon, ng kanyang panalangin ay gumaling ang kanyang bukol at hayaan ninyo, Panginoon, na maranasan niya ang kanyang kalakasan at kagalingan mula sa inyo. Lord, pinagpipray din namin si Michelle Dizon, Panginoon, financial provision at protection, ganun din ang kalusugan ng kanyang buong pamilya, ang kanyang panalangin kahilingan. Pinagpipray din namin si Angelica Ramos, Panginoon, ang aming dalangin para sa kanya ay para sa kanyang asawa na si Eduardo Ramos na sana po ay tuluyan ng makarecover mula sa kanyang naging karamdaman, mild stroke, Panginoon, at bumalik ang normal niyang lakas, Panginoon, physically. Nagtitiwala din kami at ipinagpipray din namin sa inyo si Kenneth, Ken Navarro, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay pagpalain niyo siya sa kanyang maliit na negosyo, Panginoon, na sana mas dumami pa ang kanyang customers or yung mga nag-o-order sa kanya, Panginoon. Lord, walang mahirap sa inyo sa mga taong laging nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Amin di dinadalangin kay Rosalie Fernandez, Panginoon. Ang kanya pong panalangin ay para sa kanyang asawa na si Alan Fernandez na marilis na po yung visa na in-apply niya sa UAE, Panginoon, at maging maayos na ang trabaho ng kanyang anak na si Carla doon sa lugar na yon, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin, Panginoon, si Janine Mercado, Lord, na ang kanyang panalangin ay paggabay, pag-iingat at bigyan ng kapayapaan ang kanyang buong pamilya. Ganon din po, Panginoon, inilalapit namin ang panalangin kahilingan ni Sister Gloria Santos, ang nalalapit po na CS delivery ng kanyang apo na si Micaela, Panginoon, na sana maging safe siya at maayos ding mailabas yung kanilang baby, Panginoon. Ganun din ang financial provision para sa kanila. Lord, ganun din, pinagpipray namin si Brenda Valdez, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na si Orlando Valdez na patuloy ang kanyang paggaling at tuluyang mawala na ang kanyang sakit, Panginoon. Healing na galing sa inyo ang kanyang panalangin. Pinagpipray din namin si Patrick Lim, Panginoon, guidance, wisdom, and financial breakthrough sa plano nilang pagninegosyo at ng kanyang pamilya, Panginoon. Ganon din, namin dinadalangin si Maribel Cañete, Lord, na makahanap agad ang kanyang anak ng maayos at ligtas na malilipatang bahay para sa kanyang bagong trabaho, Panginoon. Maraming salamat po. Idinadalangin ko rin sa oras pong ito aking kamanggagawang Pastor Reverend Celia Enriquez, Panginoon. Patuloy na kayo pong magbigay ng kalakasan sa aming kamanggagawang ito, si Pastora Celia.
Lord, anuman ang kanyang mga plano, Panginoon, panalangin, alam namin natutugunin ninyo ito ayon sa inyong banal na kalooban sa kanyang buhay. Lord, alam namin na hindi po kayo nagkukulang, lalo na sa mga anak ninyo na laging nagtitiwala sa inyo. Patuloy kong idinadalangin sa oras mong ito yung aming mga kapatid, mga kamanggagawa dyan po sa ibang bansa. Panginoon, si Engineer Romar David, Panginoon, ay patuloy niyo sa ingatan sa kanyang paghahanap buhay sa barko. Panginoon, lagi niyo siyang gabayan, proteksyonan ang kanyang buhay, Panginoon, at kalusugan, magandang kalusugan para sa kanya. Ganon din po kay Cesar Castro, Panginoon, ay pinagpe-pray ko na lagi niyong ingatan ang lingkod niyong ito at nakikita niyo po ang kanyang buhay paglilingkod na kahit siya nasa ibang bansa, kahit siya nasa barko, ay tuloy pa rin, Panginoon, ang mga gawain na iniatang niya sa kanyang balikat. At alam namin ang pag-iingat ninyo maging sa kanyang pamilya rito sa Pilipinas ay hindi niyo pababayaan ang kanyang may bahay na si Eden at ang kanilang mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat. At patuloy ko rin na ipinagpapasalamat ang aking mga kamanggagawa dyan po sa Jesus Saves Ministries Incorporated dyan po sa Pampanga, na sila po ay patuloy na tumutupad at gumagawa ng iyong kalooban sa pamagitan ng kanilang paglilingkod. Salamat po sa nagdaang gawain nila, yung kanilang leaders and pastors convention, isang matagumpay na gawain ng kanilang naranasan. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na maitaas at mapapurihan sa kanilang buhay paglilingkod. Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo lahat, lahat po ng mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay, kahit pa doon sa mga hindi na po namin nabasa. Lord, kilala niyo po sila, abutin niyo sila ng inyong kabutihan, kahabagan at pagpapala, anuman ang maging kalagayan nila, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera, na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong araw na ito, kayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na i-maximize ang ating weekend. Medyo mainit noong nakaraang mga araw, umuulan at medyo guminhawa. Noong napawi na po yun, ang init ay nandyan. At by the way, minsan biglang umuulan, ano? At pagbuhos ng ulan, biglaan at malakas. Kaya sa ilang areas, binabaha. No? Kaya may mga lakad, may mga activities po tayo, makibalita lang sa lagay ng panahon para hindi po tayo malagay sa bingit ng alanganin. At kung umiinit man, makibalita rin sa heat index no? Kahapon. Araw ng Biyernes, medyo nakakapanghina yung init. At kailangan po na maproteksyonan ang kalusugan ng ating mga kalagayan. Yan po ay ating friendly and loving reminder mula po dito sa ating programang Konektado. Well, ang ating discussion ngayon no, ay may kinalaman naman sa life ng isang personality sa Bible na ang pangalan ay Job. No? Siguro kung meron hong masasabi nating top 10 personalities ang Bible na pwede ho nating naalala from the top of our heads. Yung pangalan ni Abraham, ni Jesus syempre, no? Nandiyan si Daniel, si Job, I think, nandun eh. No? Kasi yung kwento ho ng Job, bagamat mahaba hong aklat ito, mga 42 chapters, ay nakaka-relate tayo from a human standpoint. Dahil ito po ay tungkol sa isang tao na maganda naman ang kanyang pamumuhay pero eventually dumating yung pagsubok na pinahintulutan ng Diyos at dumaan siya sa matinding paghihirap. Kaya I think merong connection sa atin kasi yung buhay nga dito sa lupa hindi po perfect. At the same time, may mga pagkakataon na papaisip tayo. Bakit nga ba yung mga baluktot ang pamumuhay, minsan parang pinagpapala pa. At yung mga namumuhay naman ng matuwid ay dumadaan pa sa matinding mga hamon ng buhay. Yun po ay ilan sa mga palaisipan sa atin. At hindi lang naman yan sa atin. Maging doon po sa Biblia, yan po mga katanungan na yan ay nasasambit din no, ng mga tauhan ng Bible. You can find that in the book of Job. Sa aklat din ng Psalms, no? Ay meron ding ganong klase ng expression. Pero ano ba ang background ng Job? Ang Job ay kinakategorize as one of the wisdom books. No? Pag sinabi natin wisdom books, ang typical ay yung Ecclesiastes, Job, and Proverbs. Pero kapag kinextend mo yung listahan, may dalawa pang pwedeng idagdag, yung Psalms at yung Song of Songs, no? Yung Song of Solomon. Siguro pag pinag-uusapan yung wisdom, dito sa Ecclesiastes, ang aking simpleng pagbubuod niyan sa mga ginamit na rin natin in the previous episodes natin, nandyan ho yung sabi ni Solomon, sinubukan niya ang iba't ibang layaw ng mundo. Pero sa dulo, ang sabi niya, everything is meaningless, no? Walang kabuluhan. And then yung kanyang natutunan sa huling kabanata, chapter 12 ng Ecclesiastes, ang sabi niya, the whole duty of man is to fear God and obey His commandments. So siguro sa akin, pagtansya, isa sa mga kaunawaan na binibigay sa atin doon, kung ikaw ay magtitimbang ng options mo, kalooban ng Diyos, kalayawan or pleasures, tatandaan natin, ito isang tao na nasubukan niya ang matataas na uri ng pleasures on the basis na prinsipe siya at naging hari din ng Israel, pangatlo. At yung klase ng pleasures na kanyang mga naabot, malamang ay nakahihigit sa pangkaraniwan. Pero nasambit niya yung walang kabuluhan, yung mga dinulot din sa kanya mga peligro ng mga hinabol niyang kalayawan sa buhay. At yun nga, kanya rin nakita din naman ang buhay nung siya ay nasa pabor ng Diyos, nasa sentro ng kalooban ng Diyos. At yun ay kanyang binibigyan ng, sabi nga natin, paunawa yung mambabasa ng Ecclesiastes na doon ka tumuon. Yan. Yung Proverbs naman, parang fear of the Lord, no? It's very important. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon natin nababasa yung Proverbs 3, 5, and 6, no? One of the more popular, sabi nga natin, verses sa Bible. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Yun nga, isang aklat, mga 31 no, na mga kabanata na nagpapahiwatig sa atin na iba talaga ang takbo ng buhay if we make a decision to follow the pathway of God. So, pwedeng ikaw ay sumunod sa ibang mga direksyon ng buhay, pero hindi yan magdadala nung reward at nung favor of God. So, kinakailangan itahakin mo yung landas, yung matuwid na landas na binabanggit. Galing ko yan sa aklat ng Proverbs, and it leads to God. So, very important, and the fear of the Lord. Pero dito sa book naman ng Job, ano kaya ang ating makukuhang wisdom dito? Kasi nga, ito ay about suffering. Pero I think sa pagtingin natin ng mga themes dito, ay makikita rin natin yung essence ng tinatawag nating faith. Ano ba talaga ang pananampalataya sa Diyos? No? Well, lagyan lang natin ang dalawang extreme conditions ng buhay. Number one, during the time of blessings, ang isang tao pwedeng maging thankful sa Panginoon at siya ay maging mapagpasalamat. At yun nga, high point ng buhay. Pero hindi naman ho laging ganun. May mga tao pinagpala ng Diyos. Kaya lang, yun pa ay naging daan para sila ay lumiban sa Panginoon. At yun nga, naalala niyo yung Psalm 30 natin. Maganda yung binanggit ni David sa verses 6 to 7. Yung your prosperity, and then I will not be moved. So, ibig sabihin, pinagpala siya ng Diyos at hindi na siya mauuga pa sa paninindigan sa Panginoon sa basis na napatunayan na niyang faithfulness and love of God. Pangalawa, ayaw ni David na yung prosperity yung binigay ng Panginoon ay maging kalaban o karibal pa ng Panginoon sa ating buhay, because it can happen. You have received good things from God, kaya ang nag-lead sa pathway ng paggawa ng hindi ayos. So, may ganung experience, may other side. Yung kabilang extreme would be challenges or difficulties. May mga pagkakataon, yung difficulties can make you turn away from the Lord. No? Parang sama ng loob, galit, mga pagkakataon na hindi mo maintindihan bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay-bagay. Pero dito sa aklat ng Job, it's different. May kabilang option. Hindi ko sinasabing madali, pero it's a learning you can get from the book. Na kahit na ikaw ay malagay sa matinding pagsubok at hamon ng buhay, pwede pa rin pala yung pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ay nabubuo. So, yun ay ating titingnan. Yung iba tinatanong, no? Ano ba ang panahon ng pagkakasulat ng Job? Yung mga Bible experts, ang sinasabi nila, ang pagkakasulat daw nito, yung timeline, somewhere sa panahon ng Genesis, sa mga panahon nila Abraham or ng mga patriarchs. And iba, Job is considered one of the oldest books of the Old Testament. So, yan po ang ilang mga factoids about Job. Pero meron pa, no? It's a book of literature daw. Eh, no? So, as a wisdom book, it's also a book of literature. So, kung yung Ecclesiastes is more parang ito yung mga categorization na ilang mga nababasa ko. Sabi, medyo philosophical yung Ecclesiastes. No? Parang existential siya yung tungkol sa being and becoming. Yeah. Yan namang pagdating sa aklat ng Proverbs, it's basically yun nga. Yung pamamaraan ng kanyang pagtuturo naman is mga excerpts, mga principles, no? Yung mga nuggets of truth na nagbibigay paunawa sa iyo kung ano yung mga dapat mong hakbangin sa buhay. Dito, yung style of writing nito is a form of prose and poetry. Ang sabi, yung beginning o yung prologue ng Job at yung ending, yung epilogue, ay parehong nasa form ng prose. It's written as prose. At yung pinaka-gitna or the whole rest of the book is written in Hebrew poetry. So yung style of writing niya ay ayon po sa literatura in relation to Hebrew poetry. Pagka gusto niyo po pong matuto niya, research niyo na lang. Kasi ang ating gustong focus is basically the content of the book. Now, tiningnan ko rin po ano-ano yung mga themes na meron. Well, lima yung nababanggit madalas. Of course, obviously, yung number one is suffering. Kasi yan po ay makita natin sa magiging experience ni Job. Yung second is the idea of justice. No? Back then, sa sinaunang panahon, basic na basic pa po ang pananaw ng tao. Ang tawag doon ay retributive justice. Pag meron kang magandang karanasan, malamang pinagpapala ka dahil maayos yung ginawa mo. Pag meron ka namang masamang karanasan, malamang pinaparusahan ka kasi may ginawa kang hindi ayos. Well, very basic pa lang sila noon. Pero of course, through the book of Job, medyo mas tataas at lalawak ang ating unawa na hindi naman dahil ang isang tao ay may material na mga taglay-taglay sa buhay, yung favor ng Panginoon ay nasa kanya. Dahil ngayon nga, may pagpapatunay na may mga taong masasama ang kapamaraanan ng pagkuha ng yaman, pwedeng immoral or illegal. No? Kaya yung corruption is one form. Hindi mo naman pwedeng sabihin pinagpala ng Diyos yung kumurakot. No? Dahil yun ay isang moral evil. No? At hindi naman porke nagdurusa, at yan eh, may kita naman natin sa buhay ni Job, ibig sabihin yung tao ay maraming ginagawang kasamaan. Pwedeng yung tao ay talagang dumadanas lang ng regular na karanasan sa isang broken world katulad ng ating kinalalagyan. At dulot nun, eh, may mga hamon na dumadating. No? So, justice. No? And then yung third is righteousness. Sino ba talaga ang magiging, sabi nga, panukat ng matuwid? Pwede kong tingnan ang aking kalagayan at karanasan, sabihin ko matuwid ako. Pwede kong tingnan ang isang sitwasyon, tingnan ako ng ibang tao at sabihin matuwid ako or hindi ako matuwid. Yan nga, nakakalito na. Hindi mo na malaman kung sino yung totoo at sino yung hindi. Umabot na tayo sa ganun. Hindi mo na mapagkatiwalaan sino nagsasabi ng totoo at hindi. Yan na nga kasi. Parang ang idea ngayon kung sino ang malakas ang boses, sinong magaling magturo, sinong magaling magpaikot, halo-halo na, nagugulo na ang lipunan dahil nga, ganyan, pagka kaisipang pang tao, yung matuwid, depende na lang kung sino yung mas magaling mangumbinse. Pero yung tunay na matuwid ay ayon sa pamantayan at panuntunan ng Diyos. Kaya nga ibinibigay ang kanyang salita para makita natin ano yung tinatanggap na tama, ano yung sinasabing mali. Pag hindi ka nag-align doon, diba, sa kalooban ng Panginoon, mali ka. Pag naka-align ka sa kalooban ng Panginoon, kahit marami pang kumontra sa'yo, tama ka. So, yun yung panuntunan eh. Now, righteousness ay nandito sa Job. Sino ang matuwid? No? At makikita natin yan sa interaction ni Job sa kanyang mga kaibigan. Yung fourth is lament. No? Isang uri ng panaghoy. Merong mga hinanakit. Mga experience na hindi necessarily positibo. No? Mga losses. Mga anyo ng tinatawag nating physical evil. No, by the way, clarify natin. Pag nagbasa kayo ng book sa theology, ang evil po ay kinakategorize. Pag sinabing God is the author of evil, kailangan maging clear sa inyo ano yung tinutukoy. Obviously, God is not the author of moral evil. No? Kasi ang point noon, walang bagay na makasalanan o baluktot sa katauhan or yung katangian ng Panginoon. So halimbawa, yung motibong masama, yung paggawa ng masama, hindi yan likas ng Panginoon. Pero yung tinatawag nating physical evil, iba po yun. Ano-ano ang mga physical evils na ina-identify? Kamatayan is a physical evil. Yung trahedya, kahit yung mga natural disasters like the flood, no? Noah, physical evil yon kung tawagin. Sakit, physical evil. So, pag binanggit that God is the author of physical evil, ang ibig lang sabihin, yung mga bagay na pwedeng sa feel ng tao ay nakasasama sa kanyang karanasan ay pwedeng pinahintulot ng Diyos o ang Panginoon ang pinagmulan. But God is never the author of moral evil. No? Magkaiba yung dalawang yun. Pero dito, pagdating dito sa lament, bakit nga ba magluluksa si Job? Magkakaroon kasi ng maraming kawalan. Mawawala ang kayamanan, mawawala ang pamilya, at magkakaroon siya ng sakit. No? Mga bagay na pinahintulot ng Panginoon. But then there's the fifth one, and that fifth lesson daw from Job is called faith, pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lang ito yung, ay alam ko naman nandyan siya, iba yun eh. Ang pananampalataya dito, gaano ka magtitiwala, tatanggap sa kalooban ng Diyos at magpapasakop pa rin sa kanyang kapangyarihan, kahit minsan ay masakit ang karanasan na kanyang ipinahihintulot, no? Ibang klase po itong pagbabasa ng Job. Marami ang nariringgan ko na pag binabasa ito, parang pagkatapos medyo na-stir up yung mind and yung heart. But ganun kaya? Ayan. Well, actually, it's a book of literature. Bahagi yun ang intention, I believe. No? Na talagang palabasin sa iyo yung kaisipan at damdamin na parang hindi typical itong naging karanasan na ito. Pero si Job, hindi rin pangkaraniwan yung nabasin.

sa isang pananaw is called theodicy. From the word theos, which is God, and dikaios, which is justification. Ang theodicy, it literally means a justification of God even with evil in the world. Ibig sabihin, hindi mo pa rin masasabing ang Panginoon ay mali. Kahit meron siyang pagpapahintulot sa mga karanasang negatibo dito sa mundo. So, ibig sabihin, may dahilan siya at yung dahilan niya ay tama. Yung kanyang adhikain ay desisyon niya, siya yung Diyos. At yung kanyang ginawa na yon ay siya ay nakakaintindi ng higit sa atin. So yung mga bagay niya pinaglakip-lakip ay related sa theodicy. So yung theodicy, yung manglilikha ay may mga desisyon gagawin. Hindi natin lubos ang maunawaan, pero mas tama yung kanyang mga kilos at mga hakbangin. At yun nga po, makikita natin yan sa Job. Actually, dito sa Job, makikita natin yung contrast. The wisdom of God. Sobrang lawak yan. Higit-higit sa ating kayang unawain. Very obvious. Dahil kaya niyang lumikha. No? And tayo, inilikha lamang niya. At yung kanyang unawa ay malawak. Ang tao naman, ang tawag doon, the wisdom of God and the foolishness of men. Yung foolish hindi naman ibig sabihin ay yung negatibong foolish. Eh, kamang-mga na lang siguro ang gagamitin natin. Hindi ka maalam katulad ng Diyos. Dahil ang kanyang unawa, mas mataas sa unawa natin. At ang kaya nating sulyapan sa buhay ay piraso lang ng panahon. So nung panahon nagkaulirat ka, hanggang sa panahon na ikaw ay mamatay na, yung naalala mo at naiintindihan mo, gandong ka lang eh. Hindi mo nakita yung simulain. Hindi mo kayang tingnan yung lahat ng nangyayari sabay-sabay at the same time. At hindi mo alam kung paano ang ending na didesisyon na ng Diyos. So ibig sabihin, ang aking opinion, pwede naman ako mag-opinion, pero tiyak yan, hindi pwedeng pumantay sa mas malawakan at mas nakakaintinding opinion ng Diyos. So that's part of how you read Job. No? Limitado ang tao, so maraming bagay ignorante tayo. Ang Diyos ang lumilikha at may control ng lahat ng bagay. Ang unawa niya ay mas mataas. Well, ang prologue ng Job ay composed ng first two chapters. No? Pinahiwatig anong klaseng tao si Job. Well, mayaman siya. Matuwid. No? Umiiwas nga sa kasamaan eh. Pero sa langit, si Satanas daw ay hinamon ng Diyos tungkol sa integridad ni Job. No? Na kaya lang naman naglilingkod at nagtatapat si Job daw sa Panginoon ay dahil pinagpapala siya. So kung aalisin yung pagpapala, ang panukala dito ni Satanas, eh, hindi na ganun si Job, hindi na magtatapat. Pero iba ang pagtingin ng Diyos. Kahit ipahintulot niya na tanggalin o subukin, no, si Job, tanggalin yung kanyang mga tinatamasang biyaya maliban sa pagkuha ng kanyang buhay, no, ay mananatiling tapat itong si Job sa Panginoon. So yun yung conversation sa pagitan ni Satanas at ng Diyos, na si Job ay mananatiling tapat kahit alisin ang mga pagpapala sa kanyang buhay. So pag tinignan natin yung kanyang background, ito siguro yung Job chapter 1:1-5. Habang binabasa ko po, tandaan niyo yung bilang na makikita niyo dito about yung wealth ni Job. At tandaan niyo rin, ano yung mga qualifications ni Job. Okay ba siyang tao o hindi? So, allow me to read verses 1 to 5 of Job chapter 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless, upright, fearing God and turning away from evil. 7 sons and 3 daughters were born to him. Now his possessions were also 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the East. Now his sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day. And they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did continually. Yung introductory portion would show

0: Si Job ay mainam na tao. At ito nga, unang dalawang kabanata pa lang, napaka, kung ito'y pelikula, masasabi niya, napaka-action na agad. Bakit? Eh, matindi ho agad yung nangyari. Yung una, nawala lahat ng kanyang ari-arian, yung kanyang livestock. Dumating daw yung raiding parties ng mga Sabians and Chaldeans. At nagkaroon ng apoy galing sa langit at naubos po yung kanyang mga ari-arian. 500 baka, 500 asno, 7,000 tupa, 3,000 kamelyo. Basically, bangkarote na ho siya. Nawala na lahat. Yung servants niya, yung kanyang vast household, ang staff niya ay namatay sa pamamagitan ng raids or by the fires. No? So, lahat ng kanyang servants ay naubos din. Yung mga anak niya. Sabi, there's a massive windstorm that destroyed the house where his 7 sons and 3 daughters were feasting, killing all of them. Naubos yung kanyang pamilya, yung kanyang anak, yung asawa niya na buhay. And then his health, no? So nawala na ang kanyang pamilya, nawala pa ang kanyang yaman. And Job was afflicted with severe agonizing boils, no? Yung tawag minsan ay sores, covering his entire body, forcing him to sit in ashes and scrape his skin with a piece of broken pottery. So grabe itong karanasan na ito ni Job. Pero may conversation si Job sa chapter 2 sa kanyang misis. Tandaan natin, yung kanyang asawa ay meron din sigurong hinanakit. Kasi kung nawalan si Job ng yaman, ay di nawala rin yung yaman niya. Kung namatay yung mga anak ni Job, ay anak din yun ng misis niya. Pero ito, sa dalamhati niya, nakikita pa niya yung mister niya. May mga sugat sa buong katawan. So yung kanyang sinabi kay Job, so verses 9 to 10 ng Job chapter 2, do you still retain your integrity? Curse God and die. Sumagot si Job, you speak as one of the foolish women speaks. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Grabe yung interaction dito ni Job. No? Naiisip niya, sumagot, nakontrahin pa yung kanyang misis. Yung misis niya, bakit kaya nasabi yun? Sumpahin na lang Diyos at nang mamatay ka na. Well, siguro naawa na rin siya kay Job. Namimighati na silang pareho. Baka may sama ng loob. At si Job, nakikita pa niya, hirap na hirap na. Pinakamainam siguro kung matatapos na buhay mo. Pero sumagot si Job. Sabi niya, para kang mangmang kung magsalita. Puro lang bang mabubuting bagay ang tatanggapin natin mula sa Diyos. Doon makikita mo na ang pananaw ni Job is totally different. Hindi pangkaraniwan. At yung pananampalataya niya at kilala sa Diyos ay mas mataas sa pangkaraniwan. Ano pa po ang matututunan natin dito sa aklat ng Job? Bukas po, araw ng Linggo, itutuloy natin yung ating summary at overview ng Book of Job and try to understand bakit nga ba may mga pagkakataon, no, na meron tayong mga in-expect pero yung paggawa, pagkilos at pagpapaliwanag ng Diyos iba doon sa ating ginugusto. So nagpapakita lang siguro at dito tayo magwawakas ngayon na hindi tayo ang in control. Yung book ng Job is telling us that if ever somebody is in control of all of creation, including yung ating buhay at sitwasyon, walang iba kundi yung Creator, ang Panginoon. So patuloy pa po tayong titingin dito sa aklat na ito, sa mga tema na pwede natin maungkat. Paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
3: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. It's still the month of May, kaya tuloy-tuloy ang ating pagbibigay-pugay sa lahat ng ating mga nanay. All moms, biological, adoptive, fur moms, o kaya naman spiritual mothers, lahat ng mga nanay na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, kami ay nagpapasalamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. Ngayong araw na ito, mag-asawa ang ating panauhin, bumisita, buhat sa lugar ng Paranaque. Paranaque area, basta sa south sila galing. Ano? At sila po ay magbibigay pugay sa kanilang mga nanay. Siyempre, tatanungin na rin natin kung paano nagsimula ang kanilang masayang tahanan, ang kanilang pamilya. Pero bago yan, eto at bisitahin natin si inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay mula sa Negros. Magbibigay ng kanyang mga tips para sa mga mommies at daddies na may mga chikiting na inaalagaan. Go ahead, Mommy Dorcas!
4: Alam mo yung moment na napagalitan mo ng sobra yung mga anak mo, tapos pagkatalikod nila, ikaw naman yung umiiyak kasi you feel bad and you want to say sorry. Kaya lang, yung feeling na parang nakakahiyang mag-sorry kasi mommy ako, nanay ako, magulang ako, bakit ako magso-sorry? Marami sa atin growing up, hindi tayo nakarinig na nagso-sorry sa atin yung mga magulang natin. So ang default natin is to just move on, just change the scenery na lang, gawa tayo ng joke, or parang wala na lang nangyari. But here's the truth. You know, hindi kailangan ng mga anak natin ng flawless na nanay, ng flawless na magulang. Because what they need to see is a mom na humble, may humility. They need to see how we handle our failures, especially our own. James 5:16 says, "Confess your sins to one another so that you may be healed." Healing starts with humility, even in parenting. And especially in parenting. Why? Kasi sa ating tahanan, dyan una dapat natututunan ng mga anak natin ang humility. We don't expect them to learn that sa mga kalaro nila na same age level or matutunan nila sa school. Of course, we want them to learn that sa school or even sa church. Pero the first place na kung saan dapat nilang natututunan yan, dito sa sarili nating tahanan. So here's how to make real apologies part of your parenting without losing your authority. Number one, be specific. Huwag lang natin masasabihin, sorry na. Okay anak, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Ano yun? We have to mention kung ano yung naging offense natin. Like halimbawa, anak, sorry if nasigawan kita kanina. Hindi ko dapat ginawa yun. They need to learn the power of honest repair. Number two, own it fully. Hindi yung, anak, sorry na ha, kasi ikaw eh, napakakulit mo eh. Make your apology about you and not about their behavior. Number three, let them process. Of course, pag nag-sorry ka, hindi naman agad sila magsasabi ng, okay, mommy, I forgive you. Huwag mo silang puwersahin na, anak, sorry ha, mapapatawad mo ba ako? Patawarin mo na ako ngayon. Anak, sumagot ka. Ba't ba hindi ka sumasagot? Of course, we don't do that. We give them time to process. Ang mahalaga is malaman nila that we are sorry. Number four, model grace for yourself too. After mong mag-apologize, huwag ka nang mag-pity party. Huwag ka nang mag-dwell dun sa guilt. Nag-apologize ka na. Just move on, no? Kailang makita ng mga anak natin how we move in maturity and in grace. And number five, use it as a teaching moment. After yung maseta lang lahat, nakapag-apologize ka na, pwede nyo itong pag-usapan. Of course, we all make mistakes. Everyone makes mistakes. Wala namang perfect. But pwede nyo pag-usapan kung ano yung mga pwede nyo gawin next time para hindi na to maulit. Ang mahalaga lang, maitama din natin ang ating mga pagkakamali. So habang nag-a-apologize tayo, nag-i-improve yung character natin at natuturuan din natin ang ating mga anak. Every sincere apology builds a bridge. Alam mo ba, inay, you don't lose respect kapag nag-a-apologize ka. You gain their trust. Saying sorry doesn't make you less of a parent. It makes you the kind and safe parent na pwede nilang takbuhan every time na nagkakamali sila. Because when you model humility, you are raising kids na alam kung paano mag-repair at hindi lang basta mag-react. So the next time na nagkamali ka, inay, don't hesitate and don't feel bad to say I'm sorry.
3: Maraming salamat, inaanak Dorcas, ang ating dibang nanay. Talagang ang mga nanay, maparaan, madiskarte, very wise talaga, ano? At ang laki-laki ng influence sa buong pamilya. Ang sabi nga, ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Minsan naman, kapag pagod, kapag naman naiinis, nagiging ingay ng tahanan. Tingnan natin kung ano ang influence ng mga nanay sa buhay ng atin pong kaibigan at mga bisitang mag-asawa. Si Pastor Rioel Alfonso, siya po ang training manager ng Church Strengthening Ministry. At ang atin naman pong mommy, si Mrs. Sharon Alfonso, isa naman po siyang high school teacher at siya po yung nagsusupervise doon sa mga teachers sa high school ng Gideon Academy. Welcome sa masayang tahanan!
5: Thank you.
6: Magandang umaga po at maraming salamat for inviting us.
3: Kamusta naman ang inyong tahanan? Masaya, magulo, mainit, kamusta?
5: Mainay. Dahil may batang maliit.
3: Oo.
6: Medyo ano naman po, balance lang kasi yung may college na kami, masyado, ano po, kakaiba kasi ang pag-college na pala ang anak, marang minsan hindi mo na nakikita masyado sa bahay.
3: Oo, very independent.
6: Oo, yes. Tapos nagugulat na ako, grocery natin sa ganitong araw. You can go ahead po. Uwi na lang po ako sa bahay.
3: Talaga? Dati excited na excited, no? Kapag maliit, parang pasyal na rin sa kanila yung grocery. So, dalawa ang anak ninyo.
5: Yes po.
3: Isang college.
5: Yeah, grade 19 years old, first year college. Ang isa ay grade, katatapos lang ng grade 1, 7 years old.
3: Ang laki ng gap!
5: Yes.
3: So, parang nagsisimula uli.
5: Opo.
6: Ang kakaiba lang, may katuwang na kami ngayon, si ate. And by the way, si ate, happy birthday. May 19 ang kanyang birthday.
3: Wow naman! happy birthday sa iyo.
6: Kaka 19 lang niya.
3: So, nung ikaw ay naging pregnant uli, doon sa pangalawa, ano yan, parang nanganganay uli?
5: Oo, ganun ulit. Pero kasi ano naman yun, pinag-pray naman talaga namin na masunda, na magkaroon ulit kami ng pangalawang baby. Kaya kahit na medyo parang nahirapan ulit ako, pero ano naman, masaya naman, hindi naman ganun nakaka-stress o nag-iisip ulit, ano kayang mangyayari, paano ulit siya aalagaan, yung mga ganun. Kasi pinag-pray naman namin siya.
3: At kasama si ate, anong pangalan ni ate?
5: Mika.
3: Si Mika. Kasama si Mika sa pagpe-pray sa Panginoon.
6: Po. Actually po, ano, siya pa yung, I just want to give you a scenario. Every morning, of course, we pray. Pag siya nagpe-pray, after niya pag-pray, yung pag-iingat ni Lord, productive day, ang ending. And if it's your will, please give us a baby. Nung una nga, baby boy. Tapos, biglang baby na lang. Tapos pag kami dalawa na ang turn namin mag-pray, nakalimutan namin, Daddy, you forgot something. Ay, oo nga pala. Okay, Lord, pray. Na hindi siya papayag na hindi matatapos ang prayer time, na walang prayer sa kapatid.
3: Wow, nakakatuwa.
6: Kaya kilig na kilig siya nung... in fact, siya ang unang nakaalam talaga, we see to it na. Nung when we found out na pregnant si Sharon, we see to it na siya ang una talagang makakaalam. Walang iba.
3: Wow!
6: Para ang dating sa kanya, talagang special. At spiritually, she will learn and know that God really answers prayers.
3: Mm-hmm.
6: Laki ng impact sa kanya.
3: Paano ninyo binrake yung news kay Mika na ikaw ay pregnant na at magiging ate na siya?
5: Actually, parang ang nangyari yata, no? Hindi pa natin sasabi sa kanya. Nung pumunta kami sa ospital para to confirm, kung kasi nakita ko positive, to confirm na meron nga, sinama namin siya.
3: Oh.
5: Tapos doon sa ospital, doon niya nalaman na ang reason for that ay kasi i-check namin kung may kapatid na siya.
6: Tapos yung itsura niya talaga, yun. Parang as if binilan mo ng gadget or higit pa yung joy niya.
3: Tuwang-tuwa siya. Mm-hmm. At nakita niya ang Panginoon ay talagang tumutugon sa panalangin.
6: Opo, yun nga po. Yun ang sabi niya talaga.
3: Kamusta yung relationship nilang mag-ate?
5: Ayun. Ano talaga siguro, pinsan aso pusa.
3: Oo.
5: Grabe talaga pag mag-awit sa loob ng sasakyan. Mami, oh, nakatabi siya sa akin, no? Mami, oh, ayaw niya umusog doon, no? Pero kapag dating naman ng gabi niyan, talaga silang dalawa magkatabi. Hindi po pwedeng matutulog sila nang hindi sila
3: magkayakap.
5: At yung ate, kapag darating yun galing sa school, ang kauna-unahan ng gagawin, hahanapin niya yung kapatid niya. Tawag niya sa kapatid niya ay...
6: Baby girl. Dahil Wawa is here.
5: Wawa kasi ang tawag.
6: Kasi ang tawag kasi ni Sia sa ate niya, Wawa.
3: Bakit Wawa? Baliktad na mama.
6: Pwede, I don't know. Hindi, kahit anong tanong namin doon sa bunso, hindi daw niya malaman ba? I just want to call her Wawa. Parang ganun lang po sagot sa akin. Hindi na namin nalalaman.
3: Nakakatuwa naman yung mag-ate, di ba? Pag-usapan natin yung mga pamilya na inyong pinagmulan. Ayan. Ganong kalaki yung mga families na pinagmulan ninyo?
5: Ako po, galing ako sa... 6 kaming magkakapatid.
3: Pang ilang ka?
5: Pangatlo ako.
3: Oh, so middle child yan?
5: Yes,
3: child. Si Pastor Ruel?
6: 3 lang po kami. And I'm the bunso.
3: Ikaw naman ang bunso. So, paano mag-relate ang bunso sa middle child? Dahil ang mga middle child, independent kami. Kasi mga napabayaan daw.
6: actually, totoo po siya.
3: Ang bunso, di ba, talagang baby-baby ng pamilya yan. So, paano mag-relate ang middle child sa bunso? Teacher pa.
5: Yeah, sa aming dalawa, aminado naman ako, mas strong ang personality ko kaysa sa kanya.
3: Mm-mm.
5: It so happened lang na mas extrovert siya. Mm. Ako, hindi ganun masyado. Kaya... mas marami pa rin siyang salita kaysa sa akin. Pero mas strong ako. Minsan nahihirapan ako mag-adjust. Mm-hmm. Lalo na syempre sinabi na I have to submit with my husband.
3: Uh-oh.
5: Pero dahil 20 years na kaming mag-asawa, so nakaka-adjust naman. Natutunan ko na kung kailan ako dapat manahimik talaga, talagang just listen to him.
3: Mm-mm.
5: Pero may time na very strong talaga na
6: sabihin na natin to put some things in context. Sabihin na natin household chores. Ayan. Ako yung dahil ako ang bunso, ako yung tamad. You know, plain and simple. Yes, I do my job at home, of course. Pero magluto, mamalengke, ayun yung assigned ba.
3: Ayun.
6: Tapos meron akong hindi na hinahawakan, which is paglalaba. Tapos doon naman si siya.
3: So, division of labor talaga yan.
6: Actually, because I officiate marriages, at merong counseling. Premarital counseling before that, that's one of the main area pinag-uusapan namin. Kasi sabi namin, pag pumasok kayo sa pag-aasawa, isa yan sa pag-uusapan ninyo. Hindi puro love or etc. Ang realidad ng buhay, may asawa, kasali lagi ang household chores, you better like it or not. Unless meron kayong
5: katulong
6: na marami.
3: Kahit
6: nga isa lang ang helper, tutulong at gagawa ka pa rin.
3: Pareho kayong nagtatrabaho,
6: yes.
3: Full-time job, hindi
6: yes,
3: ba?
6: Po.
3: May katulong kayo sa bahay.
5: Wala po.
3: Wala rin. So, paano yan? Paano ang hatian ng inyong mga household chores? Kasi pagod na kayo siyempre, di ba?
5: Yes. Actually, ngayon, siya naka-assign siya sa pagluluto, sa pamamalengke, sa pagdadrive.
6: Yan, lagi ko sinasabi, household chores sa pagdadrive. Dahil kakaiba.
3: Stressful yan, ha? Oh,
6: ikaw, Disney princess. Saka yung mga girls ko. Ako, nagdadrive.
3: Oo.
5: Kasi pagdating sa bahay, ako talaga minado ako pagtapos ng the whole day. Pagod na ako.
3: Totoo.
5: Hindi ko na kayang magluto pa sa bahay. Hindi ko na kaya yon. Siya na yon. Every day. Siya din early in the morning siya yung gumigising, mag-prepare ng food para sa amin.
3: Wow, sana all.
5: Pero pagdating ng Saturday, okay, weekends, ako naman ang ano.
3: Masarap bang magluto ang asawa mo?
5: Yeah, masarap siya magluto.
6: Ano yan? Tawa dito po. Tawa dito. Hindi lang siya Disney princess. K-drama princess. O queen. Queen na, wag na princess. I-promote ko na siya ngayon.
3: Uh-oh.
6: Grabe po yan. Pag nakaupo na yan, yung sabi niyang pagod, yan ang relaxation niya. Ilang episodes yun, no?
3: Wow.
6: Pag-upo, pagdating ng bahay, mga 5:30, alas 9 na. Di na. K-drama pa rin.
3: Nako, ganyan ang asawa ko. Pag sinabi ko, sabi niya, oh, nanonood ka na naman. Ano na naman yung binibinge watch mo? Sabi ko, ito ang aking pang-relax. Yan.
6: Pang-relax naman talaga po.
3: Diba? Eh, kamusta naman ang influence? Dahil nga ngayon ay buwan ng Mayo. Pinag-uusapan natin mga nanay, hindi ba? Kwentuhan nyo kaming konti tungkol sa mga nanay ninyo. Ano ang inyong, kumbaga, hinahangaan sa inyong mga nanay? At ano yung mga natutunan ninyo sa kanila? Si Sharon muna.
5: Sige.
6: Excuse me po. Batiin mo muna si mama.
5: Hello sa mama ko. Though, ang mama ko ay nasa Canada ngayon. Nandun sa kuya ko sa Canada. Pero yeah, magandang umaga sa'yo, ma'am. Yan.
3: Ibang time zone yun.
5: Oo nga, no.
3: Baka gabi na. Gabi. Hello, mami. Anong pangalan ni mami?
5: Mama Merly.
3: Ayan.
6: Happy Mother's Day, mama.
3: Nako.
6: I love you.
3: Wow naman. Nagpapalakas yung ano. Nagpapalakas yung
6: son-in-law. Parang ipasalubong galing Canada.
3: Oh, go ahead. Kamusta si Mama Merly bilang isang nanay?
5: Kami nga, sabi ko nga kanina, kami ay anim. Sa anim na magkakapatid. Ang mama ko hindi siya nagtrabaho. Yung papa ko lang nag-work.
3: So homemaker.
5: Pero siya ang talagang nag-alaga sa amin magkakapatid. Yung kuya ko, medyo malayo ang agwat niya sa amin. Pero mula nung pinanganak ang ate ko, tagi-tagi isang taon lang ang agwat namin. Kaya talagang ramdam. So, pag iniisip ko ngayon.
3: Andan pala.
5: Iniisip ko ngayon. Dalawa lang anak ko, haba pa ng agwat nila. Nahihirapan ako. So, how much more kaya si mama noon?
3: Mas na-appreciate mo, no?
5: Lima kami, natire-diretso talaga naman.
3: Uh-oh.
5: Pero yun, isa yun sa mga hinahangaan ko sa kanya kung paano niya kami pinalaki. Kasi, hindi siya talagang pagdating sa bahay, sabi ko nga, stricto po ang mama ko. Pagdating sa bahay, hindi po pwedeng, sa pag-aaral, hindi po pwedeng hindi ka mag-aaral. Dapat pare-pareho kami, pag-aaral-aral. Pagdating sa gabi, syempre bata, labas. Naku, pagdating na nakita mo na yung araw, bumababa na. Hanapin na kami niyan. Hindi po pwedeng hindi yan gagabihin ka sa loob ng sa labas ng tahanan, di ba? Hanapin na kami. May dala pa yan minsan pamalo kasi pasok na kayo dito. Hindi po pwedeng
3: gagabihin. Napalo ka ba?
5: Ay, oo. Ang mama ko masakit mamalo yun.
3: Anong pero, pamalo niya?
5: Naku.
3: Merong
5: marami.
3: Yantok ba? Chinelas ba? Hanger ba? O sinturon?
5: Marami. Iba-iba. Kung ano yung kanyang maano. Pero yun ang isa kong ano. Dahil doon talaga naging kaming mga disiplinado. Lalong-lalo na sa pag-aaral namin. Hindi kami ganun ka-well off. Pero yung dalawa kong kapatid na bunso, hindi sila nakapagtapos. Pero choice nila yon. Pero kaming mga yung iba, talagang we desire to finish our studies. Kasi ang mama ko nga,
3: very strict
5: talaga siya.
3: Oo.
5: Tapos, hindi rin, pagdating din sa linis sa katawan, hindi ka pwedeng matulog nang hindi ka naglilinis ng katawan. Kaya nung nakapangasawa ko siya, sabi ko, galing ka sa labas, tutulog ka, hindi ka naglilinis ng katawan. Ako, medyo na nahirapan siya sa akin.
7: Adjustment kasi, yun.
5: Adjustment. Kasi yun kasi natutunan ko eh. Mm-mm. Hindi po pwedeng...
7: Hindi mo naman hinahabol ng pamalo ang mister mo kapag hindi naglilinis ng katawan.
6: Hindi lang pwedeng matulog sa tabi niya. So, higit pa sa pamalo. Yun.
7: Outside the Colombo pala.
5: Oh. So, yun ang isa sa mga... hinahangaan ko sa kanya kahit na kami ay ang dami namin.
7: Na-manage kayo ng maayos. Yes. Napalaki ng maayos. Yes. Hindi ba? Mm-hmm. Ayan naman si Pastor Reuel. Kamusta naman ang pagpapalaki sa iyo ni Mami?
6: Dory.
7: Mama Lori.
6: Oh, Mama Dory. Yeah, actually it's already 21 years since Mama died.
7: 21 years.
6: 20 years pala kasi 2006 siya namatay pero January kasi. Kaya parang
7: ang haba,
6: ang
7: no?
6: haba na. So si Mama Dory. So just to begin, lagi ko siyang sinisimulan dun sa panahon na si Mama talaga ano na nung nahulog po siya sa punong mangga.
7: Nahulog.
6: So meron kaming punong mangga kasi sa bahay. Mm. Tapos ministry ni Mama talaga yon, yung punong mangga na yon. She loves to give away mangoes or make buro, yung mga ganun. Basta she loves to give.
7: Sarap nun.
6: She loves to give away. Mm-mm. Lalo na, so shout out sa mga taga Village Baptist Church. Kasi sila talaga yung mga
7: recipient.
6: Saka on top of the mga kamag-anak. Then one morning, si helper namin, ginising kami, sabi, ate, yung ate, meaning yung ate ko. Mm-mm. Kasi pareho kami ng kwarto.
7: Uh-oh.
6: Ate ko, saka ako.
7: Mm-mm.
6: Ate, Reuel, si nanay ay nahulog sa punong mangga. Tapos hindi siya makatayo. To make the story short, of course, the usual, dadal mo sa ospital, gano'n. Naging paraplegic siya.
7: Hanggang saan yung paralysis?
6: Actually, half. Pababa. Yung hindi vertical, horizontal. So since then, nabasag yung kanyang ano, spinal cord. Basta 'di ba yung spinal cord yung ganyan.
7: Mm-mm.
6: May mga nabasag, siguro tatlo. Mm-mm. Tatlong ganun.
7: Tapos hindi na maoperahan.
6: Hindi na
7: ma-restore.
6: So yun, lagi na siyang lumpo na siya, tapos naka wheelchair lang siya. Ayun. So since then, on my own, akala ang lagi ko iniisip, our family will never be the same again. Kasi binubuhat na namin siya, nilalagay sa wheelchair, etc. So yun. Tapos yun. Pero yung tungkol po sa pagpapalaki, parang na-bless ako at nagpapasalamat sa Panginoon. I'm sorry kung magtitiri-eyed ako ng konti. Kasi pag when I talk about Mama, mm-mm, alam ni Sharon yan, once in a while ay bigla na akong naluluha, mm-mm, lalo na sa mga panahon ngayon.
7: Mm-mm.
6: Because si Mama talaga, she did her best to be the best mom sa aming magkakapatid. Kasi yung number one niya talaga, generosity. Isa talaga. Siya yung example nung kakainin na bibigay pa sa'yo.
7: Oo.
6: Yung to the point na minsan inamin ng daddy ko,
7: mm-mm,
6: alam mo anak, I must admit na minsan naiinis ako sa mama mo.
7: Mm.
6: Kasi lahat na lang ng regalo ko sa kanya, nakikita ako sa harap-harapan, hindi niya kakainin, hindi niya gagamitin, iaabot sa inyo, sa harap ko.
7: Pero para sa kanya talaga
6: pero,
7: yun.
6: Pero parang, bibili siya 2-piece chicken, no? Dory, tawag niya pala ne.
7: Uh-oh.
6: Ne, honey.
7: Uh-oh.
6: Pero ne lang, ne.
7: Uh-oh.
6: Reuel! gusto mo chicken? Siyempre, ngayong may asawa na ako,
7: mm-mm,
6: hindi naman sa hindi ko mahalang anak ko, pero siyempre iba yung pag...
7: Inilaan mo yun para sa misis
6: kasi
7: mo
6: iba naman
7: eh.
6: Yung bibiling ko sa anak ko eh.
7: Uh-oh.
6: Tapos biglang sasabihin niya, anong bibigay ka anak ko? Something like that. Ganun si Mama.
7: Karamihan ng mga nanay ganyan, ano? Talagang uunahin ang anak kaysa sa sarili.
6: Considering na, yung laging kasali yung, considering na lumpo siya.
7: Oo. Ayan. Ganong katagal yung panahon na lumaki ka na nakakalakad siya?
6: 10 years lang.
7: 10 years.
6: 1979 ako pinanganak. Uy, inamin ko. Tapos, 1989 nangyari yung incident. And it's also on the month of May. Hindi ko na lang maalala kung Mother's Day or malapit sa Mother's Day. Ayun, tas yun yung number one.
7: So, 10 taon mo siyang nakita, very active, yeah. Hindi ba? Talagang masiglang-masigla. Tapos how many years?
6: Ano ang ministry niya sa church?
7: Pagluluto?
6: Pagluluto sa choir, saka sa mga ministry.
7: Ah, kaya marunong ka rin magluto?
6: Kaya ako, pag na, syempre, normally, di ba, parang ngayon, kasama ko yung bunso, karag-karag bunso. Probably that's the reason ba't ako lagi nasa church. Dahil karag-karag ako. Kasi ang ate ko, 8 years ang tanda sa akin. Kuya ko, 10 years. So probably noong time na yan.
7: Ikaw yung kasakasama.
6: Kasakasama. Yung dalawa, high school, teenager. At meron silang ibang mga ginagawa.
7: So paano yung kanyang ministry at saka yung social life niya? Kasi syempre, ang paralysis, ano?
6: Yeah.
7: Eh, hindi ka na kasing mobile nung dati. Dapat palaging merong maghahatid sa'yo, makakasama ka.
6: Yun yung influence niya sa akin pagdating sa ministry. The passion for ministry. Nung nakakalakad siya, she'll do everything to feed the people at church ng maayos. This time, nung kanyang lumpo, akala namin wala na siyang gagawin sa ministry. Yung pala, una, nung nasa orthopedic hospital siya, she's the reason bakit pag pumupunta yung mga taga-village bab doon, nag-share ng gospel sa lahat ng mga pasyente. So, naging way si mama. Idea niya, sabi niya, pag dinalaw niyo ako, wag lang ako. Yung mga kasama ko rin dito. Tapos, kumakanta pa yung, minsan choir pa ang dumarating. Kumakanta pa sila. Kumakanta sila. Yung na-imagine mo yung isang ward, may kakanta. Tapos, may mag-share ng gospel.
7: Kasi dinadalaw ang mama mo.
6: Pero dahil dinadalaw si mama. Wow. Yung, dahil nga ganun yung passion niya for the ministry and evangelism, to be exact, na minaximize niya ba? Ganun na. Huwag lang akong dalawin nyo. Dalawin nyo pati yung mga pasyente rito. Kailangan din nila si Panginoon.
7: Wow.
6: And there's also a time, ito favorite kong anecdote about mama. Hindi pa kasi uso Food Panda. Hindi pa uso yung mga delivery na yung the way we do it today. Nung araw, store to store. Dapat alam mo telephone number ng Pizza Hut. Pizza Hut.
7: Lahat ng mga restaurant.
6: Papa-deliver
7: ka.
6: Wala pa po yung general number. Yung talagang specific na Pizza Hut, Better Living. Pag dalawa yun, A and B. Ganyan. Siyempre, of course, kami pa-deliver. Pizza, Pizza Hut. Basta, ang nasa memory ko, Pizza Hut, KFC, saka hindi pa nga McDo eh, parang Jollibee at...
7: Basta lahat ng restaurant.
6: Then one afternoon, galing school, may guest ang mama sa kwarto. Siyempre, magmamano ako eh.
7: Hindi na nakakalakad to, ah.
6: Oo, lumpo na si mama niyan. Mga mid-90s. Magmamano ako. Pag sabi ko, may tatlong guest, mga babae. Tapos, familiar sa akin ng uniform. Ma, sino sila? Anak, si ganito. Nakalimutan ko ng first name, pero ang alam ko, ito yung maalala ko, hindi yung name. Si ano, ng Pizza Hut, si ano ng Jollibee, saka ano ng
5: KFC.
6: Ng KFC.
7: So, mga nag-deliver.
6: Hindi po. Sila yung kausap sa phone. Habang umorder pa lang si mama, nag-evangelize siya.
7: Wow.
6: Nag-evangelize siya. Tapos, sasabihin niya, by the way, lumpo ako. Kung gusto niyo akong makita, ang hirap naman puntahan ko kayo. Sana ako na lang puntahan niyo rito. Ay, saan po ba kayo? Iyan, binigay ko na yung address. Ayaw nga pala po. Ito. Sige po, dadalo po ako minsan. Tapos pinagsabay-sabay niya na dalawin siya.
7: Wow! Yun.
6: So meaning, mama, nagsishare ka ng gospel sa, ano, sa delivery.
7: Sa telepono.
6: Sa telepono, yes.
7: Evangelist pala si mama. Oo.
6: Tapos lastly, dahil pastor's wife siya, si mama magaling mag-gensilyo.
7: Talaga?
6: Oo. So, lahat...
7: Naabutan mo ba?
5: Yes.
7: Ang kanyang mama?
5: Yes.
7: Oo.
6: Ang regret lang namin, hindi niya nagawa yung ginagawa niya sa mga bata nung araw. Ang ginagansilo kasi ni mama, alam niyo po yung...
7: Ay, yung sa bota.
6: Sapatos ng bata, ng baby, ng infant.
7: Mittens at saka yung para sa paa.
6: Basta everything po.
7: Oo.
6: Tapos ang pinakamalaki niya pong nagagansilyo, yung dress ng bata. Saka minsan, kortina yata, nag-ganchilo siya ng kortina. At pinamimigay niya lang sa lahat ng mga... Una, nung wala pa siyang apo, siyempre sa mga apo-apo sa church.
7: Wow naman.
6: Tapos nung nagkaroon ng sariling apo, di yung apo talagang totoo.
7: Na-witness ba niya yung kasal ninyo?
5: Ay, isa pa yun sa regret niya. Nag-regret niya.
6: Ano po, ang pinakamalapit ng sa kasal is nakapagpaalam ako. na ano, at ayaw pa niya nung una. Mm-hmm. Sabi niya, mag-aasawa na yung bunso ko, sino nakasama namin dito? Emma, it's about time. Mm-hmm. And, alam ko naman, mahal niyo rin si Sharon. And she'll be a good, and she won't take me away from you. In fact, she'll be an addition to the family. And true enough, kinabukasan, meron akong office mate. Uy, Raywell, congrats ha, kakasal ka na pala. Paano mo nalaman? Mama mo! Kasi ikaw, yung churchmate, ano yun eh, pinagpapastoran ng daddy. Kasi ako, ano, sabi ko, tot si mama ayaw, tapos biglang...
7: Ipinamalita na.
6: Excited.
7: Pero hindi na niya naabutan yun. Ano yung mga happy thoughts mo with your mother-in-law kahit na hindi siya nakasama mismo dun sa araw ng kasal ninyo?
5: Kasi nga magaling nga magluto si mama, no? So, naalala ko dun, kasi nakatira ako dati nun sa bahay ng pastor nun, kasi nasa campus ministry ako nun. Tapos, wala kaming food. Sabi ko, paano kaya ako magluto? Meron lang kami dun yung chicken. Tapos, tinawagan ko talaga siya. Sa kanya ako nagpaturo, paano kami, paano ako magluluto ng chicken, chicken adobo. Through the phone, talagang sinabi sa akin isa-isa. Kung ano yung gagawin
6: gisa
5: ko.
6: Mo.
5: Gisa mo.
6: Gagawin. Babat mo.
5: Until now, yun ang naaalala ko na pagluluto ng chicken na yun lang ang alam ko na iluto.
6: Chicken adobo.
5: Yeah, yun naman yung paborito ng lahat ng mga dumadalaw sa amin. Wow. So isa yun sa naalala ko sa kanya. Talagang tuturuan kanya.
7: Matyaga siya, yeah. No? At so, saka very relational.
6: Yeah, mama. Tapos, di ba naka-wheelchair siya? Hindi siya magluluto. Pero she see to it na madali ang buhay mo. How? Hihiwain niya lahat. Mm-hmm. Bawa, darating yan. Alright, well, hiniwa ko na lahat, hinanda ko na lahat, ikaw na lang mag-isa. Bawa, minuto, kung ano. Basta, na-imagine niyo po yun. Actually, sa totoo lang, pinakamahirap, hindi naman yung pagluluto.
7: Mahirap ang preparation.
6: Yung preparation na mahirap. Ang pinakamadali, yung mag-isa na, saka magluto.
7: Kasi, lagay ka na lang ng lagay sa kawali o kaldero.
6: Yung magic talaga yung wheelchair namin, design niya talaga ibang klase. Nakaganyan, tapos meron lang kami sinaslide na parang
7: kahoy.
6: Anything goes na. Ano po yun? Nagpe-prepare. Tapos one time, dumating ako ng bahay, ma, ano yan? May palanggana? Naglalaba. Sabi niya kasi, ayoko kasi yung, kasi syempre bata, high school, ayaw niya daw yung polo ko, labang washing machine lang. Gusto niya yung maputi.
7: Kumikinang.
6: Kaya after niya magkusot, sasabihin niya na lang sa akin, siguro naman kaya mo na magbanlaw saka magsampay. Ako na po. Yung sa kanya mahirap, sa amin yung madali.
7: Wow.
6: Ganun si mama.
7: At saka tinotokahan kayo. Kaya marunong din kayo. May mga gawaing bahay natuto kayo.
6: Ang tawag nila po, life skills. Siya po nagturo ng life skills sa amin.
7: Diba? Kahit na mayroong kapansanan, naku, naalala ko tuloy ang ministry ng God is Able, hindi ba? Kasi sa God is Able, nakikita yung kakayahan ng ating mga mahal sa buhay na mayroong kapansanan. Diba? Hindi iiit siya puwera. Kasama pa rin natin sa ating mga buhay. Ano yung mga tumatak sa iyo? Dahil nakilala mo si mama, hindi ba? Ano yung mga tumatak na aral sa iyo bukod sa kanyang adobong chicken? Chicken adobo.
5: Chicken adobo, yeah. Ang isa pa, yun nga, yung pagiging matyaga niya. Talaga pag dumadalaw ako sa kanila. Kasi nung palang time namin, mas malimit ako ang dumalaw sa kanila. Hindi naman po ako ang humahabol sa kanya. Pero hindi kasi siya ang nagbabantay kasi sa mama niya.
7: Saan ba kayo nagkakilala? Sa church?
5: Sa church namin.
6: Church nila.
7: Yeah.
6: Oh. Kasi yung pastor niya, kaibigan ko. So shout out kay Kuya Joel. Yun, pastor niya. So itong si Pastor Joel, nag-ask ng help from Joy Christian Fellowship of People for evangelistic concerts. So isa ako sa natap. So pagdating ko dun sa church,
7: mo nang nakita si Sharon.
6: Sabi ko kay Pastor Joel, Kuya, ano pangalan na nakabandana na napakaganda ng mata? Tapos ang sagot po sa akin, Pastor Joel, hindi niya sinagot na Sharon. Ang sagot niya, actually, Raywell, yung tinanong mo, mataas ang standard nun. Kasi BS Math graduate yon. Kasi ano gusto mo sabihin?
7: Hindi ka papasa.
6: Yun. Pero nung napangasama ako, ang balik niya sa akin, kasi naging ninong din namin sa kasal, ang sabi ba naman sa akin, alam mo, akala ko talaga mataas standard ni Sharon dati. Hindi pala. Mga jokes namin.
7: So, ano pala na ito? Kumbaga, parang inter-church fellowship. Yeah, doon kayo nagkita.
6: Tapos finally...
7: Mata talaga ha? Love at first sight, literal.
6: Tapos mas masaya kasi nakuha po siyang campus evangelist ng Joy.
7: Ng church niyo naman.
6: Ng church namin. Kaya tapos lalo kami naging...
7: Ano yun? Noong nagparamdam sa'yo si Pastor Rioel, nagustuhan mo ba? Nainis ka? In-entertain mo ka agad?
5: Ano ba? In-entertain? Bakit agad?
6: Oo naman.
7: O binigyan mo ng math equation na pag nasolve mo yan, sige tayo na.
5: Hindi kasi dahil nga sabi ko, nakilala ko siya right after ng graduation ko ng college. So parang sa akin, ready na ako
7: pwede
5: to
7: na.
5: Have a relationship. Parang
7: first
5: wala
7: and last boyfriend?
5: Yes po, yes.
7: Wow naman.
5: So, hindi naman ako naging nainis sa kanya noon or na ano. Kasi nga, ang sa akin, pwede na ako magkaroon ng boyfriend, tapos na ako. Eh,
7: oh,
5: so,
7: oh.
5: I entertained him naman.
7: Oh, and oh. Ano anong nagustuhan mo?
5: I think dahil siya ay, hindi po siya nanligaw sa akin ng... sa message lang or ano, talagang pumunta siya sa bahay namin. Nagpakilala talaga siya sa parents ko, sa mama ko.
7: Wow, seryoso. Sino nagturo sa iyo ng ganung mga galawan?
6: Actually parents ko. Si daddy at sa mama. Kahit mama ko po one time nga po yung si may regalo. Yun ano, may regalo galing Europe si daddy sa dahil sa business trip niya. Tapos may dalang pabango. Pinabili ko yun. Sabi ko, may bibigyan ako niyan. Pero hindi si Sharon. High school pa ako noon eh. Sabi ba naman ng mama sa akin, mahal yan. Yan bang magiging asawa mo? Tapos doon ako sinermonan na, ikaw, Raywell, kung mag-aanap ka, yung magiging asawa mo na. Yung hindi yung basta magiging girlfriend. Tinan mo, bibigyan mo ng ganyang kamahal. Tapos, magiging asawa mo ba? Baka hindi ako sure. Ganyan, syempre, high school ako eh. O hindi mo bibigyan yan. Tapos sabi sa daddy, kahit tublero na lang, bigay mo dyan. Diba, alam nyo naman, diba? Kumpara mo naman yung presyo ng...
7: Sa pabango.
6: Pabango, sa tubleron. Tubleron na lang daw, ibigay ko dun sa... And true enough, di naman yun na pangasawa ko.
7: Buti na lang, tubleron lang.
6: Tapos yung tumatak sa akin, yun nga yung find a wife, not a girlfriend.
7: Ang galing.
6: Yun ang sabi nila.
7: Yung values, halimbawa si Sharon, talagang naitatak sa isipan niya, magbo-boyfriend ako kapag tapos na akong mag-aral. Mm. Ano yan? Influence ba yan ng parents? Influence ba ni mommy yan?
5: Hindi naman nila ako sinasabihan na gano'n. Mm. Pwede ka lang mag-boyfriend pag tapos ka na. Walang gano'n. Mm. Pero dahil nga very, very strict si mama, hindi ko siya na... Parang hindi ko siya naisip. Parang ayoko kasing mapagalitan, ayoko ng ganun. So, kaya...
7: Naset yung priorities.
5: Yan. Sabi ko, magtatapos muna ako ng pag-aaral.
7: Ang galing, minsan ang mga parents natin, hindi naman sila intentional na na-express nila, ganito ha, wala mo ng boyfriend, hindi na pag-usapan. Pero dahil doon sa nakikita ninyong values at example nila, nai-imbibe natin yun Hanggang nagkakaroon ng influence sa ating sariling mga decision. Naku, natutuwa ako sa mga kwento ninyo about your parents, Parang nanghihinayang ako, hindi ko na-meet ang mama mo. Mahilig pa man din ako sa ganchilyo. Hindi ako marunong mag-ganchilyo, pero mahilig ako sa mga knitted at saka crochet, na mga gawain. Ayan, itutuloy natin ang ating kwentuhan kasama sina Pastor Rioel at Sharon Alfonso. But for now, eto po ang ikukwento at kakantahin sa atin ng mag-asawang Pastor Romel and Susan Guevara sa Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat, Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Sila po ay makakasama din natin sa June 6 sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company at ng 702 DZAS. Magkita-kita po tayo sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig. Magsisimula ang ating celebration alas 8 ng umaga. Ito po ay libre, pero maganda na kayo po ay magpa-register para naman mabilang kayo sa mga dadalo sa atin pong 78th FEBC anniversary. Kasama nga natin ngayon dito sa masayang tahanan ang mag-asawang Pastor Riowel and Sharon Alfonso. 20 years ng married, tama
1: yes,
0: ba?
1: Yes, this coming June 3.
2: June 3.
0: June 3. Naku, nakakatuwa naman, malapit sa anniversary ng FEBC.
2: Opo.
0: Ha?
2: Yes.
0: Ano ang sikreto ng nagtatagal na pagsasama? Strong ang personality, pareho kayong nagtatrabaho, nagpapastor pa si Pastor Riowel, mm-hmm. ang dami ninyong responsibilities. So, how do you manage prioritizing your marriage? Paano nyo inaalagaan ang inyong pagsasama?
2: Ako na mauna po. We see to it na yung aming travel from maximizing the travel time, that's really the time that we really talk.
0: Mm-hmm.
2: Talagang, and we are not having secrets.
0: Mm-hmm.
2: Talagang from,
0: very open sa isa't
2: very
0: isa.
2: Open, yes. Mm-hmm. Basta from the pag may problema, di aminin. May problema ako, ganyan-ganyan. Pag may achievements, alam mo, ganyan. Tapos, pag mayroong ministry opportunity, yun yung kabinibilinan kasi nung gumraduate ako sa seminary, kabinibilinan nung aming pastor, yung aming mentor din, si Mami Shirley and Pastor Daryl Seal. Ang sabi niya, nila, na-amaze nga ako eh, kasi tinanong ko, what's your tip? Kasi graduate na ako. Ang iniisip ko, be prayerful, mag-quiet time. Pero feeling ko, alam ko na eh. Mm. Sinabi niya, don't ever do ministry alone. That's why you have a wife.
0: Mm.
2: So I see to it na whenever I do ministry, I'm with her.
0: Palagi kayong magkasama.
2: Hanggat maaari. Oh. Of course, may mga exemptions yan, pero hanggat maaari.
0: Mm.
2: And that's, I know, it one of the reason bakit aming marriage ay matatag. Kasi we do things for the Lord together.
0: Oo. At saka, yung sa simula pa lang ng kwentuhan natin, no? Clear na yung division of labor.
1: Yeah.
0: Sige, ako itong gawaing bahay na ito, ikaw yan ang gawaing bahay mo naman.
1: Yeah.
0: Si Sharon, dun sa 2 decades na kayo ay mag-asawa ni Pastor Riowel, ano yung mga natutunan mo ng susi, ng matatag at masayang pagsasama?
1: Si Pastor Wei po, very sweet yan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po yan papayag na wala kaming date na kaming dalawa lang.
0: Wow.
1: Sabihin, gusto niya, okay sa amin, sa kanya yung buong pamilya, pero dapat meron yung kaming dalawa.
0: Regular yan.
1: Yeah, regular po yan.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi ibig sabihin na matagal na kayong mag-asawa, okay na yun, lagi naman kayong magkasama sa bahay. Wala nang date-date sa labas. No, si Pastor Wei, hindi yan papayag. Talagang either once a month or twice a month, dapat lalabas kami ng kaming dalawa lang.
0: Mm-mm.
1: Noong una, lalo na nung isa pa lang yung anak namin, medyo nahihirapan kami kasi wala kaming pag-iiwanan.
0: Uh-oh.
1: So, ang ginagawa namin, uwi kami sa family ko, iniiwan namin yung anak namin sa mama ko.
2: Na very automatic.
0: Uh-oh.
2: Kumbaga win-win siya kasi yung lola, apo! Tapos, alam niya na rin na
0: welcome sa kanya yun.
2: Naalis kami.
1: Tapos ngayon naman, dahil yung bunso naman, nandiyan naman yung ate, so iniiwan namin sa ate. Alam na nila yun na lalabas kami dalawa.
2: Tapos either, ang date namin, hindi lang kain.
1: Yeah. So, either we're watching basketball kasi fan, pareho kami.
0: Pareho kayong basketball fans.
1: Yes.
2: Oh. Opo. Saka hindi lang PBA, ha?
0: Oh.
2: We watch UAAP.
0: Wow.
2: Alam ko maroons ka,
0: oh.
2: Pero solid thumbs. Tama raw sa ko. At dahil yung anak namin, Tomasian, nakiki-UST kami dalawa.
0: Magkakalaban pala ng mga sinusuportahan sa UAAP ito, hindi ba? Pero nagkakaisa tayo na dapat talaga ang marriage, yan ay inaalagaan. Ano? Hindi dahil sa may mga anak na kakalimutan na ang courtship. Never ending daw dapat ang courtship eh. Hindi ba? Dapat palaging nagsusuyuan, pinaprioritize ang isa't isa. So ano pa mga date ninyo? Nanonood kayo ng basketball, kumakain, ano pa?
2: Concerts.
1: Concerts. Yeah.
2: We love to watch, lalo ng mga OPM. Recently, we just watched Neo Colors, saka Freestyle, saka si Gigi Delana. No? Parang nag-plug na rin ako. No? Watch them live, ang galing. Tapos malapit sa amin.
0: Yung, ikaw ang talent manager.
2: Tapos meron din side A. Yan, gusto rin namin ng side A.
0: Ay naku, side A. Yan ang ano namin, theme song namin, Forevermore. Wow. Hindi ba?
2: Sa ano, malapit sa amin sa Paranaque, 19 East. Madalas kasi din
0: ang
2: na side A.
0: Ang hilig mo mag-promote talaga, no?
2: Ay, nga pala. Bawal ba? Sorry.
1: Yan, mahilig kasi talaga siyang pumunta kung saan-saan.
0: Nakakatuwa naman. Ngayon, meron din kayong, syempre, as a pastor, hindi ba? Iba-ibang mga imbitasyon yan. Maraming ministry rin yan. Tapos full-time din ang iyong ginagawa sa church strengthening ministry. Si Mami, nagtuturo. Eh, napakahirap magturo, hindi ba?
2: At mag-manage ng mga teachers.
0: Nagmamanage pa ng mga teachers. So, paano ninyo binabalansi ang lahat ng iyan? Ng lahat ay nagagawa ninyo excellently.
1: Noon kami medyo bata-bata pa. Talagang kahit na after work, no, pag merong Bible study, may pa-counseling, after work pumupunta kami doon. Talagang
0: lahat 'yan ginagawa.
1: Yeah, minsan buong week natin, no, buong night
2: lahat
1: natin.
2: Lahat may laman.
1: Tapos dami kasama pa namin yung panganay naming anak noon, galing sa school, ano namin 'yun. Pero to lately, dahil medyo, yun nga, medyo tumatanda na rin, hindi na gano'n ang energy. Mm-hmm. Ang request ko lagi sa kanya, pag meron tayong mga ganyang ministry, dapat yung the next day, it's either
0: pahinga,
1: holiday or a Saturday.
0: Yun,
1: para naman, hindi, kasi mahirap din na diretso ka nga, tapos pagod-pagod ka naman, di ba? Mm-hmm. Pero
2: easy to eat na may rest.
1: Nagre-rest din kami. Pero yung, yeah, ang parang pinaka-regular na ginagawa namin ng weekdays ay yung prayer meeting. Yan. Lagi talaga kami, every Wednesday, we'll go to the prayer meeting sa gabi. At hindi po pwedeng, hindi namin kasama yung mga anak. Yun lang isa sa mga
2: non-negotiables.
1: Non-negotiables. Pag wala kang ginagawa, except na lang nga yung panganay namin, kung meron talaga siyang pasok, may klase siya ng Wednesday night. Yun. Pero diretso rin nun sa church kapag
2: we stamp not really legacy, but rather a lesson na gusto namin ibigay sa mga anak namin. Kasi pag hindi namin ginawa, hindi nila gagawin.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga, non-negotiable ang church at non-negotiable ang prayer meeting.
0: Mm-hmm.
2: Para hindi kami susumbatan nila someday na, ba't di kayo nag-church? Eh, di ba hindi nga tayo nag-church pag ano?
0: Mm-hmm.
2: Parang yung ayaw namin, babalikan kami.
0: Mm-hmm.
2: Kaya we see to it na non-negotiable yun so that it will. And praise God kasi yung so at least yung panganay namin,
1: alam
2: niya kasi natuwa nga ako one time. Meron, kasi busy siya dun sa isang org.
0: Oo.
2: At natuwa ako dun sa sinabi niya sa amin na, Ma'am, Dad, actually nagpaalam ako sa aming director. Wala muna ako sa Wednesday.
0: Kasi
2: sinabi ko, lagi na kasi ako absent sa prayer meeting. Kaya gusto ko naman po mag-prayer meeting. Pero on her own yun.
0: Kami
2: masaya na lang.
0: Hindi ninyo sinusumbatan o sinesermonan.
2: Walang ganun.
0: Oo.
2: Alam niya na sa sarili niya na mahalaga ang prayer meeting at mahalaga ang pag-church.
0: Talagang totoo, no? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kapag yan ay nakasana dun sa foundation ng ating mga anak, no? Kahit paminsan, parang medyo nalihis ng konti, alam niya kung saan siya babalik. Hindi ba?
2: So, shout out po sa The Church at Better Living. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay.
0: Si Sharon, kamusta siya bilang isang nanay? Ano yung mga hinahangaan mo sa kanya bilang isang nanay?
2: Actually, wala po akong masabi. Maybe I can say it this way. She's willing to give up her life for the kids.
0: Mm-hmm.
2: Yun yung isa sa mga great trait niya as a mother.
0: Mm-hmm.
2: Ayun, tapos lahat nga po, tapos lahat po ay para sa glory ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: And, I see it in her na pag nakapag-usap yan sa anak ko, of course, based sa level.
0: Mm-hmm.
2: Meaning, pag yung maliit, tinuturoan namin mag-pray. Mm-hmm. Di ba, pag may sakit, nagpipray.
0: Mm-hmm.
2: Pag bago kumain, magpipray. Mm-hmm. Sa context niya.
0: Oo.
2: Sa ate, ay, huwag ka.
0: Mm-hmm.
2: Huwag sana magalit si Mika sa akin. Nag-uusap na sila ng love life.
0: Oo.
2: At naririnig, at madalas, hindi hindi sinasadyang naririnig ko. Mm-mm. Siguro dahil na babae sa babae.
0: Mm-mm.
2: Pero lagi yung narinig kayo siya, godly advice. Hindi worldly. Laging, pag-pray mo yung anak, huwag ka pipili ng mga lalaki. Hindi kinikilala ang Panginoon
0: Mm-mm.
2: sa buhay nila. So don't set up to just masabi lang na Christian siya o nag-church. Ano, yung alam mong aakayin ka sa Lord.
0: Mm-mm.
2: Yung mga ganun.
0: Mm-mm.
2: So yun po yung ano. At ayun, masipag pong nanay.
0: Mm-mm.
2: Binabaliwala po yung sarili alang-alang po sa tahanan at sa anak.
0: Mm.
2: By the way, nung kanya rin pong second pregnancy, of course, it's a more difficult kind of pregnancy. Inindure niya sa ngalan ng nagkaroon siya ng ano, gestational

0: Pastor, ikaw ay nagbigay na ng iyong parang tribute, ano, kay Mommy Sharon kanina. Pero ano ang prayer mo para sa kanya? Unahin muna natin si Sharon.
1: Ako, ano ba yan?
0: Hindi pa nagsisimula, umiiyak na.
1: Ano talaga ako, very... Iyakin talaga, no? Pero si Pastor Wei, actually, sabi ko nga kanina, si Pastor, very sweet yan. And ako kasi lumaki ako sa pamilyang Christian family kami, pero hindi kami yung sweet.
0: Hindi expressive.
1: Hindi kami expressive. Hindi kami mayakap, hindi kami masalita na I love you. Pero siya, yun siya. And I really praise God for her. Kasi yun din ang namana ng mga anak ko. Mga anak ko, grabe. Yung panganay ko pag umuwi, talagang hindi po pwedeng hindi yung papasok sa akin sa kwarto, yayakapin. O minsan nga nagagalit ako dahil, galing ka sa labas, lumilipad ka.
2: Consistent.
1: Yeah. Sabi ko, ganun. Pero very sweet yan. So, I thank you. Pinasasalamatan ko ang Diyos dun sa ugali niya yun, na namana ng mga anak ko. Kasi, ako talaga, wala silang makikita sa akin ganun. Pero natututo din ako kasi mga anak ko itong mga ito eh. Sabi ko nga, hindi yan habang buhay nasa sa akin, di ba? So, I thank God for that sa ugali, sa attitude mo na ganun, sa pinamana mo sa mga anak natin. And yung pagiging supportive niya sa akin. Talagang very, pag sinabi kong pagod na ako, talagang pagod na. Hindi na siya, siya nagagawa, siya kikilos talaga sa bahay namin. Pag may pinuntahan ako na ibang lugar, pagdating talaga sa bahay, ayaw niya makikita ako. Kasi ako pagdating sa bahay, kapag nakita ko medyo magulo, dapat kikilos pa ako. Siya ayaw niya, ano ba yan, pagod ka na.
0: Pinagpapahinga ka niya.
1: Very
0: caring talaga.
1: And lalong-lalo ng pinakamalaking pinasalamat ko, kasi sa umaga, talagang ang gawain ko lang, sarili ko prepare. I-prepare yung anak ko. Lahat sa kanya na.
0: Wow.
1: Pag-prepare ng food, ng mga baon, ng mga bata.
0: Prinsesang prinsesa.
1: Tapos pagdating sa bahay, siya din mag-prepare ng
0: wow
1: food
0: naman.
1: Namin. Talagang very ano sa akin.
0: Yung mga kapitbahay natin, parang naririnig ko na sinasabi eh, sana all. Pastor Ruel, ano ang prayer mo for your wife?
2: Thank you for the appreciation. And I also want to know you to know that I also appreciate every hard work that you are giving to the family. It's not only me doing things, it's all because of you also doing things. My prayer for you, of course, number one, will always be good health. Hindi yan mahilig sa gamot. Hindi yung mahilig sa vitamins. Pero mahilig sa trabaho. Actually, pinag-aawayan namin madalas yung gusto kong lumabas. Ang sasabihin niya, gusto kong umiyan ba? Gusto kong magpahinga. Tapos pagdating, maglalaba pala. Parang sabi ko,
0: Pahinga niya yung laba eh.
2: Ayun nga, parang ano ba? Ganun. So, I'm really praying for God to give her good health sa kanyang, Pangalawa, I always praying that, lagi niyang iisipin na yung greater heights next to God, I'm always here to push her. Ayan. Actually, ganun din ako sa kanya. Kahit, doctorate, kunyari. Dati, di ba, sinabi mo sa akin yan, baby or doctorate, pinili niya mag-baby. Yung, kasi nga, baka ngayon, pwede niya mag-doctorate.
0: Ayun naman.
2: Pero, example lang yun. Meaning, I just want to say na, whatever dream that you will want to reach, I'm always here for you.
0: Wow.
2: To help you reach those dreams.
0: So, supportahan mo. Hindi mo yan hahadlangan.
2: Hindi ko hahadlangan. And I don't want to be like, ang lagi yung prayer na yung alam niyo yung naiinggit sa asawa
0: parang competition lang,
2: yun yung aking talagang ayoko sa mag-exist kahit isang ounce sa aming marriage. If she's flying, I'll fly with her. O kaya I can just I'm willing also to watch her fly.
0: You will enjoy watching her fly. Pero ang sabi mo nga kapag umangat ang asawa mo, buong pamilya, 'di ba? Sabay kayong umaangat talaga. Wow, what a beautiful

0: partnership,
1: yun
0: ano?
1: Po yung aking prayer po sa kanya.
0: Very good. Wonderful. Wow naman. O baka mamaya, you may kiss the bride.
1: Namimiss ko nga na kasi ako laging sabi na sabi nun eh. You may kiss the bride.
0: Ako naman ang magsasabi ngayon, you may now kiss your wife. Yeah. Nako, tuwang-tuwa akong makakwentuhan kayong mag-asawa, mas lalo kayong makilala. Maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa Masayang Tahanan. I am inspired by your partnership and may the Lord protect your marriage, may the Lord protect your ministries at gawing talagang masayang-masaya ang inyong tahanan. God bless you both.
2: Thank you very much.
3: God bless you po.
0: Tapos na po ang marriage counseling natin ngayon. Maraming salamat sa atin pong mga naging bisita, Pastor Ruel, Riuel, and Mommy Sharon Alfonso. At sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay, ganyan ang marriage. It's a partnership, bringing out the best in our spouses. Hindi competition, kundi pagtutulungan at suportahan talaga sa isa't isa. Maraming salamat sa ating mga kaagapay, Aileen, Desa, Natnat, na atin pong nakasama ngayon, pati rin si Precious Grospe Cruz. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kapag si Jesus ang inuna, ang ating tahanan tiyak na masaya. God bless our families. God bless the Philippines.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Pagiging handa, pagiging ready, pagiging prepared, pagiging alert at marami pang salita ang pwedeng ma-describe kung usapin niya responde lang din naman ng isang tao o yung tinatawag na ERT o Emergency Response Team ang pag-uusapan. Ang pangunahing tungkulin po ng ERT ay ang paghahanda at pagsasagawa ng mga hakbang, pagbibigay ng agarang tulong, pagsasagawa ng paglikas tuwing may kalamidad, merong dilubyo, merong kaguluhan, at maayos na komunikasyon at koordinasyon sa pag-uulat ng mga nangyayari sa isang location. At ito po yung mga karaniwang pag-responde na dapat alam nating lahat. Ano? Ang una ay ang cardiopulmonary resuscitation at paggamit ng automated external defibrillator. Alam mo bang gamitin yan? Ako hindi ko alam gamitin yan. Sana ay meron tayong matutunan ngayong araw na ito. Pangalawa din ay ang maging handa o sa sunog at kalamidad sa pamamagitan ng tamang paglikas at paghanda sa go bag. Pangatlo, mahalagang may tamang komunikasyon sa oras na emergency at pagbibigay ng suporta, di lang ng physical kundi ng emotional. At meron tayong grupo po ngayon sa programang Ehemplo. Ang organization na to ay nakatuon sa pagtulong, paghahanda sa sakuna, pagtugon sa emergency at pagligtas ng buhay. Ang purpose po nila, palakasin ang kakayahan ng mga individual, komunidad at organisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay at kaalaman sa larangan ng search and rescue. Magandang araw po. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ikaw ay nakikinig sa programang Ehemplo sa 702 DZAS. Halika, sabay tayong matuto at tayo ay makinig mula sa isang eksperto. Tayo po ay napapakinggan sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube channel ng 702 DZAS. Ganun din po sa GCTV channel 189. At maaaring niyo po kaming sundan sa aming mga Facebook pages. Please like and subscribe. Sabi nga nila, always there's a room for improvement. Kaya naman sabay-sabay tayong matuto mula sa ating bisita ngayong araw, si Dr. Gerardo Navarro Carwal. Isa po siyang PhD, CSP, LTD, LSC, founder and president ng Search and Rescue Unit Foundation Incorporated. Magandang araw, sir.
1: Magandang araw po, Ma'am Jo. Salamat po sa pag-imbita.
0: Yes. Kumusta po kayo?
1: Okay naman po, medyo alerto lang tayo dahil nagpaparamdam yung bulkang Mayon.
0: Mm-mm. At ang atin pong bisita ay isang batikang leader at expert sa larangan ng disaster resilience. Dati po siyang Director for sa Office of the President noong 2001 hanggang 2010, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon na makaikot po sa 65 countries bilang bahagi ng kaniyang tungkulin. Dr. Gerardo,
1: Jerry.
0: Ayan, Doc Jerry, ang lawak po ng inyong experience sa disaster and resilience at pagtulong sa nakararami.
1: 16 years na po yung aming foundation, Search and Rescue Unit Foundation. Ang composition po namin is active reserve and retired military personnel. Marami kaming teachers, marami kaming iba't ibang individual na merong kanya-kanyang expertise, no? At sabi nga natin, ang pagtulong sa kapwa na walang hinihing kapalit ay naglalaan ng tatlong bagay na mabigat, ano? Time, yung talent natin, at yung ating treasure. So, ang mga nagawa namin na sa tingin namin ay malaking kontribusyon sa ating mga kababayan is yung aming unang itong taon ng aming existence ay minarapat naming turuan yung ating mga kababayan. Ano? Kinuha po natin yung hazard area kung saan yung mga maraming Pilipinong nalalagas pagdating ng dilubyo. At amin pong tinuruan yan. No, nung ma-identify namin yan, sa 7 taon, nakapagturo po kami face-to-face individual ng 1,000,000 katao. Ang target po naman natin dito is pamilya, di po ba? So, ang amin pong naging objective dyan ay magkaroon ng isang team leader sa bawat pamilya at iligtas ang kanyang pamilya para naman pagdating ng disaster ay safe na sila. Sabi ko nga eh, mabuti pang puntahan na natin sila, tulungan na natin sila, buhay na natin sila. Kasi alam niyo po sa dami ng aming mga narespondehan, 80s pa, masaklap po yan kasi kahit anong dala mong kagamitan, yung iyong mga pinag-aralan na talagang halos, ang gusto nga namin, lahat ng pinakamalupit na pag-aaral tungkol sa pagliligtas sa kapwa, kahit pa gaano kalayo, katagal, kamahal lang iyong investment dyan, ay gusto namin yung maximum skills ay makuha na namin. Pero ang sadly, ang katotohanan po niyan, pagdating nyo po dun sa impact area kung saan nandun yung dilubyo, ay wala po kayong gagawin kundi mag-ukay-ukay ng kapwa Pilipino. So minarapat namin yung aming 7 taon nung sinimulan ko po yung aming foundation. Kaya nga ang aming battle cry, yung makikita nyo sa aming website, we cross danger to save lives. Talaga pong nagtataya ng buhay ang bawat taong gustong makapagligtas. At ang protocol po dyan, tandaan po natin kung hindi tayo handa at tayo ay sakasakaling tayo isa dun sa ililigtas, 7 tao po magtataya ng buhay.
0: Grabe.
1: Kaya po ang maganda po, turuan natin ang ating pamilya magkaroon ng isang team leader. Eh kung 5 po ang minimum number ng family members, tatay, nanay, 3 anak, eh ilan pong 7 katao yan kung sakaling irerescue yan. Mm. So ibig sabihin po, abang dumadami yung ating natuturuan, dumadami yung natututo, ay lalo pong dumadami ang maliligtas. Ang sagot po dyan ay amen. So 1 million in 7 years po.
0: Paano po kayo nagsimula nitong organization po ninyo na Search and Rescue Unit Foundation Incorporated?
1: Okay.
0: And ano po yung nagtulak sa inyo na kailangan na talagang magtayo ng ganitong organization sa Pilipinas?
1: Unang-una po, ito pong SARUF, yung Search and Rescue Unit Foundation. Kapag wala po yung letter F, yung foundation, lahat po ng branch of service ng military, Army, Navy, Air Force, Marines, lahat po yan may SARU. May isang division dyan at yung tawag naming SARU, Search and Rescue Unit. Kaya nga po sabi nila, bakit ang ginawa mo? Search and Rescue Unit Foundation. Pwede nang Search and Rescue Foundation, but may unit. Kasi na-derive po yan sa isang unit sa loob ng military parlance. So, ginawa ko pong civilian kasi nilagyan natin ang foundation. Ang objective po talaga, yung nabanggit ko nga kanina, ang aming mission is to make every able and willing Filipino to be a rescuer. At least one in the family to be a team leader.
0: Mm-mm. Pero meron po kayong parang isang instance, isang pangyayari na nag-pursue sa inyo, nagsabi sa inyo na dapat meron kang ganito, Doc Jerry. Dapat magpasimula ka ng search and rescue organization or group.
1: Well, unang-una po, ako po ay survivor ng maraming pagsubok ko. Number one, ako po ay dati rin nasa media. Ako po ay naging national president din ng media, yung mga photographers natin dyan. Lifetime member din ako, National Press Club. KBP member din ako. So during that moment, ang dami kong coverage na nagkaroon ng threat sa buhay ko. In fact, meron akong napatanggal na pulis noon at ako'y hinabol. At meron akong death threat noon. Actually, nakasurvive ako sa ambush na 2 beses. Dito naman sa...
0: Anong taon po yun?
1: Mga 1990s po yan. 92, 93 po yan.
0: Pwede niyo po bang ikwento po sa amin, pahapyaw, paano yung ambush?
1: Ano po yan? Meron pong demolition sa Taguig, At yung mga squatters po dinidemolish ng mga miyembro ng PNP noon. At kaso po, ang ginagawa na, pinapuputok niya ko yung armalite sa putik. Hanggang sa yung mga taong tumatakbo, nasa harap po na at nilampasan na ako. So ang ending, sa akin tinutok yung armalite.
0: Ikaw na lang ang last.
1: Sabi ko, brother, kuya, kapag yan ay tinututok, pinuputok yan.
0: Hinamon mo pa.
1: Kasi pag hindi ganun kalakas ang aking dibdib noon that time, sabi ko, ako ay nagtatrabaho din lang. Pareho tayong duty bound. Ako bilang isang media. Kaso nakatutok sa kanya yung aking camera. So naubos yung film ko sa kanya. The following day, front page siya ngayon. At yung pulis na yan, immediately, pinatanggal ka agad ng CPMP that time. Kasi, alam mo naman, pag Linggo, walang masyadong istorya, magpipigaan ng istorya yan, no? Maghahanap ng kwento, ng istorya ang pwedeng gawin. Eh, agad-agad, nakita nila yung sa dyaryo. Kaya ako yung naging istorya niya, tinawagan agad yung CPMP at sinabi, bakit naman gayo ka sa mga media? Pare-pareho na tayo nagtatrabaho, tututukan niyo pa ng Armalite. So, naka-front page kasi nakatutok ng Armalite. Yan yung one instance, ano? Pero during the time na ako naman ay nasa Malacanang, alam mo yung ating dating presidente, Gloria Macapagal Arroyo, is a scuba diver. No? So wala akong choice kundi kukunan ko siya sa ilalim. Ako yung
0: nag-scuba dive din po kayo.
1: Nagda-dive kasi siya kang presidente.
0: Kayo
1: kaya
0: po.
1: Ako yung close in na kailangan mag-document. No? So ang ginagawa ko, titingnan ko sa ilalim kung saan ko siya iba-blocking. Saan ko siya ipapwesto? Kasi bawal hawakan yung corals, baka masira. No? So, hanapin ko yung area na yun. And then, sabay na ulit kaming bababa. So, that time, dyan sa Pescador, sa Cebu, no? Yung Pescador Island kasi is parang cone ng ice cream, no? Pag ganyan. So, nandito ako, paglalapit ako doon, nahahampasin ako papunta doon sa cone, pahampasin ako ng alon. Pagdating doon sa kung gigilingin ako doon, so kailangan mag-struggle ako pabalik. And half hour, ganun ang ginagawa ko that time. Kasi nauna akong bumaba pagbaba niya, kailangan ko i-document ng video at saka ng pictures. So, medyo naubos yung hangin ko. Kaya gusto ko nang umangat. No? Ang problema nga, hinahampas ako ng ano. Nakasurvive ako dyan, isang local na fisherman ang nakapag-rescue sa akin dyan. And then, meron pa
0: ano
1: ako.
0: Ano po kayo nakaangat?
1: Hindi na ako umangat.
0: Nawala na kayo ng
1: malay. Nawala na ako. Sige, pagka inabot ako ng 10 minutes doon, wala na. Hindi na ako makaka-recover. The following day na ako makikita nakalutang. No?
0: Oh.
1: So, nakita ako nung local fisherman, hinabol ako at inangat ako. No? Yun yung pangalawang ako. Pangatlo, meron akong shopper accident.
0: Wait lang, sir.
1: Oh, maraming tayong story.
0: Pero kasi sabi nyo, within 10 minutes, talagang fatal na. Pero gaano ba katagal kaya ng katawan na nasa ilalim?
1: 3 minutes lang ang ating breathing na kakayanan ng isang tao, no?
0: Oh.
1: Maliban dun kay Phelps, kasi umabot siya ng 5, yung gold medalist
0: kasi
1: na,
0: naman swimmer na, naman
1: swimmer,
0: po
1: na
0: siya.
1: Umabot ng 4 minutes to 5 minutes. So, within 3 minutes, pag na-deprive ka ng air, talagang makamatay ka.
0: Hindi na po napansin ang mga kasama nyo.
1: Medyo malayo na ako kasi dire-diretso na silang tinututukan yung presidente.
0: So, siyempre mabuti merong
1: meron nakakita sa
0: akin. Heaven sent na mangingisda.
1: Meron po. Yun ang talagang, hindi ko makalimutan yung kanyang apelido, matematiko. Si Mr. Matematiko.
0: Kalkulado niya ang pagbabasa.
1: Dahil siya, kabisado niya yung lugar. Alam mo naman ang mga mangingisda natin, kabisado yung mga alon, yung hugis lang ng pitik ng alon, kilala nila yan. Alam nila din kung saan yung mga critical point, no? So, nakuha ko doon. Isa yun sa mga survival na yung aking survival pack na aking buhay na nangyari.
0: Hindi naman po kayo sa DPR noon?
1: Ang pagkaganon kasi dive incident, dadaling ka sa decompression chamber.
0: Ano po yun?
1: Yung isang parang ataulyan na mahaba. No? Pahihigain ka doon. And then, i-compress yung air para ma-recover mo yung mga bubble sa loob ng katawan mo. Kasi kung hindi yan ang ikamamatay mo, magkukumbulsyon ka, and then, papasukin na ng hangin yung iyong mga ugat. At yun ay ikamamatay mo. No? Ganyan ka-dangerous yung pagdadive. So, si-simulate yan para matanggal yung bubble sa katawan mo using the decompression chamber. At isi-simulate yung nagda-dive ka kunwari. Kaya sinasabi sa akin doon sa mikropono, ano ka na, 70 feet ka na, matulog ka lang. So, yun ang pinaka, para sa akin, yung pinaka mas nakakatakot na pakiramdam. Kasi, imagine mo, para nakahiga ka lang dyan. Para kang, nakakulong ka doon, hindi ka pwedeng umalis doon hanggat hindi na-equalize yung mga bubbles mo sa katawan. So, 7 oras yun at talagang yun ang pinaka...
0: Para kang nakapasok talaga sa katawan.
1: Para ka nasa taon na talaga. So, tapos may bilog na butas na maliit, kinakatok ka lang doon. Sabi, matulog ka dyan. No? So,
0: Pero sa dali lang po ah, going back dun sa site kung saan kayo na rescue.
1: Pescador Island.
0: Opo, anong ginawa sa inyo nung mangingisda?
1: Nung na-recover na ako, no. So
0: na CPR pa po ba kayo?
1: Hindi ko na alam kasi nag-pass out na ako. Okay. Pass out na ako. So ang sabi sa akin, dumating na yung mga PSG tsaka yung rib boat, yung speedboat, sinakay na ako sa speedboat at dinala na ako sa PNP Maritime decompression chamber.
0: Diretso na kayo doon.
1: Diretso na ako doon kasi pag diver kasi iba ang sitwasyon. Hindi siya bastang nalunod lang eh. So talagang magkakaroon ng bubbles ka sa iyong mga...
0: Pero nung dinala po kayo doon sa chamber, may malay na kayo?
1: Wala po.
0: Ah.
1: Ginising lang ako doon na ipapasok na ako sa chamber noon. Eventually, nagkaroon na rin ako ng malay noon. Tapos medyo matagal ako doon sa...
0: Nung nakalabas po kayo sa chamber?
1: Dahil Cebu yun, hindi ako pwedeng lumipad ng eroplano kasi yun na talagang matutuluyan na ako. Pagka kasi, pagka bumaba ka, no? Nag-descend ka, hindi ka pwedeng mag-ascend ng biglaan. So, gradually...
0: Ganun pala yun?
1: Hindi ka pwedeng biglain mong pababa, biglain mong pataas. Kasi lahat ng butas ng katawan lalabasan ng dugo yan.
0: Oh.
1: Kasi ganyan yung very critical yung scuba diving na yan.
0: Buti na lang pala
1: yun. So, isa yun, ano? Bali, pangalawa yun. Pangatlo na.
0: Sadali lang po. Wait lang. Dami kong tanong eh. di nagbarko na lang kayo pa uwi.
1: Opo, dun sa yate ng Pangulo at saka dun sa okay. Sa barko ng...
0: Ano po pumasok sa isip nyo noon? Ako kayo na practice na kayo sa kabaong.
1: Hindi yun ha. Nung nag-i-struggle ako dahil halos kalahating oras nga ako nakikipaglaban sa alon eh. Napas ako ng alon papunta dun sa cone. Para akong gigilingin dun pagka dumikit ako eh. So babalik na mahanga. Yung struggle ko na yon nung nakakalutang-lutang pa ako, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Kung ito na yung panahon na kailangan mo na akong sunduin, eh, ikaw na po bahala. So, yun ang isa sa mga aking na...
0: Parang defining moment.
1: And then, ang unti-unti ko naramdaman, eh, nagdidilim na. Didilim na hanggang sa lawalan ako na. Nung nagkamali naman ako, unti-unti naman ka nagkaroon ng liwanag. No? Puting-puti siya, and then liwanag na.
0: Parang slowly lang so, parehas.
1: Parang yung lente na hindi siya nakapokus din, unti-unting nagkaroon ng clarity.
0: Ang sarap naman kausap ni Doc Jerry, very descriptive. Sakto-sakto yung po kayo sa radyo. Pa. Sige po, okay, next na tayo. Anong year po yun? So una, yung ambush incident, anong year po yun?
1: Mga 1993.
0: And then itong scuba diving incident
1: mga 2008 recent yan.
0: Na lang din. And then ano po yung next?
1: Mas nauna dyan, mga 2003 or 4, chopper accident naman. Bumagsak kami sa Kipungan, saka Benguet. Sa ano no nung nagkaroon ng air pocket no
0: ilan po kayo sakay
1: bali apat kami no
0: bibihira lang po ang nagsasurvive
1: dun sa area na yon ang sabi sa amin accident. Sa Kibungan walang nabubuhay dun kasi dun lagi ang bagsakan ng chopper nawawalan ng kakaroon ng nawawalan ng hangin no
0: saan po kayo papunta yan
1: papunta kami sa isang town sa Benguet no may kaming event doon. You know, tapos nung mga 10,000 feet hanggang 7,000 feet, talagang ang ginawa ng pilot, tinodo niya yung hélice, no? Nilakasan niya kasi wala nga hangin. Then, nung babagsak na kami sa ground, tsaka niya biglang pinatay. Kasi pag hindi niya pinatay yun, iikot kami doon. Yung katawan ang iikot, hindi yung propeller. Ano? At tsaka, swerte naman, ang binagsakan namin, gilid ng bangin, Pechay Plantation. Kasi kung ito yung mga batuhan, wala na kami. Talagang hindi na makasurvive. So bumagsak kami sa Pechay Plantation at na i-pull out pa namin yung mga kasama namin. And very surprisingly,
0: nag-survive kayong apat?
1: Nakasurvive kami doon. Pero total wreck yung ano. Pero ang nangyari dyan, dinala kami kaagad sa hospital ako sa Biluna at nilagyan ako ng bakal. So meron akong 8 screw na titanium sa likod ko. No.
0: Mabilis lang po
1: million
0: yung
1: pesos man. Dati may 6 million dollar man, di ba? Ako 2 million pesos man.
0: Mabilis lang po yung pag-rescue sa inyo.
1: Matagal. Kasi nasa hill kami. So talagang nag-struggle pa yung kumuha sa amin doon. Tapos byland kami for 4 hours para makababa doon sa area. And then, tsaka kami nilipad ng chopper naman, another chopper going to Angeles University Foundation, yung hospital sa Angeles.
0: Doc Jerry, nangyari yan before yung scuba diving?
1: Bago yung scuba diving, yan muna ang chopper crash. Bago yung chopper crash, yan muna ang ambush sa... Then
0: nung nasa site po kayo, nasa Pechay Plantation kayo, nakahiga, ano ang tumatakbo sa isip niyo nun?
1: Well, dun nakasurvive kami. Nagpakasalamat na kami kasi nakasurvive na kami. Pero ang challenge is medyo padilim na, no? So, ang kagandahan naman, dahil since then, meron na akong mga communication system noon, nakatawag ako sa amateur radio at naisabi ko na pakihanap naman yung government, any government official, pakisabi na kami ay nandito at kami ay nag-crash.
0: Buti may nakatanggap.
1: May nakakatch dun sa radio sa akin at very important talaga yan, yung communication at that time. Eh noon, wala pang cellphone noon that time. Noong nangyari sa amin yun. Medyo very rare pa.
0: Kung may cellphone man, baka walang signal din.
1: Pero nasa uphill kami, sa highland kami, definitely siguro may baka may. Pero talagang radio ang nakatulong.
0: Okay. Kung kayo po ay kaka-tune in lang sa 703KS, ito po ang programa kayo. Ang kausap po natin si Dr. Jerry Navarro Carwal, founder and president ng Research and Rescue Unit Foundation, at meron po siyang siyam na buhay.
1: Hindi ko pa nga nabibilang.
0: Baka nalampasagin na yung siyam.
1: Marami po tayo yung mga challenges.
0: Doon po sa kinuwento nyo, sorry ha, ano yung pinakamalala? May mas lalala pa ba doon o okay na ako?
1: Siguro doon sa mga responses namin na mga medyo critical.
0: Hindi po yung sa inyo, yung experience.
1: Personal ko? Siguro yung ano, yung doon sa,
0: aba, meron pa
1: sa scuba diving.
0: Okay. Hmm. So, ito pong mga karanasan ninyo, salamat sa Diyos.
1: Ang tinanong nyo sa akin pala kanina, I remember. Bakit niyo naisipang itayo to?
0: Yes po. At okay, ito yung nag-inspire sa inyo.
1: Yan po
0: yung
1: nag-inspire kasi sabi ko nga...
0: sabi nyo nga, 7 tao ang kakailanganin para ma-rescue
1: so,
0: ang isa.
1: Kaya ang battle cry nga namin dyan is, we cross danger to save lives.
0: So, you have already crossed the dangers.
1: Oo, kaya sabi ko, para tayo makatulong, talaga magtataya tayo. Pero ang kailangan nating i-focus dyan is paano tayo magiging... capable, capacitated tayo. So, dapat meron kang skill, meron kang commitment, at saka handa kang, handa kang suungin yung mga pagsubok na yan para makapagligtas ng kapwa-tao mo. So, yun yung amin talagang objective. Nasa mission namin yan, to make every able and willing Filipino to be a rescuer.
0: Okay. Maganda po yung mandate po ninyo. Every able and willing. Kasi maraming able but not willing. And then, hindi na, yung mga life-changing, life-threatening experiences po ninyo, hindi na sayang kasi ito yung naging foundation po ninyo para maitayo naman itong Search and Rescue Unit Foundation. Anong year po ninyo ito itinayo? At ano yung unang sabak ng grupo ninyo?
1: 2010 po yan. Actually, when I'm still in the government, 2001 hanggang 2010 ako sa government. So, gusto ko na talaga, eager na ako niyan. Kasi 1990s pa, is ginagawa na namin yan as military and as reserve military force.
0: Pero
1: during peace time.
0: Background ninyo?
1: Ako talaga, dapat ako teacher eh. No? So, industrial education, major in electronics ako.
0: Aba!
1: So, ang aking talagang kurso is yung electronics na magtuturo sana ako. Kaya ang naging focus ko, yung communication system. Actually, nung nag-apply ako sa, tatlo yung in-applyan ko eh, yung telecom, Seaman, at saka yung transmitter ng broadcast radio. Kasi, yun nga, gusto ko na sinan. Pero ang nangyari sa akin, tinanggap ako sa defense radio, nung nakita ni Tata Orly, meron nga palang radio, nagre-report ka na ba? Opo, nag-volunteer na ako. Sige, basahin mo tong dyaryo na to na English. Opo, sir. Pero habang binabasa mo, i-convert mo ng Tagalog at i-report mo na. Sabi ko, ayos yun na. So, nung nagawa ko naman, and then, so instead na technician ako, napunta ako sa broadcasting. Kaya, since then, nagkaroon ako ng programa, ganon, sa radio, sa iba't ibang radio, tapos napunta rin ako sa newspaper. So, yun yung aking unang background. Pangalawa nga, napunta ako sa government, no? When I'm covering the Senate, doon ako nakabit. Nakita ko ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Senator siya noon, ano. So ako yung ginawa niyang official na taga-document ng kanyang activities hanggang naging vice president niya. Suddenly, biglang naging presidente. So talagang mumaba na yung ano namin, yung aming pagsasama na.
2: Ang ganda ng pwesto niya sa government.
1: That time, director po ako. Ako yung head ng ano, ng... noong 2001 hanggang 2010.
0: Ang ganda na po ng pwesto ninyo sa gobyerno.
1: Mm-hmm. So ano po yun kasi I stayed there for 9 years. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi 9 years ang ating former president. So after that, nung nag-speaker siya, tinawag niya ulit ako. But now I'm also in the government na ngayon. Bumalik lang ako. Kasi nahabol ko yung aking GSIS pension.
0: Oo nga.
1: So bumalik ako, under ng Office of the President pa rin yung aking opisina. And I'm serving the Secretary of Commission on Filipinos Overseas, si Secretary Dante Klingkang. So nandyan ako sa kanya ngayon.
0: Mm, pero kayo pa ay doktor?
1: Ano po tayo? Doctorate in Disaster Management.
0: And, oh.
1: Humanitarian.
0: Mm-hmm. At... yung pong, syempre, malawak yung naging karanasan po niya, 2010. And kumusta po kayo doon sa isa sa pinaka-highlight din ng disaster sa Pilipinas, Yolanda?
1: Apo,
0: kasama
1: yan,
0: po ba kayo?
1: Yan po yung sinasabi ko kanina na 387 cadavers ang aming collection dyan. At we stayed there for 1 month. Day 2 pa lang, nandyan na po ako. Kasi nga, wala pang lalakas dyan sa bagyo na yan.
0: Mm-mm.
1: Sa buong mundo. Wala pang lalakas dyan. At sa atin sa Pilipinas, yung tinesting. Ang laging nga namin tanong, bakit dito sa atin tinesting? Kasi nga, tayo ay, una, dahil tayo ay nasa ring of fire, no? Tayo po yung talagang tinetesting ng lahat ng klase ng dilubyo.
0: Mm-hmm.
1: 23 typhoons a year.
0: Mm-hmm.
1: So, yan po yung palagi naming pinaghahandaan, ano? Pagkaparating na yung mga tag-ulan, yan po, nag-umpisa na yan. So during that time ay naka-ready naman kami at marami rin kaming napagdaan ng bagyo, yung Typhoon Pablo, Typhoon Sendong, diba? Typhoon Frank, napakarami na po niyan, ano? Even yung mga incident na yung sa Ginsaugun,
0: sa Leyte.
1: Super Peri 14.
0: Mm.
1: Tapos yung sa Cherry Hill, napakarami na po niyan, ano? Pati yung pagoda sa Bulacan na daming namatay. Lahat po yan, tinitingnan namin as matinding pagsubok sa atin. Pero anong solusyon? Kasi palagi naman nating iisipin dyan, paano tayo makaka-cope up dyan?
0: Mm-hmm.
1: Anong solusyon na pwede natin gawin? At ang naisip nga namin, yung caravan namin, ano, yun, in 1 million, in 7 years, nakapag-train kami ng 1 million individual face-to-face, no? Yan yung mga direct beneficiary, pero dahil siguro, sabihin natin, 5 minimum members of the family, ano? Nanay, tatay, tatlong anak. So at least meron kaming 5 million, 4 million indirect beneficiary.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung hindi po natin sila ipiprepare, marami pong malalagas na kababayan natin. Ano? Importante po na ihanda natin ang ating sarili. At bago tayo mangarap mag-create ng ating emergency response team, training muna natin ating sarili na tayo makasurvive. Kasi sabi nga natin, before you can help other people, you have to survive. No, sa company po, sa mga corporate, meron tayong tinatawag na CSR, di ba? Yung Corporate Social Responsibility. Pero sa batas po dyan, sa ating Republica 1021, meron tayong tinatawag na BCP, Business Continuity Plan. Paano ba susurvive ang company mo, itong inyong company, paano susurvive yan before, during, and after disaster? Dapat meron po tayong disaster plan. Meron tayong mga occupational safety and health committee na mag-handle ng ating safety in our workplace. During actual disaster, paano tayo maglalatag ng ating escape plan? No, 50 employees po. Pag meron kayong 50 empleyado, kailangan nyo nang may sarili kayong emergency response team. Kahit anong kumpanya po yan.
0: Kailangan po yan. At ang ating kausap po ngayon ay si Doc Jerry Carwal. Siya po ang Chairman Emeritus ng National Society for Search and Rescue at kinatawan ng International Rescue Corps sa Pilipinas. At patuloy niyang pinapalakas ang kakayahan ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagsasanay, kabilang nga ang kanilang pangarap na magkaroon ng maraming mga individual na prepared sa disaster. Bagamat ayaw nating isipin ano na darating ang mga disaster, pero nangyayari po kasi.
1: Opo.
0: And so si Doc Jerry always forward looking. So sa panahon po ng like papasok yung June, kamusta na po yung magiging kalendaryo po ng grupo?
1: Meron po kaming ongoing na mga training. Eh. We are continuing our caravan. Kahit na nga po sabihin natin na medyo, yan po ay galing sa grant eh. So, hindi namin kakayanin yan kung kami-kami lang. So, nag-aambag-ambagan lang kami at kami ay kumakatok sa mga puso ng pwedeng makatulong sa atin.
0: Kasi pwede voluntary.
1: Pwede po kayong mag-areglo ng inyong community-based organization and then you can invite us para i-training po. Yan po ay libre, no? Kailangan lang po eh, makaproduce kayo kahit na 50 hanggang 100 katao para punta namin at turuan namin po kayo. Ang inyo pong magiging role dyan, kung kayo po isang community, company-based, ay ano po, kailangan pong tulungan nyo kami makarating sa inyo. At saka yung food ng mga ititrain.
0: Transportation and food.
1: Dapat po yung food ng mga ng participants, ay kayo na po ang bahala dyan. Ano? Yan po yung aming commitment sa ating mga kababayan na lahat ng mga tao ay dapat matuto. Kasi kung darating mga pagsubok ay dapat po, ang dilubyo po ay pagtakas. So, ibig sabihin, maging eksperto kang tumakas. Ang una nga namin training eh, kailangan maging expert victim ka. Kasi hindi yung pasaway ka.
0: Baka naman expert survivor, palitan na lang natin yung victim. Di ba ayaw nga natin magpa-victim?
1: Ang victim kasi, kailangan maintindihan mo ano ang naranasan ng isang biktima. Of course, para makasurvive ka, kailangan maunawaan mo ano bang damdamin ng isang naging victim.
0: Mm-hmm.
1: No? So, ibig sabihin, ang nakasurvive, may nakasurvive na yan. Pero once you become a victim, dapat ang kilos mo ay naaayon doon sa mga taong gustong iligtas ka. Diba? Like, for example, huwag ka na magwala.
0: Halimbawa, sir, eto. Totoo ba yun? Halimbawa, nalulunod. Kasi nalulunod talaga, kakawag-kawag yan kasi gasping for air. May isang natutunan din ako sa swimming lesson naman na para mo maligtas ang taong nalulunod, kailangan lunurin mo muna siya. Kasi para hindi na siya makapalag. Otherwise, ilahin ka rin yung pababa.
1: Medyo taliwas yun sa amin. Kasi ang pagliligtas ay priority dyan yung safety ng ating drowning and near drowning victim. So ang gagawin mo diyan ay kung malalim talaga yung kanyang kinalalagyan, dapat marunong kang mag-dive pa ilalim at ang approach mo ay from the bottom, hindi yung sa face to face mo. Pag face to face mo yan, yung sinasabi mong lulunodin mo, struggling for life yan. Lahat gagawin niyan, hahatakin kanyang pababa. Ikaw ang hahatakin niyang pababa.
0: Tama.
1: Fight for survival yan eh, di ba? Lahat ang mahawakan niya, ibababa niya eh, di ba? So, bakit ka naman makikipag face to face dyan? And first and foremost, bakit ka mag-i-engage agad dun sa taong struggling for life? Samantalang meron namang equipment, ihagisan mo ng light, ng rescue tube. Yun ang hawakan niya kasi floater.
0: Kung walang rescue tube.
1: Kung walang rescue tube, yun nga, dadive ka pa ilalim. At ang approach mo ay sa likod niya or ilalim niya para mahawakan
0: itulak mo siya pataas.
1: Itutulak mo siya pero hawakan mo na yung kanyang ilalim ng kanyang baba para naka-engage na siya, maka-uwi siya ng hangin.
0: O hindi mo alam.
1: Ay, you don't.
0: Huwag na lang.
1: Hindi ka dapat mag-engage kung wala kang skill dyan.
0: Ayun.
1: Kasi lahat po ng Pilipino ay gigil tumulong.
0: Mm-mm.
1: Ang problema, zero knowledge. Mm-mm. Kahit yung mga tumalsik sa motor na na-aksidente, na habang nakaangkas, tumalsik sa motor, di ba? Gustong-gusto mong tulungan yan eh. Di ba? Tapos lalapitan mo, sir, ano po nangyari sa inyo? Okay lang po ba kayo? Eh wala ka pang ginagawa, tinanong mo lang eh. Pwede mo na siyang patayin dun. Kasi nung pagbagsak niya, nagkaroon siya ng spine injury dito sa batok niya.
0: Anong
1: nadami pwedeng, change yung spine
0: anong
1: niya
0: pwedeng
1: dito.
0: Anong pwedeng gawin, sir?
1: Diba? Eh, nung tinawag mo, di lumingon na gano'n, di correct, di patay. Di ba? So, pag zero knowledge ka, mahirap.
0: So, dapat hindi mo natanungin, sir?
1: Hindi, dapat doon kasi hindi ka niya makikita at immobilize mo kagad. Hawakan mo kagad yung ulo niya at katawan niya. Dapat hindi siya makagalaw kapag kasi kinausap mo. Sabihin mo kagad pati, kuya, huwag ka nang gagalaw. Relax ka lang at hingi tayo ng tulong. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami. Palagi nating bibigyan ng importance yung ating presence dun sa victim o dun sa pasyente para maintindihan nila na merong tutulong sa kanila. Alam mo yung pinaka-helpless time ng isang tao, yung na nasa gitna ka ng, nasa dilubyo ka, nasa malapit ka na sa kamatayan yan eh. Di ba? Doomsday mo na eh. Kumbaga eh, eto na, eto talagang kamatayan ko na to eh. So ang kailangan mo dyan, yung taong maririnig mo, natutulong. At kahit mawala na ng malayan, no? Ang huling mawawala dyan ay yung pandinig. Kuya, nandito ko, lakasan mo loob mo. Labanan mo to at tutulungan ka namin, no? Yun ang very important. At isa pang palagi nating gustong ma-inculcate sa lahat ng ating mga tinuturuan. Actually, ang skill sa pagre-rescue, sa ngayon, ha, sa tindi ng ating social media, eh, mag-i-type mo lang sa YouTube, how to become a rescuer. Lahat ng video, mapapanood mo na eh. Kukopyahin mo na lang yan at pag-aaralan mo. And then you can become maybe a rescuer. Pero ang challenge is, anong attitude meron ka?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung hindi ka maayos sa iyong pananalita, how you deliver yung approach mo sa isang biktima, ay instead na magpapatulong, sir, okay lang po ako, okay lang. Eh, naghihingalo, okay. Kasi bakit anong approach mo? Ikaw pa yung na-aksidente, di ka nag-iingat eh. Dapat malumanay po tayo dyan.
0: Paano nga po ba? Sige nga, pabigyan nyo nga kami ng sample.
1: Ang pagtulong po ay pagpapakumbaba. So sa amin, makikita yung signature ng aming foundation, ng aming rescue team. Pagkakaharap namin ng biktima,
0: sige nga
1: hindi
0: po
1: kami tumatapat ng mata.
0: Okay.
1: Ibinababa namin ng 4 inches minimum. Bakit po? To indicate your humility. Kailangan ang...
0: So paano po kung nakahiga?
1: Dapat nakatingala ka. Nakahiga, dihiga ka rin, tapos baba ka pa. Ah. Diba, bumagsak yung victim.
0: Oh.
1: Tapatan mo yung mukha niya. Bumaba ka. Pero dapat yung sabi ko nga, immobilization. Unahin mo yung hindi siya makakagalaw kasi baka yun ang mas lalong mas patindi, magpatindi ng kanyang kalagayan. So yun nga, yung approach ay, oh, nandito po kami, tutulong po kami, huwag po kayo mag-alala. Hindi po namin kayo iiwan. Lakasan yung pulob nyo. Ano pa po ba masakit yan? Ganon. So, importante na ang approach natin sa tutulungan natin ay katanggap-tanggap sa kanyang ipagkatiwala sa iyo ang buhay niya na nasa bingit na. Nasa bingit na nakamatay yung buhay niya.
0: Doc Gerard, so many things going on. Ano? Tapos parang kailangan ka pa maging kalmado. Ikaw rin tutulong. Siyempre sa unang approach mo, natataranta ka rin eh. Kasi,
1: hindi ka, dapat yan ang
0: diba?
1: Training.
0: Yun, okay.
1: Yan ang dapat i-establish sa training.
0: Paano mo yun?
1: So maraming
0: paano
1: senaryo.
0: Paano mangyayari yun?
1: Lahat ng senaryo ay pinapa-tikim namin sa lahat ng mga responders.
0: Yun ang yung edge ng on-site training.
1: Oo, yan kasi talaga yung mga actual training na talaga may mga scenario na dapat paano ka mag-approach, dapat yung itinawag pa lang sa'yo, dapat nai-imagine mo na anong gagawin mo na, yung sinasurvey mo na yung scene sa iyong imagination, gaano ba karami ang victim, gaano ba karami equipment na kailangan namin, ilan ba kami na dapat nandun, ano-ano ba yung pwede namin gawin, approach. Yung lugar na yan, alam ko yan, kasada na yan, medyo matao yan, so dapat i-pull out namin yung victim dyan, ilagay namin sa isang segregate area na maayos para ma-manage namin kung ano man ang kailangan namin management dyan. Or isakay na namin sa ambulance.
0: Okay. Doc Jerry, ang isa sa mga highlight ng inyong organization is to capacity build, no?
1: Yes,
0: nag-train kayo ng mga community. Pero sa panahon ng disaster, nakukontak rin kayo for
1: opo,
0: help.
1: Opo, meron po kaming hotline, mamaya ibibigay ko po. Pero yung aming website is saruf.net, napakadali po nung
0: saruf.net,
1: saruf.net. Nandiyan po yung mga hotline namin, tsaka yung mga anong kakailanganin natin. Pwede rin kayo diyang fill up to become our volunteer. Pero...
0: may age ba yun?
1: Wala pong age limit yan. Ganito po yung explanation namin dyan. 70% ng aming member ay PWDs and senior citizen. Sabi, paano makakatulong? Wow. Paano magiging rescuer yan, di ba? PWD, taka, senior citizen, alam niyo po, yung mga senior natin, especially sa aming grupo, mga retired military po yan. So, ibig sabihin, kasi ang composition namin, active, reserve, retired.
0: Mm-hmm.
1: Yan po yung mga nagmamanage, yan pinaka-backbone ng aming foundation. At sila po yung nagdi-decide kung tutuloy ba kami o hindi. Mm-hmm. Diyan, sila nagdi-decide kung go or no go. Yung PWD, paano nakakatulong yan? Communication system, sila po yung nagtatawag sa lahat. Sila yung nagko-coordinate sa lahat ng ating branch of services ng ating military and government, no? At samantalahin ko lang po yung pagkakataon, no? Pasalamat kami sa Philippine National Service Coordinating Agency, yung PNBESCA, kasi sila po yung matagal na naming partner. Nung actually, kami ay nagpa-register dyan, 2012 pa. And then, I became the one of the SOB or search for outstanding volunteer. Nabigyan po ako ng award ng PNBESCA. At ito pong lately lang, nitong March 16, nagkaroon po kami ng memorandum of understanding sa kanila. At yung partnership po namin ay napaka-igting po, no? At napaka nagpapasalamat kami, nabigyan kami ng preparatory and fundamental training ng PNBESCA, yung ating volunteer 101, ano? Paano ba maging isang volunteer? So sa amin naman, ang side naman namin, eh maganda pong ma-standardize lahat ng ating mga volunteer, ano, para magkaroon sila ng tamang titulo na tumaas ang kanilang moral. Kasi marami pong nagbo-volunteer na nagsasacrifice na hindi na re-recognize, ano. Maganda po nating i-develop yan, yung capacitation, yung magkaroon ng mataas na capacity sila to perform their volunteerism act, no. Kaya nga po, sabi namin, maganda, registered volunteer na rin lahat, no? Pagdaanan lahat ng training, lahat ng angulo kung paano tayo matuto, paano natin mai-indicate yung tama nating pamamaraan para tayo ligtas mag-volunteer, safe mag-volunteer tayo, at saka ma-perform natin ng maayos at maraming makinabang sa ating dedication of time, talent, and treasure.
0: Okay. Doc Jerry, dun sa mga experiences ninyo ng rescue, ano yung hindi nyo makakalimutan? Ano yung naging life-changing rin sa inyo? I know maraming incident na talagang naitaya nyo halos yung buhay nyo sa pagliligtas. Pero ano yung isa sa nag-a-affirm lagi ng inyong passion to continue to help others?
1: Mas marami pong maliligtas. Eh, mas maganda po. Kasi sabi ko nga sa inyo, during the time na kami nasa response, very rare yung actual nakita mo at may ililigtas. Kasi kung sa 1,000, isang tao lang yung actuality na meron kang inire-rescue, no? Pero isa sa medyo memorable sa amin yung Undoy, kasi naglatag kami ng lubid dyan.
0: Oo. Saang area po?
1: Sa Marikina po. Nagtaya kami ng buhay talaga dyan kasi sobrang lakas ng alon, ano? Pagka nakabitaw ka dyan, dun ka na sa Laguna de Bay kukunin. So, nung inilatag namin yung lubid dyan, nag-take life talaga yung mga volunteer natin dyan, ano? 200 katao po nakatawid dun. Kung hindi, natrap na sila dun sa malalim na tubig, no? Yan po yung very critical dyan. At ang matinding sacrifice po dyan ng ating mga volunteer is yung paghupana nung baha. Kasi hanggang hita po yung putik. So, paano ka mag-move dyan na putik ang iyong kalaban? Mabuti pa yung tubig, makakalangoy ka eh. Pero yung putik po, napakahirap. Talagang yung pag-move ng mga tao, yung pag-pack up ng mga equipment, yung mga boat, iniiwan na lang kasi hindi na nga mabuhat. Ano? Kaya dyan, unti-unting na-develop yung ating capacity dyan. At nakita natin yung mga kakaibang experience during actual disaster. Kaya nag-e-enhance din po tayo ng ating equipment. Kasi hindi lang naman skill. Kasi ang rescue, to be a deployable rescuer, 100%. 50% yung skill and 50% yung equipment. Kung wala kang equipment.
0: Ano po yung mga equipment na medyo mahal ba yon? Kasi equipment
1: meron
0: na yun.
1: Yun nga po ang isang mabigat dito sa challenge ng pagiging emergency responder. Kasi nag-invest ka na sa skill, pero mas mabigat yung investment sa equipment. Kasi hindi po ganun kamura yan. At every time nagagamitin
0: kala
1: yan,
0: ko sir, lubid lang yung dala. Pwede na.
1: At yan, isa lang sa component yun. Ano? Kasi iba-iba yan. Merong medical, merong Meron sa tubig, meron sa high angle, meron sa collapse structure, meron sa fire. Iba-iba po yan. Kaya ang training yan, ladderized. Unti-unti mong kukunin yan, hindi mo agad-agad makakapture yan in a matter of weeks or
0: so,
1: years.
0: Like how much po yung sinasabi?
1: Depende po yan kung anong capacity or capability and assignment mo for that moment. Kasi nga sabi ko nga po, iba, meron. Kung medical ka, in nature, ang iyong pinokos, so nandun ka sa ambulance crew ka.
0: Mm-mm.
1: So iba ang kit niyan. Kung gusto man sa fire ka, iba na naman ang kit niyan. Doon pa lang sa bunker suit ng ano, yung sinusuot ng fireman, na volunteer, malupit na yun eh. Kaya kung ikaw naman ay na-assign ka sa tubig, eh syempre, number one, yung boat dyan, magkano yung boat, saka yung gear up mo. Ha? So iba-iba po yung equipment. Pero basically, yung tinatawag naming emergency response kit, yan po ay parang, hindi lang ako nakapagdala, no? Isang kit yan na nilalagay sa
0: ano side. Ano po ang laman nun?
1: Yun yung mga, basically, yung gamit mo sa first aid, yung gamit mo sa BLS, yung ating...
0: Ano po yung BLS?
1: Basic life support, yung paggawa mo ng CPR.
0: Okay.
1: Pag compress mo ng, ano, syempre, dapat meron kang barrier sa bibig mo, para kasi baka may sakit yan, ano?
0: Mouth to mouth.
1: Tapos yung PPE, yung gloves mo, kaya pag... Nandun ka pa lang sa loob ng ambulance, naka-gloves ka na, naka-face mask ka na. Kasi pagbaba mo dun sa pasyente at yan ay may sumisirit na dugo, natapunan ka ng dugo, may age pala yun. Meron, sorry, may age ka na rin.
0: Mm-hmm.
1: No, ganun po ka-critical niyan. Kailangan, first and foremost, yung PPE natin nandun sa ating kit mo. Yung personal protective equipment. Yung ating goggles, yung ating face mask, gloves natin. And then, yung mga protection ng ating sarili paglapit natin sa pasyente. Yung po mga, basically, ang mga laman po nun is, puro pang deploy sa kanila yung mga bandages, first aid kit, mga gasa. Meron kaming isang equipment na para naman sa lahat ng mga tinamaan ng bala, no? Kakaiba yon.
0: Mm-hmm.
1: Pagka na-deploy ka sa isang shooting incident. Mm-hmm. Diba yan? Katulad nung if you remember yung hostage drama sa Luneta, no?
0: Mm-hmm.
1: Ako po yung nautusan na umakyat doon at ibaba yung mga natitirang buhay na victim.
0: Talaga kayo yon?
1: Critical po yan kasi yan po ay may involved na firearm, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang tama ng bala po, hindi po yan first aid.
0: Oh.
1: Di po ba? First aid mo, tama ng bala. Siyempre, hindi
0: po alam.
1: So, kakaibang level po yan ng training ang kakailanganin mo. At ibang equipment din ang kakailanganin mo. As much as possible, dapat nga ganun kang
0: gulit. Ano po gagawin pag natamaan ng bala?
1: Pag may tama po ng bala sa extremities, meron po tayong tinatawag na CAT, ano? Combat Application Tourniquet. Yan po yung pinipihit para hindi maubos ang dugo. Ang tinamaan po ng bala, hindi po yung bala mismong nakakamatay. Kung hindi yung
0: dugo.
1: Pagka-lift of blood.
0: Dugo. Okay.
1: Po
0: sige po, ganito. Niya. Bigyan natin ng sample yung ating mga kaagapay. Para naman may pabaon kayo sa amin. So, alimbawa, natamaan ng bala sa hita.
1: Apo.
0: Sabi niyo po, tourniquet. Yung tourniquet ay pagtali ano, sa bahagi ng katawan para tumigil yung...
1: Sa extremities lang po ito.
0: Opo, sa paa.
1: Na-deploy.
0: Okay. Saan po banda itatali? Sa baba po ba ng sugat o sa ilalim ng sugat? Ay, sa minimum, ibabaw ng sugat.
1: Minimum 4 inches papunta sa puso.
0: Okay.
1: Hindi papunta sa talampakan.
0: Ah, okay.
1: Kasi saan ang gagaling ang dugo? Sa katawan, siyempre, tatagas po yan pababa. Palabas dun kung saan ng sugat 4 inches pataas.
0: Kumbaga babarahan mo.
1: Opo, pipigilin mo po
0: yung ugat.
1: Pagpunta ng dugo papunta sa sugat.
0: Okay.
1: So, kailan ka titigil ng pihit pagka po tumigil na yung dugo?
0: Paano
1: pero
0: pag hindi tumigil? Dahil sinisirit pa rin.
1: Nire-release po yan kasi mamamatay po yung extremities na yun kung hindi mo din lalagyan pa konti-konti ng dugo. Until such time makarating po tayo sa ospital.
0: Mm.
1: No, tsaka po yung doktor na po ang magtatanggal doon pagka nasa...
0: Eh, paano po kung sa tiyan?
1: Sa tiyan po, depende po konti naman dyan ay yung ating bituka, no? Kung may tama po yan, tumatagas ang dugo. Isa nga sa ginagamit namin dyan, yung diaper.
0: Diaper.
1: Diaper, kasi malaki po yan. Kasi kung biglaan, wala ka naman equipment.
0: Itatagas.

0: personal and home disaster survival. Mm. How to assemble go bag, nandyan din po yan.
1: Okay.
0: How to escape your family during actual disaster. Mm. Yan po yung mga basically dapat po alam ng bawat isa sa atin, no? Lahat ng empleyado natin dapat alam yan. Kung specific training meron kaming ibinigay sa lahat ng media, no? How to cover flood, how to cover disaster. Hindi naman pwedeng media ka, magiging gatecrasher ka dyan. Dapat meron kang tamang PPE.
1: Meron po kami ganyan na training. Gusto niyo po ba matrain under FEBC? Hindi, joke lang po. Pero meron po kaming training na ganyan. Ang tawag po namin ay first response radio, kung saan kami ay first responders at paano yung tamang perspective sa pagtulong sa mga tao.
0: Now, kahit yes, nasa opisina eh.
1: Opo, kailangan natin po yan. Doc, ang daming yun ng parang hinahanap nyo lagi crisis, hinahanap nyo lagi disaster. Pero, meron...
0: Ganun po kasi pagka hinahanap po yan, parang premonition yan eh.
1: I mean, diba? Sorry.
0: Oh, ready kami. Mali yung term ko. Parang
1: de, premonition. Lagi kayong exposed doon sa ganong...
0: Lagi yung very resilient po kami.
1: Okay.
0: Na kung ano man yung darating ay kaya dapat nating sagutin.
1: At, maganda po yung term na resilient. You are very resilient. But kailangan din po ba ng mga rescuer ng debriefing?
0: Opo, yan po ay necessary. Mm-mm. Actually, bukod sa debriefing, sa approach pa lang sa victim, ngayon ang ginagawa is yung psychological first aid. Hindi mo kailangang hawakan siya. Mm. Hindi mo siya kailangang lapitan at kausapin face to face agad. From a distance, dun mo siya kausapin, nandito lang yung blanket at saka mga kailangan mo. Kung gusto mo siyang kunin na okay lang po. And then after that response, lalo na dyan, pagka nag-uukay-ukay ka, imaginein maghapon na makikita mo puro bangkay. Sorry ha, kasi makikita mo dyan mga gory talaga, putulang kamay, putulang ulo, putulang katawan. So, eventually, yan ay papasok lahat sa isip mo. Kaya each and every day, meron kaming debriefing na ginagawa, psychological aspect niyan. Kaya may kasama kaming psychologist, may psychiatrist, para to debrief all the responders na yan ay naging experience mo lamang at hindi mo dapat ipasok sa isip mo yan. Isipin mo yan ay trabaho natin para makatulong tayo. Walang ibang mangongolekta ng patay kundi tayo mga volunteer.
1: Pero ikaw, Doc Jerry, naapektuhan ka ba?
0: Lahat naman affected yan eh, during the actual face-to-face with the cadavers, no? At saka hindi lang ganyan, yung mga danger na papasukin mo, even yung ating protection ng ating mga responder, no? Babantayan mo din yung kapwa responder. Affected po lahat ng operator ng rescue, no?
1: Pero curious ako, paano nyo po na process yon? Kasi ang dami nyo talagang naranasan.
0: Psychologically, syempre po, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, sa binibriefing ko yung mga team, bago, kasi may briefing at may debriefing.
1: Mm-mm.
0: So bago ka mag-umpisa, i-briefing mo sila, anong kakaharapin nila, i-orient mo sila kung ano lang kanilang pwedeng maging problema on the way, at dapat meron ka agad-agad na solusyon doon. So very important na i-expect mo na yung hindi mo i-expect. Kaya kailangan harapin mo yan at kailangan mong i-share yan after that kind
1: kailangan
0: of response.
1: Express. Kailangan i-express, kailangan i-process.
0: Pag-usapan. Mm. Yan po, basically, pag-uusapan lamang kung ano yung na-experience mo. Yun ang pinaka-debriefing. Pag-usapan, namnamin sa isip na yan ay ating tungkulin bilang isang mga volunteer at iwasan ng balik-balikan yung mga bagay na nakita natin, hindi katanggap-tanggap sa isip natin.
1: Doc Jerry, you have traveled over 65 countries. Ano pong bansa yung nagmarka sa inyo na nakita nyo ay maganda yung practice ito na dapat i-apply sa Pilipinas?
0: Marami naman, ano? Pero ang pinaka-vital dyan, nakita ko yung FEMA, no? Yung sa US, no? Yung Federal Emergency Management Agency. Sa iba-ibang bansa, sa London meron din. In fact, kami ay member ng International Rescue Corps ng London at pinapractice namin yung best practice and international standard. Importante pong mapunta dito sa atin lahat yan kasi ang atin pong bansa ay kakaiba.
1: Mm.
0: Ang pinaka-biggest challenge natin, tayo po ay 7,000 island.
1: Mm-mm.
0: So kaya po yung ginawa naming pagtuturo sa ating mga kababayan ay malaki po ang naging tulong dahil hindi po tayo makaka-respond. Imagine na lang po natin, ano, sa 7,000. Kung 500 yung tinamaang island, paano mo re-respondihan yun? Itawid dagat lahat yun.
1: Mm.
0: So, kailangan po meron silang sarili

0: kaalaman. Kaya nga ang tawag namin, yoyo. You're on your own. Diba? Kasi, bahala ka sa buhay mo. Kailangan makasurvive ka. Huwag kang humingi ng tulong kasi lahat ay biktima. Katulad po, huwag naman po mangyari na kunduod, ano? Yung ating the big one, yung ating tinatawag na the big one na nag-derive dun sa ating Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, no? Pag tinamaan ng building, ay definitely yung kalapit na building tatamaan din. So, huwag kang umasa na merong tutulong sa'yo sa kabilang building o dun sa baba. Kasi lahat ay biktima. So, dapat tayo bilang isang may sapat na kaalaman, kahit na awareness lamang, ay dapat po ay nasa ating isipan yan, paano tayo mismo tatakas. Katulad nito, napakasaya dito, napakaganda ng ating building, puro salamin. Pero actually, salamin na yan ang mabigat na problema mo kasi yan ang sasambulat sa'yo at tatama sa pagmumukha mo, sa katawan mo, at yan ang pwedeng makadisgrasya sa'yo. So,
1: kailangan maging handa.
0: Saan tayo tatakas, di ba? Katulad yan, yung basic na kulay blue na yan, yan ay lifeline. Bakit meron yan? Yan by design? Hindi. Lifeline yan. Baseboard yan. Diyan ka gagapang kasi yan na lang ang makikita mo. Total darkness yan. Mawawala ka ng visibility.
1: Kala ko design
0: at tatawag
1: lang
0: yan. Ka, diyan ka titingin. Kaya ang color niyan ay very different from the connecting color. Kasi yan yung variation na yan na lang halos makikita mo. 2 inches. So yan ang susundan mo. Pakasal ang ending niyan sa exit. Diba?
1: Ganun pala yun.
0: Importante po yan. Kaya lahat
1: buti
0: po
1: na lang
0: ng
1: nakausap
0: angulo,
1: ka namin, Dok Jerry.
0: Lahat na, katulad na meron kayong pagpasok sa kwarto, biglang may nakabulagta, anong reaksyon mo dyan? Ako, kailangan na ba akong pumunta, tulungan siya? Di ba? Kailan ka magdi-decide? Ano ang gagawin mo immediately? Kasi, minuto lang ang bibilangin, mawawala na ng buhay ang nasa harapan mo. So, importante po yan, ano? Paano tayo magre-react sa isang bagay, lalo na kung ang level nyan ay emergency na.
1: Okay. Ang ganda po ng inyong instruction. You have raised awareness po para sa aming lahat. At nawa, ay maraming mga Pilipino ang mag-say yes sa Search and Rescue Unit Foundation Incorporated.
0: Ako po, baka po pwede. No? Gusto kong i-challenge lahat ng mga
1: sige
0: nakikinig.
1: Po.
0: In behalf of the WAS 702 at lahat
1: DZAS
0: na DZAS
1: po. Po.
0: Lahat ng mga taong nakikinig, lahat ng sa pamunuan ng ating radio and TV station ng
1: FEBC
0: ay i-challenge ko lahat ng tatay, lahat ng panganay.
1: Naku, panganay.
0: Kayo ang maging team leader ng inyong pamilya. Itong hamon na po, ito ay para sa atin, para tayo po ay maligtas. Wala pong ibang tutulong sa ating pamilya kundi tayo po. Meron po kaming website, ano, sarup.net, sarup.net, at meron po kaming hotline 0928-9999-699. Mag-text lamang po kayo at sabihin nyo, you accept the challenge, at kami po ay kandang tumulong. Mag-assemble po kayo dyan ng 50 to 100 na tao o grupo para po tayo ay mag-umpisa ng magturuan. Kami po ay matututo rin sa inyo. Kasi tandaan po natin ang aksidente ay walang kapareho. Lahat po yan ay very rare. Parang retina ng mata. Walang kapareho ang lahat ng aksidente. Ibig sabihin, ang pag-aaral po tungkol dito ay patuloy.
1: Okay. Salamat po, Dok Jerry. At siya po si Dok Jerry Carwal, na founder and president ng Search and Rescue Unit Foundation. And kaakibat po mga kaagapay ng pananalangin, ano, para syempre sa ating pamilya, maganda rin na handa tayo sa larangan ng disaster. At hindi naman po aksidente na napakinggan ninyo itong programa na ito. At ito ay, ang layo nito is to raise awareness para sa ating lahat na lahat tayo makaka-experience ng danger. Ang maganda ay paano magiging handa. Yan po ang hamon sa iyo, kaagapay. Ngayong araw na to, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you so much,
0: Thank you so much,
1: Dr. Jerry. Nagpapaalala lang sa man, kailanman at kahit sa balit na paraan, maging isang ehemplo ka. Kaibigan. Thank you.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702DZAS. Wala po ang walang kupas na si Carmen Go Vargas, and so I'm stepping in as your host for tonight. Ako po si Kuya JB Dichoco, at wini-welcome po natin ang lahat ng ating mga kababayan na nakikinig, nanonood mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome once again sa panibagong edisyon ng ating programa Sa Panahon ng Paghilom. At sa gabing ito, instead of yung tambalang J-Car, ay ang tambalang JJ. So welcome po sa aking co-host na walang iba kundi si Gerald Balite. Hello Gerald.
3: Hello po Pastor. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin sa radyo at sa online. Magandang gabi po, at dahil ngayon ay May pa din, nagdidiwang pa rin tayo ng ating mga ina, mothers. Kaya naman ang gabing ito ay nakatutok or ang topic pa rin natin ay tungkol sa mga mothers. Pero bago tayo pumunta doon, Pastor JB, kamusta ang iyong linggo? Kamusta okay. Ka naman?
2: Okay. Siguro ang una kong gustong sabihin ngayong gabi ay inggit na inggit ako sa iyo. Parang ginaw na ginaw ka.
3: Kaya nga, ang init sa labas, di ba?
2: Parang ang ginaw na ginaw. So, ano naman, nag-celebrate kami regarding Mother's Day, nag-celebrate kami ng wife ko at araw nila yun eh. Tapos, we're also busy preparing para sa ating 25th anniversary, no? Bagamat sa November pa yung grand celebration ng 25th anniversary ng Living Waters Philippines, no? Maraming preparasyon yan eh. So this early, busy na tayo nagpo-promote, no? Tapos nagpapasalamat pala tayo sa lahat ng mga coordinators, Living Waters leaders na dumalo dun sa ating event nung May 21, no? Kasi dumating yung ating founder si Auntie Kumiski at nagsalita siya sa mga leaders natin. So ano lang yan, no? Once in a blue moon lang pumupunta dito si Auntie Kumiski at sinamantala natin na i-gather lahat ng mga coordinators at leaders ng Living Waters, and it was such a grand time. At ang nilulook forward natin ngayon at naghahanda tayo ngayon ay Magkakaroon tayo ng men's retreat, no, yung tinatawag nating Bravehearted. Ang main host nitong Bravehearted men's boot camp ay ang Christ to the Philippines sa Naggarland, Laguna, no? And yun, so merong part majority ng participants galing sa kanila, pero meron ding mga participants na galing din sa Metro Manila. Yun, so that will be on itong darating na May 29 hanggang 31. Tapos
3: nice.
2: Magkakaroon ng Intro to Healing ang Living Waters, no, diyan sa Baguio, sa ano, darating na June 12 and 13, no. And yon, June 12 and 13, excited na yung ating mga coordinators diyan, ang mag-asawang si Pastor Matt at si Rian Angiwan, no, ng New Beginnings Evangelical Church. So sila yung host, no, nitong Intro to Healing. Speaking of Intro to Healing, gusto rin nating magpasalamat dun sa na-conduct na Intro to Healing sa Light of the World Worldwide Ministries diyan sa North Caloocan, no. Nagpapasalamat po tayo sa generosity ni na Pastor Manny at Ate Christy Correa, no. At salamat din doon sa kanilang anak na si Noah. Kundi dahil sa kanya hindi nangyayari itong Intro to Healing. Yon. So yan, yan yung ano, that's what we have been busy.
3: Grabe,
2: about.
3: Grabe, napaka-busy.
2: Oo.
3: At meron pang ano. Meron pang susunod, di ba? Meron po tayong mangyayaring 20 weeks. Mamaya ipopromote
2: oh, yes,
3: natin yan.
2: Oo. Yung 20-week program natin na na lagi every year, no, na ino-offer natin. Ito yung main program ng Living Waters Philippines, no. So mamaya i-announce ko pa yung ano, yung detalye ng 20-week program. So this will be a busy year for us, and it will be fruitful also. Ikaw naman, Je, ano, kasi madalang tayo magka-partner sa radyo at madalang tayo magkita, no. So kumusta naman ang buhay-buhay?
3: Saya naman po, bagong lipat. So, lumipat na naman po kami. Sa nakakakilala, pang limang lipat po namin bilang kasal. From Cubao kami po ay nasa Taguig na naman. And so, ayan, halos na-explore na namin ang Metro Manila. Kaya medyo busy po maglipat ng bahay at ayun, so masaya, maganda yung bago naming bahay kasi kailangan ng lumipat kasi lumalaki na yung mga bata. Ayun po.
2: Oo, talagang pinamumuhay ninyo yung sinabi ni Lord sa Biblia, no? Na humayo kayo't magpakarami. So bumalik kayo ng Taguig.
3: Apo.
2: Okay. Okay. Anyway, so ano, sa gabing ito, another episode muli about motherhood, no? And ang ating panauhin ay ano, siya po ay naka-attend ng program ng Living Waters Philippines. Anong year yon na umaten ka, AA?
4: 2017 po.
2: 2017, bago pa mag-pandemic. So ang ating nanay na guest sa gabing ito ay actually asawa po ni Gerald. So i-welcome po natin si AA o si Ana Balite. Hello Ana, magandang gabi.
4: Hello po, good evening po sa lahat ng nanonood ng Panahon ng Paghilom. Hello po sa ano, mga friends namin and family.
2: Sige, bumati ka pa kung gusto mo.
4: Binabati ko po yung mga anak ko, si Jeriah, saka si Jire, tapos binabati ko din yung kapatid ko, si Ivan, saka tatay ko, si Noe. At saka po yung asawa ko, binabati ko, malayo po siya, nasa kabilang kwarto.
2: Okay. So ano, simulan na natin itong ating ano, itong ta ating talakayan, no? So AA, ano, ilang years na kayong married? So since 2017 ka pala umaten ng Living Waters, no? So ano, ilang years na kayong married ni Gerald?
4: Ano na po? 6 years. This
2: Okay.
4: year. Ay, tama ba? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20. Magsa 7 years. This
2: Magsa-7
4: year.
2: years this
4: This
2: year.
4: September.
2: So, ano, sino nga ba nagkasal sa inyo?
4: Kayo po. Kayo po nagturo sa amin ng tamang landas.
2: Yeah,
3: so
2: ako na
3: 7 years
2: nag
3: na pala yung, sorry, 7 years na pala yung ano, Pastor JB, yung nag-away kami sa harap mo at
2: Oh.
3: nagkakaroon tayo ng mga marriage counseling. Hindi po, sa hindi niyo, sa mga nakikinig po, no, si Pastor JB po ang aking leader sa Living Waters, at nung ako po ay kinasal, siya po ang aming marriage counselor, honeymoon counselor, at siya rin po ang nagkasal sa amin. Yan.
2: Yeah, naalala ko 'yan eh, na sa pre-marriage counseling, no? Kasi lahat nag-o-officiate po ako ng weddings, no? So pag kayo po ay ikakasal ko, talagang requirement ko, at talagang mga pastor naman talaga pag nagkakasal, talagang requirement namin yung pre-marriage counseling, no? So naalala ko pag pre-marriage counseling, especially sa mag-asawang ito, sinabi ko sa kanila na sa pre-marriage counseling na ito, no, hindi may iwasan na mag-aaway kayo pag may mga pag-uusapan tayo, mga issues about married life na ngayon nyo lang mapag-uusapan. So hindi may iwasan na ano, mag-aaway kayo, no? So I am giving you permission, no, binibigyan ko kayo ng permission na mag-aaway sa harapan ko, no? Wag lang ano, dalawang bagay na hindi ko papayagan ay pag nag-aaway kayo, you will call each other names, no? At magkakaroon ng physical na away, no? So hindi natin papayagan 'yan. Yan. So ilang anak na kayo, ilang anak na merong kayo, Ana?
4: Dalawa na po.
2: Dalawa. Okay. And ang pangalan nila ay
4: si ano po, Jeriah at si Jire.
2: Okay. Bakit 'yun yung mga binigay na yung pangalan sa kanila?
4: Si ano po, Jeriah. Una po doon, merong pastor. Uso yung pag pinagsasama yung love team, pinagsasama yung name. Gerald, tsaka Anya. Kaya Jeriah. Tapos, lagi namin inaano yun, Jeriah, Team Jeriah. Tapos, na-search namin, ang Jeriah pala, ang ganda ng meaning, fear of the Lord. At tsaka, Yahweh, sees. I mean, nakikita ka ni Yahweh. So sabi namin, ang gandang ipangalan sa anak. So yun yung ano namin, plano namin po na yung first namin magiging anak na babae, Jeriah. Tapos nilagyan namin ng Isabel, which means, tama ba, beautiful. Tapos si Jire naman, actually, hindi kami sure kung babae or lalaki yung next. Kaya ang ano namin, plano namin, pag lalaki, Jire. Pag babae, Jira. Yung tamang pronunciation ng Jehovah Jireh. So yun, the Lord Yahweh is our provider. Tapos Isaac, yung laugh. Yung, ang tama ba, laugh? Ang meaning niya. Yon. So, yun ang ano namin, si Isa kasi yung pinanganak siya. Tama ba, love? So, nakalimutan ko. Basta love siya, Mimi. Yun yung napili namin kasi that
3: anak
4: season.
3: Anak ni Abraham.
4: Ay, parang natumawa si Sarah. Yon.
2: Oo.
4: Napili
2: Actually,
4: namin kasi.
2: Yun yung pangalan ni, ibig sabihin ng pangalan ni Isaac eh. He laughs.
4: He laughs, yun. So yan yung nakinuha namin mga names. Kasi we believe na yung name ng tao is destiny niya. Parang dinedeclare namin as magulang nila na ito ang mangyayari sa inyo. Kaya yun po, yung history ng name nila.
2: Yeah. So sa ating pong pagbabalik, no, tatanungin naman natin si Ana ano yung mga bagahe na dinala niya sa pagiging mother niya, no? Na galing dun sa original niyang pamilya. So wag po kayong aalis. Magbabalik po kami dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom.
5: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo. FEBC.PH. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702-DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco, kasama ang aking co-host sa gabing ito na si Gerald Balite at ang aming guest, yung kanyang asawa, si Anna Balite. Okay, so bago tayo bumalik sa ating talakayan, no, nabanggit na namin ni Gerald kanina yung 20-week program, yung darating na 20-week program ng Living Waters Philippines. Kung kayo po ay struggling with issues of sexual and relational brokenness, katulad ng homosexual tendencies, kayo po ay struggling with addiction to pornography, no, compulsive masturbation, o kaya relation, o kaya meron kayong history of childhood sexual abuse, o kaya you are so affected by broken relationships in your life, anger and shame, kayo po ay wine-welcome namin na that you can prayerfully consider mag-apply dito sa aming 20-week Living Waters program. Ito po ay gaganapin every Tuesday night starting June 30, 6:30 hanggang 9:30 ng gabi, hanggang November 1 ang ating program. At ito po ay gaganapin sa Living Waters Philippines Hall, sa third floor Pixan Building, 1505 Princeton Street, corner Shaw Boulevard, dyan po sa Barangay Wakwak, Mandaluyong City. At ang program contribution fee po is 8,000 pesos. So hindi po kayo pwedeng mag-show up na lang doon on June 30 kasi po meron pong application process to. Kailangan nyo pong mag-fill up ng application form. Matatagpuan po sa aming website sa www.livingwatersphilippines.org. Tapos, after submitting your form, maghintay po kayo ng notification from Living Waters Philippines tungkol sa isang required interview. So we will be observing a very strict no interview, no acceptance policy. So after po ng interview, again, mag-notify po kami kung pwede na po kayong magbayad ng inyong contribution fee. Yun po ang proseso ng pag-apply sa 20-week program. So kung kayo po ay may karagdagang katanungan tungkol sa 20-week program, pwede po kayong mag-chat sa Facebook page ng Living Waters Philippines o kaya mag-text or tumawag sa aming hotline 0917-828-4654. So yan po ang aming 20-week program. So kanina na nabanggit natin na si Anna she's a mother, no, dalawa ng kanilang anak. At ngayon naman gusto nating malaman ano yung family background, ano yung mga wounds na or mga sugat na na-experience ni Anna sa kanyang pamilya na naka-apekto sa kanyang pagiging nanay, no? So Anna, sige, kwento mo nga sa amin.
3: Ano po, lumaki kasi ako sa Christian community. So, lagi kaming may mga parent seminar. So, kahit wala pa akong boyfriend, bata pa ako, umaattend ako. So, marami na akong parenting books, na Christian books. Lagi akong tambay ng OMF. Kahit wala akong kinalaman doon, binabasa ko. Tapos, I grew up watching my mom be a mom. Kaya feeling ko ang galing-galing ko ng nanay. Kayang-kaya ko yung ginagawa niya. So, minsan ako pa yung nagkokorek sa nanay ko na mali yan, mami. Kasi di ba pagka bata ka, ang alam mo lang black and white. Mali to, tama to. So, minsan sinisermon ako pa yung nanay ko. Baliktad. So, may pagka, may mga issues ako nung bata. So yun, nung ako na yung finaling nanay, ang nakakalungkot, wala na si mommy. Mag-isa lang ako, tapos I had to transfer a house dun sa bahay ni na Gerald. So may adjustments, parang ilang ano lang kami noon, 6 months lang kaming kasal, nabuti sa agad ako. So, yung adjustment ng paglipat, and then biglang yun nga, nabuntis. And actually, nung time na yun, hindi kami nakabukod. So, kasama namin yung mother-in-law ko. And hindi ko pala alam yung mga gawaing bahay, hindi ko alam. Kasi yung magulang ko, parang ang in-instill nila sa akin, mag-aral ka mabuti para maganda yung career mo, para yumaman ka, ganyan. Mga pag-asawa ka ng pastor, ganyan. Mag-nurse ka, mag-asawa ka ng pastor. So, growing up, wala sa akin yung maglinis, magpunas, mag-organize. Kaya nung ako na yung nanay, it was a challenge because ang galing ng nanay ni Gerald, expert siya talaga kasi she has 4 boys. Four men na anak, puro lalaki. So, abilis siya kumilos, ang likse. Ako, tagal-tagal ko. Hindi ako marunong mamalengke. So, and then yung first months ng pregnancy, suka ako ng suka. Hindi ako makatrabaho. Yung trabaho ko gabi, pero sa gabi nagsusuka ako. Yung suka talaga na wala na, nakatira ka na sa inodoro, ganun siyang level. So, it was a lot of challenges. And then nag-pandemic. So, hindi kami makalabas, buntis ako. Yun na, init na ako sa bahay. Napanood na namin lahat ng Netflix series ni Gerald. Ganong level. Kaya, doon ko naramdaman na I really need my mom. Na kasi 'di ba pag tayo lumaki tayong strong, independent, kala natin kaya natin lahat. Doon ko na ano na, yun yung para I think that's the most vulnerable season of my life kasi hindi wala eh, para akong feeling ko I'm alone. Merong ganong layang end na you're alone, you're not capable. Mm-hmm. Parang I think makaka-relate yung ibang nanay na meron silang ganong naririnig na boses na di ka magaling, di ka marunong, ganyan. So, I had to navigate that. And siguro kaya ako ganon is because I don't know how to be mothered. I mean, kasi yung nanay ko noon, back then, wala na siya, she's in heaven. Busy siya mag-work. And ako noon, naiiwan ako sa mga relatives, papasapasahan ako ng mga relatives. Mm-hmm. Ang memory ko lang sa kanya noon is umiiyak ako sa labas, hinahabol ko siya, nakikiusap ako na wag na siyang umalis. Iyak na iyak ako noon, nakakapit yata ako sa binti niya. So yun lang yung memory ko sa mami ko growing up, na busy siya, na maliksi rin siya, like Mami Telma, mother-in-law ko na, ang bilis kumilos, ang daming na-accomplish. To the point na pag nasa mall nga kami, ang bagay ko kumain, iwanan niya na ako, tatayo na siya. So for me, akala ko wala lang lahat yon. But yung mga little things na gano'n, yung nakatulugan niya na ako, sabi niya, tuturungan niya ako sa project. And then yung mga, back then kasi yung mami ko masyadong matulungin. Lahat tutulungan, lahat bibigyan. Kahit hindi naman kami sobrang mayaman noon, ang generous niya with the little she has. Talagang lahat ng estudyante na, pati parent ng teacher, ay pati parent ng estudyante, lahat, churchmates, friends, family, tutulungan niya, as in. Kaya yung kanyang attention, yung kanyang energy, naging limited. And sa akin, as a growing child, siguro yun yung biggest wound ko, na I had to be para ako nakikipag-appointment sa nanay ko na busy siya eh. So parang ako, yung mga needs ko, marami pala akong needs as a bata. And akala ko, okay lang, kaya mo na yan, magaling ka, matalino ka. You can do it on your own. Pero habang nagkakaroon ako ng anak, doon ko na-realize na Meron pala akong sobrang lalim na hinahanap na love. And I'm trying to get that from my husband, from my child, kasi that time nanganak na ako. Hindi ko siya nakukuha kasi nga it's so deep. And then yun nga, wala na yung mami ko. So wala na ako mapagtanungan, alam mo yun, to affirm me. Wow, nauwaw ako nun for attention. Love in the form of affirmation. At saka yakap, ganun. Si mami ko yata, I think hindi niya gustong niyayakap siya. If my memory serves me right. Tagal na kasi, 27 pa siya nawala. Kagabi nga, I'm trying to remember yung mga memories namin ng mami ko. Ang hirap palang alalahanin kasi nga, she was so busy with work. Kasi yung work niya, meron pa siyang part-time. Nagtuturo siya as an elementary teacher and then nagtututor pa siya sa gabi. Minsan dinadala niya pa yung mga tinututuro niya sa bahay. So, it was a very limited time for me with my mom. Kaya sobrang, wow, konti lang pala yung memory ko sa nanay ko. Na naaalala ko pa. Ayun po.
2: So, I guess yung habang pinapakinggan kita, no, yung if there's one word na pwede mag-summarize nung hinahanap mo, no, at yung hinahanap mo was actually nurture, yung nurture ng nanay mo, no, which you did not receive, no. Tapos alam mo yun, yung kanina na sabi mo nung bata ka pa, alam mo yung mga ano eh, yung mga umaattend ka pa ng mga parenting seminars, no. Tapos nagbabasa ka, no, ng mga books, no. Pero iba pa rin kapag nandun ka na sa sitwasyon eh, no. Yung alam mo yun, yung you tend to grasp for something na kasi madalas yung pag nandun ka na sa sitwasyon, hindi ano sasabihin mo, hindi wala ito doon sa ano nabasa ko sa o naatenan kong training, wala hindi ko na wala ito doon eh, wala ito doon sa mga nabasa ko eh, yon. Tapos napakahalaga pa naman talaga nung papel ng mother mo, especially nung alam mo yon, nung nanganak ka, walang magpapaliwanag sa iyo nung postpartum depression. Yun. No, so I guess ano, no, very challenging sa iyo nung naging nanay ka. Yeah. So, would you say, ano, were you prepared to be a mother?
3: Nakakatuwa nga po doon. Akala ko, I can't. I'm not prepared despite the preparation. I can say I'm prepared kasi dahil doon sa faith ko kay Lord, wala akong nanay eh. So, saan ako kukuha ng nanay? So, I realize yung hinahanap ko palang love kay God ko makukuha, na pwede palang ko siyang gawing nanay. So, I had to learn that. And I'm still learning now na nanay ko pala si God. Hindi siya babae, as a disclaimer, no? Pero meron siyang nurturing love na despite na hindi ko fully nakuha yun sa magulang ko. Dahil hindi naman sila perfect and they have flaws, sa kay God ko nakuha. So doon ako na-prepare na pagka pala nagka-baby ka, si God, habang ginagiging nanay ka sa anak mo, ninananay ka niya. I mean, nagbibigay ka ng love and then you are getting love from the main source. So I can say prepared po ako kasi yung binibigay ko lang sa anak ko, yung natanggap ko lang rin kay God. So that pandemic was so special because I got to spend time with my daughter ng kami lang, with Gerald, of course. And nakita ko na sobrang mahal ni God yung anak ko. Kaya nakakagulat kasi kahit hindi ko alam ang gagawin ko, it comes naturally. parang may instinct na nabuhay sa pagkatao ko na ito gagawin ko to. So I believe yung pagiging nanay, binibigay din ni God yung intelligence, yung strength, yung instinct. Ginawa ka niya talagang nanay. I mean, prepare ka niya for that role. Even if you personally hindi ka prepared or hindi ka handa. So yun, yun yung nag-ano sa akin. And isa sa mga nag-prepare din sa akin is to accept that I need help. I need help na hindi ko kayang maging nanay alone. I need my mother-in-law. I need fellow moms din. So I need a community. Kasi tama po kayo, nagkaroon ako ng postpartum depression. And kung sa iba, nakakahiya siya. Pero ako, I learned with Living Waters na huwag ka mahiya. Ask help. Kaya ako po, na-prepare ako sa motherhood because somebody's helping me, somebody's explaining. Tsaka yung mere fact na may nakakausap ako na nadadamayan ako, na-affirm yung mga nanaramdaman ko. And isa sa mga support system ko rin po yung asawa ko na motherhood cannot be fully prepared kung wala kang partner na very supportive. So yung asawa ko, throughout all the journey, especially the first, everything na first namin na nasubukan with the first child, nandun siya. Nandun siya to help me to the point na pati yung role ng mga nanay, kaya niya na rin gawin. Like, ano bang example? Di ba, typically, ang misconception sa mga lalaki, sila lang yung nagtatrabaho, sila yung masculine. Yun lang ang role nila. Bawal natin silang abalahin sa house. Pero yung asawa ko, wala. Walang gender na nagpigil sa kanya to actually help me to the point na pati yung marami kasing issues pa nung during the pregnancy until giving birth until nagpapa-breastfeed na ako. Merong isang instance na nagka-problem yung breast ko. So tinulungan niya talaga ako with the breastfeeding journey. Hindi ko kayang mag-isa. Tumayo siya for me. Yung strength na hinahanap ko sa partner, hinugot ko din sa husband ko. Kaya I'm very thankful. Yung time na yun, nagkaroon ng problema yung breast ko. It has, kailangan siyang operahan. Dahil namuo yung milk, nagkaroon si Jeraya ng lip tie. And that time, hindi pa sikat yung lip tie. Hindi pa alam ng mga doktor. So we don't know bakit di siya makadede. So those are hard kasi masakit kapag yung breast nating mga babae hindi siya na dead, hindi nakuha yung milk ng tama. Nasa stuck siya. So sa akin talagang ininda ko yung sakit na yun kasi I wanted to give the milk to the point na sorry to the for the word pero nagkanana na siya. It had to be operated. Sobrang magana niya. And those were the times na I needed Gerald the most. Kaya ayun, talagang hindi ako prepared technically, pero God really provided a good husband, a good support system po.
4: Ayan, sa Living Waters, no, may tinatawag po tayo nung mother, ano yan, becoming responsive to the mother's love. Parang first time ko yun to the father's love. Sorry. To the father's love. Parang first time ko yon during my time na marinig si God bilang a mother. And bago sa akin yung concept na yon. Ikaw ba eh
2: may mother heart si God, no?
4: May mother heart pala si God at may mayroon pala tayong pwedeng makuhang mothering kay God. And ikaw ba na paano naging impactful yung topic na yon sa pagiging mother mo? At paano niya napunan yung mga pagkukulang nga na sinabi mo na hindi mo natanggap sa iyong nanay?
3: Sobra siyang freeing both sa akin tsaka sa nanay ko. Kasi because of that truth, napalaya ko yung nanay ko dun sa expectations of a perfect mom. And then also, napalaya ko yung sarili ko doon as a mother din na hanggang may limit lang ako, hanggang kung ano lang yung kaya ko, yun lang. And then the rest, si God na. Hindi ko na kayang punan kasi hanggang dito lang ako as a physical mom. And that also freed me Lumaya ako dun sa expectation, sa pressure ng mundo, sa judgment ng mundo. And I just had to flow. Pusa ko na lang na ginawa yung role ko na hindi ako pilit, hindi ako takot. And also, I was able to forgive my mom. My mom is the kindest, the most generous person I know. She was actually my best friend. Pero I also need to forgive her. Kahit wala na siya, I needed to release her from that. Kaya it was a learning process. Habang nanay ako, doon ko na-notice na kahit na 20 weeks na pala ako na program, ang na-heal sa akin doon, father wounding. Akala ko kasi yung father wounding, yun lang yung madaling ma-detect. Yung kasi yung obvious. Pero kasi pag mother wounding, ang lalim niya, hindi ko alam na I'm hurting pala, na meron pala akong mga needs na hindi ko nakuha. So I had to learn it. After 20 weeks, I had to learn it, slowly review. Uma-attend pa ako ng Living Waters as an intercessor. Tapos ako pa yung natuto. Doon ko na ano na, okay, the journey of healing, the journey of discovering yung mga nangyari sa nakaraan. It's continuous and it's upgrading. So, kaya very thankful talaga po ako sa truth na yon na love ako ni God. Ang sarap nun kasi I was lied na parang sinasabi sa akin ng enemy na you have to prove yourself. Kailangan mong galingan in order for you to be loved. Kailangan may gawin ka. Parang kailangan mag-perform para pumalakpak ka mga tao. Pero because God has a mother heart, doon ako parang kumalma. Kumalma na, ay, love pala ako ni God kahit meron ako nagawang kasalanan. Kahit may kakulangan ako.
4: Ayan, kahit umiiyak kang bata.
3: Baby.
2: Siya po si Jaire, yung kanilang bunso.
3: Ayan, si Hope Jaire. Gusto niya ng Dumede, sorry po. Ayun, so ang sarap. Kasi finally, yung hinahanap kong affirmation, yung hinahanap kong touch, na iparamdam ni God sa akin yun, in the most loving way, na anak, halika, sasamahan kita sa journey mo. And you don't have to prove yourself to me kasi kilala kita eh. I saw you naked. Yung hubad na ikaw, yung wala kang itatago, wala kang ikakahiya sa akin. And yet, mahal kita. Even the parts na nakakahiya sa ibang tao, even the parts na nakaka-disappoint sa ibang tao, kay God, na-feel ko na, anak, kung ano man yung struggle mo, kung ano man yung hindi mo mag-gets, lalakaran natin yan ng sabay na iintayin kita kung kailan ka ready. So nakakatuwa talaga yung experience na yun. An example of that is dati, I used to be an alcoholic. Kinakakahiyang aminin, pero I used to be like that. Umiinom ako pag masaya ako. Umiinom din ako pag malungkot ako. And I don't know, but God spoke to me. Nasa isa akong gimikan. Nasa isa akong place na umiinom, nagpa-party. And narinig ko talaga si Lord, sabi niya, anak, pagkatapos ng 2 bottles, uwi na tayo, ha? Ganun yung God ko. And that healed me from alcoholism. Ayun. Thank you po.
2: Okay. So, magbe-break po muna tayo at sa ating pagbabalik, magpapatuloy pa po tayong makinig sa naging healing journey ni Ana. So, wag po kayong aalis. Magbabalik pa po kami dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom.
5: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
6: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
5: Sino ang manunubos na ito?
6: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. At kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Kuya JB Di Choco, kasama ang aking co-host for tonight, si Gerald Balite, at ang aming guest na si Ana Balite. Kanina po habang nagkukwento si Ana ng kanyang pinagdaanan, nababanggit po kanina yung mother heart ni God, no? Kasi si Lord po, no? Siya po ay he has both a mother heart and father heart. At yung mother heart niya, ito yung ini-impart niya sa ating mga nanay, no? Ang intention kasi ng Panginoon at design ng Panginoon na kapag sinilang ang isang bata, ang unang tao na kung saan magkakaroon ng relasyon ang isang sanggol ay sa kanyang nanay, at dinisenyo talaga ng Diyos na ang nanay ang magi-impart nung nurturing na the mother will be a physical representation of the nurturing side of God. So kailangan na pag sinilang ang isang sanggol, nandiyan yung presensya ng nanay at nandiyan yung pagmamahal, kasi at that age, no, napaka-importante na yung bata ay makaranas ng pagmamahal, at ito yung nagiging basis niya ng tinatawag nating pagtitiwala or trust later on. So yung bata tumatanggap ng pagmamahal, natututo siyang tumanggap ng pagmamahal, which later matututo siyang magbigay ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Iyon. At ang problema, paano kapag wala yung nanay, no? Halimbawa, marami sa ating mga kababayan na pagkasilang nung anak, nagtrabaho kaagad, nag-OFW. O kaya maagang namatay si nanay, so hindi niya na nurture yung kanyang sanggol. Kaya diyan pumapasok yung sinasabing walang napakalalim nung yung puso ng bata, napakalalim na sisidla na hindi siya napunan, no? At yun yung naranasan ni Ana sa kanyang buhay. Okay? So si Gerald ay may naisitanong sa kanyang asawa. So ano yun?
2: Naalala ko sa sa Living Waters, yung isa sa illustration natin sa teaching is yung baso na may butas. Kapag ikaw ay na mother, parang baso siya na walang butas. Pero pag kulang ka sa mothering, maaaring may leak siya. Or sa iba, talagang wala talagang baba yung baso. Kaya kahit anong tapon na pagmamahal ng tao sa paligid mo, hindi mo maramdaman. And Pastor JB, nakita ko yan sa aming mga anak na napakadami talaga or napakadami pala nung kailangan pagmamahal, atensyon na dapat ibigay sa isang anak na talagang 24/7. Kami po ay working from home, di ba? And halos talagang oras ng pamilya magkakasama kami. And ma-CR lang si AA, magpunta lang somewhere, talaga namang hahabol na yung anak. And ikaw, nakita mo ba yon, yung sense of belonging, parang sinasabi natin, and isa sa effect nun yung pagiging aligaga or hindi mo maramdaman yung pagmamahal sa tao sa paligid mo. Nakita mo ba yon growing up and nung ikaw ay married na?
3: Yun talaga. Aligaga talaga. Yung pag wala kang ginagawa. Ay, ba't wala akong ginagawa? Wala akong silbi. May checklist ako sa utak ko. Ay, Am I a good girl today? Na-accomplish ko ba to? Check. Good ba ako today? Minsan tinatanong, minsan nakakalimutan ko yun eh, na hindi ko kailangan gawin. Para siyang naging habit, para naging part of ano mo siya, na pag hindi mo na-check, nababalik ka doon when you become vulnerable. So sa akin, minsan tatanong ito si Gerald, good wife ba ako today? Good mother ba ako today?

0: Brilliant, na inaalok lang siya ng walang, wala kang kailangang bayaran. So, it was an adjustment for me talaga po.
1: Yan po yung sinasabi natin kanina na yung kapag yung nanay, no, nabubuhos niya yung pagmamahal sa kanyang anak na consistently, ay may nabubuo sa puso ng isang sanggol, yung tinatawag na sense of being, na natututo siyang tumanggap ng pagmamahal, at ang ramdam niya sa kanyang paligid, safe itong aking paligid, aking kapaligiran, no? At hindi pa nagsasalita yung sanggol, pero sa kanyang puso ay minahal ako ng nanay ko, wala naman akong ginawa. So siguro ganito talaga yung pagmamahal. Pwede kang tumanggap ng pagmamahal na walang kapalit. Wala kang dapat gawin para tumanggap ng pagmamahal, no? At kapag absent yung nanay, no, hindi siya emotionally connected sa kanyang anak, so nangyayari yung sanggol na yan, paglaki nagiging ano siya, restless o aligaga, no? At kailangan siya, itong sanggol na yan, paglaki, siya ay ano, isang manifestation yan, higop ng pagmamahal kung kani-kanino. No? Nagmamanifest. Yeah, later nagmamanifest yan, especially sa isang sanggol na lalaki na naging adult, nagmamanifest yan later into sexual addiction, no? Sa isang sanggol ng babae, dahil ano, wala, kulang siya sa maternal love, so paglaki niya maring magmanifest ito in a lesbian relationship, no? So ngayon, sabi mo kanina nag Living Waters ka nung 2017, no? So kwento mo sa amin yung kwan. Ano yung naging healing process mo, especially dito sa dinaanan mo na journey ng motherhood?
0: Yung pinaka hugot dun sa Living Waters na pinaon talaga up to na is yung kilalang kilala ko ni Lord. Alam niya talaga yung pinagdaanan ko, yung mga traumas, nakita niya yun. He was not absent. Kasi I was looking for justice eh. Parang unfair, unfair. Pero pinakita sa akin ni God na I'm with you. Kakampi mo ko, papagkakatiwalaan mo ko. Kasi I'm, parang lumaki ako na hindi ako madaling magtiwala sa mga tao. Maduda ako. Yung medyo judgmental, ganyan. So, in Living Waters, I learned that yung dynamics ng parents, yung pagiging good gift mo as a woman and good gift as a man, na we are complementary. Yung ko na-appreciate talaga yung kung gaano ka-beautiful ang design of marriage and kung gaano importante yung pagiging present sa mga anak. Doon ko talaga, yun talaga yung masasabi kong ultimate parenting seminar is Living Waters. Kasi naintindihan ko talaga yung kagandahan. I mean, kasi noon I was so ashamed because of sin. And ang tingin ko sa sarili ko noon, wala na akong pag-asa. And patapon na ako. Yung exagement, pero yun talaga yung na-feel ko no, na Christian ka pa man din, pero ito yung ginagawa mong mga kasalanan behind the doors. So I thought, hindi na ako makakawala dun, and hindi na ako makakahanap ng pagmamahal because I was so dirty. I felt so dirty na I'm not capable, hindi na ako pwedeng mahalin ng another person. So doon ko natutunan sa Living Waters yun na grabe, God embrace the ugly parts. And yun rin yung ginagawa ko sa mga anak ko na unconditional love.

0: na tinuturo ko sa kanila at an early age na love ka ni mommy and dad, pero wala kang kailangan patunay, wala kang kailangan gawin. At constant yung love na yun. Hindi yun nauubos, hindi nawawala, and kahit magkamali ka. So, sobrang laking tulong ng Living Waters po. It's so many, so many, so many things na I could mention. Pero grabe, I think Living Waters is a good foundation for people na gusto talagang mag-asawa, gusto magkaanak. It's a good foundation kasi before you start, meron ka nang huhugutan ng truth. Yung truth ni God na hanggang dito ka lang, hindi ka mape-pressure na sobra ka namang magnanay, na wala ka ng self-love. Sa Living Waters ko natutunan din yon na bigyan natin ng space ang Panginoon para siya yung maging magulang anak natin, na ikaw, you can still receive love. Hindi naman siya parang lahat na ng oras mo sa anak mo. So, ang dami, sobra pong dami, and it helped our marriage. Noon, nag-aaway kami sa marriage counseling. Pero nung nag-Living Waters kami, ako pala, kasi nauna si Gerald mag-Living Waters sa akin ng, and actually, siya yung nag-invite sa akin mag-Living Waters. So, yun. Evangeligaw. Char! So, yun. Hindi kami nag-aaway na, alam mo yung typical na napapanood sa telenovela, hindi kami nag-aaway ng gano'n. We're partners, we're friends. If not, we're best friends. So, ang sarap kasi, yung pala yung design ni God na possible palang hindi maghiwalay, hindi magkasakitan, possible palang maging maganda yung career mo kahit may oras ka sa mga anak mo. Now, you don't have to sacrifice. You can have it all. Possible pala siya if you are going to partner with God. So, yung talaga natutunan ko, yung talagang sa Living Waters, ituturo sa'yo si Jesus na you get it from Jesus. You get it from the foot of the cross na yung, alam mo yung, uhaw na uhaw ka sa pagmamahal, hindi mo huhugutin yun sa anak mo, sa magulang mo, at sa asawa mo, or sa ibang tao. Huhugutin mo yung doon sa source. Kasi yung source hindi na uubos at hindi mo babayaran. So, doon ko yung talaga na ano eh. Kaya, it allowed me to love. It allowed me to trust people. And it allowed me to be secure. Yung safe ka na hindi ako mapapahama. Kasi I have my Father in heaven. At hindi ako maghahanap sa asawa ko ng love. Kasi meron akong sarili kong husband. Si God can be also a husband, can be a best friend, can be a father, a mother. Lahat ng kailangan mo kay God, kaya niyang ibigay sa'yo ng more. Kaya yun po, yun talaga yung thankful ako sa kay God through Living Waters po.
1: Nakamit ka, Pastor.
2: Maganda yung sinabi mo kanina na ang source ng pagmamahal talaga si God yon, no? At dapat sa kanya tayo tumatakbo. Kasi ang problema sa atin ay we keep on looking for love in the wrong places, no? Hinahanap natin sa asawa, hinahanap natin sa anak, hinahanap natin sa career, no? Hindi 'yon ang ano eh, hindi 'yan ang source ng pagmamahal na hindi tayo bibiguin, no? So 'yon yung is the source of unfailing love. Kanina nabanggit mo na ano, posible pala na ano makapag-asawa ako dahil ang tingin ko sa aking sarili, no? Ano, walang pag-asa, ganon. So, ngayon, itong tanong na ito, hindi para sa'yo, Ana, kundi para kay Gerald. So, Gerald, ano yung nakita mo kay Ana at siya ang pinursu mo na ano, na magiging kapartner mo sa buhay mo?
1: Bago po tayo dumating dyan, no? Naalala ko lang nung ano, namatay kasi yung mother niya nung nagkakilala kami. Nakita ko, grabe yung mother mo. isa sa nagpa-inlove sa akin din, bukod sa kanya, is yung pagmamahal ng mga tao sa nanay niya. And siguro naging legacy din ng nanay mo yon, na pag-pray ka ng nanay mo, at talaga namang isa sa naging legacy ng nanay mo is inihanda ka niya sa marriage at pinag-pray ka niya. And nung pumunta ako sa lamay ng nanay mo, nakita ko yung pagmamahal ng mga tao at sabi ko, grabe naman, napakabait ng nanay mo. Kasi naramdaman ko yung pagmamahal, Pastor JB. And sabi ko, magiging magandang nanay si AA kasi magaling at mabait yung nanay niya. And sa ano naman, sa tanong niyo po, ano yung mga nakita ko? Siyempre, matalino, maganda, and talagang sinabi po ni Lord na iperso ko si AA. May nakita po akong vision na magkasama kaming tumanda at nanonood ng sine. Kasi nung una, friends lang kami, nagsisimba, ini-invite namin yung mga kawork namin para magsimba. Pero walang dumarating. Kaming dalawa lang. And after nung
2: baka
1: simba
2: plano mo
1: ay...
2: talaga yon.
1: Hindi po. Baka plano nung mga ini-invite namin. And after nung
2: ayaw
1: simba...
2: nilang ano, ibig sabihin ayaw nilang maging third or fourth wheel.
1: After nung
2: Sorry,
1: simba
2: sige.
1: ay... Sige lang. After po nung simba mag... kakain kami, and then naging getting to know each other na yon. And tapos manunod kami na sine, nagugulat ako. After ng kain, yayayain niya ako magsine. Parang, ano ba to, sabi ko ganyan. And then nakita pa kami nung isa naming friend na, magsisine kayo, kayong dalawa lang, sabi nung ka-church namin. Parang gulat na gulat siya. And then doon po ako na in love sa kanya. And ayun, nakita ko po yung vision na matanda kami, nanonood kami ng sine yung dalawa. And yun po yung nakita ko. And sobrang laki po ng help ng Living Waters tsaka nung marriage counseling na ginawa natin. Kasi kami po, ako din, hindi naman din po ako grow na perfect ang mother and father. And pero nakita ko po si God bilang panakip doon sa, or siya talaga yung tamang, siya lang yung makaka punan nung mga butas na hindi ko nakuha sa nanay at tatay ko.
2: Thank you Gerald, no. In other words, no, hindi naman natin sinasabing dinideny natin itong mga realidad nitong taong ito, no. Meron siyang mga realities na totoo, like sugatan siya, ganon, alam mo yon, may mga bagay na hindi niya natanggap sa kanyang buhay, totoo yon, no. Pero she is so much more than that, no. Higit pa siya dun sa mga sugat niya, higit pa siya sa mga kakulangan niya. Yung binigyan ka ng Panginoon ng vision of what this person could be, no. Yan. So yan, no. And ngayon, Ana, sa mga naranasan mo, sa especially sa pagdalo mo sa Living Waters, no. How did this make you a better person and a better mother?
0: Sorry, nag-iiyakan yung mga anak.
1: Ako na lang muna ang sasagot. Ano ba nakita ko na pagbabago sa kanya?
2: Yeah,
1: and sabi nga ni Jaime, hello po Jaime, sabi niya nung in-invite niya kami at naging mag-jowa kami, sabi niya. Kasi si AA nung ano, bago umattend or kakatapos lang ng Living Waters, galit na galit yan sa nanay, ay sa tatay niya. Tapos madami siyang issue. And sabi niya, Ay, ayusin mo yan, Je. Magiging problema mo yan sa marriage. Parang something ganun. Pag hindi niya napapatawad yung tatay niya, hindi maganda yun. Something like that na magiging or madadala niya yan sa marriage niyo. And hindi ko po yun nakita. Hindi ko nakita yun sa kanya, sa amin bilang mag-asawa. Napakasaya po ng married life namin. And napakalaking help po talaga ng Living Waters dahil na nabuo kami. Hindi kami naghihigupan, sabi mo nga, Pastor JB, na yung pagmamahali, maaari mong higupin sa iyong ka-relationship o yung tinatawag nating malalintang relasyon na, di ba,
2: Oo. O kaya
1: kinukuha mo yung word
2: malabampirang relasyon.
1: vampira. Kinukuha mo yung word sa partner mo, lahat na lang, di ba? Kasi kulang ka and kahit ano pang gawin ng partner mo, hindi mapupunan. And hindi ko po yun naramdaman sa aming mag-asawa na help po talaga kami at na-prepare ng aming ninyo at ng ministry ng Living Waters. Kaya naman sa mga nakikinig at nanonood po sa atin at meron kayong mga sexual and relational issues, we really really recommend na mag-attend kayo ng Living Waters at or the same program kung hindi man kayo accessible sa Living Waters.
2: Sa ano, ito may nabuong question sa akin, no? Kasi you have two children right now, no? Ano yung pagkakaiba ng mothering mo, Ana, kay doon sa panganay at yung mothering mo dito sa bunso? Yun. So usually kasi yung naalala ko yung mother ko, sabi niya sa akin nung kasi ako yung pangalawang anak. So yung nung sinilang niya yung panganay kong kapatid, nagta-trial and error daw siya noon. So eventually nung pinanganak niya ako, yung mga pagkukulang niya nung sa na pag-mothering niya doon sa unang kapatid ko, ano, so kinorek niya nung pagdating sa akin, no? So sa iyo, Ana, ano yung pagkakaiba ng mothering mo doon sa panganay at dito sa pangalawa?
0: Ayan. Rinig niyo po ba electric fan? Kasi nalobat yung headset ko, sorry.
1: Hindi naman.
0: Sobra pong magkaiba ng gender. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, good gift eh. Kailangan mo yung dalawang complementary. So, ganoon din po sa mga anak. Noong una, babae, sobrang ang need niya is yung affirmation of beauty, yung makakarinig siya ng mga gandang words coming from us and me personally na kailangan kong mag-heal sa issues ko, sa mga insecurities ko, yung mga, alam niyo po, pagka first time kang mommy, ang tabang, may mga stretch marks, may nangingitim-ngitim sa gilid-gilid na wala ka ng time maligo, even mag-toothbrush. Dumadating po sa ganun point, lalo na pag sobrang liit pa ng bata. Eh, napapabayaan na po namin yung basic naming ano. And ako pa po, hindi rin ako mahilig mag-ayos na type of babae. Talaga, ligo lang at toothbrush. Hindi po ako mahilig ng makeup. Ganun. So, I had to learn. As I parent, Jeriah, I had to learn how to be a woman na nag-aayos, nagsusuklay, nagme-makeup. And then, minsan, lagi pa ako nire-remind ni Jeriah, mag-diet ka, mami, ang taba mo na. Alam mo yun, yung parang sa babae, everything is delicate. Everything is dainty, castle, prince, castle, pink. Yung mga ganun na foreign sa akin, hindi ko naranasan. I had to adjust. Kasi yun yung need ng anak ko eh. She wants a woman na gagayahin niya. So I had to be a good example. Talagang yung anak ko, very honest siya, very blunt siya. Nasasabihin niya talaga na Ito yung rule mo, mami, pero bakit hindi lalabag mo yung rule mo? So, I'm thankful to God kasi talagang motherhood helped me na maging kalmado. But at the same, maging flexible na hindi ko alam lahat. Na even yung sarili kong anak, kokorekin ako. And I have to be in humility na okay lang, magkamali. Magsusorry ako sa anak ko and papatawarin niya. And it's more important yung relationship namin as mother and daughter instead na yung pride ko. Hindi ko pala siya mai-influence as a mom kung uunahin ko yung pride ko na ako lagi yung tama, which is hindi naman. Pero pagdating ng lalaki, ng ni Jairi, akala ko expert na ako, galing-galing ko. Meron po siyang kakaibang adjustment. I think hindi ka pwedeng kampante lang na yung hindi mo pwedeng i-box ang isang tao na kung ano yung nag-work kay Jiraiya, hindi pwedeng nag-work kay Jaire na hindi mo siya pwedeng pilitin na oh sa ati wait lang baby sa ati mo ganito dapat ikaw hindi pwedeng ganon hindi mo sila pwedeng pagkumpara even hindi naman same kahit same gender bawat dalawang babaeng anak I don't think tama kaya ayan niyak na siya sorry oh,
2: Hindi siya pwedeng copy paste, no?
1: Yes.
0: At saka isa pa po, grabe rin po, iba po yung tapayan, yung lagayan ng love ng isang lalaki at isang babaeng anak. Sa lalaki, grabe, ako rin po nag-benefit ng may mga needs ako na pagiging babae. May needs pala kami, apparently. May mga kilig kaming hinahanap. Hindi mo pala makukuha sa asawa mo yun kay sa tatay mo or sa friends mo. Makukuha mo pala sa anak na lalaki yung hindi ko ma-explain po eh, pero sweetness. Ayan. Sorry. Sorry po sa mga listeners. This is motherhood. Ayan. This
2: ito
0: is
2: po ang totoo nilang buhay.
0: Pero masaya.
1: Every day.
0: Masaya. Sabi ko nga, sa ministry natin, pwede umiyak. Your tears are valid. Hindi nakakahiyang umiyak at magtanong kay God. So, ayun, nakakatuwa po yung magkaanak na babae lalaki. I'm enjoying it. To the point nga yung dati, career woman ako, strong, independent, feminist. Grabe, ang layo-layo na po noon. Ako ngayon, gustong-gusto ko na maging housewife, maging stay-at-home mom. Kahit may opportunity kumita ng mas malaki, opportunity ma-promote, hindi pala yun yung sasaya sa akin. Hindi pala yun yung mag-fulfill sa akin. I believe God designed women na meron tayong ganong heart to nurture. So, career, maganda, pero mas fulfilling for me lang naman po, na alagaan yung mga anak ko, alagaan yung asawa ko, maglinis. It's so, ano, masaya po ako kasi I found my purpose in life. Na dati aligaga ako, kailangan may patunayan ako sa mundo. Pero now, wala na, kalmado na po na okay na kami ni God, tapos gets ko na. Finally, na gets ko na after so many years of my ayun po.
2: Kung ako ay anak mo, Ana, at tinanong ako ng question na ito, ano yung greatest achievement ng nanay mo? I would say si mama hindi yung greatest achievement niya nagkaroon ng career, hindi dahil meron siya na-achieve. I think her greatest achievement is she became a mother to me. Yun. So, I would say, Anna, your greatest achievement is you became a mother to your children. So, meron ka pa bang gustong idagdag dun sa shinare ni Gerald kanina about yung legacy that you receive from your mother.
1: Yan, sige. So medyo ano na po sila. Ano na lang, ako na lang po muna. Ano lang no sa mga nakikinig na ano yung mensahe mo, AA? Ayan, nawala. Sige pa, Sir JB. Ikaw pa, ano? Tayo na muna ang mag-usap. Ito po yung isa naming anak. Napakasaya pong maging asawa ni AA. Ikaw, what do you like about mommy?
2: Actually, ano eh, nakikita ko nga sa inyo, happy family kayo, no? Kasi both of you love to laugh, no? There's so much humor sa pamilya ninyo. Kaya nagtatribe ang family ninyo. Yan. Anyway, since ano, last few minutes na lang ito ng ating episode, Ana, meron ka bang last words para sa ating mga listeners at para sa ating mga nanay? Yon.
0: Wow. ang masasabi ko lang po is yung design ng Panginoon sa inyo, hindi kayo aksidenteng pinili niya kayong babae. Pinili niya kayong isang ina, isang wife. Walang accident to. Plinano nila ni Lord na pinili ka ni Lord kung ikaw ay willing, ibibigay niya sa'yo. And ang message ko lang sa'yo is mayroon kang takbuhan. Mayroon kang safe na lugar na secret niyo lang ni Lord na lugar na kahit nasaan ka, pwede mo yung puntahan. And pwede kang magsumbong. Pwede kang magreklamo. Pwede kang ilabas mo yung nandito, yung tinatago ng puso mong sakit, kung ano man yan, yung hinahanap mong pagmamahal, pwede mo yung kuhanin and makukuha mo yun. At yun ang bubuo sa pagkatao mo, yung pagmamahal ng Panginoon na hindi mo yun mabibili at hindi mo rin yun mababayaran. Libre lang siya. And I just pray that makilala mo siya ng malalim, na mas personal. Hindi lang siya Diyos na may mga rules and regulations. Hindi lang siya Diyos na ano, nababasa lang sa Biblia. Totoo siyang personal God na willing siya na mag-adjust kung ano lang yung season mo, kung ano lang yung kaya mong isuko. In motherhood, you have to sacrifice. Meron kang ibibigay for you to gain more. And hindi ka malulugi. When you give yourself to God, ikaw din ang magbe-benefit. And I believe that as a woman, yung pagkababae natin, it's beautiful. Hindi natin kailangan makipagkompetensya sa mga lalaki. We are designed beautifully by God. We have our roles. Wala kang kailangan patunayan kay God. Mahal ka ni God, period. And perfect ka niyang ginawa. Walang mali sa'yo, wala kang kakulangan. You are fearfully and wonderfully made by our Lord. Yan lang.
2: Okay. So, bago tayo magwakas, hihilingin ko si Ana to pray a short prayer para sa ating listeners.
0: Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa blessing ng araw-araw. Lord, thank you na tinawag mo kaming mga nanay, tinawag mo kaming mga babae for a specific purpose. And thank you, Panginoon, dahil sa tuwing kailangan din namin ng nanay, nandyan ka, Lord God, para makaramdam kami ng pagmamahal. And I just pray, Lord God, that in this week, i-reveal mo po sa amin, Panginoon, ano po bang itsura ng isang Panginoong nagmamahal as a mother, yung mother heart mo po. I pray that it will be makita po namin ito, maramdaman namin, mahawakan namin yung pagmamahal na yun sa iyo, Panginoon. And I pray, Lord, na mapuno kami ng pagmamahal na galing lamang sa iyo, Panginoon. Na yung overflow na ito, ito lamang ang ibibigay namin sa mga anak namin. Na hindi kami magkukulang, Lord. Lagi mo kami pupunuin at aabaw kami. Siksikliklik at umaabaw na pagmamahal galing sa iyo, Panginoon. And I just pray, Lord, we claim na yung kasinungalingan ng enemy ay mapatahimik, masilence yung mga lies ng enemy na sinabi niya sa amin simula ng bata pa kami hanggang sa ngayon. Lord, we pray by the blood of Jesus, i-cover yung ears namin from the lies. At ang maririnig lang namin, Panginoon, is the voice of truth. Yung mahina mong boses, Panginoon, lamang ang maririnig namin. And I just pray also, Lord, that every time we need help, ikaw ang una naming lalapitan. Sa'yo kami susunod. Sa'yo kami susuko, Panginoon, dahil alam namin na yung plano mo sa Biblia, yun yung magpapasaya sa amin at yun ang kukumpleto sa amin, yung promises mo. And I just pray, Lord, na matuto kami to depend on you and to obey you, Lord. Instead na sa kamay namin o sarilinin namin yung buhay, matuto po kaming umasa sa iyo at lumapit sa iyo, Lord God. And I just pray, Lord, na as they parent their children, I pray, Lord, also that they will gain wisdom from you, hindi sa mundo. Kukunin namin yung parenting strategy sa Biblia, sa salita mo, Panginoon, para po mapangalagaan namin itong mga batang pinagkatiwala mo sa amin. And I pray, Lord, also for marriages. I pray for the love that's coming from you as well, Lord God. Namamahalin namin ang aming mga asawa not because of who they are or what they can give, or mamahalin namin sila sa kakulangan nila, but we will love them, Lord, coming from the love of a father, yung pagmamahal mo, Lord. And we bless lahat ng listeners, Panginoon, na may pinagdadaanan sila ngayon. We pray, Lord God, that the Holy Spirit will reveal to you the answers to your questions, the strategies, the wisdom, kung paano mo gagawin yun, lulusutan, mareresolve ba yung problema. Thank you, Lord. We lift to you our week ahead. In Jesus' name, amen.
2: Amen. Amen. Maraming salamat, Anna, for guesting dito sa ating episode ngayong gabi. Yeah.
0: Thank you
2: at,
0: din
2: salamat din sa aking co-host, si Gerald.
1: Thank you, Rip.
2: More of this tandem in the future. So, at salamat din sa lahat ng ating mga listeners na nag-tune in sa gabing ito. At pansamantala po kami nagpapaalam. At salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa gabing ito. So, ako po si Kuya JB Di Choco na nagpapaalam at nagsasabi ng may God bless us all.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahin papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, a 24 ng Mayo, Esther chapter 5-10.
3: Lumipas ang tatlong araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari, "Bakit, aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian." Sumagot si Esther, "Kung mamarapati ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa pigain na inihanda ko para sa inyo." Sinabi ng hari, "Tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther." Dumalo nga ang hari at si Haman sa piging na inihanda ni Esther. Habang sila'y nagiinuman, tinanong ng hari si Esther, "Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo't ibibigay kong lahat, kahit ang kalahati ng aking kaharian." Sinabi ni Esther, "Ito po ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari, at kung inyong mamarapatin, dumalo muli kayo ni Haman sa piging na iyahanda ko para sa inyo bukas. Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan." Nang araw na iyon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman. Ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit nang mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pintuang papasok sa palasyo, ni hindi man lamang ito tumayo o nagbigay galang sa kanya. Gayunman, nagtimpi na lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Zeres at ang kanyang mga kaibigan. Ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Idinugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang maghanda siya ng handaan. Bukas, iniimbita na naman niya ako kasama ang hari. Gayunman, walang halaga sa akin ang lahat ng ito hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai. Sinabi sa kanya ng asawa niyang si Zeres at ng kanyang mga kaibigan, "Bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22 kalahating metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai? Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan." Nagustuhan ito ni Haman, kaya nagpagawa siya ng bitayan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya ay nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga yunukong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Xerxes. Dahil dito, itinanong ng hari, "Anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin?" Sumagot ang mga tagapaglingkod, "Wala po." Nagtanong ang hari, "Sino ba ang nasa bulwagan?" Samantala, noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, "Si Haman po." At sinabi ng hari, "Palapitin ninyo siya rito." Lumapit naman si Haman. Itinanong sa kanya ng hari, "Ano ang dapat gawin sa sinumang ibig parangalan ng hari?" Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Kaya sinabi niya, "Ganito po, ipakuhan ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ang, 'Ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari.'" Sinabi ng hari kay Haman, "Kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo." Kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang, "Ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari." Pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman. At pagdating sa bahay, ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Ang nangyari, isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, "Kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig, kundi ikaw pa ang dadaigin niya." Nag-uusap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at nagmamadaling isinama si Haman sa handaan ni Esther. Si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nagiinuman, itinanong ng hari, "Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian." Sumagot si Reyna Esther, "Kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari,
4: Nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas, sapagkat kami po ay ipinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na.
5: Itinanong ng hari, sinong may pakana ng mga bagay na ito? Sumagot si Esther,
4: ang aming kaaway at taga-usig, ang masamang si Haman.
5: At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niyang siya'y paparusahan ng hari. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari,
6: pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna at sa loob pa naman ang aking pamamahay?
5: Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpan na ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman. Pagkatapos, sinabi ni Harbona, isa sa mga yunuko ng hari,
7: nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22 kalahating metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay.
6: Doon siya bitayin,
5: utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari. Nang araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo ay ibinigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Xerxes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo na binalak ni Haman na agagita. Itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi,
4: kung mamarapatin ninyo at makalulugod sa inyo, kamahalan, nais kong hilingin na inyong ipawalang bisa ang utos na pinakalat ni Haman na agagita, anak ni Hamedata, laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po makakayanang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi.
5: Sinabi ni Haring Xerxes kay Reyna Esther at kay Mordecai na Hudyo,
6: ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo.
5: Sinabi rin ng hari sa kanila,
6: gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko at tatakan mo ng aking singsing, sapagkat walang sinumang makapagpapawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari.
5: Nang 23 araw ng 3 buwan, ipinatawag lahat ang mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos, ipinadala sa mga tagahatid sulat sakay ng mabibilis nilang kabayo mula sa kwadra ng hari. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinahintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Pinahihintulutan din silang patayin, lipulin at samsaman ng ari-ari.

agad ang utos ng hari. Ang utos ay ikinalat din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagbunyi siya ng buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan. Putit asul ang kanyang damit. Pinong lino na kulay ube ang balabal at malaki ang koronang ginto. Ito'y malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang masaya sila sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari. Nagpista sa tuwa ang mga Hudyo. At sa buong kaharian, marami ang nagsabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin. Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari, ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ang mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaliktad ang pangyayari sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo. Nang araw na iyon, nagsama-sama ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian upang labanan ang sinumang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas magbuhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ng lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai na noon ay isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Nilipol nga ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napopoot sa kanila. Sa lunsod lamang ng Susa, 500 ang kanilang napatay. Kasama sa napatay sina Farsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai at Vaisata. Pawang mga anak ni Haman na anak ni Hamedata at kaaway ng mga Hudyo. Ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga kaaway. Nang araw ring iyon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lunsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, "Sa Susa lamang, 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo." Sinabi ni Esther, "Kung mamarapatin po ng hari, ay pahintulutan ang mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. At kung maaari, ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman." Iniutos nga ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinabukasan, muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susa at nakapatay pa sila ng 300. Subalit, hindi rin nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga napatay. Ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng kaharian ay nagsama-sama rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili at lupigin ang kanilang mga kaaway. Umabot sa 75,000 ang kanilang napatay, ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng mga ito. Ginawa nila ito ng 13 araw ng 12 buwan at ng 14 na araw na mahinga sila at maghapong nagdiwang. Sa lunsod ng Susa, 2 araw na nagtipon ng mga Hudyo noong 13 at 14 na araw. 15 araw nang sila'y tumigil at nagdiwang buong maghapon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa labas ng Susa ay nagdiriwang ng 14 araw ng 12 buwan. Maghapon silang nagpista at nagbigayan ng mga pagkain bilang regalo sa isa't isa. Ang mga pangyayaring ito ay isinulat ni Mordecai. At sinulatan niya ang lahat ng Hudyo, malayo man o malapit, sa kaharian ni Haring Xerxes. Ipinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. Itatangi ito ng mga Hudyo, sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila'y naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati.

0: Sa mga araw ding iyon, nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai. Ang paglipol na ito sa mga kaaway ay ginawa ng mga Hudyo dahil sa masamang balak na lipulin sila ni Haman na Agagita, anak ni Hammedata, kaaway ng mga Hudyo. Naitakda ang petsa ng paglipol sa pamamagitan ng palabunutang tinatawag na Pur. Ngunit nabaliktad nga ang lahat nang umabot ito sa kaalaman ni Haring Xerxes sa pamamagitan ni Reyna Esther. Nang malaman ito ng hari, nagpakalat siya ng sulat at iniutos na kay Haman gawin ang masamang balak nito sa mga Hudyo. Ipinabitay siya ng hari, gayon din ang kanyang mga anak na lalaki. Kaya ang pistang ito'y tinawag nilang Pista ng Purim, buhat sa salitang Pur, at dahil sa utos na ito ni Mordecai at sa pagkaligtas nila sa panganib, ipinasiyang ipagdiwang ang dalawang araw na ito taon-taon. Ito'y gagawin nila ng kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salin lahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lunsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Upang pagtibayin ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail ng liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan sa 127 lalawigan na sakop ni Haring Xerxes. Ipagdiriwang ng lahat ng Hudyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng ipinag-utos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang mga salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayuno at pagdadalamhati. Pinagtibay ng sulat ni Esther ang mga tuntunin sa pagdiriwang ng Pista ng Purim at isinulat ito sa isang aklat. Pinagbuwis ni Haring Xerxes ang mga lupain at ang maliliit na pulo na kanyang nasasakupan. Ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa Aklat ng Kasaysayan ng Mga Hari ng Media at Persia. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at iginalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

sumaating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa mga sandaling ito at sa lahat ng araw ng ating mga buhay. Ang atin pong global cast ng Life is Beautiful ay minsan pa kasama nyo para tayo po ay makapag-meditate sa pamamagitan ng mga awitin at ng mga maiikling insights na mula po sa inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Nandito tayo sa Sydney, Australia at kasama ang ating production team sa Manila, Philippines. Ito pong ating mga contents ay nais nating ibahagi sa bawat isa na nakikinig ngayon anywhere in the world sa pamamagitan ng internet o kaya naman sa pamamagitan ng radio. Patuloy po tayo sa ating mga awitin

Dito po sa Psalm chapter 96 ay ating mababasa. Psalm chapter 96, mabuting balita, Biblia. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang mga tao po, napansin ko, simula nung tayo ay tumira dito sa Australia, dahil dito po ay maraming iba't ibang lahi na sama-sama, ang tawag ay multicultural. Ang mga tao po, kahit na saang lahi, ay mahilig na makipagkwentuhan at ang tawag nga ng iba dyan, bidahan. Kapag may mga hindi na magagandang pinag-uusapan tungkol sa kapwa-tao, ang tawag ay chismis. O ngayon, sa Pilipinas at sa mga Pilipino, marites. Mare, ano ang latest? Ang sabi po sa binasa natin sa verse 3, kahit saan ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Kung tayo daw po ay may pag-uusapan, kung tayo daw po ay mayroong ibabalita sa iba, kung meron tayong iba vlog, kung meron tayong i-TikTok o i-share sa mga reels o ipopost sa Facebook, sana ito ay ang kadakilaan ng Diyos, ang dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Sa mga nangyayari po ngayon sa mga Pilipino, dahil sa mga balitang galing sa Pilipinas at nasa Pilipinas, maraming mga reactions, maraming mga comments, marami tayong mga iba't ibang kuro-kuro o opinion. Minsan po ang mga bagay na 'yan ay very negative ang epekto sa ating lahat, kasi nagkakasamaan ng loob, hindi magkaintindihan, lahat ay pare-parehong may puntos kasi iba-iba yung perspective, ano? At nagkakawatak-watak tayo. Pero kung pag-uusapan natin ay ang kadakilaan ng Diyos, tiyak magkakaisa tayo. Kung ang pag-uusapan po natin ay ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang salvation, tiyak magkakaisa tayo. At napakaganda nito kasi tayo po ay mahilig na gumagawa ng mga himig. Marami tayong mga composers, marami tayong mga singers, marami tayong mga tumutugtog ng iba't ibang instrumento. Kaya sabi nga po, no, awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Yun pong ating likas na kahusayan sa musika bilang isang lahi ay gamitin natin sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At ito po ay meron ding therapeutic, o sabi nga, cathartic value, sapagkat ang awitan at ang mga himig ay nakapagpapahilom ng mga sugat ng damdamin, nakakatulong para i-express ang atin pong mga saloobin. At kung ang atin pong tema ay pagpapasalamat sa Diyos, lalo naman tayong ma-edify o mapapagyaman. Ano po? Kaya ang temang ito ay nais nating lalong i-highlight sa pamamagitan ng mga awitin dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Sa ating mga awitan, sa ating mga kwentuhan, nawa ang ating topic ay si Jesus, si Jesus, ang ating Panginoon. At ito rin po ay pwede nating maging paraan para i-assure o bigyan ng katiyakan ng ating mga sarili na hindi niya tayo iniiwan, ang Panginoong Diyos hindi tayo pinababayaan sa gitna ng mga nangyayari sa ating bansa, sa gitna ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Purihin natin ang Diyos, ihayag sa madla ang kanyang kabutihan.

Patuloy po ang ating global cast ng Life is Beautiful. Maraming salamat sa ating Manila production team, si Reggie, si Jonathan Binaya, si Benjo, si Nat, at syempre ang ating mga engineers sa Bukawe Transmitter Site. Ako naman po ang inyong kasama, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Ang ating

pong mga talatang pinagbubulay-bulayan na sa Psalm chapter 96, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Yan ang sabi sa verse 4. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya ay puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan ay sa templo na mamasdan. Si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kaniyang kaluwalhatian. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kaniyang templo't maghandog ng mga alay. Ang pagsamba sa Panginoong Diyos, dapat po may hatid na pagpupuri na taos puso. Pagpunta sa kanyang templo, ang katumbas po niyan ngayon, ang ating mga Christian fellowships na pagsasama-sama sapagkat ang ating katawan, ang templo ng banal na espiritu, pero pag nagsasama-sama po tayo, iyan ay parang templo din ano, ng mga worshippers. At syempre, may kasamang pag-aalay ang ating mga love offering sa Panginoon na taus-pusong ibinibigay na may kagalakan or cheerful heart. Ganun din syempre ang ating offering, living sacrifice, ang ating mga buhay, ang ating paglilingkod, ang ating pagmimisyon, pagmi-ministry, pagbabahagi ng mabuting balita. Ang lahat ng iyan ay para bang nagsasabi na sa pamamagitan ng buhay namin, Lord, we worship you and praise you. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating global cast ng Life is Beautiful.

Sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Diyos, sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ang inyong kabutihan ng aming ibinabalita, ang aming ipinagmamalaki ay ang inyong karangalan. Sa gitna, Panginoon, ng aming mga pinagdadaanan bilang mga magkakababayan nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo. Salamat sa inyong mga sagot sa aming mga prayers noon pa man, at ngayon po kami naman ay dapat na humakbang, mamuhay in response sa inyong mga sagot sa aming mga panalangin, nawa ay makita sa aming mga actions ang inyong pagtutuwid, ang inyong patuloy na kabutihan, ang inyong patuloy na pagmamahal ay isalamin ng aming pagmamalasakit sa isa't isa, at patuloy na pagsasama-sama ng mapayapa sa gitna ng amin pong mga pinagdadaanan bilang isang bansa. Tulungan po ninyo ang bawat isa na lalong ma-realize ang aming mga duties, mga responsibilities bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Jesus. Araw-araw, tinatanggap po namin ngayon ang inyong mga blessings para kami ay makapamuhay bilang mga mabubuting anak ng Diyos. Salamat sa mga blessings na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya nawa.

Kagaya ng istorya ni Joseph the Dreamer sa Old Testament, tayo po ay may iba't ibang mga pwedeng pinagdaraanan sa buhay. Minsan ay mga pagsubok, minsan ay mga tagumpay na minsan ay nauuwi sa panibagong pagsubok pero nagtatagumpay ulit. Ano? At ang magandang balita, ang Diyos ang siyang bumubuhat sa atin. Sabi nga sa awitin, He will carry you kahit na ano ang problemang ating pinagdaraanan sa buhay. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at kabaitan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lamang sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel, The Grape City Media. Hanggang sa muli, I am glad you are with me. Take care and the Lord bless you.

Happy Sunday sa iyo, kaagapay. Ang bilis ng araw, purihin natin ang Panginoon dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng napakaraming challenges, mga pagsubok na pinagdadaanan ng ating buhay. Bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw sa ating mga churches, magandang tayo po muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pananalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganun din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, kaagapay. Simulan natin ang ating programa sa pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami po ay nagpupuri sa inyo, dinadakila at niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga biyaya, pagpapala na aming natatanggap sa araw-araw ng aming mga buhay, maging sa kagalingan, Panginoon, na iginagawad niyo sa amin sa mga panahong kami ay mayroong karamdaman at may mabigat na pakiramdam sa aming physical na katawan. Panginoon, maraming salamat sa laging pagsama, paggabay at pag-encourage sa amin, Panginoon, mula sa mga nararanasan naming mga trials, challenges ng buhay, kami at ang aming pamilya, lagi kang naroroon sa amin. Kayo ang aming kalakasan, pundasyon at nagdudulot ng kapayapaan sa aming mga buhay. Maraming salamat po at sa mga oras pong ito, patuloy kami lumalapit sa inyo nang may kapakumbabaan. Naway lagi niyo kaming makita na nagtitiwala sa inyo at patuloy na linisin kami sa aming mga karumihan upang sa aming pagdulog kami ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Panginoon, ang bawat kaagapay namin, anuman ang kanilang sitwasyon sa buhay ngayon, kayo ang maging kalakasan naming lahat. Kayo ang maging tagapagpagaling at provider ng bawat pamilya. Panginoon, maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyong araw na ito. Mabigyan kayo ng kapurihan sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta na po kayo, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs sa mga oras na ito, ipadala nyo po sa amin. I-comment nyo na yan sa ibaba. At masaya po kami rito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay, na may katugunan na ang inyong mga panalangin kahilingan mula nung mga nakaraan, ay ishare din sa amin para sama-sama nating pasalamatan ang kabutihan ng ating Panginoon sa buhay natin. At kaagapay, kung mayroong mga mensahe na hindi na namin mabasa, umasa kayo na sa aming mga personal prayer and devotion, dadalhin namin yan, ipagpe-pray namin at ipagkatiwala natin sa Panginoon sa kaniyang perpektong katugunan sa ating mga panalangin. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, samahan mo muli ako, kaagapay. Pagbulay-bulayan natin ito. Ayon sa Pilipos Kabanatang 2 sa mga talatang 12 at 13. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban.
Alam mo kaagapay, kapag ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng kalayaan, hindi niya tayo iiwan ng talunan, bigo at nagugulumihanan. Ipagkakaloob niya ang banal na espiritu sa atin bilang tagapag-alaga at mga aliw. Ang banal na espiritu ay may bunga na nagpo-produce ng pag-ibig, kapayapaan, kapakumbabaan, pagtipigil sa sarili, at iba pa. Sa makatuwid, kapag pinagkalooban tayo ng Diyos ng kalayaan at ang Kanyang Espiritu ay nasa atin, ang mga magagandang bagay na ito ay susunod sa atin. Ito ay mga bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu at hindi mula sa ating mga gawa. Malaki ang pagkakaiba ng buhay na mayroon kang totoong kalayaan sa iyong kalooban kumpara sa buhay na sinusubukan mong kontrolin ito sa pamamagitan ng sarili mong pagkilos lamang. Kaagapay, kapag may human effort, nabibigatan ka lang at may labanan sa loob mo. Halimbawa na lamang, madalas nagpapanggap kang nakalimutan mo na ang taong nakasakit sa iyo o kinaiinisan mo dahil dalubhasa kang magpanggap. Subalit kapag nakasalubong mo ito o nakita mo na siya, hindi ka mapakali at kumukulo ang dugo mo. Pabalik-balik ang inis at galit mo sa kanya at pasumpong-sumpong na minsan sasabihin mong okay na pero ang totoo hindi pa. Kagapay, unawain mo itong pagsasalin tulad na ito. Kung pabalik-balik ang lagnat mo, sakit ng ulo mo, o anumang parte ng iyong katawan, magpatingin ka na sa doktor. Baka may nakatagong sakit na mas malala pa kaysa sa inaakala mo. Alam mo, ang pabalik-balik na sakit ay mga simptomas lamang yan ng mas malalang karamdaman. Ganun din sa ipapahayag mong kalayaan. Pakinggan mo to kaagapay, kung ang pagiging mapagmataas, pagiging mainggitin, pagiging siloso o silosa, maruming pag-iisip, mapanirang puri, insecurity, bitterness, rebellion, offense at iba pa ay pabalik-balik, baka hindi na ito kahinaan at hindi na ibang tao ang may diferensya. Suriing mabuti ang sarili, baka hindi kalayaan ang sumasa iyo. At huwag idahilan na baka kahinaan mo lang iyan. All you need is freedom, a genuine freedom. Kaya nga ang Panginoon ay may mabuting balita sa ating lahat tungkol sa kalayaang tinutukoy niya. Ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Huwag mong kalilimutan kaagapay, kalooban ng Diyos ang ikaw ay lumaya. Lumaya sa lahat ng kabigatan sa buhay mo. Maaring alipin ka ng kahirapan sa iyong pinansyal na kalagayan. Maaring alipin ka ng karamdaman sa iyong pisikal na katawan. Maaring alipin ka ng kabiguan. Wala kang kapahingaan at kapayapaan. Maaring alipin ka ng iyong sariling kahinaan at tila bagang napakahirap mong paglabanan at pagtagumpayan ito. At ang pinakamahirap sa lahat kaagapay ay maaaring alipin ka ng kadiliman o ng kasalanan. Subalit may magandang balita ako sa iyo. Laging may paraan ang Diyos sa anumang pinagdadaanan natin at anumang sitwasyon ng ating buhay. At nais niyang maranasan mo ngayon ang kanyang kaparaanan na inihahanda niya sa bawat isang maniniwala at mananampalataya sa kanya. Isang kaparaanan na hindi kayang gawin ng tao, subalit kaya ng Diyos. Nais ng Diyos na maranasan mo ngayon ang tunay na kalayaan o genuine freedom sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Maaari ka magpakumbaba at lumapit sa Diyos na nagsasabing, Panginoon, ang aking buhay ay matagal nang nakararanas ng kabigatan na tila bagang ako'y hindi malaya, na sa aking sariling kaparaanan ay binibigyan ko ito ng lunas, subalit ako'y laging bigo. Sa oras na ito, Panginoon, ako ay umaamin na wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay.
Sinubukan ko na lahat, Panginoon, subalit tila bagang ako'y lalong napapalayo sa inyong kalooban at lalong nagiging bilanggo ng kasalanan. Panginoong Hesus, aking isinusuko na lahat sa inyo. Pangunahan niyo po ako, paghariyan niyo po ako, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan ko po kayong pumasok. Tinatanggap ko po kayo upang aking maging Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa araw na ito, ang kalooban niyo na po ang aking susundin. Tulungan niyo po ako, Panginoong Hesus. Amen. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito kagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga ipinadalang panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayo ay manalangin. Muli kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon, nagtitiwala at naniniwalang ang katugunan ninyo ay laging napapanahon. Perpekto para sa amin. Nilalapit namin sa oras pong ito si Merlin Nicolas Hinares, Panginoon. Ang aming panalangin ay patuloy na gumawa kayo ng miracle, Panginoon, at gumaling po ang bukol sa liig ng aming kapatid na ito. Amin din nilalapit sa inyo si Debbie Alonte, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay financial provision at good health para sa kanyang buong pamilya. Patuloy din namin pinagpipray si Josephine Gonzalez, Panginoon. Ang panalangin niya ay para sa kanyang husband na si June Gonzalez, complete healing from mild stroke, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Ang kagalingan ay maranasan ng aming kapatid na ito. Ganun din si JP. Ang kanyang panalangin ay blessings sa kanyang business at magkaroon siya ng maraming customers, Panginoon. Inilalapit ko rin sa inyo sa panalangin, Panginoon, ng aming kapatid na si Leonida Rubio, Panginoon, na marilis na po ang work permit ni Sunny Rubio sa Italy, Panginoon, at ang work para kay Hope Rubio, Panginoon. Lord, ingatan nyo sila, kayo po magkaloob ng kanilang pangangailangan, lalo na sa mga papeles na ito na kanilang kailangan sa kanilang pagtatrabaho. Lord, inilalapit din namin sa panalangin si Joe DC, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay pag-iingat at gabay sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din si Wilma Landicho, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para kay Lani Di Mayuga. Siya po ay nanganak at CS po ito. Lord, ang aming panalangin ay kayo po mag-provide ng kanilang pangangailangan at magandang kalusugan para sa kanyang magiging anak, Panginoon. Lord, kayo o Diyos ang patuloy na magkaloob at mag-supply ng kanilang pangangailangan. Lord, pinagpipray din namin si Iti Gauna, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na si Rafi, healing at anuman ang sitwasyon ng kanyang physical health sa oras na ito, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Nagpipray din namin si Jay, blessing at provision ni Lord sa pinaplano po nilang business. Ganoon din si Joseph Estacio, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay makahanap na ng malilipatang bahay ang kanyang anak. At kayo po, Diyos, ang patuloy po na magbibigay sa kanila ng kanilang mga panalangin kahilingan at magpo-provide ninyo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Patuloy namin nilalapit sa oras na ito si Sister Ginaline Carriaga dyan po sa Hong Kong. Anuman ang sitwasyon ng kanyang physical health, Lord, kaugnayin niyo po siya. Walang imposible sa inyo. Ang anumang karamdaman, Panginoon, ay gagaling sa pamamagitan ng mga latay ng aming Panginoong Jesus. Lord, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin at hindi kayang mabigyan ng solusyon, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain niyo Sister Ginaline Carriaga. Ganon din ang aming mga kapatid, o Diyos, na patuloy na nagtitiwala sa inyo. Si Sister Rose Santos, pagpalain niyo po ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Sister Jenna Santos, Panginoon, ganon din ang kanyang pamilya. Anuman ang sitwasyon ng kanilang pinagdadaanan, i-bless niyo po sila. Pinagpipray din namin Sister Clarita Manyalak. Pagpalain niyo ang buong Manyalak family. At si Ismaela Serrano, Panginoon, anuman ang kanilang mga panalangin, alam namin na ipagkakaloob niyo po ito mula sa inyong mapagpalang kamay. Pinagpipray din namin Sister Amelia Kasupan, Panginoon, ang blessing ninyo sa buong Kasupan family. At ganun din si Adelaida Duya, Panginoon, i-bless niyo po siya.
ang kanyang buong pamilya, si Sisu Kasupan, Panginoon Lord. Pagpalain niyo po siya at walang anumang bagay na hindi niyo kayang ayusin at hindi niyo kayang i-provide, Panginoon. Lahat po ay walang imposible sa inyo. Kaya niyo po silang kaugnayin sa kanilang pangangailangan. Nagpipray din namin si Maricar Serrano, Panginoon. Patuloy niyo silang abutin, ingatan, gabayan sa kanilang buhay. Ganon din si Jovita Guevara, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay, paglilingkod bilang mananampalataya sa inyong ubasan. Pinagpipray din namin si Alvin Manyalak. Lord, abutin niyo siya at lahat ng concern sa kanyang buhay. Lord, alam namin na maayos ito at kayo, Diyos, ang panggagalingan ng kaayusan at kapayapaan, Panginoon. Patuloy ko rin pong itinataas sa panalangin sa inyo ang aming kamanggagawang Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Ganon din ang kanyang anak na si Brother Engineer Romar David na nasa barko ngayon na nagtatrabaho. Patuloy nyo silang ingatan, gabayan at samahan sa lahat ng pagkakataon. Ipinagpe-pray ko rin, Panginoon, sa oras pong ito ang aming mga kapatid na si Brother Edwin and the Sister Shea, Panginoon, ang kanilang kahilingan na pagkalooban nyo sila ng baby, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Abutin nyo sila sa kanilang kalagayan. Lord, wala pong mahirap sa inyo, kaya naman kami laging nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Reverend Tostino Carion, Panginoon, sa kanyang sitwasyon, sa kanyang physical health. Lord, walang mahirap sa inyo. Pagagalingin niyo po ang aming kamanggagawang ito sa lalong madaling panahon ayon sa inyong banal na kalooban. Patuloy kong itinataas ang aming mga kapatid, Panginoon, ang aming kamanggagawa, si Sir Nolito Miranda at ang buong Miranda family, kasamang kanyang maybayan, Sister Marilyn Miranda. Lord, kayo pong maitaas sa kanilang buhay paglilingkod. Maraming salamat at patuloy nyo silang ginagamit bilang daluyan ng inyong pagpapala, lalo na sa inyong mga gawain, Panginoon. Pagpalain nyo po sila. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Brother Epifanio Salvador. Panginoon, maraming salamat sa aming kapatid na ito na laging nakasubaybay, laging nakasuporta sa inyong gawain. Ingatan niyo po ang kanyang buhay. Lagi niyo siyang samahan sa lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay. Pinagpe-pray ko rin si Sister Evelyn Tagud, Panginoon, at ang buong Tagud family. Kayo po ang patuloy na maging kalakasan nila at guide nila sa lahat ng direksyon, sa lahat ng plano na kanilang gagawin. Ikaw ang kasama at magbigay ng karunungan sa kanila. Lord, dalangin din namin ang patuloy na pag-iingat ninyo sa Tutel family, kina Sister Anna Victoria Tutel, at ang kanyang buong pamilya, ang buong Tutel family sa ibang bansa, Panginoon. Huwag nyo silang pabayaan at laging maranasan nila ang inyong pagsama at biyaya, Panginoon, sa kanilang buhay. Patuloy din na pinagpe-pray ko, Panginoon, aking mga kamanggagawa na sina Pastor Reverend Rina Carion, Panginoon ng Jesus Saves Ministries Incorporated. Patuloy na ingatan niyo siya sa kanyang buhay paglilingkod kasama ang buong Carion family. Ganon din si Sister Cora Salitico, Panginoon. Hayaan niyo na lagi niyang maranasan ng inyong pagsama, kapayapaan at pag-ibig, Panginoon, na mula sa inyo. Maraming maraming salamat po at alam namin na hindi kayo nagpapabaya at lagi niyo pong tinutugon ang aming mga panalangin. Ganon din ang aming kamanggagawang Pastor Jose Tulios. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod na laging kayo nagbibigay ng karunungan, Panginoon, sa aming kapatid na ito sa kanyang buhay paglilingkod. Pinagpe-pray ko rin sa inyo ang mag-asawang Pastor Benji and Pastora Christian Arciaga, Panginoon, dyan po sa Australia. Panginoon, pagpalain niyo po ang kanilang church, CCMC family, at alam namin na kayo, Diyos, ang laging nagbibigay ng karunungan, provision at proteksyon para sa kanilang paglilingkod at sa kanilang buong pamilya.
Panginoon, maraming salamat din po sa patuloy ninyong pagbibigay ng karunungan, provision, kalakasan, Panginoon, sa ipinagkaloob ninyo ng mga talento, Panginoon, sa inyong mga lingkod, sa inyong ubasan, Panginoon, upang matugunan ang pangangailangan ng inyong bayan, ng inyong mga anak, Panginoon. Salamat po sa mga pastor na nagbigay ng kanilang buhay para sa inyong gawain. Lord, hindi po nasasayang ang bawat pagtitiwala.

perpektong kapanahunan, mananaig, Panginoon, ang kabutihan, at alam namin na hindi rin magtatagumpay ang kasamaan sa aming bayan, Panginoon. Maitaas kayo, mapapurihan kayo sa buhay namin. Lord, maraming maraming salamat po sa katugunan ng bawat panalangin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig ang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702-DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais ko munang batiin ang ilan sa aking mga pinsang buo na dumalo doon sa nakaraan naming family, Umali Family Clan Reunion, magmula sa lahi ng aming lolo at lola, Lolo Amang Ilyo at Lola Inang Apia. Binabati ko sina na sila'y mga avid listeners natin, si Ate Yoli Yanga, Ate Levi Deogracias, Kuya Empin at Ate Neneng, at Ramon Carlos. Nagmula lahat yan sa lahi ng Umali mula sa Kalumpit, Bulacan.

Nabubuhay tayo sa isang lipunang grabe ang dibisyon. Pinaghihiwalay tayo ng politika, kultura, henerasyon, social status, education, preferences. At maging sa loob ng pamilya at iglesia ay maaaring magkaroon ng pagkakahati-hati. Kadalasan, ang malaking hamon ay hindi naman ang kawalan ng mga taong may kakayahan. Ang malaking hamon ay ang kawalan ng pagkakaisa sa mga taong may kakayahan. Ganito rin ang problema ng iglesia sa Corinto. Matatalino sila, magagaling, masisipag sa gawain, pero ang problema, pinaghaharian sila ng pride, competition, pagmamagalingan at pagkakahati-hati. Ilan sa mga mananampalataya ay naniniwalang mas nakalalamang sila sa kakayahan kaysa sa iba. Yung iba naman ay nakadarama na hindi sila pinahahalagahan. At marami ay mas hinahangad ang recognition kaysa mabuting relasyon. Kaya't sinulatan ni Paul upang ipaalala sa kanila ang isang saligang katotohanan na hindi lumilikha ang espiritu ng Diyos ng pagkakahati-hati sa katawan ni Kristo. Ang espiritu na nagbibigay ng iba't ibang kaloob o kakayahan ang siyang espiritu na lumilikha ng pagkakaisa sa mga mananampalataya. Babasahin ko ang ating pag-aaralan na yung aking mga binanggit kanina ang magiging punto ng ating pag-usap. Ito ay ang 1 Corinto 12, 3 hanggang 7. 1 Corinto 12, 3 hanggang 7. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita

0: sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Natuklasan natin sa mga verses na iyan na aking binasa na ang saliga ng ating pagkakaisa ay si Kristo. Ang ating pagkakaiba-iba ay disenyo mismo ng Diyos. Ang ating mga kakayahan ay ipinagkaloob para sa kapakanan ng lahat. Ang ating pagkakaisa ay nagmumula sa iisang patutuon natin na si Jesus ay Panginoon. Nagsimula si Paul sa isang very surprising statement. Doon sa English, ang sabi niya, "No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit." Hindi ito simpleng pagsasabi lamang ng pangungusap na si Jesus ay Panginoon. Madaling gawin yan. Ang tunay na pagkilala kay Jesus bilang Panginoon, ang pagsuko sa Kanya, ang pagtitiwala sa Kanya at ang pagsunod sa Kanya ay gawa ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang tunay at malalim na pagkakaisa ay hindi nasasalig sa personalidad, sa background, lahi, kabuhayan, pinag-aralan, at kagustuhan. Ang tunay at malalim na pagkakaisa ay nakasalig kay Kristo lamang. Hindi nagkakaisa ang isang iglesia dahil sa magkakamukha ang lahat. Ang iglesia ay nagkakaisa sapagkat ang bawat isa'y nabibilang kay Kristo at nagsisikap na maging kamukha ni Kristo. Sa bawat kongregasyon ay may bata, may matanda, may edukado, may simple, may masalita, may walang kibo, may sagana, may gipit. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba-iba, iisa ang ikinukumpisal ng mga mananampalataya na si Jesus ay Panginoon. Ang patutuong ito'y mas malakas, mas makapangyarihan kaysa pagkakaiba-iba. Madalas, masyado nating nabibigyang pansin ang mga bagay na naghihiwalay sa atin, tulad ng pagkakaiba-iba ng pamamaraan ng pagsamba, tradisyon, opinyon, personalidad at estilo ng pamamahala. Pero ipinapaalala sa atin ni Paul dito sa ating aralin na bago tayo maging miyembro ng isang grupo, ng isang ministry, ng isang committee, ng isang henerasyon o ng isang iglesia, tayo'y mga naging tagasunod muna ni Jesucristo. That is foundational. Ang pagkakaisa'y tumatatag at lumalalim kapag si Kristo'y naging mas malaki kaysa ating mga personal preferences. Kapag si Kristo ang tunay na naghahari sa isang pamilya, sa isang iglesia, sa isang grupo, sa isang komunidad at maging sa isang bansa, nangyayari ang mga sumusunod. Nababawasan ang pride. Nadaragdagan ang kababaang loob. Nagiging posible ang pagpapatawad at nagiging hayagan ang pagmamahal. Sa iglesia, sadyang nilikha ng Diyos ang pagkakaiba-iba. Kaya't ganito ang wika ni Paul, "There are different kinds of gifts, but the same Spirit." Pansinin po ninyo ang dalawang mahalagang salita, different and same. Inibig ng Diyos ang pagkakaiba-iba sa loob ng pagkakaisa. Hindi lumilikha ang Espiritu Santo ng mga carbon copies. Ang nililikha niya ay mga katawan na may iba't ibang bahagi. Ibig sabihin, hindi lahat ay nagtuturo, hindi lahat ay kumakanta, hindi lahat ay namumuno, hindi lahat ay naglilingkod sa magkakatulad na paraan. Ngunit sa kabila nito, ang bawat paglilingkod at kakayahan ay mahalaga. Ang malusog na iglesia ay hindi iyong pare-pareho ang gampanin. Ang malusog na iglesia ay yung bawat isa'y tapat na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Inulit ni Paul ang pattern. Magkaibang kaloob, ngunit iisang espiritu. Magkaibang paglilingkod, ngunit iisang Panginoon. Magkaibang gawain, ngunit iisang Diyos. Maging ang Trinity ay modelo ng pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Isipin ninyo ang ating katawan. Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng tainga na dahil hindi siya mata ay hindi siya masyadong mahalaga. Bawat bahagi ng katawan ay nagko-contribute sa kalusugan ng buong katawan. Kaya nga may kasabihan tayo ng sakit ng kalingkingan ay damdam ng buong katawan. Kapag may diferensya ang isa, magkakadiferensya ang buong katawan. Kaya hindi naman, mahalaga ang nakikitang mga paglilingkod. Pero mahalaga rin ang mga tagong paglilingkod, yung mga tinatawag na behind the scene. Mahalaga ang mga nakikitang kabutihan, pero mahalaga rin ang mga tagong kabutihan. May nagtatanim ng binhi, may nagdidilig, may mga nasa gitna ng aksyon, may mga nasa, tulad na aking sinabi, behind the scenes. Ngunit ang lahat, bawat isa ay mahalaga sa Diyos. Nawawasak ang pagkakaisa. Kapag nagkukumpara ng mga tao, kapag naglalaban-laban ang mga tao, kapag nagpapagalingan ang mga tao, lumilikha ng insecurity ang paghahambing. Ang pride ay nanganganak ng pagkakahati-hati. Kapag napag-unawa natin na kusang nagkakaloob ang Diyos ng iba't ibang kakayahan, natututuhan nating magdiwang ng magkakasama sa halip na magkumpetensya laban sa isa't isa. Sa halip na itinatanong natin, bakit hindi ako katulad nila? Sisimulan nating itanong, paano ako makapaglilingkod sa pamamagitan ng kakayahang ipinagkaloob sa akin ng Diyos? Ang mga kakayahan ay ipinagkaloob ng Diyos para sa kabutihan ng lahat. Wika sa verse 7, "Now to each one, the manifestation of the same Spirit is given for the common good." Binabago ng verse na ito ang lahat. Ang mga kaloob na espiritual ay hindi para sa personal fame, hindi para sa personal status, o para hangaan. Ibinibigay ng Diyos ang iba't ibang kaloob para sa kabutihan ng lahat. Binigyan ng Espiritu Santo ng kapangyarihan ng bawat mananampalataya upang maging malusog ang buong katawan. Ibig sabihin, ang iyong gift ay hindi lamang para sa iyo. Ang iyong lakas ay hindi lamang para sa iyo. Ang iyong karanasan ay hindi lamang para sa iyo. Ang iyong pagpapala ay hindi lamang para sa iyo. Ikaw, tayong lahat ay pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Ang pagkakahati-hati ay nangyayari kapag inisip ng isang tao ang ganito: ang aking gampanin ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Ang aking katungkulan ay dapat nakilalanin ng higit sa lahat. Ang aking mga kakayahan ay nakahihigit sa iba. Ngunit ipinapaliwanag sa atin ni Paul sa pamamagitan ng ating aralin na bawat kaloob ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang tanong ay hindi gaano ako kahalaga. Ang tanong ay paano ako makakatulong sa paglago ng katawan ni Kristo. Nagaganap sa kabilang dako ang pagkakaisa kapag nakikinig ang mga leader sa isa't isa, kapag nirirespeto ng mga henerasyon ang bawat isa, kapag nag-uugnayan sa isa't isa ang iba't ibang mga ministries, kapag ang matatag na pananampalataya ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mahihina pa, kapag ang maraming kakayahan ay nananatiling mapagpakumbaba, at kapag bawat isa'y nakauunawa ng kanilang misyon ay mas malaki kaysa kanilang sarili. Nagiging malusog ang iglesia kapag ang mga kaanib ay huminto sa pagtatayo ng sariling kaharian at nagsimulang magtayo ng kaharian ng Diyos ng sama-sama. Ang pagkakaisa ay nangangailangan ng kababaang loob o ng pagpapakumbaba. Maraming kaloob ang iglesia sa Korinto, ngunit kulang sila sa pag-ibig. Kaya't sa buong Korinto 13 ay tinalakay ni Paul ang tungkol sa pag-ibig. Ang kaloob na walang pag-ibig ay lumilikha ng pride. Ang katotohanan naman na walang pag-ibig ay lumilikha ng kabagsikan. Ang paglilingkod na walang pag-ibig ay nagiging simpleng katungkulan. Ngunit kapag pag-ibig ang naghari sa isang iglesia, ang mga pagkakaiba-iba ay nagiging kalakasan. Ang di pagkakatulad-tulad ay nagiging kagandahan at ang pagkakaisa ay nagiging makapangyarihang patutuo ng mga Kristiyano sa buong mundo. Idinalangin mismo ni Jesus na maging isa ang kanyang mga tagasunod sapagkat ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay makapangyarihang patutuo ni Kristo sa mundo. Kapag tinitingnan ng mga tao ang iglesia, kailangang masabi nila tanging ang Diyos lamang ang makapagbubuklod at sa magkakaibang tao sa pamamagitan ng pag-ibig. Tinatawagan tayo ng Panginoon, hindi para maging pare-pareho, kundi para magkaisa, hindi para maglaban-laban, kundi para magtulungan, hindi para itaas ang sarili, kundi para paglingkuran ang iba. Matatag ang iglesia kapag bawat mananampalataya'y magsasabi, gagamitin ko ang bawat kaloob ng Diyos para sa kabutihan ng aking kapwa. Imagine ninyo na lamang kung ano ang mangyayari sa iglesia kapag ang leader ay namumuno ng buong katapatan, kapag ang mga pamilya'y nagsusuportahan sa isa't isa, kapag ang mga kabataan ay naglilingkod ng buong alab, kapag ang matatanda ay nagpapayo ng buong katalinuhan, at kapag bawat miyembro ay nagpapahalaga sa isa't isa. Sa pagbubuod, ipinapaalala sa atin ang 1 Korinto 12:3-7 ang mga sumusunod. Idinideklara natin ang isang Panginoon. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinaglilingkuran natin ang iisang Diyos at tayo'y tinawag para sa kabutihan ng lahat. Ang ating pagkakaiba-iba ay hindi dapat maghiwalay sa atin. Sa halip, ito ang dapat magpalakas sa atin. Hindi layunin ng Diyos na ang iglesia ay maging koleksyon ng magkakahiwalay na individual. Nilikha niya tayo upang maging isang katawan ni Kristo. Kaya tayo'y sama-samang magdiwang magpalakasan, magdalanginan, magsilbihan at magkapit-kapit busy. Sapagkat kapag ang iglesia ay nagkakaisa kay Kristo, nakikita ng tao ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Lagi nating tandaan, magkakaibang kaloob, magkakaibang tawag, magkakaibang tao, ngunit iisang Espiritu, iisang Panginoon, iisang Diyos, iisang katawan. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa paalala sa amin ni Paul, lalong-lalo na po sa iglesia. Nang iglesia ang dapat na maging patutuo ng tunay na pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang iglesia na sumusunod sa aral at halimbawa ng aming Panginoong Jesus, na siya ang maging modelo sa aming lipunan ng tunay na pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay, ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
4: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsaray yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na ko na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyong pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong pong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
9: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Tuwing linggo po, meron tayong mga reminders whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoon. As you serve, you have to give your best. At syempre, yung working principle po ng faith. As we learn from the Word of God and apply it, yan po ay makakatulong yung ating spirituality sa atin hong improvement sa character and conduct at syempre makaka-apekto rin na maganda sa ating relationships. So yan po ang atin hong mga reminders pagka linggo ng umaga. By the way, paalala rin po natin, ano, kahapon medyo mainit ang panahon. Nung umaga hanggang tanghali, nung medyo paggabi na po, medyo kumulimlim at may ambon dito, at least sa Valenzuela, hindi ko alam kung sa ibang mga lugar kayo po ay may ulan na naranasan. Yung iba, welcome development yan kasi umainit nga. Pero kung kayo po ay may mga activities today, just make sure na kayo po ay prepared. Kasi nga po, baka biglang bumuhos ang ulan o kaya naman ay sobrang init, papangalagaan po ang ating kapakanan. So yan po ang ating mga paalala. Karagdagan lang po. Well, ang atin hong lesson for this weekend ay may kinalaman nga po sa book ng Job. No? So we're trying to do an overview ng aklat na ito. At ang sabi nga natin, kung meron mang isa sa mga popular personalities and even books in the Bible na nababasa ng tao, Job would probably be in the top 10. No? Ang madalas na dahilan kung bakit po ito nakaka-relate sa atin is because of suffering. Parang ang point dito, we see life from the perspective of Job. No? Kasi tayo in one way or the other, maliit o malaking mga sabi nga natin hamong pangbuhay o karanasan, we understand that part ng human experience. Pero ang Job daw ay hindi lang dapat tingnan from that angle. As a book of literature, ito rin po ay dapat tingnan din mula pa sa ibang pagtingin. Ano yun? Mamaya po. Kasi ito nga pong first part, run through lang natin and then tatapusin po natin ang atin hong aralin sa Job as yung atin hong tradition dito sa Konektado. No? Ang ating lesson, we wrap it up pagdating po ng Sunday. Well, ang category po ng Job, it's a wisdom book. No? Ang kanyang mga kasama sa cluster would be Ecclesiastes and Proverbs. Pero kung gusto nyo i-extend yung list, may

dalawa pang pwedeng idagdag, like yung Psalms and yung Song of Solomon, yung Song of Songs, no? Well, ito nga po ay nasulat daw na possibly one of the oldest, if not the oldest, the book of the Bible, itong Job. At ang sabi nila, kung si Job ay nag-exist, most likely time ng mga patriarchs, most likely time daw ni Abraham. No? So, yan yung mga ilang estimations ng mga sumusuri na aklat na ito. Ang Job din is a book of literature. Dahil yung beginning niya, yung prologue, at yung kanyang ending, yung epilogue, ang kanyang style ay, it was written as a prose. And then yung main body po niya ay written on the structure ng Hebrew poetry. No? Gusto niyo pa pong mag-aral ng mga bagay na yan, mag-research kayo. Ang mga tema po na ating pinag-uusapan pagka pinag-aaralan po ang Job, at least lima daw, no? Sabi ng ilang mga sumusuri nito. Of course, yung main theme is about suffering, no? Yung pagdurusa ng taong si Job, iba-ibang karanasan. And then, of course, yung justice. Paano ba yung pagtingin natin sa hustisya ng Diyos? O yung pagtansya natin doon sa kalagayan ng tao on the basis ng kanya pong ginawa, hindi ginawa, ng kanyang nagiging karanasan? Ito ba ay bunga lang ng kanya pong mga ikinilos? O talagang dahil broken ang mundo, ay pwedeng lahat tayo magkaroon ng pagkakataong makaranas ng mga difficulties, hardships, and mga struggles in life. No? Pero yun nga, it's also a book that deals with retributive justice. No? Kasi yung dialogue ni Job sa ilan sa mga kaibigan niya would show that. No? Yung basic na pananaw ng tao na patungkol sa hustisya ng Diyos. Of course, we talk about righteousness. Hindi lang righteousness from my own evaluation sa buhay ko. Hindi lang righteousness mula sa pagtingin ng iba patungkol sa akin. Very limiting yun eh. Pero pag pinag-uusapan natin ang righteousness dito, yung panuntunan mismo ng Diyos na nakakasulyap ng lahat. No? So, yan po ay mahalaga. Ang Job contains also lament, no? Mga panaghoy o yung mga pagluluksa because of loss and of course yung painful experience. Pero dito rin pumapasok yung pinakahuli, which is faith, no? Yung tema ng pananampalataya na may isang tao na kahit pala dumaan sa hirap at pagsubok ng buhay, pwede pa rin ang kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay hayag at nandun pa rin ang kanyang pagtatapat sa Panginoon. Now, ang Job kanina nabanggit natin, hindi lang dapat tingnan from a human vantage point. Kasi usually pag suffering, we empathize or sympathize with people dahil may mga common experience tayo. Pero ang Job daw, sabi ng ilan, is to be interpreted also as theodicy. Ano daw yan? It literally means a justification of God even with evil in the world. No? Kasi yun nga, si Job ay maayos naman na tao pero nakaranas siya ng sabi nga natin mga pagsubok sa buhay na pinahintulot ng Diyos at si Satanas ay gumawa ng mga kapamaraanan para alisin kay Job yung mga tinatamasa niya. So kung bakit yun nangyari at bakit yung pinahintulot ng Panginoon ay mas nakakaintindi siya. So parang ganyan ang idea ng theodicy. Siya ang Diyos, siya ang may likha, mas nakakaunawa. So mas naintindihan niya ang mga bagay-bagay na ito kumpara sa atin. Kaya ang Job would have a theme about the wisdom of God. It's really, sabi nga, superior than ours. And the foolishness of men. So, yung kamangmangan o yung kakapusan ng tao na maunawaan ang lahat ng bagay. Probably dito lang, sa simpleng pangunawa na ito, we can understand it. No? Halimbawa ako, as a human being, ang kaya ko lang namang ipaliwanag ay yung aking nasusulyapan. Yung aking naging alaala from the time ay yung nagkaroon na ako ng consciousness hanggang sa yung mga maalala ko at mararanasan ko. Pero yung before me, and after me, kung yung judgment gagawin ng Panginoon at yung totality na experience sa buong sanglilika, hindi ko yan naiintindihan. Hindi ko yan saklaw. Ang kaya ko lang intindihin is my own glimpse of reality. Kaya nga, yun nga yung pinaka-point, God's wisdom and God's know-how ay higit-higit sa atin. No? Kaya yan po ay story dito sa Job. Sa prologue, no? Which contains yung first two chapters, ang pinapakita dito si Job was a wealthy, blameless man. No? Pero sa langit daw, si Satanas ay hinaman ng Panginoon in relation sa integrity ni Job, na kaya lang daw ito nagtatapat sa kanya dahil pinagpapala ng Panginoon.
ang Panginoon ay pumayag na subukin ni Satanas si Job, wag lang kukunin ang kanyang buhay, no? So ano-ano yung makikita natin sa background ni Job? Yung verses 1 to 5 ng first chapter, ito po yung pagpapakilala kay Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. 7 sons and 3 daughters were born to him. His possessions also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the East. His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day, and they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did continually. So itong pagpapaunawa rin sa atin ng scripture na si Job ay mainam naman tao, no? Much, much better compared to other people kung yun lang ang magiging basihan. And yet, pinahintulot pa rin ng Panginoon na siya ay masubok. Ang sabi na wala ang lahat. Yung kanya pong property and livestock na ubos, no? Merong raiding parties ng Sabians and Chaldeans na, at meron pang apoy galing sa langit that basically took hold of everything, no? So yung losses niya ay 500 yoke of oxen, 500 donkeys, 7,000 sheep, 3,000 camels, basically everything. Sa servants naman, yung iba ay pinatay ng raiders at yung iba naman ay nasunog, no? And then yung kanyang mga anak, no, na kumakain, magkakasama sa bahay ng isa sa mga kapatid, at biglang dumating yung windstorm at bumagsak yung bahay at silang lahat ay namatay. Si Job, after losing yung kanyang family and wealth, he was afflicted with severe agonizing boils or sores covering his entire body, forcing him to sit in ashes and scrape his skin with a piece of broken pottery. No, ito yung ever popular na alam natin kay Job na nagkaroon siya ng mga bukol or mga sugat. Usually, ang association natin ay parang pigsa sa buong katawan niya. At mahirap na kalagayan. At sa chapter 2, ay nagkaroon ng dialogue yung mag-asawa. Buhay yung asawa ni Job, but if Job lost everything, parang ganun din siya. Ang kaibahan lang ng asawa ni Job, wala siyang infliction ng sakit. Pero nung kausap niya si Job, ito sinabi niya, "Do you still retain your integrity? Curse God and die." Siguro galing sa galit, sama ng loob, or awa kay Job. Bakit nagkakaganyan pa ikaw? Ayan. Pero ito yung sagot ni Job. "You speak as one of the foolish women speaks. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil?" So itong babaeng ito ay parang kinorek ni Job at pinagtatanggol pa ni Job yung Panginoon despite sa mga nangyari sa kanya. So kung ang pag-uusapan lang dito, yung tindi ng pananampalataya ni Job, talagang ibang klase, no? Doon yun ang ating pwedeng masabi about it. Ngayon naman po, may mga kaibigan din si Job na kasama niya. Ang sabi nga, ito po ay pumunta sa kanya para siya supposed to be ay i-comfort. Eliphaz, Bildad, and Zophar, no? Pero dito ay makikita rin natin na hindi lahat ng pumupunta para makidamay ay nakakatulong. Anong ibig natin sabihin? May mga times you have to understand na yung tact, T-A-C-T, is very important. Kung di mo alam ang tamang sasabihin, minsan kailangan mo ng manahimik ka na lang. Kasi baka makapagbukas ka ng komento, makapag-express ng emotions, o magkaroon ng reaction na baka offensive doon sa mga nagdurusa o kaya ay nagluluksa. So very important na, yun nga, minsan diba sa ating mga churches, may mga training din tayo. Paano i-handle ang counseling, paano i-handle ang grief management, o lalo na pag tayo po ay gusto natin mag-involve sa helps ministry. Kasi pupunta ka sa mga namatayan, pupunta ka sa mga taong nakaranas ng pighati sa buhay. How you converse? Kailan ka mananahimik? At ano yung mga dapat pong sabihin pag ikaw ay nagsasalita? Very important. Important, ano? Bakit? Kasi nga minsan yung ating limited understanding ay baka masobrahan naman yung ating lakas ng opinion. Like yung kanyang tatlong kaibigan. Ang old world perspective kasi
ang tawag dito ay retributive justice. Ang paniniwala ng tao noon

Pag ikaw ay mayroong pagpapala, favor ng Panginoon. Pag mayroon kang pagsubok, disiplina ng Panginoon. So, ito nga ang tanong. Lagi bang ganun? From the book of Job itself, at maging sa iba pang mga aklat ngayon as we read through the will of God through His Word, nagkakaroon tayo ng broader understanding na may mga pagkakataon. Yung tao may have material affluence, pero hindi favor ng Panginoon at hindi material blessing ng Panginoon. Pwedeng bitag ng kaaway. Or yan ay nakuha through wrong means, no? Kaya katulad nga ng corruption, di ba? Yung masasabing blessing ni God yan. O kaya ay yan ay mga illegal at mga immoral na kapamaraan and kaya nakuha. We cannot say that those are material blessings of God. Kasi may duktungan eh. Yung mga bagay na nanggaling sa Panginoon should have been gained through means na kanya pong ina-accept o yung kanyang mga in-favor, no? So very important yon. At dito rin, as we read through it, napapansin din natin, hindi naman lahat ng tao na dumadanas ng pagsubok, like Job, no? Automatically or necessarily ay dinidisiplina ng Panginoon. May mga pagkakataon na talaga yung testing o kaya yung natural occurrences ng mga sitwasyon sa buhay na ito, because this is a broken world, we have this experience. And so yan yung mga bagay na nangyayari. So itong Job as a wisdom book has taught us to evaluate further, no? At ito nga pinapakita sa atin yung mas malawakang pananaw ayon din sa discussions na nangyayari dito. So tingnan natin si Eliphaz, ang kanyang argument, simpleng-simple lang sa kanya daw personal na karanasan at sa mga visions na kanyang nakita, ini-insist niya na yung mga inosente daw hindi sila nagsasuffer at ina-advise na si Job, tanggapin mo yung disiplina mo. So medyo naghihirap ka na nga, naubos na lahat, may sakit ka pa, yun yung sasabihin sa'yo. Si Bildad naman, dinidepensahan niya yung fairness ng Panginoon na ang sagot naman niya, yung inabot daw ng mga anak ni Job ay baka dahil nagkasala sila. Kaya si Job daw ay dapat magsisi at humingi ng biyaya sa Diyos. So, yan naman ang kanyang pananaw. Si Zophar, ang sabi niya, buti, yan lang inabot mo. Baka mas higit pa dyan dapat. No? Kaya alisin mo na yung kasamaan sa buhay mo. Now, remember, pinakita sa atin yung background ni Job for a reason. No? Para ipakita sa atin, no? From the perspective ng Panginoon, okay si Job eh. Ibig sabihin, hindi siya perfect. No? But he was doing things that are correct in terms of yung kanyang limited capacity sa pagsunod sa Panginoon. Na parang misplaced yung judgment ng kanya mga kaibigan. Pero dumating yung bystander, may pang-apat na character dito, si Elihu. Ang kanya namang sinasabi, nire-reject niya yung mga akusasyon at sabi niya, kinakailangan ding makita natin na sabi nga natin eh, kapos tayo sa pagkaunawa sa lahat ng bagay. At yun nga, medyo nakikriticize pa na si Job ay parang yun nga, nakukondem pa nila. Pero si Job, pinagsabihan din niya, kinakailangan balansehin din niya. Dahil yung kanyang claim to righteousness, baka naman overstated. Kinakailangan ding makita natin that wala naman talagang matuwid sa harapan ng Panginoon. Kung pag-uusapan lang yung ating human condition, you may have been doing yung mga maraming bagay na maayos, that's well and good. Pero kung ang pag-uusapan is complete righteousness, I think walang ganun ka-perfect sa atin. No? Kaya yun din ang parang caution ni Elihu. But then, biglang dumating sa eksena ang Panginoon at nakipag-usap kay Job, dumating siya as a whirlwind, no? Parang ipo-ipo. Pero sa halip na sagutin yung why question, no? Kasi kadalasan pag tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, ang gusto natin masagot na tanong, bakit? Ano yung dahilan? Yeah. So we're looking for the rationale. Pero hindi yun ang sinagot ng Panginoon. Iba yung pagpapakita ng Panginoon ng katugunan kay Job. Ito yung example. Job 38 verse 4. Ano po nakasaad dito? Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. No? So parang ang punto ng Panginoong Diyos, ang kaunawaan mo bilang tao ay ano? Kapos. Hindi mo kayang intindihin lahat ng aking plano, ginagawa, at decision. Yan. So, yan yung isa sa mga bahagi na may kita natin.

sa interaction na ito. Pero alam ninyo, meron din tayong nakakagulat na nakita ang sinagot si Job sa Panginoon. Dito sa chapter 42, verses 2 to 3. Ano ho ba yung kanyang sagot? Then Job replied to the Lord, "I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. You ask, 'Who is this that questions my wisdom with such ignorance?' It is I, and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me." So ito pa lang si Job ay parang ganun na nakita niya at una siguro wala naman akong magagawa sa mga bagay na ipapahintulot. Pangalawa, yung unawa ko talaga ay kapos. No? Siyempre, ang nakikita lang natin talaga is our own experience in relation to everything. Pero ang punto nga ni Job, may parang nag-question sa Panginoon at siya nga yun, umamin naman siya. Pero sabi niya, hindi ko lubusan naiintindihan ng lahat. Yan ay inaamin ko. No? So, grabe din yung honesty ni Job. No? Dito nga, meron akong isang author na binasa. Kasi meron dito fearsome creatures na pinakita sa Job, yung Behemoth and Leviathan. So ito ba ay totoong mga hayop? Ang sabi ng madami, most likely, no? Eh, yung ibang nagtatanong, bakit merong mention ng dinosaurs in science, pero bakit wala daw namang dinosaurs na nami-mention sa Bible? Well, you have to understand na yung word na dinosaur is a modern terminology. Pero dito sa scriptures, meron nga mga, halimbawa, yung big reptile, di ba, sa Revelations, si Satan kinumpir sa dragon. So, ibig sabihin, merong reptilian creature na ginagamitan ng term na gano'n. At dito rin, may kita natin yung pagkakabanggit ng Behemoth and Leviathan. Well, ang point siguro dito, it may refer to chaos or danger. Pero ang punta ng Panginoon, kung nilagay ko yan in creation, may dahilan ako. So yung paunawa ng Panginoon, kung may tanong ka bakit nandyan yan, hindi na lang sinagot ng Panginoon dahil kahit anong paliwanag ang ibigay niya, baka hindi kakayanin. Yung isang illustration daw dyan, befitting no, ng conversation na ito, kaya mo bang ilulan yung dagat, kabuuan nito, sa isang basong maliit? Siyempre hindi, you know? Ang point is, the human brain is, di ba, parang very limited. Yung human capacity to absorb understanding, kahit may reason tayo, may deduction, may logic, meron tayong analysis, pero yun nga eh. Yung divine logic ba, kaya nating intindihin? Kaya ba nating intindihin from a bigger perspective since hindi naman natin kayang i-witness yung higit-higit sa ating kalagayan? So, ang point is, dito, ang nangyari na lang kay Job is acceptance. Yun nga, yung binasa natin earlier sa Job 42:3. Pero sa dulo, yung chapter 42, Job humbles himself and repents. So, alam din niya, may mga naging pagkakamali at pagkukulang din siya. Ipakababa siya. Naintindihan ni Job na hindi niya pwedeng higitan ng Panginoon, ni hindi siya kapantay. Ang tanging lulugaran natin ay pasakop sa kalooban ng Panginoon. At binalik ng Panginoon yung kanyang kalusugan, pamilya, maging yung kayamanan, hindi dahil reward sa good behavior, but it is just God giving a generous gift. No? Yun yung graciousness niya. Alam niyo ito, meron akong Bible study many years ago, diniscuss namin yung bawat chapter ng Job. When we came to the last chapter, nagulat ako doon sa reaction ng isa sa mga attendees. Ang sabi niya, ganun lang yun, pastor. Anong ibig mo sabihin? Yun bang nawala? Compensated nung yung binigay? Nawala yung 10 anak? Oo nga, may bago ka ngayon. Pero compensated ba yun? Ibang mga tao yan eh. At yung karanasan, yung mga ganun. So hindi ko alam, siguro may pinagdadaanan din siya. And for him, hindi pampuno yung nawala. Wala naman sinabi dito ang pampuno yung mga dumating doon sa mga nawala. Pinakita lang na ang Panginoon ay merong mga bagay na iginawad uli kay Job, no, as a generous gift. Pero definitely, ang hirap intindihin. At yun naman ang ini-elicit na reaction sa atin from this particular book. No? It's a wisdom book na isa sa mga bagay na pinapaisip din sa atin kung sakaling dumating sa ganitong klase ng situation. Are you still willing to submit?

0: submit yourself and accept yung kalooban ng Panginoon, which is part of yung faith relationship sa Kanya. No? Kasi pag binless ka, that's an easy thing to respond to. Eh. Bakit? Salamat. Gagamitin ko ito para sa pagpapakilala sa'yo. Yung mga ganyan. It's coming from some benefit. Yan. Pero pagka dun sa want, need, or pain, paano naman ang pagtugon? No? So dito pinapakita sa atin si Job. He was basically showing, I still submit myself to the will and authority of God. So, ako nga tinitingnan ko yung ibang mga wisdom books at maganda rin siguro pang conclusion natin ito. Napahapi ako kayang kahapon. Ang sabi natin, ang Ecclesiastes is teaching you how to weigh things. Di ba sabi ni Solomon? At some point ng buhay niya, nag-deviate siya sa pagsunod sa Panginoon and sinubukan niya ang iba't ibang pleasures ng mundo. Pero sabi niya, everything is meaningless. Walang kabuluhan. And then he concluded Ecclesiastes by saying, the whole duty of man is to fear God and obey His commandments. Yan. So, yun, mababasa mo yun doon. Na kung ikaw ay tatansya sa iyong kalagayang pangbuhay, tiyakin mo yung kalooban ng Diyos ang iyong pipiliin. Sa Proverbs, ganun din. Doon mo makikita yung teaching, di ba? Alam natin yung Proverbs 3, 5, and 6 at marami pa. Yung trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. That if you fear the Lord and you follow His direction, yung ending ay mapapalagay ka sa mainam na katayo ang pangbuhay. So make the decision to obey and follow God. Dito naman, sa Job, ang aking feel, ang lesson dito is kailan may papakita yung tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kasi pagka magaang ang karanasan, hindi naman natin sinasabing walang pananampalataya ang tao. Pero may ibang experience at ano yun, expression yun. Pero pag panahon na masakit, mabigat, mapanghamon ng sitwasyon, iba rin ang makikita nating magiging galawan at kalagayan ng tao. But Job was doing something, in my opinion, medyo unusual. Hindi galit, hindi tampo. Ang kanyang ginawa is to express acceptance and obedience. May ganong klase ng dynamic na pwede mo makita dito sa aklat na ito. So, let's conclude it. Pero ito kukunin natin from chapter 19. Job 19, 25 to 26. Ang sabi dito, "For I know that my Redeemer lives, and at the last He will stand upon the earth. And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God." So, in a way, yun pa rin yung hope ni Job sa kanyang pagkilala at pagsunod sa Panginoon. A very unusual response. Pero, yun nga, parang pinapakita na si Job was a proof na tama yung evaluation ng Panginoon sa kanya all along. Na kahit alisin yung mga bagay na kanyang tinatamasa, itong servant na ito will still be faithful to God. At yun nga ang kasama doon sa buong kwento na ito ng buhay ni Job. So I do hope na ito'y nakadagdag kaunawaan sa inyo at makapag-push sa inyo na magbasa-basa pa patungkol sa aklat na ito. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, espo.

0: ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang. Inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin
0: mo na. Diba?
2: 702 DZAS FEBC Radio TV. Umay.

0: Sambayanan!
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
2: Isang mapagpalang araw ang sumayon niyo, mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. And of course, ang ating programang Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayo, mga kaibigan, kapatid, at mga kamag-anak na patuloy na nakikinig sa ating programa? Ang dalangin natin ay patuloy kayong pinagpapala ng ating Panginoon, kayo'y walang mga sakit, at kayo'y patuloy na pinalalakas, no? Sa kabila ng ating mga dinaranas ngayong buwan na ito o ng mga nakaraang buwan, ang dalangin natin para sa inyong lahat ay patuloy kayong palakasin ng ating Panginoon physically, mentally, and spiritually. Ang marami kong kaibigan na nakikipag-usap sa akin, na pagkwentuhan sa akin, sinasabi nila na sa kabila ng mga ganitong klase ng karanasan natin ngayon ay nararanasan pa rin nila ang kabutihan ng ating Panginoon. At maraming na-encourage ako kasi pag nakikita ko sa mga Facebook na yung mga post ng ating mga kaibigan, kakilala, marami doon talagang nag-encourage sila ng mga verses, na marami doon talagang nagpo-post sila ng mga istorya ng kanilang mga karanasan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nagbibigay sa atin ng pag-asa, at nagbibigay sa atin ng hope, no, at encouragement na sa kabila ng lahat na ito ay nandun ang katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. Alam nyo, ang prayer ko palagi every day, although of course marami tayong prayers, pero ang 4-point prayer ko talagang 4 points pa rin, eh, no? Hindi naman 4 points kundi 4 sa talagang palagi kong pinapanalangin sa Panginoon is that He will protect us with His love, that He will cover us with His blood, that He will renew our strength, and that He will restore our health. Every day po yan, no? At pinapanalangin natin yung ating mga kaibigan, mga kapatid, at yung mga prayer request na pinadadala niyo sa amin. Talagang I make sure na kapag ito po yung nabasa ko, ay talagang pinapanalangin ko po, no? So magpadala lang po kayo ng mga prayer request niyo dahil binabasa po natin yan. At sino pa ba naman ang magtutulungan? Sabi nga, sa community of believers, tayong lahat yung nagbibigay ng kalakasan sa isa't isa, na talagang yung mga kapatiran natin ay patuloy na nagkikita-kita, kagaya na sinabi ni Pablo na do not give up on meeting with one another. Dahil doon tayo nagkakaroon ng kalakasan, doon tayo nagkakaroon ng encouragement sa isa't isa. So, importante po yun, no? At wag po tayong magsawa rin sa kababasan ng salita ng Diyos, dahil ito yung ating daily bread, no? Ito yung ating pagkain pang-araw-araw sa ating spiritual na buhay. Pero napapansin nyo ba na kahit

Sabi natin palagi ang Bible, ang spiritual food natin. Pero hindi ko alam kung psychological ito, pero kapag tayo nagbabasa ng Biblia, hindi lang lumalakas yung ating spiritual na pamumuhay, kundi kahit physical, no, talagang nakakaramdam ka ng excitement, nakakaramdam ka ng kalakasan physical. Hindi lang spiritual ang nagiging benefit ng pagbabasa ng Biblia, kundi pati ating physical na pamumuhay, nagkakaroon din ng excitement, nagkakaroon ng kagalakan, nagkakaroon ng kalakasan. So, ang Biblia talagang holistic ito. Hindi lang spiritual, mental din, hindi ba? Napansin nyo ba kapag tayo nagbasa ng Biblia, yung ating kaisipan, nagkakaroon ng panibagong buhay, nagkakaroon ng mga enlightenment. So, ang pating ating mental health, address nito, no, ang pagbabasa ng Biblia. So mental, spiritual, physical health, pati ang ating emotional na pamumuhay, yung mga nalulungkot, yung mga may mga issues sa kanilang mga relationship, may issues sa kanilang emosyon, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, na-address din ito. So talagang holistic ang Bible, no? Hindi lang spiritual, kundi na-address ito ng ating physical na pamumuhay, na-address ito ng ating mental na issues, na-address din ito ng ating mga emotional issues. So lahat yan, no? Hindi lamang pala spiritual ang ina-address ito, kundi pangkalahatan. So huwag po tayong magsawa sa pagbabasa ng ating Biblia, sapagkat ito ang buhay na salita ng Diyos. Yan. Bati lang tayo ng mga nag-listeners natin na nag-join, nag-like at nag-message sa ating FB page. Binabati natin si Max Manaig, si Heidi Herrera Legaspi, si Ernie Sena, si Maribeth, si Imelda Garces at si Larry Cristobal. Yan. At mga nag-birthday din, no? Belated happy birthday kay Pastor Jose Estribilla, at mag-birthday this week si Lean Flores at si Pastor Rick Ibanez. Happy happy birthday, Pastor Rick Ibanez. And of course, ngayong month of May ay marami tayong sineselebrate ang National Day of Families, Environmental Awareness Month, ang Road Safety Month at ang Hypertension Prevention Month. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan. Kung kayo may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa Exodus chapter 3 verses 1 to 12. Medyo mahaba lang itong ating babasahin, pero kailangan nating basahin ito nang maintindihan natin ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Ang ating title for this week ay Help for Afflicted People, o tulong sa mga nagsasuffer ng mga tao. Ang hirap tagalugin minsan, you know, Help for Afflicted People. Exodus chapter 3 verses 1 to 12. Ang sabi dito, "Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Verse 4, when the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites had reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Verse 11, but Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain.
ang ganda nito, no? So sa Exodus kasi makikita natin ang libro na Exodus, it recorded the greatest miracle in the Old Testament. Pag binasa natin yung buong Egypt, o yung buong Exodus, makikita natin dito yung deliverance ng Israel from Egypt, no? Kaya nga binasa natin dito yung simula ng pagtawag ng Diyos kay Moses para ano? Para i-deliver, para iligtas ang bayan ng Israel from Egypt. So makikita natin dito yung greatest miracle. Nakita natin yung pag binasa natin dito, dito nag-part yung Red Sea, dito sila tumawid, dito nagkaroon ng tubig mula sa bato. Ang daming mga milagro dito. So pag binasa natin talaga itong Exodus na ito, makita natin ganun pala trumabaho ang Diyos. Ganun pala ang daming ginagawa ng Panginoon. Makikita rin natin dito yung accomplishment ng blood nung Passover lamb, kasi dito nga nakikita natin na yung angel of the Lord, angel of death talagang pumunta doon sa bayan ng Israel, pero nagkaroon ng Passover doon sa mga bahay kung saan may dugo ng lamb, no, na pinag-utos ng Panginoon. So makikita natin dito yung pictures of the coming Lamb of God. So hindi lang ito historical, kundi ito'y futuristic din, kasi makikita natin dito na dito naganap yung Passover lamb, pero dito rin naganap yung futuristic view kung saan ang ating Panginoong Jesus ay mamamatay, pero yung kanyang dugo ang bubuhay at magliligtas sa ating lahat. Diba? Dito tinawag ng Diyos si Moses para sa great task nga na ito na iligtas yung bayan ng Israel from Egypt. It speaks of our, yung burning bush kasi nakita ni Moses doon, nakita niya, bakit hindi nasusunog ito? Although umaapoy, pero hindi nasusunog, hindi nauubos. Parang yung maalala ko yung kandila na di baterya. Di ba? Yung pag binuksan mo siya, umaapoy. May kala mo umaapoy, pero hindi nauubos, hindi nasusunog. Parang ganon. Yung burning bush, no, talagang umaapoy, pero hindi siya nasusunog. Meron lang forever na kinang. Meron lang forever na flame na nakikita si Moses doon na hindi nauubos. And it speaks of our eternal self-sufficient God, na kahit kailanman hindi mawawala ang ating Diyos, na kahit kailanman palagi nandun ang ating Diyos. Pero natakot si Moses. Pero ang Panginoon, kinomfort niya si Moses concerning his people. Ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit niya kinatagpo si Moses? Bakit niya tinagpo si Moses? Bakit niya tinawag at pinakita kay Moses yung burning bush at kinausap si Moses? Ano ba yung pinag-uutos ng Diyos kay Moses? No, makikita natin dito, ang sabi ng Panginoon sa kanya, I have seen the misery of my people. I have seen the affliction of my people. Nakita raw ng Panginoon yung paghihirap ng kanyang mga anak, ng kanyang mga nilikha, no, para sa isang mas for greater glory, for greater future. Nakita niya na naghihirap yung kanyang mga anak, no? So makikita natin dito that nothing escapes the view of God. So mga kapatid, kung tayo nahihirapan, kung tayo may dinadaanan, ito ang kasiguruhan, ito ang pangako ng Diyos, ito ang hindi kailanman mawawala at hindi kailanman matatapos yung pagtingin ng Diyos sa ating karanasan, sa ating dinaranas. Sabi niya, I have seen the misery of my people. So tayo wag mangamba, mga kapatid. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos yung paghihirap natin. No place to hide from God. Kung ano yung nararanasan mo ngayon, nahihirapan ka ba, kapatid? Meron ka bang relasyon na nahihirapan ka? Nandun ka ba sa gitna ng bagyo? Nandun ka ba sa gitna ng suffering? Very timely na naman ito, kasi tayong lahat, no, dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi sa mundo, tayong mga mananampalataya, dumaraan sa paghihirap, dumaraan tayo sa krisis na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, nakikita ko yung paghihirap mo. Nothing escapes the view of God. Nakikita niyo mga bagay na kala natin hindi importante sa kanya, pero nakikita niya lahat yan. Gano'n man kaliit, kapatid, yung dinaranas mo, nakikita ng Diyos yan. Sabi niya, I have seen the affliction of my people. Ang pagtingin ng Panginoon ay may kaakibat na nalambot ng kanyang puso. He sees the heartaches, he sees the tears, no? Nakikita niyo yung ating pagluha, nakikita niyo yung sakit ng ating puso, nakikita niyo yung burdens natin, nakikita niyo yung mga takot natin, nakikita niyo yung sakit natin, nakikita niyo yung lahat ng karanasan natin, nakikita niyo yung grieving natin, nakikita niyo yung worry natin, nakikita niyo yung despair ng buhay natin.
Alam mo, ang maganda rito, kapatid, dahil hindi lang nakikita ng Panginoon yun eh. Ginagawa niya ng paraan at minamahal niya tayong lahat sa kabila nung karanasan nating ito.

Ang sabi niya, I have seen the affliction of my people. I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Hindi lang sa Egypt, tayo rin mismo nakikita niya yung misery natin. Hindi lang niya nakita yung misery natin. Ang sabi niya, I have heard their cries. I have heard them crying out because of their slave drivers. Nakikita niya yung paghihirap natin, pero naririnig din niya yung ating pag-iyak sa kanya. He considered the lives of the Israelites people, di ba? Ano yung paghihirap ng mga Israelites people? They are working under unbearable conditions. Di ba? Yung kanilang mga anak ay namamatay sa paghihirap. So tayo rin mga kapatid, naririnig ng ating Panginoon ang ating pag-iyak, yung ating panalangin sa kanya, hindi ito nakakalagpas sa kanyang pandinig, no? Sabi nga natin, hindi bingi ang Diyos para hindi dinggin ang ating panalangin. Ang ating mga panalangin, gaano man tayo ka-discouraged mga kapatid, naririnig ng Diyos yan. We need to continue crying out to God in prayer. Pero minsan naisip natin, Lord, bakit ganon? Bakit parang hindi mo naririnig? Bakit parang hindi mo kami nakikita? Bakit parang walang nangyayari sa aming mga panalangin? Parang walang kasagutan. Pero alam mo kapatid, ang pangako ng Diyos at ang kasiguruhan dito, that God hears the cries of our people. Ang sabi sa Psalm 34, verses 4 to 6, ang sabi doon, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all of my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. The poor man called and the Lord heard him and He saved him out of all his troubles. Naririnig ng ating Panginoon, ng ating panunggoy, ang ating mga pag-iyak sa Kanya. Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 7, verses 13 to 14, When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among the people, ang sabi dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Hallelujah. Napagandang pangako nito that if we, His people who are called by His name, if we humble ourselves and if we pray and if we seek His face and if we turn from our wicked ways, then He will hear from heavens and He will forgive our sins and He will heal our land. Alam nyo, sa gitna nung nararanasan natin ito, alam mo, panalangin ko rin yan, that Lord, that You heal our land, that You hear the cries of Your people, Lord, that You come and create a situation where we, as Your people, where we as believers in Christ will hear You, will see Your miraculous ways. Panalangin ko yan, Lord, that You heal our land today. Hindi nagkukulang ang Panginoon, hindi bingi ang Panginoon. He had heard our cries. Narinig ng Panginoon ang ating mga panagoy, ang ating mga panalangin sa Kanya. Dinidinig niya, hindi siya bingi, hindi siya bulag para hindi makita ang ating misery o ang ating paghihirap. Lalong hindi siya bingi para hindi dinggin ang ating mga panagoy at ating panalangin sa Kanya. Hindi lang niya naririnig ating panagoy, pero He knows our sorrows. Ang sabi niya, nakikita ko kayo, naririnig ko kayo, and I am concerned about your suffering. Ang sabi niya, I am concerned about their suffering. Nakikita niya yung ating paghihirap, naririnig niya ating panalangin, pero na alam niya rin yung ating suffering, ang ating sorrow. No? Alam niya, nakikita niya yung bawat latigo, no? Sa Egypt, sa mga Israelites, nakikita niya yung pain. Alam niya yung sakit na dinaranas nila at the end of the day. Alam mo yung pagkatapos ng kanilang paghihirap, yung panilang pagtatrabaho sa bayan ng Egypt, pag-uwi nila sa bahay, ang sakit ng katawan nila. Pag-uwi nila sa bahay, ang yung pakiramdam nila, parang ayaw na nila magpatuloy. Gutom na gutom sila, uhaw na uhaw sila. Alam ng Panginoon yan. He knew all about the pain that they're suffering and He knew all about their sorrows. Alam nyo, ang maganda rito, dahil alam ng Diyos yan, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus, no? Para maging man of sorrows to save us, para tayo iligtas. Kaya nga narinig niya yung kanyang, ang ating mga panalangin, kaya nga nakita niya yung paghihirap, kaya nga inalam niya yung sorrows ng mga bayan ng Israelita, no? Sa bayan ng Egypt. Ganun din tayo, alam niya yung sorrows natin. Anong ginawa ng Panginoon? So I have come down to rescue them. Ang sabi niya ron sa verse 12, di ba? Sa verse 12, and now God, sabi niya, sa verse 8, ang sabi niya sa verse

0: ang Pilipinas. Ano man, Panginoon, ang mga nangyayari, ano man, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa, at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway, bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Seven to eight years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Purihin ang Panginoon!